0: bato-bato bala kagiban sini pegaya ha nga nagakatip hagalin sa bukid bala ti delikado mamang anti mo ga motor ka mo nang hambal nila nga basikon ay laban-laban tabuon kag sa sumagpaw sakay Marilo Vargas Pedroso. Good morning gid, thank you for listening ma'am ha. There is XFM, God bless selling ya. Salamat sa kay Sherwin Marco Wi. Good morning. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto. Selling good morning katropang Jansen. Happy Monday, more power. God bless us all. God bless us all. Thank you. Sa kay Ma'am Mary Ricabar. Ma'am, good morning. How are you? Sa good morning and happy Monday is M. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Ba ma'am, dayak natin. Wow, nahuwasan man kita subong adlaw dari sa siyudad sa Iloilo sa ang kakugmat ba? Kaya nagturutir ha? Doon, baw kahapon niya, ga-arim-arim pinsan mo, mahambal ka, ano naman na naman? Basi bahawa naman kita to? Di ba, katropang Alex? Si katropang Alex, ganin, nagprepara na lubid mo. Siya yung kaso, good man siya niya. Eh, ihigot lang sa balayan, siya lang yung magkabit. Hindi magkabit niya sa liog ang higot, ha? Sa kaya... Ambal ni Ma'am Mary Ricabar, siya, good morning, gid. Okay, thank you, gid, mama. God bless you, siya and your family. Salamat. Kay Cap Boots Florentine, kamusta ng barangay, Teya Cap? Huwag yung baha da. Gabaha di ang kape. So, bongi, no? Teya, kamusta nga ito? Santon Gold Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix na Cap Boots. Sa managa pangapida siya, watching live sa Molo Plaza Kapihan with Dixie. Sa kay Tuto, kay Shane, kay Cap Pato, Kim Sing, good morning. Kay Honey and Floor, good morning. Kamustang kapita da? Init pa kapots? No, anong pare sa kapita? May utan na kapots, why? Good morning, gida sa tanan niya nagapangapi sa Barangay Katropa, Kapihan sa Molo Plaza. Sa kay Rhea Lial, good morning. Thank you for listening, Ray. Ha? Kag sa pamilya Lial, dara sa Haniway. Don't worry, sa Haniway, ara kami kahapon, naglibot kami, halindaris dumanggas. Waya nagbati ang suba sa Haniway. May porsyon niya nagawas, or may porsyon sining... nasuluban sa tubig, bangod sang grabe, ganyan nga buubos ang ulan. Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning. Kay Mr. Jigo Puray, thank you for listening. There is XFM. Kamusta nang pangapita da, ma'am? Sa kay Glory Joy Yap, good morning. And thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Boka hapon, nagagi kita dari sa may floodway, katropang Alex. Ang mga gagmay gali nga, no? Nga mga tilapia, ara gali sa higad sang dalan, sa higad sa suba. Ang ginahimo sa mga ano tabala, mga manog sarap, kay nagapahigad gali ang mga isda, labi na gid ang mga tilapia nga taga isa ka tudlo kag tunga bala na. Nang nami bala hanigan mo kadaon kabayabas bala kag butangan sang paslom bala katropang Alex, si Mon pinamalahan. Ara gali sa higad gidya. Mga taga tuhod, ang ginahimo sa mga amigo ta to, dara sa may bituon, may sarapan sila. Ning daw matabo mo lang blang duha mo kakamot nga may screen tapos gina sarap lang nila skill gina butang lang nila just hindi kanila butan bala 5 ka minutos bala katropa Alex sus may sang hakop ta nga puyong tilapia nga mabeul ha tambal ko anhon niran nya idapli ang ti mga tilapia ang gagmay natatakan mo lang ng hasang nga katropa Alex limpyuhan mo lang mayad pagkatapos kuhan mo lang titinae pati hasang nya na ano mo lang runtok-runtokon mo gamay sus bisan para gamuan mo lang mo sa mo nang ginahimo dito sa higad sa kilid ni sang ano bala floodway kiti dira sa tangkuan gi kataytay kun magpaliganes ka sa left side, hindi may pamalay da. Sa idalom niya, sila nagpulupnaog sila gamay, may puno katsirisa. Dira sila nagpahamtang. Pagkatapos na narap sila kahapon. Ha? Tambal ko, may long neck kakag junior lapad sina. Laban-laban, ma 1-4 the road, 2-4 the canal ka na mo. Oh, grabe ang indakal sang tubig yang builob na sa tubig, karen sang tubig. Ha? Muning sitwasyon na kahapon, kagdamo-damo sa ruro kalin sa bukid ya, nga nagadulhog pakadto ya sa dagat. Di ko dyan imagine, natantanan niya higkon is dagat na madaritso katropang Alex, ladies and gentlemen. Ha? Kasi no, kahimuan ini. Ini niya kahimuan sang taga-Iran, kahimuan niya sa mga Pinoy. Kag sa mga Ilonggo, sa kay Stanley Cirilo. Good day, shout out sa Enticosa, Cirilo family. by MJ Stan Gaming 01. Love, love. God bless, Idol. Salamat sa kay Stanley Cirilo. Good morning kay Ma'am Hermite dara sa Hong Kong. Kamusta dara sa Hong Kong ya, Ma'am? Way bagyo da. Dara pakad to si Inday kag Hong Kong, China, nebla, Guam, igo na. Dito na nalasaya si sa Saipan pag yun, igo man. Ni Inday, bugrabi si Inday, no? Makon mo pati gani dari sa Pilipinas ya. Si Inday, gatayog man gani kongreso. Si Inday Sara. Tawag sa iban si Inday Sara. Mo si Vice President Sara Duterte. Kon wala kono ang floodway, awas na Haro River. Hindi lang hawa, awas ka tropang Alex. Subong guro ka panghilam o stawo guro ka no? Baha dara sa may Sambag, San Isidro, Lupisayna, pagkanto ka di sa Aro Plaza, lapos ka di sa may La Paz, katropang Alex. Oh, laban-laban ka pang hilam o sila subong sang baha magamoni. Conwining floodway. Di mayad lang gani, kay may floodway kita. Conway pagid ba, Diyos ko. Di ang floodway ta, 2012 panigin yung pisan, 2026, 14 years ago panigin yung pisan, hasta subong ay pagyapon matapos mo. May ulubrahon pa to nga riprap yaho. Way matapos kay binayan sa Diskaya to. Tikita mo lang gid. Te sino naman suktonos na? Hindi tanay manukot subong ah. Sa 2028 lang kita manukot. Ang mga nakabaton malita do. Way ma ko mo konsensyas ne. Sino nakabaton malita do? Ang ginkuha bla ko ng townhouse to bla, di bla? Ang nakakuha sa townhouse pagkatapos ang nagtabo-tabo to sa opisina ni Saldico sa unas kongreso, bla? Sa House of Representatives sa Batasan Pambansa, bla? May nabatian ka mas na? Nakabato na rito, do? balik na nyo mon. Ayun nyo mga constituents. Gantos. Ha? Kaya nga, projects nyo palit-palit. Di mapuslan. YZB. Di ba? Instead nga mag-solve sang baha. Problema sa baha. Dugang pagani kay nga wayem tapos project kay palitan sa wala, palitan sa tuo, palitan sa tubang, palitan sa likod, way ka kay balokon. Ay, embot kun sana matapos na. Pero ti ang malita ya secured. Sa di mo gindala malita. Sa di nyo gindala malita. Di blaka tropa Alex. Dahil hindi nakatusngaw gani kun. Ay, embot na lang oo. Pero mabalik kita, ladies and gentlemen, ha, sa dugang sinima balita kay information. Kaya bali, Ma'am Hermite, wala pang bagyo kaabot na rin, perti, pakainit na rin subong sa Hong Kong. Mainit to subong sa Hong Kong, katropang Alex, no? Ano ka gani naglakad to sa Hong Kong, Marso? Katropang Alex, Enero, Marso. Mainit to siya, malamig to, no? Mainit man, pero lamig paghihapon. Amo nang nami dito kay mainit ang tiyempo, malamig ang hangin dito sa kay Ma'am Hermite. Mabalik kita sa dugang sa inyong mga balita kag informasyon sa ato sa inyong pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Check ya ron, takaroon bisi ka tropa Romel Paklibar kay may nahulog o ko naglumpat ka tao sa taytay ito sa nigani, barangay Hibawan, Santa Barbara. Inaano man niya. Panday. Galing kay naka-2-4 na kanal na siya kuno eh. Dari sa pagparagad sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Ililo, kita ko gid kay nga naka-Vision X Plus ko katropang Alex, may lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, quality products sa Yes to Health Incorporated, approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa inyo, suki ang mabutika. 1 to 2 capsules a day para ma-maintain yung good eyesight. Hindi nyo paghulatan, karap-karap na mata nyo mag-inom sa Vision X Plus, samtang wala pa, supplementuhi ang mata para hindi magkarap-karap ang imo sining pananawan. Oras sa XFM 100.7 Ililo, alas 8:00 GS.
1: XFM. XFM.
2: Yes to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Plus, go. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
6: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
7: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
6: The secret of health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
6: Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
6: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santol Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santol Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
4: Ito po muli ang inyong bantay Pantay Kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health.
1: XFM.

0: Dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sa borsang Samsung Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Samsung Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
4: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
7: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-attake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Gwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, gwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Tanggal ang kati-kati.
7: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
13: Madiet na ko buwas ah.
14: XFM.
15: Katropa mo.
16: Exciting.
17: Mga katropa. Exciting.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.28. Padayon kita sa ato sa ringa pagparagad sa paratuntunan Bullseye. It's a Monday, it's July 13, 2026 sa ato sa ringa pagparagad. Good morning anay kay Kagawad Rodrigo Montaño de Rescalaparan Arivalo. Kalsa tanan nato sa ringa mga class members da, katropa listeners and solid supporters. Bullseye! Amaling Mr. Paterno, si Tarpak Libar III niya katropan Yosel, naghulog ako sang entry sa clinic. Damo na to entry. Ah, thank you katropan Yosel. Okay. Permi lang nagalikaw ang bagyo, sir. Nayo gani kay nagalikaw, no? Sa tumuron kita, bo, Diyos ko, ugid. Amaling ginasiling tao, okay lang na may bagyo. Hindi lang kita diya matumok, bla. Hindi lang kita, okay lang na yung magulan. Hindi lang kita kuntani pagbahaon. It's already 8:29 sa ato sa ringa pagparagad. We'll be checking katropang Mario Hilongo sa Mateneon with katropa Romel Paclibar. May kang tanan sa nahulog or nagluksos taytay. Panday ni siya, malam di man sa sitio Sabah, Barangay Hibawan, Santa Barbara. Sa background siya ni kagsadugang detalye. We'll be checking katropang Mario Hilongo sa Sinema Tineon, aras natin sa Sinema Linya. Katropang Mario, Dol, sa report, please proceed, Dol.
1: Katropang Josel, nag-report kita live, direkta diri sa balay ni Jomel Dalyada. Dilaja, Jomel Dilaja, 47 years old, residente ni siya sa Sitio Saba, Barangay Hibawan, Santa Barbara, katropang Josel. Ha? 39 years old. Ang istorya sila kahapon, katropan Josel, nga nakainom ini siya, yara sa impluensya sa makahulubog ilim nun, and then naglumpat ini siya sa mabaskog nga daludo sang tubig baha kahapon sang hapon. Ang balay ni Jomel Halindiri, apakadto dito sa may ginupatan niya nga dike, siguro mga dira sa mga 100 to 200 meters sa Sri Katropang Josel.
0: Ah, lapit lang sa balay nila?
1: Lapit lang. Mm. Lapit lang kay ang ilaning nga balay, dumidyo puro ni Katropang Josel mo. Kag-kon familiar nga ito, sila nga mga kauturan, nagkakadto di ribla sa shrine, sa Barangay Hibawan, sa Santa Barbara, may sunodlon di rin nga dalan, sa malapit sa basketball court, dire ang nasitwate ang ila sa ding balay, kag ang dike nga ginumpatan niya malapit lang sa basketball court katupan Josel. Upod na ton subong si Rosana, ang bayaw ni Jomel, initially naka-istorya na kita sinisaya, but para may idea nga ton sa ding mga taga-palamati, kundi inhalin kahapon si Jomel, kag kung bala nung kadamo ang nainom niya katupan Josel. Upod na ton si Rosana, no? Rosana, mayong aga, no? Live kita sa XFM Iloilo. Bayaw mo si Jomel?
2: Oo.
1: Bali, paano mo nangin bayaw ang utod ni Jomel?
2: Ang bana ko.
1: Bana mo. Anong nabalaan mo ni kapon sa natabo sa iya?
2: Ang nakibot lang ko, sir, nga gintawag na ko nila nga nag-lumpat na tanak ko sa suba. Why ko nag-expect nga abe ko blaga ligo lang or ano. Why ko nag-expect nga muroto gali yung nalulumos na sa way na sa makita ang matubla, sir. Ito, syempre, kabalakaman kami, nakulbaan man kami. Kaya abe ko una-una, yes, sir, ya, nag-aubra sa sir mo gaya sa pihak. Kibot lang ko, nagtawag na ko nanda nga muto nag-lumpat na tanak ko sa suba. Kayo bugubog rin. Ito, why ro kami mahimo, sir, kay ti. Why mo kami nag-expect nga malumpatan na sir mo to kadalam mo?
1: Prior sa matabo ang paggalumpat niya kahapon, sang hapon din siya halin?
2: Sa pakaisaya sir, nag-inom. Nagkay nagluto, sanda ko nukang sudan nga. So tanghon ay matugnaw ang chimpo mo. Sandati, why mo nag-expect ang pakaisana nga namin na nga maligo sir? Abis ang pakaisana nga maligo sa bumba or sa ano. Why sila nag-expect nga sa suba? Galitan na namin na nga maligo. Dad kong mananda sir, dad na punggan nila eh. Why na lang din papuli bala?
1: Antes nag-kadoto siya sa may dike sa suba, nagpauli pa di siya?
2: Oo, nagpauli pa sa sir, nag-maoy-maoy pa sa, pero wala lang naman na siya ginasapak na bayan lang. Tapos nagwa. So wala man ko nag-expect sir nga pagwa na nga to amuro to galing last na nga maligo. maligo siya sa suba, sir.
1: Ano lisensya niya?
2: Wala man sa naglisensya sa amon. Ang maamos. Basta nag-maoy lang siya, nag-duroy lang siya. Pagwa, nag-wakal-wakal lang balaw. Tiging bayan, kuman lang kayo siling kumauli. Malang rati anad naman kami, sir, mga amo malang reparmi o prana. Mauli, malang giti, amo to nga time. Nagkadutan na to sa pakaisa na kay panin sa pihak. Ti, nakibot lang man yan. Isanda ko no, sir, nga naglumpat rata na sa suba.
1: Doon damo ginainom niya kapon?
2: Damo gin, sir. Siyempre, na ano, gusto makaulubog. Iti, nagawild, nagawakal pa sa sir mo, nagamang ano pa siya.
1: So, why man sang, why man abi, magdahom ka mo, maligto siya madiretso sa,
2: sa suba. Pangpang. Sa pangpang, sa suba. Miss kay mga pakaisa na to, yung ikatuan na, sir, why man nag-expect nga maligyo or malumpat gin siya, bila sir, sa suba.
1: Kabalo siya maglangoy.
2: Kabalo sa maglangoy, sir. Sagad na siya maglangoy. Pero basi amo to nga time wire sa kano. Ito siyempre grabe ang current sa tubig sa dalong kuno, sir. Mo gibuligan man siya kaso wire maabtan.
1: Ano kadugay kahapon ang pagpangita?
2: Mga sugod sanda alas do, sir. Dangat alas 5, sir. Eh. Pangita siya. Wire siya makita.
1: Ante siya gapon nagkadto sa pangpang to. Anong ginasuksok niya nga bayo?
2: Naka ano siya, Paul, nakaputi sa nga sando. Pero ginuba niya kuno, sir, pagpaligo niya.
1: Oo, so but sa
2: ginuba. Oo, gauba sa ga short lang siya.
1: Anong ginasuksok na short?
2: Ang word, duway na ako katulapangan. Kaya busy, abi ko sa panglaba ko, sir. Duway ako katulapangan kung ano nga short ang nasuksok na. Black ko na sila.
1: Okay. May asawa ni si Jomel?
2: Wala.
1: So diri man siya nag-start sa inyo. Isa lang kamo ka.
2: Oo, isa lang kami kabalay ligin.
1: Ikapila ni siya sa magluluto.
2: Subang.
1: Sa pila ka mag
2: pila na sila.
3: Nang pila ka?
1: Walo. Walo? Sa walo siya ang pinaka
2: magulang.
1: Wa'y gid makita hasta nga ginuntat kagabi.
2: Oo, wa'y gid, sir, hasta subong nga pangita daw wa'y pagyapon gid update.
1: Katopang Josel daw wa'y pag why pagid ang isang development kon na nakita na despite nga subong nga aga may pag-resume ang ano no pag pangita sa iya.
2: Oo. Di pangita di siya subong na kontak lang sila imamahaw pagtapos mo balik naman sa mga.
1: Oo. Katropan Josel?
0: Oo. Oh. Ano may problema ni si ano? Jumel.
2: Why man, sir? Mugin man basta maubog lang. Nasa sredo ka, wakal-wakal lang man. Nasa, pero wala na siya naman, ginasapa. Siyempre, nahubog siya mo, napabayaan mo lang naman.
0: Duro na inom na kahapon, how?
2: Duro, good sir. Duro, sir. Iti, siyempre, wire sa ganit kabalo nga, dalom ang tubig, naglumpat na lang siya.
0: Pero ano masamisa naglumpat na kagbaligo sa suba, how?
2: Oo, sir, kasami na maligo, malumpat ang mukara, kapel, pakisa ako mga nabaw, dahil ano, mga inablos na, pero ito, siyempre, subong hubog-hubog, so, wagit kasi nag-expect nga malumpat, yung maligo, kaya nga dalom ang tubig.
0: Oh, kahapon mga daw, ano ka dalom ang tubig dan sa suba?
2: Dalom pa, sir, first layer pa.
0: May duha, tatlo ka lumapaw?
2: Lapaw pa, sir, dalom pa, sir, eh.
0: Oo. Sulog ang current sa tubig, haslag ang ilig.
2: Oo, sulog silang sang nag-save siya, kaya hindi ganin nila makaya.
0: Ati ko na mo may nag-save pa sa iya, gali? May nag-salbar?
2: May nag-salbar pa siya nga mabuligan pa siya tani. Galing kay wala na siya mabda, kaya nagsarurot siya kung padalom.
0: Ano ginaanod sa paubos?
2: Pag ginapadalam, man lang siya kuno. Ginapaduho ba siya, ginasarurot padalam. Bala may mga buho ba siya, bala or ano.
0: Ang suba nga na, di nalapos.
2: Sa may puro ka dyan. Amparo.
0: Sa Amparo. Ah, ang suba, dara sa Amparo, manang lapos siya.
1: Halin San Miguel ni, no? San Miguel, pakapakadto, Katropan Josel, sa barangay Amparo. Lapos siya dito sa may flood control, bala? Sa, pwede ka magsala, ang lusot niya sinis, is Aganan. Aganan, Katropan Josel.
0: Why, ginti may nakasaway ka na kahapon?
2: Why, good sir, kaya tiyo, busy man sila kung naluto. Ti, why man sila nag-expect nga maligo tuyo na maglumpat ko, no?
0: Nakauba bayo, why, sa maglumpat?
2: Nakauba siya bayo ko, no, sir?
0: Pero kamaan to maglangoy, no?
2: Oo, kabalo to sa maglangoy mo.
0: Galing kay tiba si kon full tank na tong nainom ya?
2: Oo, kati mo matuga na expectation naman, sir. Ti, basi hindi na kayang tubig balahaw.
0: Oo, kagka atoy-atoy pagkatubig.
2: Tapos niwang pa sa nga daan, sir.
0: Ah, maniwang. Okay. Pero sa pagtanaw ninyo, ano, nagsarurot lang sa tanadyan dampi o kon inanod ka tubig pa paus-us?
2: Nagsarurot ko no, Sir Siling, sang nagbulig sa iya mo to nga wala siya mabtan, Sir, kaya nagsarurot ako no, padalan.
0: Ah, hindi na doon kaya tong karon si Dalom?
2: Oo, kay Dalom ko no.
0: Mm-hmm. Ang aton mo lang sini kay ang tubig nga bagong ulan ni halin sa bukid, damo ni siya sang dala bala nga balas-balas bla, basi natampukan tos Dalom balahaw?
2: Buat lang siya, marang hindi ugit masabat.
0: Mm-hmm. May pamilya din dyan na?
2: Why, single, Sir.
0: Ah, soltero. Anong trabaho iya sini?
2: The construction, Sir.
0: Oh, I see. Halin sa ginlutuan nila sa... amo na, sa balay nyo nagluto sila?
2: Sa balay, saan pa kay Sai, Sir? Sa Balabag.
1: Balabag.
0: Sa pihak?
1: Yak pang
0: barangay.
1: Barangay, oo.
0: At ikon sa Balabag, Balabag, Santa Barbara... Nagpanaw patana pa uli diyan kaninyo?
2: Oo, nagpanaw patana pa uli, Sir.
0: Raya ang distansya ka lugar ninyo kag ang ginagtunan sa Balabag?
2: Raya manggawa, Sir.
0: Oh, din dampi sa Balabag rapit sa barangay proper ang ginagtunan na?
2: Hindi, gyama lang daw sa babaw, sa amon, diyan sa bangga, di sa hibawan, tapos diyan lang gawa sa puntas.
0: Hibawan, di ba buyo pa na da sa tambi?
2: Sabi nga ibawaan,
1: basta bangga. Yes. Katupan, Josel, ang sugpon sa Balabag, Pabia, Balabag, Santa Barbara mo.
0: Ah, Balabag. Yeah.
1: Tapos, ang next nga barangay, Hibawan. Hindi magitama, agad kalayo. Halin sa barangay Balabag, lalakton man lang. Pero galing tikon medyo sol-sol ka na katapan, Josel.
0: Oo.
1: Maano kagid eh, malayo-layohan kagid man eh.
0: So Balabag, Santa Barbara, diritsuhon mo na, pagkanto sa mayor nga karsada, Hibawan na da, Santa Barbara?
1: Oo.
0: Yes. Dirigali iya sa pihak yang ano mo, sa kung magpahalin ka di sa Pavia, Balabag, Pavia, Balabag, Santa Barbara, left side mo, Barangay Buyo, diritsuhon mo, Hibawan.
1: Yes.
0: Oh. Dito
1: may shrine. Ano nga, nandigan sa shrine na? Our Lady of Smile.
0: Mm-hmm. Lapit na sa Taytay sa Balay Dako, da?
1: Oo. Oh, na.
0: Iya sa mga hayag.
1: Oo. Nan. Galing ang balay, ito yaka ito panggusel, dito pa ito sa corner. Ang Our Lady of Smiles, di kaya ma-antes ang dako ito nga balay sa corner, may alagyan pasulod. Dire na yang ila balay.
0: Mhm.
1: Oh.
0: Ati so, nagkanay-kanay na ganing tubig subong katropa Mario, we don't know kung ano pa nakadalom, ah.
1: Ma pull out kami dire ni katropan diyan sa balay. Ma'am, thank you gina. Pero sana balay nanday Jomel.
0: Ha.
1: Kaga ang ano ni ang dike malakat pa kami isang gamay nga kan katupan, Josel.
0: Boli, bubuhin eh, gamay at cholesterol mo
1: ah. Ang nag-upload ko diyo kay...
0: Ay problema, ready na di si katropang nonong ho.
1: Ate Mayo, kay doon nakapareserve naman to ah.
0: Ha?
1: Nakapareserve naman.
0: Oo, hidlaw man takaluto ni katropang nonong ba?
1: Oo. Ma-pull out kami ni katropang Josel kay... Medyo...
0: Halin sa ila lugar, simintado, may footwalk doon, no? Footwalk lang.
1: Yes. Footwalk nang ginagyan, amon subong. Kali magpasulod ka di, simintado naman ito, Panjosel, ha? Simintado na nadi ang barangay road. Although nga barangay road ni siya, pero simintado. Nagalakad kami subong ni Katropan Jansin.
0: Halin sa balay na nga ginkantoan ninyo sa Bayaw, ya, dol? Mga pila ka metros pa kanto sa Subahaw?
1: Dira siguro sa mga 100 meters or
0: lapit lang gid. Magwa ka lang gid sa balay kag magpamilidpid sa barangay road.
1: Oo.
0: Hibawan Santa Barbara na da, dol ha?
1: Yes. Hibawan Santa Barbara.
0: Oo.
1: Sakop na din sa Hibawan Santa Barbara.
0: Bao. Oo, ga danaw pa dolo. Ano na, to be on pa na.
1: Hindi ah, basta full court yung simintado.
0: Abi ko kung to be on pa, color yung gali daw, daw tubig sa suba eh.
1: Oo, maagay kami diyo.
0: Dito maagay. Sa likod na sang basketball court, sang balay na dol, manadang suba, sa kawayanan.
1: Oo.
0: Hmm.
1: Dede. Dede, nagsulot dito na. Pwede. Kaya na kay...
0: Why problema ng alagyan do? Ligwang alagyan ang problema da, ido mo.
1: Ah, way man problema kay may tao man.
0: Ah, way ka man gakaon ido kuno, hindi makikilala ido si imo sina.
1: Oo. Ma-excuse kami lang. Mama, yung aga, ma-excuse kami an idea. Dire sa Katupan Josel. Maagi kay diya private flat na di actually ang ginagyan namon.
0: Dire man siya nag-agi, dol?
1: Dire man siya nag-agi. Kay amo malani ang the only way nga makaagi kadi Katupan Josel.
0: Apakad to sa suba? Apang pang na sa suba na o, nang natanaw mo na?
1: Yes, pang-pang na ni.
0: Adira sa naglukso. Oo. Okay. Ati manabaw ng tubig, dol?
1: Manabaw na.
0: Oo.
1: Okay, pero ang inagyan niya, adire-dire ko yung galimagi, ha?
0: Then, din sa dampigit naglukso, dol?
1: Adira sa gina tindugan ka, Tropang Romel.
0: Ati may nagbuklod-buklod sa tunga, gali na, dol. May ano daw, may katigbawan pa. Hindi nakitaon, guro kahapon, kiti halos mang lambas na ang tubig.
1: Oo. Dire.
0: Oo.
1: Dire kita nag-ano to? Dire kita nag-lumpat? Dito? Okay.
0: Ano naog pa siya sa ano na? Oo. Unang halintang?
1: Yes. Kundi, pinanay ka halintang.
0: Tatlo?
1: Halintang to, ma-step ka pakadto sa ilalom.
0: Oo.
1: Tapos, ma-dikely siya may first, ang pinakababaw niya.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, may first layer sa ilalom.
0: Mm-hmm.
1: Ang first layer, tapos may second layer. Tapos, amo na yung pinakataas niya nga dike.
0: Oo. So, dira sa siya first layer?
1: Oo. Dira siya nag-lumpat, Katupan Joseph.
0: Oh. So dira gid sa gina-focus na subong dira sa naguyong.
1: Dira siya nag dira ang kay ipakita ta gid Katupan Josel.
3: May motor ko mula.
0: Dito's babaw-babaw to.
1: Oo. Dira Katupan Josel.
0: Mm.
1: Okay, amo ni di ang ginlumpatan niya.
0: Oo.
1: Idamo ito, basta mag, ano ba?
0: Rakadto lang tada para magtanaw sa sitwasyon, yes. Gidol, hindi para maglumpat ka, ha?
1: Yes. Dire, gid ka to pang Josel, dire sa hagdan. Dire gid siya. So dire gid siya, gali ka to pang Josel.
0: Oo.
1: So taas ni siya, ang tubig ko ng taon mo. Labot. Nadi, kundi first layer, ipakita ka, Leon, kung pakita ka to, Pan Romel.
0: Mm.
1: Amo ng first layer.
0: Okay.
1: Tapos, ang ginatindugan ko, subong ka to, Pan Josel, amo ni siya ang second layer.
0: Oo.
1: Second layer sang dike.
0: Mm.
1: And then, ang pinakaibabaw sina is the third layer sang dike.
0: Amo ng pinakaibabaw na.
1: Yes. So, diri siya naglumpat. Diri siya naglumpat.
0: Nagdive.
1: Dito sa may hagdan, sa piyak. Na kung makita mo ito sa Pan Josel, may arapas ang saulunan, may hagdan.
0: Sa left side mo, sa left side mo na, Dol?
1: Yes, left side.
0: Dira sa naghalin, dira sa naglukso.
1: Oo.
0: At sa likuon, dampi. Medyo likuon ang suba.
1: Oo. Likuon din siya yung ito sa Pan Josel eh. Ang current sang tubig, kung nalang taon mo na yung ito sa Pan Josel, ang current sang tubig, dribble.
0: Mm-hmm.
1: Ay, te, kuwani di siya mo, paliko ang direksyon.
0: Gabuslog tubig na kay te straight-straightos babaw.
1: Yes. Kagang tubig, lapaw de, sa ginatindugan naton.
0: Oh.
1: Lapaw na de.
0: So, nag-ubog sa bali, kiti lampas sa first, sa second layer, nag-ubog sa pag-ubog yan, dumiritso sa na yung dive.
1: Yes.
0: Mm.
1: Te, kung lang taon mo, 20, sobrago. Mga 10 plus 10. Ito yung mga dira.
0: Mga 20 pies?
1: Oo, mga 20.
0: Wow.
1: Halin sa idalom, pakadto sa ibabaw, sa pinakababaw, gid nga dike, nga ginalatayan, mga dira sa 30.
0: Mga isa kalayon, galing na da.
1: Yes. Kay dira siya nagalin, dira siya naglumpat sa second layer, so mga dira sa mga 20.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang volume sang tubig, Katupan Josel, nga naga daludo, nagapaliko siya, triple ang daludo, gid Katupan Josel.
0: Oo.
1: Ay bungguan, ang ini nga lugar is bungguan sang tubig before siya magbuslog, Katupan Josel.
0: Mm-hmm.
1: And sa unhan, sa ginatindugan naton, makita dira ang mga tigbaw mga tigbaw ni Katropan Diyosel nga dako ang posibilidad nga base ko nag sangit siya. Pero sa lantaw sa mga pumuloy, okay na daw ay man kay kon nagsangit ni siya sa mga tigbaw, nakita na siya.
0: Eti naglutaw ng tigbaw dol nabaw na eh. Daw taga tuhod na malang ganing iban niya porsyon da.
1: Pero dire ang tubig niya Katupan Josel, mas dalong pag inadiya. Ining current sa tubig nga makita mo subong. Although nga hinay na siya, pero dalong pa na di Katupan Josel kay bulos lugan, ginadisaya sang tubig mo. Aling kato sa ibabaw. Pakadto dito sa punta. So ang current sang tubig terrible siya tag kun waay na di siya makita, kun waay di siya makasangit kay tama kalubog sang tubig subong. Duha ka bagay, base natampukan man siya sang lion or base posible ginanod siya pakadto na dito sa direksyon sang barangay Amparo nga side sang suba ni Katropan Josel.
0: Oo. Kaya ang ibabaw na dol, left side ni mo, San Miguel na dan, di ba? Towards San Miguel area?
1: Yes. Ang left side ni San Miguel ne, direksyon mo ne. Ang pinakapunta niya sine, Taytay. Ang tubig nga naghahalin direkto Katropan Josel, alin dito sa San Miguel nga area. Amo na ang direction ko ng taon ginaton, ang current, ang direction sa current sang tubig, alin sa ibabaw dito, pakadto sa downstream Katropan Josel.
0: Aha.
1: To waigid sang subong ginuntatan na nila.
0: Sino nag-operate na dol? Sino nag-conduct rescue?
1: Pamilya lang ang nag operate rekay na nga mag himo sang search and retrieval operation kay ang mga responders daw way padikabot kapon kuno ari di pero subong aga daw may meeting pa sila kuno amo na kun nga ang way direk ka balik aga pa ang nag search dia subong aga amo ang miyembro sang pamilya.
0: So why get din amdaham, why get traces so far ha?
1: Why gid Katropan Josel? Why gid kon ang tao naton subong, why gid kon basihan naton ang statement kay nato sang pamilya nga aga pa nagakadto diri agod maghimo sang search and retrieval operation pero daw wala gid Katropan Josel sang why gid sang posibilidad, why gid sang indikasyon nga makita ang lawas ni Jomel Katropan Josel.
0: Why gid sa labitan dira dol?
1: Kung sa salabitan ka to
0: pa. Alin dira sa ginloksuhan niya pa ubos bla? Ang posible masabit ba lang lawas ya?
1: Kawayanan eh. Kaya ang opposite side siya is Kawayanan ka to pa Diyosel mo.
0: Oho.
1: Tapos, may mga person na may aras ang daw bubon siguro na. Ka to pa Diyosel. Pero, tamburong. No? Pero daw, wala siguro magluwas lang kon it's either kung may gikab-gikab diri sa idalom kay kumo ginalikuan isang tubig na kasangit or anong plastada Katropan Josel kay ginsalom nila ni kuno kahapon at tagalumapaw pero daw ay gid
0: na laban-laban na dala to sa tubig dol kay sa kadalom nga daan laban-laban na nadala na sang sulog sa tubig, us-us pa ubos guro Katropa Mario?
1: Yes, dako ang posibilidad Katropan Josel. So ang downstream niya, Barangay Amparo. Barangay Amparo, Pabia, pakadto sa Aganan.
0: At ikon makalabot na dito sa Aganan, dol, tama na kadako dito, kag tama na kasulog sa tubig dito eh.
1: Yes, dako na Katropan Josel eh. Tama na ka layo ang iya i-travel kung makalabot at sa may barangay Aganan, barangay Amparo, maagi siya sa Balabag, palapos sa barangay Aganan na suba. Parado na eh, ang guayas na dito Katropan Josel, floodway sa Takas.
0: Oho, kabay pangaway lang sa kalabot there is floodway dol.
1: Yes.
0: Pero kadamo pa sa sang itan eh, dira mismo sa may barangay sunod sila sa Amparo, damo sa sa posibleng sa itan na dole.
1: Yes. Ang sunod niya sila nga sa itan, barangay Amparo, barangay Balabag, barangay Aganan, tapos maagi pa to siya sa barangay Anilaw. ang bus lugaya to makadto sa Ginsangan, lapo sa Pagsangaan, pakadto sa floodway na sa Takas Katupan Diosel. Kun nakalusot siya, Katupan Diosel ha. Kung wise sa maginsang atan.
0: Oho. So tiwai gid no. Ang ano lang naton pangabay sa mga nag-star sa God bless ang Subadol. Basi kon may matalupang dan bala sila. Report lang sila dayon sa barangay official ni Garis Police dere sa Santa Barbara or if not sa Pavia man.
1: Yes. Amo nang pinaka himuon ala nila kon makita nila kay tinagaubato sang bayo naka shorts sang maong Katupan Diosel. Niwang niwangon siya nga tawo. According sa pamilya niya kaina.
0: Okay.
1: So muning sitwasyon dire Katupan Diosel sa Barangay Hibawan sa flood control nila dire sa ginlupatan kahapon sang lalaki or 37 anyos nga si Jomel. Live report nagikan dire sa Barangay Hibawan, sitio Saba, Barangay Hibawan, Santa Barbara, Iloilo. Opo kay Katropang Romel Paklibar kag Katropang Jansin Crisostomo ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Bullseye! Dari RC, Katropang Mario Hilongo with Katropang Romel Paklibar live dito sa Barangay Hibawan, Sitio Sabah or Sabah, ano? Sabah? Barangay Hibawan, Santa Barbara. Bullseye! Ay pagit makitaan ang 39-year-old niya si Jomel bangod man sang kahapon nakainom. Hindi lang kay nakainom kuni hubog gid iya sa description sang bayaw niya damo na inom niya lumakad pa siya mga more than 100 meters salin sa ila sining ginatira 200 meters kay nag-inom sila sa tambi man lang barangay Balabag Santa Barbara kay tiga tambihan na inamo magsulod gigani dahilin sa may pandak derso ka Balabag Pavia. After sa Balabag Pavia, Balabag Santa Barbara. Kung diretsuhon mo pagidi na, lapos na ikaw sa Hibawan Santa Barbara, amo na ng main road. Nga nagagwa diri sa highway bala. Diri sa may lapos sa Mandurriao, ang highway. And then kung halin ka diri sa Balabag, right side mo, amo na nga pakadto diri sa lugar. Antes ang taytay diri nga mayor, may suludlon amo na dam balay mismo sang naano ni na naglukso kahapon tuyo ya maligo amo ning si Jomel galing kiti ang kataso sa tubig mga more than 20 feet buta malon sa ni mga gabang-gabang sa layon ang iya sa nga katason grabing sulog kiti grabing pag-ulan pagkahapon kag naludo sa tubig. Amo ni nga waya makayanan kiti magluwas ka maniwang na nakainom pa at tiway na matabangan kay tuyo man sa kuntani luksuhan sa mga nakakita dayon bala a problema kay golpe lang sumarurot eh. Tiway na sila magrisgo pa rason nga way na makita na sta subong ang pamilya subong amo naga suyod to sang lugar galing kay may mga areas nga dalom-dalom pagawang tubig. Tama pakalubog bangod man kiti atoy-atoy brownish ang kulor sang tubig subong kiti may lakot nga duta hindi nila pa masuyod gid bala ha kabay pa nga wala lang magano magderetso diri sa aganan kay magderetso diri sa aganan baka budlay na gid guro laban-laban didto ni sa i-derecho sa ano gibuangan bala sa Iloilo Gimaras Street. Pero damos pa sa sanggaban, may sanggaban pa sa may barangay Amparo, sa Balabag, ha? Palapos dara sa Aganan. Sa mga naga-star sa igad sang Subada, palihog lang ko, basi may matalupang dan ka mo ng unusual, abi tawo, kon way to makatakas, di laban-laban siya na ilawas, yan nalang ma-recover tayo. Basi kon may ginadudahan ka mo ng lawas sa tao, palihog lang report sa barangay official nyo, inigani sa Santa Barbara Police Station or sa Pavia Municipal Police Station. Kaya base amo na anadula nga si Jomel nga naglukso kay maligo kuno ah, hay nakapriming ta nakahapon ah, nag-inom sila hindi lang basta-basta ang inom kay ti damo gid na inom niya eh, ah, full tank mo. Bullseye. It's already 8:58 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. Bullseye. Good morning kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso Permi lang nagalikaw siyang Baguio sir. Oh, nami gani kon maglikaw mo ulan nun lang kita hindi lang kita pag bahaon tani bala ma'am. Sa kay Emily Altiliero niya good morning kay Tropan Josel good morning. Kamusta diri sa Haniway? May mga lugar na sa Haniway nga nasulob sa tubig kahapon mo. Ang problemado nga lugar na sa Haniway, part sang tunganan sang ano bala, Barangay Bungol kag Barangay San Julian kag San Jose area, pagkadto ka diri sa kilid sa Suba. Barangay Tansa Esperanza. Amo na yung problema. Bangod man kay ti may mga bangod sa flash flood, gulpi-gulpi nga paghu sa tubig, may mga nasulob gid man nga mapamalay kahapon. Good morning kay Jan Kalumpita. Siya good morning kay Tropa Josil. Listening diri sa I Care Haro. Upod kay Insoy, kay Nuno, kay Ronel, kay Kayo, kay Bunbun, kay Agi, kay Boss Melvin, kay kay Nonoy alias Boy Dil. Boy Dilak. Bago naman ayo ni ano ba ni Nonoy Nuli ba? Alias Boy Dilak na mo, no? Salamat, Katropan Josel. Good morning, gida sa mga nag-obra sa 5S Construction sa iCare Haro, ha? Sa grupo ni Jan Kalumpita. Da, good morning and thank you for listening. There is sa XFM 100.7 Iloilo. Sa kay William Dakinan, good morning, gida. Thank you for listening, William, ha? Sa kay Niek Espinosa, good morning. Ambali dyan, Kalumpita. Good morning, Tropan Josil. Shout out lang gali sa nagkawat sang amon manok diri sa iCare Haro. Yun di kakak yung nakawatan? Ano, inugbulang? Ha? O kon inugpasampok lang? Hulob la? Inugpasampok lang? Inugbulang kon inugpasampok? Grabe naman yan, ha? Diba, si kon ano na to? Lundikap dyan, Kalumpita? Na lunda na blakapayas, ha? Ambal sa una, ambal nga. Sali niya, mayo, manok mo, no? Niya, no, rasa yan naman. Niya, lundikap. Niya, nung lundikap man. Niya, lundikap ayas. Ay, hugid. Oh, sa kay Roberto Laruan, good morning. Sino nagkawat sa manok? Kuno ni Jan Kalumpita? Kabay pang hindi ka mumtunawan. Tuod, no? Basi, bla ko may mapa-hospital. Bla ko makambal nga. Why matunawan? Siya nagbalabag ang gamay nga, no? Nga tulaan ka manok. Sali niya sa iyang tinaib, la to. Oh, laban-laban dyan, siya na to. Kung sino makuno nagkawat, kabay pa nga hindi ka mo matunawan. kung inugbulang to, dyan inugbulang to dyan. Kaya kung inugbulang to, laban-laban, pierde to. Basta gani kinawatan yung manok daw ay ginainugdaog. Sa kay Randy Santisas, good morning. And thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:01 in the morning. Sa ato sa ring pagparagad. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon. Dari gihapon sa pagparagad sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Kami inom kami anay Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C ni katropang Alex Bala. Times like this, you need the ultimate trio. Sang Yes to Health Incorporated, your ultimate source sang vitamins and minerals, sang mga nutrients sa kinanglanon sa ato sining lawas, kag ang ato sining panaming sa mga infeksyon because of the premium D3 soft gel capsule nga may virgin coconut oil, may malunggay oil kag vitamin D3 kinanglanon sa ato sining lawas para sa pag-away sa mga bacteria, viruses kag fungi. Kay ang virgin coconut oil gin-recommend gid ini sang DOST kag DOH sang tiempo pandemic nga makapatay sa mga viruses nga nagadala pandemic at the time. Well, ini mabakal sa suki nga mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic mabakal ini sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yellow Street atubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon. Bukas na nasubong 9:02. Ara ni si Doc Rain Pinado with assistance from Ma'am China and Ma'am Eason. Mabalik kita sa dugang mga balita kag informasyon. Oras alas 9:03.
3: XFM.

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugimutika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Iba ka sa lahat.
7: Sunfall Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sunfall Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel.
9: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
14: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
16: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sa una, saan wala pa ko nagpamati sa XFM? Kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
18: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
19: Yeehaw!
20: XFM.
21: Patropa mo!
18: Exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus
4: Herbal Oil.
5: Garantisado.
4: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
5: mag Santon Plus
4: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Systepain.
8: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Systepain para dire-diretso ang training.
7: Systepain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Systepain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Makalage na ko.
7: XFM.
10: Patropa mo.
11: Exciting.

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santol Plus Gold na wala na rin.

0: support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Joe. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:19 sa aga. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye, pasiplatanta ano mangin sitwasyon karon sa hapon ha. Sino ayhan ang mangin witness nga isa lang sang prosecution sa VP Sara impeachment trial?
1: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: Mabatian ang live coverage diri karon sa XFM 100.7 Iloilo pag-umpisa karon sang ikapat kadlaw nga impeachment trial against the Vice President.
1: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: Sa linya kasama po natin si katropang Rambo Labay, yung sumusubaybay talaga sa impeachment trial doon po sa Senado, the latest update so far. Matuloy ba yung impeachment trial mamayang hapon? Kasi medyo may problema tayo sa bagyo, no? Epekto ng bagyo across the Philippines. Sa linya kasama natin si katropang Rambo Labay. Katropang Rambo, si katropang Josel Banias sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Good morning, katropang Josel. Sa ikaapat na araw ngayong impeachment trial ni VP Sara, inihayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Regine Tumol na ngayong araw, July 13, Lunes, no, alas 2 ng hapon, bawat partido, yung kapwa panel of prosecution at depensa ay kailangan na magsumite ng formal memoranda tungkol yan sa BIR records sa PINA para sa AMLAC at mga bank records ni VP Sara. Ang testigong isasala ngayon ay si Attorney Jeremy Lotok ng prosecution ang magtatanong. At bukas, Martes, July 14, ang witness naman na isasalang sa kaparehong oras, alas 2 pa rin, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Zulaika Lopez, basiyan sa PINA at testificando na inisyo sa kanya. At sa Wednesday, July 15, ang witness na isasalang sa presentasyon ni Captain Belinda Bello ay mayroong oral argument yan sa Miyerkules tungkol yan sa bank deposit at BIR document sa PINA kung saan ay binibigyan ng 10 minuto ha ang bawat panig yung prosecution at depensa upang mag-argue noon ang kanilang posisyon base sa memoranda na kanilang inihain at binibigyan sila ng 3 minuto para mag-rebuttal. Yun ang mangyayari. Kung yung matatanda

0: Tropang Joseph noong last week, no, ay nagdaan isang linggo, isang witness lang ang isinalang sa tatlong araw. Pero ngayon, bawat araw ay merong tatlong tigi-isang testigo. Ang paliwanag naman ni Atty. Tungol kung bakit gano'n nangyari, depende kasi kung bakit tumatagal sa panit ng prosecutor, no, at depensa na naka-schedule kasi LTLR yung propose nila, yung isang witness bawat araw. Yung, pero makikita mo bawat araw, tatlong araw, isang witness lang sa mga nakarang araw, linggo, no, sa katawan ni NBI agent Kalilong. Maikli lamang yung oras nila, pero sa kanila, para matapos yung presentasyon ng kanilang direct examination. Ibig sabihin, yung isasalang si Attorney Lotok, direct examination pa lamang ay magkakaroon pa ng re-cross-examination. Magkakaroon pa riyan ng cross-examination at direct examination. No? So, apat yung gagawin nila. Hindi pa kasama yung mga objection, yung bawat part, yung defense at prosecution. Ang prosecution ay mag-object pa yan kung ang depensa na mag-presenta. Ang pagpapresenta naman, ang prosecution, ang depensa naman ang mag-object, vice versa. Kung mag-presenta ang depensa, ang prosecution naman ang mag-object. So, yung nakaraang linggo, 5:30, natatapos hanggang 6. Ngayon, baka abutin pa ng 7 to 8 hours. Kaya wala ang niyang katiyakan, no, kung aabutin o tatagal sa isang witness ng ganon. At pwedeng, kung hindi pa matatapos ng isang araw siyang witness, pwede pa siyang isasalang uli. Katropang Joseph, yan ang nangyayari, katropang Joseph.
1: Okay. Yung ipinagtataka po natin na katropa Rambo, yung sana isasalang nung Wednesday, si Director Matibag ng NBI, parang wala na sa listahan ng isasalang na witness si Director Matibag ng NBI for this week, Katropa Rambo?
0: Magandat na itanong mo yan. Kaya't hindi na isasalang, dapat kasama siya ngayong week na ito dahil humiling si National Bureau Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa House Prosecution Panel na i-reschedule ang kanyang pagtitistigo laban kay Didi Sara. Bakit? Dahil sumulat siya sa lead prosecutor kay Representative Nuestro at sinabi ni Attorney Matibag na nakahanda siyang humarap sa Senado Impeachment Court, no? Bago o mismo sa July 20. Bakit July 20? Dahil inimbitahan siya ng FBI, Federal Bureau of Investigation, sa inaugural Regional Summit Scam Center Compounds at Transnational Organized Crime na gaganapin niyan sa Bangkok, Thailand sa July 21-22. Kaya hindi siya po pwede sa isasalang siya, katropang Joseph ngayon. Kaya sabi niya, before July 20, pwede siya isasalang.
1: Okay. Yung expect natin mamayang hapon na isasalang is si attorney at director ng Cybercrime Division ng NBI, Attorney Jeremy Lotok. Parang ano to, still a continuation of the validation on the authenticity of the records presented by Agent Kalilong. Parang ganon na, Katropa Rambo.
0: Precisely. Tama ka, Katropang Josel. Kukumpirmahin lamang niya yung isinalise kung tama ba yung naging niya pahayag dahil bilang isang cybercrime at under niya si Lotok. Sasabihin lang niya, oo, yan. Kumpirmado yan. Yan nga mga pahayag ni Kalilong, Mark Kalilong, Katropang Josel.
1: Okay. Parang yung binabantayan po natin yung paano niya i-rebut or paano niya i-sustain yung sabi ni Agent Kalilong na conditional threat daw yung nangyari sa kanyang assessment sa mga ipinalabas na mga statement ng Vice Presidente noong nakaraang taon.
0: Correct. Isa rin yan sa titingnan at kung ano naman ang tugon ng depensa rito, no, kung sa kanyang ganun yung babanggitin, kukumpirmahin ni Attorney Jeremy Lotok ng Regional Director ng NBI. So, magkakaroon yan mamaya ng malaliman at talagang gigisahin yan. Tatagal talaga, no, ng 7 hanggang 8 buwan baka mas lumampas pa dahil nga sa pinabanggit ni Senate President Sherwin Gatchanyan na tatagal ng ganung buwan at meron pang bungkahe ang ilang mga senador na isimpitahan yung dalawang kasama ng senador na kukulong o nakasuhan. Una doon, si Senator Chico Espada at si Senator Rodante Marcoleta na nakakompile pa ngayon sa PNP General Hospital, no, sa Kapwa Klape. So, yan pa yung kanilang mga pinag-uusapan at biruin mo, sa isang araw, tatagal pa ng ilang araw yung mga testigo, no, no, na kanilang nagigisahin. Nung nakaraang linggo, tatlong araw ang isang testigo pa lamang. Ngayon, bawat araw, nag-iisang testigo. Ang tanong ngayon, kung matatapos ba nila sa isang araw? Dahil kung sa panahon pa lamang, ni nung nakaraang araw, isang testigo pa lamang, umabot na ng tatlong araw. Kakayanin pa kaya, mapapabilis pa kaya ang proseso? Dahil marami mga objection, Your Honor, ang mangyayari katropang Josel. Mamaya, no? Mga estratehiya, mga diskarte ng partido, bawat abogado ng bawat kampo, yung kampo ng prosecution at kampo ng depensa katropang Josel.
1: Yung binabantayan natin, baka masagot ni Attorney Jeremy Lutok. Yung katanungan, sino ba talaga nagutos sa NBI na paimbestigaran? Kasi yung nangyari, kasi sabi raw ni Kalilong, parang yung order, parang from the above.
0: From the above? Sino ang above? Above ng NBI is DOJ. Meron pang above ang DOJ. Sino ang above ng DOJ? Office of the President.
1: Yun yung binabantayan natin, baka matanong mamayaan. Most likely, tatanong yun na Katropa Rambo, ha?
0: Maraman yan. Kung sino na gano'n. O DOJ. Meron pang mas above sa DOJ. O ano yun? Office of the President.
1: Yun
0: ang tanong kasi ni, ni line of question ng Senate judges, Judge Senator Alan Peter Cayetano, Nilinaw niya kung sino ba talaga na yung nagutos, no? Doon kung paano iniutos yung pagsasagawa ng imbisiga at paano nabuo yung investigation at saan nag-originate yung investigation at kung merong pang threat banta kay Viti Sara bakit hindi tinanong ang Presidential Security Group na siyang direktang nangangalaga sa kaligtasan o seguridad ng Pangulo at ng kanyang pamilya. So yun ang mga katanungan na malamang masasagot na mamaya katropang Joseph.
1: Okay, yung hinihintay pa natin na isa, we don't know kung masasalang mamayang hapon or bukas na, parang hostile witness po to ng prosecution si Attorney Zulaika Lopez, Attorney Zulaika Lopez kasi Chief of Staff ito ng Vice Presidente.
0: Yun ay naka-schedule bukas. Katropang pero hindi malaman kung matatapos, magulis siya matatapos kung nandiyan na si Atty. Zulaika kung maisasalang siya. Nasa Senado na siya, naka-antay na, nasa kumbaga sa nasa Senado na siya, nasa holding area. Yun ang tamang term. Sa holding area, pwede daw sa Senate Secretary Renato Banto, pwede siya magdala ng coffee maker, pwede magdala ka ng refrigerator, yung maluwit, no? Magdala siya ng sa kanya.
1: Kasi medyo madugo yun yung mga possible testimonies and if not, revelation of Attorney Zulaika Lopez, Katropa Rambo.
0: Yun ang nakasalang, katulad ng pinapanggit ko Katropang Joseph. Ngayon, ang naka-schedule na isasalang si Attorney Jeremy Lutok. At bukas, July 14, naka-schedule na isasalang si Attorney Zulaika Lopez, yung Chief of Staff ng VP Sara. At sa Miyerkules, ang isasalang witness si Captain Belinda Bello. Yun ang pagkasunod-sunod sa isang tatlong araw patropang Josel. No? Ngayong araw, bawat araw, merong isang testigo. Pero hindi natin alam kung yung isang testigo ay matatapos sa isang araw. Paano nga, katulad nung nakaraang linggo, isang testigo lang, tatlong araw na sa katauhan ni NBI agent Kalilong. Isang araw pa lang yun, ang tagal hindi matapos-tapos, tatlong araw ang ginawa sa isang testigo pa lamang. So hindi malaman ngayon, depende yan sa bilis ng pagtatanong ng prosecution at ng depensa. Ngayon, ang may witness ngayon, may dalang witness, may victim, no, ay magtatanong ang prosecution. At ang itatanong nila, ay ang kanilang tatanong si Attorney Jeremy Lutok.
1: Kato pang Diyosel. Okay. Hindi pa ano, hindi pa tayo nagsimula sa witness na isasalang din ng depensa sa articles na to.
0: Wala pa. Oh. Hindi pa na. I understand that. Kung hindi ako nagkakamali, mga 10 araw yata bawat article. Kung hindi ako nagkakamali, ano, 10 o 13 araw bawat article, 13 araw.
1: Okay.
0: Pero imagine, katulad ng example ko, katulad ng comparison ko katropang Joseph, noong nakaraang linggo, isang tatlong araw, isang witness lang, isang testigo lang sa tatlong araw. Ngayon, kung ganon, the way of yung pagtatanong lang, baka matatagalan pa, kung matatagalan pa. So kung halimbawa si Jeremy Lotok ang isasala ngayon sa isang araw, katropang Joseph, ano? Eh kung mahaba pa, marami mga tanong. So, mabibitin yan. Itatanong uli yan bukas. Continuation. Isasalang si Loto. Eh paano, naka-schedule si Attorney Zulaika. So, matatapos ba ng isang araw doon lamang sa isang witness?
1: Mm-hmm.
0: Kaya, ang gastos, ngayon, pagdating sa gastos, 45 million ang gastos ng Senado. Araw-araw.
1: Yung hinahanap natin na pera, nasabi daw inabusuhan ng Vice Presidente, 125 million.
0: Ngayon, kung matatapos 'yan, 2 to 3 billion ang gastos 'yan. 7 to 8 months ang gagastusin ng Senado.
1: Ibig sabihin mga 100 malita po 'yon?
0: 100, ay bawat maleta, mare. Bawat malita, mga 40 to 50 million eh. Depende sa laki.
1: Oh.
0: So, isang malita, mayroong 30 million, mayroong 50 million. Kung 50 million, i-times mo yun, kaya yung apat na malita, di 200 million.
1: Mga 40 malita?
0: O, mga 40, ganun siguro. 40 malita ang buhay doon sa, kung, doon sa 2 to 3 billion. Kasi bawat gastos ng Senado para sa kabakiran natin ng katropa, araw-araw po gumagastos ang Senado. No, tayo ang gumagastos, tayo ang nagbabayad doon sa ating tax. 25 million. 25 tumataginting milyones ang ginagastos natin. Tayo ang nagdagastos sa mga mambabatas na yan na nagtatagawa ng investigasyon.
1: Oh, medyo na-intriga lang kasi kami dito sa Panay at saka sa Iloilo, Katropa Rambo, kasi sabi daw ng kampo ng Vice Presidente, hindi sila kakain ng catering services ng impeachment court ng Senate, nagpapa-cater sila. Sa kanilang gasto po yon?
0: Ayun, sa kanila yon. Kapag ganon. Pwede naman ganon eh, na sila mag-cater. Pwede mang magsarili silang catering.
1: Oh.
0: Kaya nga, sabi ng Senate, pwede sila magdala ng sarili nilang refrigerator, combinator, gano'n ang gagawin sa ito pang Joseph.
1: Wala silang tiwala sa Senado, sa caterer ng Senado.
0: Malamang na magsasarili silang catering.
1: Baka lasunin, ha?
0: Kaya magsasarili sila ng catering sa ito pang Joseph.
1: Oh.
0: So, malalaman natin at mamaya, antabayan natin mga kababayan yung tagal nitong eleksyon. Wala pa tayo sa 1/3, wala pa tayo sa 1/4, ano pang Joseph.
1: Okay.
0: Aabot pa ito ng baka kung hindi Marso, April o June, aabotin pa ng election ng campaign period pa o pagka-filing pa ng candidacy ng ating mga mababatas na nais na isasalang sa Senado.
1: Oh, yung legislative work ng mga senador, hindi na nila parang nagagampanan, no? Parang wala na silang legislative work sa Senado ba? Yung focus nila sa impeachment na lang. May mga balibalita kasi na mayroong rumor na may tatalon daw. I don't know, from the majority to the minority or from the minority to the majority, Katropa Rambo?
0: speaking of legislative work, actually, yung YFest, Yernes, kuminsan meron silang mga isinatalang eh. At before dyan, kuminsan meron silang, halimbawa, mamayang alas 2 pa, no? Ngayong Lunes, eh, hindi natin alam kung meron pa silang mga legislative works, yung mga usapin ng mga pag-iimbisiga katropang Diyosela, no? Halimbawa, yung investigasyon doon sa nangyaring barilan sa Tacloban, investigasyon in aid of legislation, yung dalawang player ng Ateneo, yun ang imbisigahan nila, at and so on and so forth, yung mga investigasyon. Pero, sa darating na zona, ay 27, July 27, Lunes yun, papatak, mag-convene muna ang Senado at House of Representatives para sa zona ni Pangulo. After zona, doon na magsisimula yung impeachment trial. Maaring sunod-sunod na yan, magiging Martes, Miyerkules, Huwebes na yung impeachment, dahil sa umaga, ang mga katulad ng binabanggit mo, legislative works nila, yung mga committee, magkakaroon ng mga committee hearings, kasi mahigit na 50, no, 50 yung mga panukalang batas na nakabimbing, yung mga mahalagang panukalang batas na nakabimbing sa Senado, na hindi pa nila natalakay, hindi pa napag-uusapan. Isa pa doon, yung usapin ng flood control anomaly, na dapat ano bang mga panukalang batas para maiwasan at hindi na maulit yung mga anomalya o corruption, no? Ano bang mga kung kailangan amendahan nila yung existing rules, o kaya meron pa silang mga dapat na gawin na para maiwasan yung pangungurap katropang Diyosel.
1: Okay, so hintayin natin mamayang hapon, we will be do our coverage sa fourth day of the impeachment trial. Isa na yung habili namin galing dito sa Iloilo, magdala ka ng baon mo, walang tiwala yung vice presidente ng caterer ng Senado.
0: Oh, eh meron namang kante dito, buwata-bawa dito sa harap ng Senado. Actually, libre ang media, pero hindi ako kumakain sa pagkain ng Senado rin.
1: Wala ka rin tiwala, ha?
0: Hindi siya walang tiwala. Parang hindi ko masisikpo natin eh.
1: Okay, okay. Sige. Mag-iingat kayo, Katropa Rambo dyan, ha? Salamat.
0: Salamat, Katropang Diyosel. Ako si Katropang Sylvester Rambo Labay para sa BBC na impeachment coverage at sweldo o konpiktado.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Balantaya nini karon sa hapon ang mga ginahulat at dari nga mga points kon erase ini, ha, especially sang depensa. Number one, based on the testimony of agent Kalilong, ang masunod diri amo si attorney Jeremy Lutok karon sa hapon. Sino si attorney Jeremy Lutok? Siya ang chief sang cybercrime division sang National Bureau of Investigation. Ano dere ang posibleng points and questions nga ma-raise? Number one, ang statement ni Kalilong sa pamangkot ni Senator Alan Peter Cayetano, konbala conditional threat ang assessment niya sa ginhimo ni VP Sara way back in 2024. Hambal niya, it's a conditional threat based man mismo sa yasering affidavit. So ang pamangkot si ni ladies and gentlemen, if it is a conditional threat, anong assessment niya sa Cybercrime Division Chief? Ang pinaka-importante pagidari, amo ang statement halin sa kay Kalilong kon bala sino ang nag-order para nga imbestigaran atong gin-utter sa Vice Presidente nga right now amo ni ang fourth article of impeachment ang partiya sa grave threats what falls into sa ginatawag nato sa nga betrayal of public trust for impeachable public officials kay hambal ni Agent Kalilong siling niya may utos from the above sinong above siya sa DOJ siling niya from the above sinong above sa DOJ kaya ang hierarkiya sa gobyerno mo ni para mabalanta kung sino ang ara sa ibabaw sa DOJ. Ang DOJ, ang NBI is under Department of Justice. Sa ila na admin and control ara na sa Department of Justice. Ang Department of Justice is one among the many departments directly under the Office of the President, under the Executive Department. So ang ibabaw sa Department of Justice karon ang secretary, amo secretary Vida before si Ombudsman Boying Remulyada, he was appointed sa Ombudsman so si attorney Vida subong director or secretary Vida amo karon ang secretary of the Department of Justice. Si secretary Vida is directly reporting and getting instructions from the Office of the President. Ti ang hambal ni Agent Kalilong siya may order from the above. Ginpamangkot siya from whom? Sa director, siyempre si NBI. Sino kag kay sino nagkuha sang order ang director sang NBI? Tiyambal ni Agent Kalilong, maybe sa DOJ or from the above. Ti kung sa DOJ, ti si director Vida Subong or Secretary Vida, sang una si Secretary Boying Remulya. Pamangkot siya is, sino ang above sa kay DOJ Secretary? Ang above sa DOJ Secretary is no less than the President. Because ang hierarkiya na kasiling Office of the President, Secretary of Justice or mga cabinet secretaries, and then ang ila sining mga allied agencies just like the NBI is directly under the Department of Justice. Nagpamangkot sini sa kay Attorney Jeremy Lutok or Director Lutok sang Cybercrime Division sang NBI. Attorney Lutok or Director Lutok, sino ang nag-order sa inyo na mag-conduct ng investigation? Ha? Is the Justice Secretary? Because anatabo, nga kon ang Justice Secretary nag-order sa investigasyon, gin-investigaran sang NBI, ang report sang NBI, gin-review sang DOJ, ang DOJ ang nag-recommend sang kaso sa Sandigan Bayan. So it's DOJ ang nag-file, ang nag-forward after finding probable cause sang kaso dito sa Sandigan Bayan. Nga mo ni karon, may pending a kaso for inciting to sedition ang Vice Presidente. So sila nag-order, ang DOJ nag-order, sila man niya ang nag-assess, kag sila ang nag-file sa kaso. But in this case, ladies and gentlemen, ang nag-issue sang affidavit is no less than Agent Kalilong. So ang aggrieved party dari, ang natungdan niya ginpahog, kuno, tatlo eh. BBM, Lisa Marcos, kag Martin Romualdez. Pero wala sila sang gin-execute ng affidavit to file a formal complaint. It was a product of a motu proprio investigation wherein right now the complainant seemed to be, buta malo siya ni, ang nagagwa nga complainant sa subong, amuya si Agent Kalilong kaysa nag-execute sa affidavit nga siya ang nag-record, screen record via OBS sang press con ni VP Sara nga gin-utter, gin-hambal yatong mga alleged pagpamahog nga kung mamamatay ako, may sinabihan akong tao na papatayin mo si BBM, si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. So, sa statement ni Kalilong, it was a conditional threat based man siya ako ng affidavit. At the same time, the order to investigate and to conduct motu proprio investigation was from the DOJ. Now, if we speak about motu proprio investigation, in short, there must be no order dapat eh. Sa assessment lang yas ang NBI, nga nagakinang na nila imbestigaran for whatever purpose it may serve. In short, sa ila assessment, sa ila monitoring. Pero kung may order from the DOJ, it's no longer a motu proprio investigation. Because may order eh. Ang motu proprio is matumato. Nagmatumato sila imbestigar upon hearing the statement of the Vice President sa iyang mga ginpang hambal kay para sa ila assessment sa Bureau sa NBI, ina nagakonstitute sang grave threats, ina nagakonstitute sang inciting to sedition. So it's no longer motu proprio if may order. That's why nga ini karon ginabantayan ta kon paano ini atakihon sa depensa kag paano i-cross examine si Attorney Lutok, Attorney Jeremy Lutok. Mayroon bang order from the DOJ? Because sabi ni Kalilong, Agent Kalilong, mayroong order from above. If there was an order from above, therefore, it's not a motu proprio investigation, but an instigated investigation. Gin-instigar, proper term na, legal term, ang gin-instigar. They were instructed to conduct an investigation. Diba? If kon hindi motu proprio, butang balon, hindi matumato, kay may order, ang pamangkot sini, ano kagsino ang naghambal sa DOJ to conduct an investigation. Ha? Kay hindi gani motu proprio. So dapat may nag-trigger. Sino nag-trigger? Sino nagreklamo sa DOJ? Mahambal nga sekretary, paimbestigaran mo yan. Kasi parang threat na yon. Bangod man, wala sang complaint kag-affidavit coming from the aggrieved parties, agrabyado nga partido, BBM, Lisa Marcos, and sakay Speaker Martin Romualdez at the time. Wala sa ila sang affidavit or complaint eh. So therefore, ladies and gentlemen, in the absence of that affidavit, hindi pwede kahambal ang DOJ nga wala sa may naghambal sa ilang imbestigaran. Because the investigation, kay hindi mo to proprio, kay nakagwa sa NBI, there must be somebody nga naghutik to sa DOJ, paimbestigaran mo yan, Secretary. Sino ayan ang pwede makahambal sina sa DOJ? That's the way we look at it based on logic. Diba? Kay kun mo to proprio, nabali, abi, ani, ini sa testimonya ni Agent Kalilong in saying, may order from the above. Ti sinong taas pa sa NBI? DOJ. So kung may order from the DOD, hindi gani mo to proprio, hindi matumato, hay may nag-trigger, may nag-order. Kung may nag-order, under the normal course sang operation, there must be a complainant. Sino nag-complain sa DOJ nga dapat paimbestigaran? And DOJ use at the time NBI to conduct an investigation. Diba? There must be an order, either verbal or written, coming from the DOJ. Kahit hindi mo to proprio ang guwa niya kung sa digan mo testimonya ni Kalilong. Kahit may order from the above. Ha? Kahit kung mo to proprio, pareho sini, there is aton sa local settings. Ka ang natabo bala, ladies and gentlemen, nga pag-operate sang IMEG, Integrity Monitoring Enforcement Group sang PNP sa Police Station 4. Dara iya sa Molo Police Station. Dibla, nag-conduct sila to sang operation, pero ay namadakpan ang subject person, pero nag-surrender later on. Kumo kay ini na-report, for example, sa media outlet, nakalabot sa atensyon sang National Police Commission without an order coming from, ha? Coming from the NAPOLCOM Central Office, the NAPOLCOM Regional Office, happens to be the relocated sa Iloilo, conducted a motu proprio investigation. Butang malo sini, upon assessment of their investigator and of the head of the agency or regional office, conducted sang matumato nga investigasyon. Kung ano gid ang natabo. Bangod man, may mga qualifying factors para makakonduct sa motu proprio investigation. Pareho sini, number one, kon ini ang na-report na sa media, kon ang involved dari mga government officials. Just like for example, government employees, just like na-kontrobersiya kay na-report na sa media. Kag may dako nga kontrobersiya because this involves police officers, government employees, nag-conduct mo to proprio investigation ang Napulcom. Why order halin sa central office? Kay kon may order man, either verbal o kon written, buta malusin, may nagreklamo dito sa Napulcom central office. That's why may nag-trickle down nga order sa regional office. Pero wala mo to proprio. Why pakalabot dito sa central office, nag-conduct matomato ang regional office kati mo to proprio investigation kay may ara sang guidelines pertaining to konsan o makondak sa moto proprio investigation o kon matomato ang investigasyon. So in this case, nakagwa sa bureau based sa testimonya ni Kalilong ang order. In short, may nagreklamo sa DOJ. It's not a moto proprio investigation but may nag-trigger kay nakagwa sa NBI. Amo nang salabton karon ni Attorney Jeremy Lutok, ang Cybercrime Division Chief ani Director Matibag. Sino ang nag-order sa ila to conduct an investigation and it's no longer a moto proprio investigation if may nag-order sa ila to conduct an investigation. Kay in order para nga maka-order ang DOJ Secretary sang investigasyon, may complainant, nakalabot sa ila, may complaint, either verbal o kon written. Mambal nga, oh, paimbisigaran nyo, pero kon ultimo ka lang nga mangunguma, ultimo ka lang nga taxi driver, ultimo ka lang yung vendor, hindi ka man to pwede katawag sa DOJ ka maghambal sa Secretary. Mr. Secretary, ito po yung boss nyo. Kay kitang boss mo. Ha? Pwede paimbisigaran mo to? Cannot be. Ang mga tao lang siguro nga maka-order sa mga secretary to conduct and proceed with an investigation would be the president. And it's no longer moto proprio kay nakagwa sa ahinsa sang gobyerno nga nag-conduct sa cover sa moto proprio investigation and that's the NBI. Diba? Kaya dapat wala kagwa sa NBI, na monitor sa NBI, nga may dapat imbestigaran because it touches already the safety and security of the first family and of the Speaker of the House. Diba? And maybe it touches already national security concern. So makondak sila moto proprio investigation kay na-report sa media. Diba? So in this case, madugo ni karon. Laban-laban malawig ini. Depende kung paano ini-presentar karon sa prosecution ang witness nila nga si Attorney Jeremy Lutok, Cybercrime Division Chief sang National Bureau of Investigation. Ang depende ini karon sa abilidad sang mag-cross-examine. Ha? Sa part niya sang depensa, kung paano naligison. Amo nang termino da, ginaligis mo niya sang mga argumento yung witness mo. Kagang balantayan pagid, ba sunod-sunod ni Buwas Martes, kung masalang si Attorney Solaika Lopez, bangod man kay witness siya sang prosecution, si Attorney Solaika Lopez happens to be the Chief of Staff of the Vice President. She is considered to be a hostile witness. Nga ah, number one affiliation niya, she is anti-laban-laban na impeachment because boss niya ang gina-impeach eh. By virtue of the circumstances surrounding Attorney Lopez, he cannot be considered as a regular witness but a hostile witness because her testimony most likely ay maga-destroy sang argumento sang depensa pero giniimo pa sang witness sa depensa. So balantayan ini kay may continuous ini. Halin kita sa authentication sang recorded sining press con sa Vice Presidente. Pagkadto kita sa upod sa Vice Presidente, sang ginhambal niya itong alleged threat against the three personalities, the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. This Attorney Solaika Lopez upod at the time. Kag ang estado ni Attorney Solaika Lopez, amo nag-trigger sa sitwasyon kung anong kinaburigal at the time. Because she was cited in contempt by the Quadcom sang House. She was detained and under custody sang House in the middle of the night ginkuha siya agod i-transfer sa Women's Correctional Facility outside of the House of Representatives, but it was middle of the night. So nagprotesta at that time, nag-resist si Attorney Zulaika Lopez, saying niya, I have also my right. So amo to nag-trigger nga pagkaaga, nag-presko ng Vice Presidente, kag-amo na to ang iya sininga na utter. Because at the time, very, very emotional si Attorney Zulaika Lopez. So tidere, may baluan, kung bala ano ang cause, kung nga may amo tong reaksyon ng Vice Presidente. It was triggered sang sitwasyon. Kung sa din, si Attorney Zulaika Lopez at the time was very, very emotional. Bangod sang ginhimo sa iya. Or there are other, and there were other circumstances nga mabasihan ta kung nga amo tong naging reaksyon sa Vice Presidente, or it was just in normal course of an interview and press con wherein she uttered that. But amal from nowhere. Halin sa daway lang pagkatapos na hambalya ito. Kayo no, sa mga katulad sini, kung wala sang trigger, wala bala sang may nag sitwasyon niya nag-instigar sa emotion sa isa katao, buta mo sini, arat na salun siya pinsar ka bala tiyagon, patyon kong presidente, patyon kong first lady, patyon kong former speaker of the house. Pero kung may nag-trigger, amo nang gusto ti meron kung may nag-trigger, kay kung why mag-trigger, buta mo sini, arat na sa tudok sa atay, kagbatikulon sa Vice Presidente nga may plano gibran sa patyo ng presidente, the first lady and the speaker of the house. Pero kung may nag-trigger, dira kita maminagbinag. Ano ba lang nag-trigger nga to? That warrants for that kind of reaction? That's inappropriate at the very least ang ato sa nang mahambal. Inappropriate statement nga binuyan man sa Vice Presidente. Pero nga amuto ang binuyan niya matinaga. Diba? Atong pagbuhi sa matinaga, kung may baluan ta ko na nung circumstance nga nahambal yato, constitute bala an offense of grave threat and inciting to sedition, which is a qualifying factor para sa impeachable offense of betrayal of public trust. Bullseye! Alas 9.59 sa ato sering pagparagad sa palatuntunan Bullseye. So stay tuned, there is XFM at 2 o'clock this afternoon. We'll be bringing to you live sa ato sining coverage sa Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
1: Why not at tiyempo sa ato sining pagparagad sa kay Roberto Laruan, kay Randy Santisas, good morning, kay RV Chris Caceres, dara Estubungan, good morning, gid kag kay Ma'am Eunice Gumban, thank you for listening. There is sa XFM 100.7 Iloilo. It's turbo time, turbo dietary supplement for men, 30 minutes before ang loving para mapabalik ang inyong sinigana sa inyong sininga sexual activity with your partner. At the same time, matagan ka mo sa dugang apuwersa, nagapanami sang blood flow. Actually, kung gusto ni mo nga mapanami pagidang imo sining blood flow, inom ka sang turbo dietary supplement for men. Ang iba, hindi lang man para sa sexual activity. Ah. Para ba lang magpagsik, pareos ni damo sila ubra, gainom sila turbo, kay is just like daw gaharahra sila kung ano makainom sa turbo mo. Ha? One capsule lang. Ah. Actually, kung sa sexual activity, it could last up to 3 days. Mga 72 hours, mabuligan niya ka mo. Ara inyo gana, ara inyo puwersa. If needed, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Why na natin po sa ato sa ringa pagparagad sa kay katropang noong sararan niya. Noong, ha? Gutom na kami noong. Balikon ta naman ha. Noong, gutom na kami noong. Bumalik na si katropang noong sararan niya. Makayuhom na si katropang John Rivertis ni Mahambal. Hay, salamat. Hindi na ako magutman. Bullseye. Pero kung pansit mulo na pangita ninyo, mamahaw ka mo pansit mulo, kadto ka mo to sa Duty Mall Pavia, Duty Mall Molo, Atria, kag SM City, pangita nyo ang Cup Ising pansit mulo, namit-namit, ginaya mo. Bullseye. Oo. Kung kapangita naman ka mo, venue para sa inyo, activities, gatherings, parties, kag caterer. Pangita mo caterer? Kanto lang hamo sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH del Pilar Haro, likod sa Police Station 9. Kaya nagabato sila catering services, even hosting venue exclusive sa inyo. Large gatherings, tag 100, 200 persons, pwede. May swimming pool for kids pa. ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Chef Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kon car wash naman, mo gininog pa car wash, subong hinagtultirha na o. Lunsay amuringat ang salakyan, subong kay grabe, agsik, kalins karsada. Kanto ka mo dara magpa-car wash sa Quick and Clean Car Wash, kilid sa Alta Chera Church. Pangitan nyo lang si Mr. Franz Fuentes. Okay? Why not a champo? Sa ato sa ringang pagparagat. Thank you for joining us. There is sa XFM 100.7 Iloilo. Sa technical side, upod na si katrupang Alex Saspan, katrupang John Ray Bertiz. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Joe Salbanias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Milk Santone Gold Herbal Tea,
6: ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santone Gold Herbal Tea,
6: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diri yo.
10: Ay, dali na.

0: ano? Nagapa si Carol kay Rodrigo sa Manila? Oo, Miga Perlita. Apong hindi bala ang wala pa man sang permanente nga trabaho dito si Rodrigo?
1: May trabaho na siya kuno dito. Kag ang matuod, may balay na siya nga ginaarkilahan dito. Kag sila man gihapon ni Muroy ang magkaupod.
0: Ay, gali. Ano kunong trabaho niya dito, ha?
1: Mati ko kay Carol. Nagabay ansel siya kuno.
0: Bay ansel sang ano, amiga man?
1: Amo inang wala ko na himalaan. Nalipat man ko gani magbamangkot kay Carol. Ginpasugtan ko na lang siya nga mag-apa sa bana niya. Kay naluoy siya kuno magpanumdom nga wala sa nag-aasikaso sa mga kinahanglanon sang bana niya. Kung masako ini sa iya nga trabaho. Kag nagsiling man kuno si Rodrigo nga padalaan man ako diri sang allowance ko.
0: Ate, maayo ba't kun amo ah? Kabay nga mangin maayo lang ang ilang kahintangan dito.

0: kinakilahan mo?
1: Oo.
0: Abi ko anay siling mo, balay ang ginaarkilahan mo dire. Kilikay isa man lang kajutay nga kwarto.
1: Nalansi ako sang kambal ko sa negosyo ko eh. Kani naghalin ako sa ginadayunan ko nga balay. Pero hindi ka makabalaka. Kung makapite kami karon ni Migo Moroy, masailo naman ta sa balay ah. Nami-nami ginasailuan ta.
0: Ang bot mo silingon, ati si Moroy, dili mo maistaropod sa aton?
1: Anong malain da?
0: Apang Drigo!
1: Hindi naman pala magsaga sa reklamo daw ah!
0: Uti, din siya matulog.
1: Alang-alang man nga mahuli siya sa aton, kundi sa salog siya eh.
0: Drigo?
1: Iplastar ang mga bayo mo sa gamay niya kabinet. Nagbaklik to dahil sa sigarilyo. Kay kainap ako niya nagalaway. Doon nagapangita ang ginawa ko sa sigarilyo.

Mary? Ano ba lang natabo man? Madwa ka simana na nga naglakat si Carol? Apang walag siya nakapanawag man lag? O kung nagmahibalo kung kamusta na siya dito sa Manila? Ay, kag hindi kumahangpan. Kung aga permi lang nagkakubakubang akong dughan, tagsa nga madumduman ko siya. Diyos ko, hindi man pagbabayin akong anak. Hindi man. Hindi man.

humusan kong mga inuban ni Drigo, ah. Kaglabhan ko ini. Mayo ina. Hindi magsupot ang amon mga lago. Kabudlay nga daan sang sitwasyon namon diri sa boarding house ngini. Kay kadamo sa nagagawi. Bisan sa paggamit sang banyo. Nagapilahay. Ay, kuhaon kong pantalon niya. Naging halid lang niya sa higad.

0: nahulog halin sa bulsa sang pantalon ni Drigo? Ma, ara sa salog. Eh, puluton ko. Ma, tila ka plastic na magagmay katama? Kag nasudlan sang... Hala! Anong ini? Ba, Drigo, ari ka na?
1: Ba, abi na!
0: Ba, ginagaw mo sa ako ng ginauyatan ko nga.
1: Kiputang baba mo. Basi may makabati.
0: Naaw! Ano pala kunod sa magagmay na plastic?
1: Sugiran ko lang ikaw. Apang kiputon mong baba mo, ha?
0: Oh, ano pala ina?
1: Siya buin na.
0: Oh, ano?
1: Oh, kagkaroon niya na kay Balo ka na. Hindi ka na magsagan sa pamangkot, ha?
0: Apang siling mo? Nag-buy and sell ka?
1: Amuin ang ginapangabuyaan ko, dre. Kag si Migo Moroy amo nagahulag. Siya ang akong lookout.
0: Oh, Diyos ko! Drigo! Delikato ini! Kaginakulbaan ako!
1: Dira ka na!
0: Pama! Oh, Diyos ko! Masa hindi ako makapatis ini? Ang bana ko! Hindi gilit trabahador diri sa Manila. Kundi, nagadusos ang ginadilian ni droga. Doon sa hindi ako makapatis ini. Doon sa hindi gid!

0: Kag nakaibalo kita. Nga madamo sa isang koneksyon kagapyot. Gani agod wala sang may malain nga matabo sa imo. Masa ilo naman kita sang lugar. Kag dito kita masugod sang panibago. Tutara kalapad mas sang Manila. Kag may nasugilano na akong amigo ko. Nga samtang wala pa kuno kita sang nakita nga sa ilohan. Dito lang anay kita sa abandonado nga building sa likod sang slaughterhouse.
1: Let's see.
0: Meg, hindi na kita mag-usik sang oras. Mahulag kita dayon!
2: Kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Ano?
1: Hindi ka na magsagad sa pamangkot pa.
0: Kag paano ko mamangkot ang tagiya sa balay nga ini? Kung sa diin kita makadto.
1: Ah, ako nang bahala. Gani ipanulod na sa sakubag ang mga bayo naton.
0: Paano ang iban nga mga gamit?
1: Ibili na lang ng iba na. Kulang na bala, kulang na!

0: dahil sa abandonado nga building nga ini?
1: Oo. Temporaryo lang niya.
0: Apo nga kahinalis ang pagbiya natin dito, ang?
1: Anong gusto mo? Ipatumban lang kami ni Moroy sa amon kontra sa negosyo?
0: Oh, Diyos ko. Diego?
1: Abi, hindi na magsagal sa pamangkot, ha? Hindi na magsiging ngak-ngak. Buligan natin tinlo ang sulod sa building ngayon, eh.
0: Kasi, ot pa sang guwao. Kinanglan nga mahawanan man, ina.
1: Hindi na.
0: Kaya nga, ah.
1: Agod, wala sa may magduda nga may nag-a-star din, eh.

0: May bomba sa likod sa building. Nga mahimo na to nga makuhaan sa tubig. Abang mamantinir lang anay kita sa kandila. Eh, wala na diya sang kurente.
1: Hindi na problema. Ang importante, hindi kita mabasa kung mag-ulan.

0: Kay naging pabakalin yung masumsuma, no?
1: Salamat, Kid Carol, ha? Ibutalan na pa ni Yoga. Kay nagbakal pa man to sang ilim nun, si Drigo.
0: Sige.
1: Carol.
0: Nga mo, Roy?
1: Mamangkot lang ko sa imo.
0: Ano pala, ina?
1: Wala ka pala naghinulsol na nag-aapas ka dire kay Drigo sa Manila?
0: Ay, bisan maghinulsol pa ako. Sang madamo nga bisis mo, Roy. Ulihin na. Wala na ako sang mahimo pa.
1: Paano kung may lalaki nga handa maghatag sang bago nga kabuhi sa imo? Anong baton mo?
0: Hindi ko masabat ang pamangkot mo, Roy. Hindi ako makahibalo.
1: Hindi pa uli ang tanan. May kahigayunan pa nga magbagong lakad sa kabuhi mo.
0: Hindi na lang natin pagambalan, ina. Sige na. Mabalik na ako sa kinaubra ko. Dusa, hindi na ako komportable kay Moroy. Matapos ang mabatian ko sa iya. Amigo niya si Drigo. Apang do ginainggan nyo niya ako. Nabayaan ko ini. Imposible nga may maluyag pa sa akon. Kay kung may ara gid man, hindi ko pagpakamaayohon. Tungod ba na ako na si Drigo. Kay nagaupod kami sa kalipay man o kung sa kasakit.

0: tigis pa ng baso mo, may tigis pa, tigis.
1: Doon, ikaw na ko isang gininom na ito, Meg.
0: Ubuso na lang ito, mangunos isang botelya, Meg. Juta na lang na,
1: Ikaw, ha? Basikon kayo na pa nagahulat sa imo si Carol. Sabi mo, Meg, sugiran ta ka. Naisa ko si imo mo.
0: Ha? Nga man?
1: May asawa ka nang nagwapa, kag mabuot, nga bisan nakaibalo na siya sa modus mo diri sa Manila, wala gid siya nagandom sa pagbiya sa imo. Oh, kuntani, kasalapo man ko sa babae nga pareho kay Carol.
0: Ang siling mo, galaway ka sa sawa ko. Abot ko ng diskarte mo, Meg. Type mo si Carol, no? Di kong gusto mo. Patilawon naman ka sa iya.
1: Meg?
0: Amig mo ay taya. Ikaw tulid sa iya karon. Kay matulog kuya sa mag-aga.

0: Ba, si Drigo, naghigda siya sa akong tupad. Kag nagapanimahaw siya sang ilim nun. Kag ginahalukan niya ang akong tangkugo. Hindi ako magbarikit. Mapakuno-kuno ako na nagkakatulog na. Kag wala nakabatsyag sang kinahimo niya.
1: Karoon.
0: Anay ka. Hindi mo kay Drigo tingog ang nabutian ko. Na nagkakambal kag nagkakutik sa ngalan ko sa akong dilunggan. Tinpurikap niya ang lawas ko. Taglain ang ginabuhat ni Drigo. Kung nagsalo kag isang kalipay na duwa. Puiiyak ko! Bangun ako!
1: Sa din ka makantol!
0: Aray! Ikaw!
1: Ako matuod. Kagusto ko nga mga lipay upod sa imo.
0: Bastos ka! Wala ka sa huya! Asawa ko sa labyan mo!
1: Siya ka nang nagduso sa akon. Ako niya magulid sa imo.
0: Ano? Ini ako magpati! Buktigon ka, Moroy! Bayay ako dili, ha? Halin! Halin dili!
2: Ano na ang gagawin na daman?
0: Drigo? Ngayon kahimo ko si Miss Akon? Ha? Asawa mo ako! Huh? Ang pangayagig pasugtan mo nga ang kunan ako sa iban!
2: Woo! Kisama lang na!
0: Ano?
3: Get ready, Cebu!
4: The biggest and most colorful running event of the year is here.
3: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
4: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
3: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
4: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
3: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
4: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
3: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
5: XFM.
6: Yes, to health.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw, kaibigan, at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
9: The Secret of Health.
8: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa dalawang buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
8: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
6: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Mga katropa, Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan. Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.
15: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
16: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.
17: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
18: Bibili sa mga butika.
19: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
20: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
21: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
21: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Sister Pain.
24: Ako Galay Silisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: Symptoms persist. Call your doctor.
21: Mabibili sa mga butika.
25: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
26: Makalage na ko!
1: FM.
2: Patropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines, last 10:44 na sa aga, kagaling oras ang builog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, suplemento nga makabulig agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium. Kung nagaburon ang aton pananawan, kinanglanon aton nga magtumar sang Vision X Plus, kay ang Vision X Plus ang mayara sang mga bitamina kag minerales na kinanglanon gid agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa among mga balatian. Mayaras ang lutein na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 milligrams of gel capsule ang suplementong aprobado sang Food and Drugs Administration. Gani sa ito mga katropa para malikawan naton ang mga balatian sa aton nga mata kag mangin buron ng aton pananawan nga amo kong kaisa ang ginatunaan sa aton nga pagkabulag magtumar kita lawad daw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus available sa tanan nga mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee, kag sa Lazada, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro, sentro sa balita. Sentro sa komentaryo. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpalagad sa sentro sa Lunes ng edisyon. Petsa 13, ikaduha ka sa apatanan ka mga Lunes sa bulan sa Hulyo, ang bulan sa nutrition. Nutrition month by talad. Kamusta nga aton nga aga? May improvements nga aton sa nga panahon. Nagpakita si Haring Adlaw. Wala na kita sa mga na-experiensyahan nga pagtupa sang ulan. Although nga kung kaisa, mayaras ang pagtipon sang galom. Pero hindi kita magsalig. Kay gulpi lang nagtupa ang ulan katropang January. Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamusta nga aton nga aga? Ang aton nga mga XFM taxi patrollers, aton sila nga mga drivers nga padayon nga naglaray sa mga gutok nga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Kamusta nga aton nga biyahe? Kabay pa nga okay lang kamuda, pero sa masamay nga aton nga pagpanumdom, hinahinay lang kita sa pagmaneho sa aton sila nga masalakyan kay wala sang spare parts para sa lawa sang tawo nga ginabaligya sa merkado. Amo na kun nga ang dapat sa aton sa nga mga taga palamati, hinahinay lang kita. Importante nga makalabot kita sa aton tagsa ka mga destinasyon. Magapangalagad kita tubtob sa takna ang alas sa 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon, update sa mga topiko kag mga balita nga inyo ginatutukan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga nagapamati sa aton sa radio, mabatian kita sa frequency nga 100.7 na megahertz. Yara kita sa FM band, makita kag mabatian makita sa aton sa mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow ang aton sa mga programa and Facebook post para updated ka mo sa mga balita kag impormasyon, issues, current events diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Centro. Sa mga nagalantaw sa aton sa YouTube, sarang maninyo kita makita kag mabatian. Pinagi sa YouTube channel sa XFM Radio Patrol Iloilo, i-like kag i-subscribe. And sa mga overseas sa Filipino workers, mga OFWs na ito nga nagpamati via XFM Radio Network application, welcome sa Lunes ng edisyon sa pagpangalagad sang sentro. Sa balita nasyonal, bantay sirado subong ang gwa sang Senado ay kay sa ika second week, no? Ika-apat nga hugnat sang impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte sang aton sila nga mga senator judges sa aton sila nga mga katropa nag-deploy sang masobra 300 ka mga kapulisan sa palibot or sa gwa sang Senado, ang National Capital Region Police Office mga katropa agod ma-maintain ang peace and order sa gwa sang Senate building while ginakandak ang impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte. May mga balantayan karon sa apo na, no? Last stress kay ti nagligad to first witness ato ang presentar sang prosecution panel and sa ginhimo nga cross-examine sang defense panel mga katropa sa agents sa National Bureau of Investigation. Di karon mga balantayan ina, no? Sa aton sila nga mga atag palamati kay as schedule sa nagligad nga simana, tatlo ka mga witnesses ang iga-presentar sang prosecution na panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero pahiga, digad tananay nga aton sa ring impeachment trial. Kiti karon pa man sa hapon, last dos sa pag-resume sa impeachment trial sa aton sa ring matag palamati, diri kita sa pagtutok sa balita lokal. Sa aton sa ring matag palamati, iti nag-torterha na, nagpakita na si Haring Adlaw. Pero ang pamangkot sa aton sa ring matag palamati, kamusta ang epekto Ha, kamustang epekto sa pag panalasa sang habagat and ginpabaskog pa sang bagyo nga si Inday te gwa na sa Philippine Area of Responsibility o kompar si Bagyo Inday, pero ang ginbili niya ang kahalitan especially diri sa aton sa Iloilo and kainasang aga na interview si Leon Mayor Marialina Cabana Hulipas may kang tanan sa extensang damage sa iasring banwa sa mga kabarangayan sa Leon. Ay ti may mga flood control dito nga na damage, may arasang hanging bridge nga na damage, may mga pamalay nga mga ara nag-star sa kilid sang pangpang sang suba nga na damage. So hibaloon ta sa subong nga aga kay ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Operation Center ang nag-downgrade na halin pakagabi sa white alert level ang operation sang PDRRM si Operation Center. Bangod nga ti wala naging man sang significant nga events abi and development sa mga reports. Magluwas lang sa mga consolidated nang isubmit sa mga local disaster risk reduction and management officer sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. May latest update kita with katropang FEBI Boards Tibor Morales nagikan sa Iloilo Provincial Capital asto sa extensang damage na sa province of Iloilo. Kaya sa Iloilo City, not so much, no? Although nga may mga balay man nga ginbahaan, yung mga usual nga mga barangay nga ginabaha, gamay lang ulan, no? Pero mas dako ang sa province, no? Kaya tilapad niyang probinsya sa Iloilo, katropang dyan, Remo. So, check natin dugay-dugay ang update na gikan sa Iloilo Provincial Capital with katropang FEBI Boards Tibor Morales diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa pihak nga bahin mga katropa, nagpadulong kita sa Sitio Saba, Barangay Hibawan sa Banwa sang Santa Barbara, Iloilo to follow up sa siling nagapabilin nga missing ining lalaki 37 anyos nga ginkilala kay Jomel Diladia nga taga Sitio Saba, Barangay Hibawan, Santa Barbara nga naglumpat kahapon sa suba sa nagadalo-do nga tubig baha. Kag based man sa mga interviews naton didto katropang Jan Ray, ang kada lumon niya katropang Jan Ray, ang kada gali na layer sang floodway o sang flood control katropang Jan Ray, mga tagdusi katapak ang kataason niya. So kung tatlo ka layer nagapakita ng mga dira sa 36, amakon muna katropang Jan Ray, mapati kakag sa hindi. Ang kataason katropang Jan Ray, isang level sang tubig, lapaw pa sa second layer. Kundi may huluhalintang na siya, naglapaw pa siya sa ikaduwang layer. Pagkatapos, naglabot pa sa ikalimang halintang. Grabe nga kataas ang tubig baha, no? Tiyo lalabot na mag-amo na kadalom, terrible pa na ang current sang tubig katropang Jan Ray. Kiti halina sa San Miguel mo. Centro. San Miguel, naog na siya sa suba, no? Dira sa Hibawaan, pakadto Balabag, pakadto Amparo. Grabe nga travels ang ano. Pakadto na din ang YS na. Dari sa flood control sa may, sa may takas. Makon mo na nga dalu-do sa nga tubig. Teka ina sang aga. Nagpadulong kita dito sa lugar. And until now, why pagid sa gihapon makita mga katropa ang lawas sang 37 anyos nga si Jomel Dilagya, no? Sang Hibawan, Santa Barbara sa aton sila nga mga tagpalamati. May interview ang XFM Iloilo sa isa sa mga nagbuligid, no? Nga ma-rescue kung tani. Ama, kung mo katropan dyan, rin mga 20 minutos pa mo. Sa kasulog, kabalo-kabalo siya maglangoy. Why question ang pagkabalo yan sa paglangoy? Ugaling, bangod sa terrible nga dalo-do sang tubig, magluwas dira, nakainom siya, nahubog ko nung katropan dyan rin mo. Te, sang ano, gidabi ang puwersa, katropan dyan rin. Bisang kabalo ka pa maglangoy. Kung sugata mo nga mabaskog nga dalo-do sang tubig, bisan ano ka pa kabalo kay nakainom ka. Ayara ka kasi impluensya sa makaulubong ilim nun, tilaban-laban, biringon ka, kundi gani. Ano doon kay kanyang katropan dyan, Ray? Ang masubo-subong kay until now, why gyapon makita ang lawas ni Jomel Adiladia nga taga Sitio Saba, Barangay Hibawan sa Banwas ng Santa Barbara. Ibaloon tani kiron ang dugang pang mga updates sa atong sering apag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa inyong mga reaksyon, opinion na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa atong nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Gagong makachansa kita kiron, ibaloon taman ining parte sa reklamo sa mga pasayro ho, nga taga probinsya sang Guimaras kay daw may bag-o kuno subong nga sistema nga ginapatuman dira sa pag pick up sa mga pasayro sa mga taxi drivers. Tigkaron ang mga pasayro nagayamo, nagareklamo sila sa bag-o subong sistema kay pulo ko nung kataksi katropan dyan kaya ang ilagin bantayan why gid kasakay mo hindi ka na paano ka na makasakay kung nalin palang daan to sa pilahan puno na maglibot tira paano ka makasakay abiman di may bagong ginapatuman nga guidelines as to sa pag pick up sa mga pasayro dira sa parola di ba si kon pamangkuton tani abi ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kon ICTTMO may kang tanan sa panibag o sila nga sistema ano ni may iasang mall sistema ini or iasang traffic no? Kay may mga concern na actually do valid man ang reklamo no? Sang mga pasayro kay nabudlayan sila no? Pabati tanap lang kiron ang pagsugilanon sang aton sila nga XFM taxi patroller si Katropa Rodolfo Dilapos sa isa sa mga pasayro nga taga probinsya sang Guimaras. Batian ko to sa interview kay ina. Pulo na kuno katropan dyan. Kay kataksi nga naglabay nga masakay kung tani sila. Why is nakasakay? Kiti paano gani makapasakay sila kay halin pa lang nga dandos pilahan. Puno na sila. So i-check na nagkiron diri sa aton nga pagpangalagad. Para sa inyo mga reaksyon, opinion na mensahe, ipadala sa aton sila nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning anay dira sa Just Doing Eatery sa mga nagapanyaga da. Good morning kay Ma'am GJ Dornila kay Mister niya. Also good morning ma'am sa mga nagapanyaga dira sa Nonong Eatery. Yehe! Palakpakan si Nonong Saranya. Hindi ah. Happy lang si katropan dyan, Ricky nga ah. May luto na di si Nunong sa kakanya sa likod namon. Di daw nami itong iyaluto, katropan dyan, Ricky. May tambo, may sinabawan, may piniritong isda. Hindi daw okay. Nunong, kamusta sa mga nagapanyaga da? Kay Nung Lidoy sa Lidoy Store. Kay Nang May, no? Di kay sa tabok sang Shopee. Salamat, Chape! Sige, standby sa aton sila mga katropa. Last 11 na sa aga. Kay RV Chris Casiris, good morning. Also sa kay Ma'am Kisuna Ramen na nagpamati sa aton. Diri sa aton nga pag pangalagad. Ma'am, good morning ha. Kamusta ang Japan, kita ko si Ma'am Kisuna, may ano man, may display siya sa mga sapatos katupan dyan. Ray mo? Oh, mga gwapo nga mga sapatos. Kay Ma'am Kisuna ramen. Kay Maninay Grace Madarico, bao dali na lang magpauli si Maninay, kaya excited na siya. Nagpamutos na to siya, nagpang preparar na siya sang iya, sila nga malita. No? Ha? Manugpauli na si Maninay Grace. Sige ah, mayo-mayol na Maninay kay mapauli na siya and sunod sa kay Maninay Grace, ma-for good na siya. Di mayo man ang Maninay ah. No? Sa aton sila nga matag palamati. Again, kay Ma'am Kisuna ramin nga nagpamati sa aton sila nga pag pangadaga. Do mayo tong mga sapatos ni Ma'am Kisuna ramin. Ano to? Direto sa Iloilo, ma'am, or dira sa Japan? Ginamay day to kaya ni Ma'am Kisuna mga sapatos. May negosyo ko si Ma'am Kisuna nga sapatos ay. Last 11:02 sa nga itong oras sa direk sa itong nga pagpangalagad. Katropang dyan, rin yun ahon. Tapos siguro si katropang boards. Liyog tada kay katropang Febi. Kay hibaloon ta ang extent of damage sa pag epekto ang ginbilin nga kahalitan sa habagat. No? Nga ginpabaskog pa ni Bagyo Inday. Tunto gini si Inday mo. Kundi damo sa mga napiktuhan, may mga hanging bridge nga nagkalaguba, may mga flood control nga nagkalawasak. At imagine nun nyo, kundi imagine nga amuna ka baskog sang igo ni sang habagat kagin pa baskog ni ni Bagyo Inday, magluwas da, may patay. No, atong 68 years old ba lang na tabunan sang landslide, na tabunan sang lupa to sa barangay Nagba. Centro. Check na si katropang Febia Boards Tibor Morales, live report nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Live report. Katropang boards sa latest sa extent of damage sang habagat kag ginpabaskog ni Bagyo Inday, katropang boards.
1: Nabuto siya sa ka mga nagasulod na sa Katropang Mario ang mga report diri iya sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang mga damage no sang sinisinistang ano no sang southwest monsoon dala sa nga bagyo nga si Inday. Ini ang ginpayag ni provincial disaster risk reduction management head retired police colonel ang Cornelio Salinas sa Katropang Mario. Base sa records ng PDRMO, may isa ang patay nga gin-report dito iya sa may tubungan ato ang nakuha bala ato bala ang na
0: tabunan sang landslide.
1: Tabunan sang landslide. 18 ka banwa apektado. May natabo nga landslide sa tubungan igbaras ug maasin. May infrastructure nga na damage ini ang Zaraga hanging bridge kag pag-collapse sang sang hanging bridge sa Kamando Leon. May naguba nga balay sa maasin kag San Joaquin kag naglabot sa 139 ka mga barangay ang apektado. Ari ang basit ko ng preparado ito pang BJ, ang aton nga, kuhan, ang aton nga
0: ginaprepara ni katropang Jan Ray subong ang video katropang boards
1: yan naman takarin pang video ang
0: gapamati mo sa Gapon ha.
1: Ang interview kay retired police colonel Cornelio Salinas ang head sa PDRM o Katropang Mario. Okay na da ka kay Katropang John Ray?
0: Katropang John Ray, masinyas ang sap. Pero 139 na barangay sa Katropang board sa?
1: 139 ang reported ng mga barangay na apektado klabanan. Diri, aragin sa Pabia.
0: Uh-huh.
1: Tapos ang New Lucina may araman. Ang Liganes may araman.
0: Mm.
1: Ang San Lucina, bangod kay nagtaas sa tubig to, kay nagpugong gali ang mga rurok to sa ka-overflow sa may isa ka barangay sa Kagban. Kaya may arada nga overflow sa Kagban. Magulan ng interview naton si ang kapitan sa barangay Delgado sa New Lucena. Ang natabo gali, nagkakuha, nagdapanin sa una, balasang Bagyo Frank. Kaya man, ikadwa, ini nga baha, nga naggaluntad iya sa, kung ang ikadwa, ini nga base na nagsaka ang tubig. Ang dito sa barangay Delgado, sa New Lucena, ang una to, Bagyo Frank. Tinig damo-damo na nga bagyo ang nag-alagi, damo-damo na nga mga ulan ang nag-alagi. Wala naman siyang natabo nga pagtaas ang tubig sa kwan sa New Lucena. Inigali, kaya nagpugok nito mga rurok sa overflow sa barangay Kagban. Ang muto nagtaas, nagbalik ang tubig pagkanto dito naman sa Kabatuan. Amunin ka, so tiyan mo na isang una ito natabo pag Bagyo Frank ba na? Nga ang mga kahawid lang ko, ito nagbalabag ito sa mga haligis ang tulay. Kundi nagpugong-nagpanto, nagpugong ang tubig. Amuto nagsaka ang tubig sa mga kabarangayan. Tiyo man siguro ang natabo kay ang assessment sa pindirin mo, nagpahayag nga tisil, tinigiman niya ang ato niya ng mga suba, no? Particular din sa may uton. Pana, mataas na ba ang layon? Kagati siguro dapat iningatagan sa pagtamod, no? Sa ang ahensya sa gobyerno nga konsensya ni Pedro Mario. Agot nga hindi na magpambala, hindi na magtaas ang tubig. Kasi silted na mo, mataas ang layo. Nabot ko naranang nga itong interview kay Colonel Salinas Catromadio.
0: Okay. Pamatian ta ang interview ni Katropang Board sa kay retired na Colonel Cornelio Salinas, ang head sang PDRRMO.
2: Okay. Makasiling kita, no? Ang persa sang habagat nga gintulod ginhigop ni Bagyo Inday, naging malapad ang ibigto sa ato. No? There are 18 municipalities affected. Kasi kung mag-igo si Habagat, ang igoon na sina ang 1st District, 2nd District, kaga portion of 3rd District, na may mga headwaters kita. Pagkatapos sina, manaog na siya sa aton downstream towns. Ano ang aton downstream towns? For Aganan and Swagi, Salog, Tigom, diri na sila makinitanay sa Santa Barbara kag Pabia. That's the reason why nga sa Pabia dako ulit ang tama niya. Kagtapos naman, makita mo naman, ining sa uton naman nga flooding, is cause about sang silted na gid si Batiano River mo. Wala na ang mga waterways na naton, ang mga creeks na naton. May mga kasapaan kita dala sa uton, na tamad na gid kakipot. No, kag silted na gid siya, damo na gid siya tambak nga mga makita mo naman ang tubig nga nagadaludo sang kahapon nga pagbaha ar higo na gid siya, no, puno na gid sang balas, no, kag bunbun kay way na sing nagasagang nga mga kakahuyan sa aton. So amo ning epekto niya ang sobrang pagbaha kag it resulted to pagbaha. May landslide kita, may erosion kita, may infrastructure damage kita na nagtabo bangod sang pwersa sang habagat niya.
3: So, sa 18 ka municipality mentions, anong isa ng mga banwas?
2: Ahoy, Banati, Barutak Nuevo, Kabatuan, Igbaras, Haniway, Leganes, Leon, Maasin, Miagaw, New Lucena, Uton, Pabia, Pototan, San Joaquin, Tigbawan, Tubungan, Saraga. Sa Saraga, may pagbaha, kaghanging bridge collapse kita. Sa Tubungan, atong sa landslide, may fatality kita. No? Sa San Joaquin, may damaged houses kita. Sa Maasin, may damaged houses man. Sa Miagaw, at amotong mga badyaw nga na-trap nga nagapuyo or nagatiner sa idalom sang tulay nga wala sila kabalo nga gulpi gali nagsaka ang tubig kag amutong nga nalabot sila. And kag sa iban pang kabanwahanan, ang sa Ahoy naman, atong may naglayag bangod halin sila sa isa ka isla, ginpwersagi nila nga maglayag. So kung tanawon mo, we have done a lot of warnings to everyone. Paagi sa may mga rainfall warnings kita, orange and red, no? kag nakita naman naton nga bisan sa mainstream media nga may pirsagid ya si Inday, kaya nga ring ban tamang kalapan dito siya sa punta sang Batanes, pero ang ring ban niya labot ang Visayas kag ano kag Luzon.
3: Sir, ang may mga landslide kag ang soil erosion sa diling mga lugar, sir?
2: Sa landslide is may ara amo na to sa Kagina, sa may Maasin may ara makita, sa Tubungan may ara makita, no? Sa Igbaras may ara. So we have ang mga kabanuhanan naton sa 18 kabanwang has its own share of pagbaha, pag-landslide, road erosion, or infrastructure collapse.
3: Okay. So, ang kwan, sir, ang numbers ang fatality recorded pila, sir?
2: Isa lang. Amo tong tigulang sa kwan.
1: Okay. Mario, ang report na nagsulod na sa bong, initial fund mo lang ini, kaya sige pa ang baton sa report sa PDRMO, particular abis sa agriculture, kaya tingin na hulat pa sa bong ang report man, halin iya sa provincial agriculture office. So far ang sa infrastructure ang parang ini, no, ang duwa kaming bridge sa Saraga kag ang dira sa Kamando Leon.
0: Oh, pero break ana kato pang boards. Ang sa Saraga daw bag-o niya. Ang sa Kamando ya collapse gito ya. Ining sa may Saraga nga hanging bridge, anong natabo sa niya kato pang boards?
1: Nagkapad man nag-collapse man.
0: Ah, nag-collapse man.
1: Oo, bagod sa pintado, sinisang pagtaas ng tubig ito pa, Mario. Uh-huh. Man, guba man.
0: So, duwagid galik ka hanging braids?
1: So, duwa ka hanging braids ang naguba. Bagod sinisang pagtaas ng tubig na dala iya sa southwest monsoon sang Bagyo Inday, ito pa, Mario.
0: Uh-huh.
1: Sulat naton kay Tisipin daw, pag ginisubong mo ang mga palay daw, hindi pagin man tantugin, no? Gapamunga, kaya tibag man ang ibang kasabog. Iban sini mais, ang iban sini mga root crops, pero wala pa sang report kinakalabot sa opisina ni Colonel Sarinas kung pila ang damage of agriculture kay Mario.
0: Okay. Sa estimated amount as to sa infrastructure katropang boards, may estimated amount ng ginatag si retired Colonel Cornelio Salinas, ang head sang PDRMO.
1: Wala pa kay gina-verify pa niya kung ining kung ining sa Kamando sa Leon, iya sa probinsya or iya sa DPWH, ang sa Saraga.
0: Ang bridge na ito pang boards, ang hanging bridge sa katropang boards, kundi ko magsala province niya na sa provincial government katropang boards, kay ano ni, ilang nagkantong, is na diri si Gov bala sa pag sa inaugurasyon mo sa Leon nganing hanging bridge. So kundi ko magsala ha, confirm to lang sa provincial engineer's office, pero daw hindi ko magsala ka to pang boards nga iyan isang provincial government nga proyekto.
1: Tawagin katuan ko di ang nagbulos pala, nagbulos kay engineer Andig.
0: Sino nagbulos siya subong?
1: Siya to ginang iyang kan manilipat kung iyang apelyido ah. May meeting pa siya.
0: Uh-huh.
1: Agod nga sigitan mong katuan ko kung yagid man ka provincial government inadadira ang sa Kamando Leon kag ang dira sa
0: Saraga,
1: no? Uh-huh. Na di ini ang ginabidipan nato sa buong kundiin nga barangay sa Saraga, ang ginmensyon ni provincial disaster risk reduction management office head retired Colonel Salinas at Mario.
0: Okay. So, why pagid, no? So, amula ni ang inisyal, abe, 18 ka mga banwang apiktado, dua ka hanging bridge ang nag-collapse, isa sa Leon, isa sa Saraga, and then 139 na barangays ang apiktado sang baha, kag may isa ka reported nga patay.
1: Oo, amunang dito sa may Igbaras.
0: Pero why padiya kasulod ng iya sang Dumangas?
1: Wala pa sulod, wala pa sa
0: nauna kita.
1: Wala pa ang
0: ato na kuryente.
1: Ana kuryente ti ang sa Santa Barbara, pero kay Colonel Salinas ginaassess pa kon bala may glamtanan ato sa ano ni sa may baha or personal niya kay ti daw
0: Naglumpa to ya?
1: Naglumpa to kuno. May problema to kuno eh.
0: Ah, hubog lang ah.
1: Oo, hubog to kuno.
0: Pero ang sa Dumangas Katropang Boards nga nakuryente, ang reports tadi nga daw nagkayo ni siya kuno sang linya sang kuryente while nagabubo ang ulan.
1: Oh, gina-assist pa sa bungkon bala ma-charge na siya sa casualty bangod siyang bagyo in siyang southwest monsoon.
0: Aha.
1: So parang record iya sang PDRMO amuning sa tubungan nga natabunan iya sang kuan sang landslide.
0: Okay. So amo na na iya ang official gidyang report ang parte sa natabunan to sang landslide.
1: Oo, ang palanaya.
0: Okay.
1: Ang sa Tawabarak, ang sa Dumangas, ginasis pa sa buong kon bala ma-charge na sa casualty bagod sang southwest monsoon dala sang bagyo nga si Inday.
0: Okay.
1: Ang ini nga balita, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges, Timor Morales, XFM News.
4: Live report. Centro.
0: Last 11:17 ang aton oras. Thank you kay katropang Febi Borges Tibor Morales. Live report nagikan sa Iloilo Provincial Capital. May kang tanan si mga katropa sa initial nga reports official ang gin submit sa opisina sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office tro sa kay PDRMO head retired Colonel Cornelio Salinas sa mga katropa.
4: Centro.
0: Good morning anay sa kay kagawad Rodrigo Montaño. Gawad, good morning.
4: Centro.
0: Ate daw nagligad gali sa Arevalo bla katropang Jan Ray. Nagdagsa ya katropang Jan Ray ang tahong mo.
4: Centro.
0: Ano, dagsa ang taong do busy to nagligad nga sa

0: Mangin mabako dangaton nga immune system. May pambato kita sa mga balatian in kaso nga mag-igo sa aton. At least kon maigo man kita sa mga trangkaso ni o kon pamatian, may pambato na kita. Kay prevention is better than cure. Magtumar kita dawadlaw sang Santo na plus gold herbal capsule si kagaw si former kagawad da Kyot Hirochebla. Bakal siya sang Santon plus gold herbal capsule. Katumar na siya subong aga kagabi, no? Grabe. Pamati na siya subong kagawad. Good morning. Gatumar ni siya Santon plus gold herbal capsule user ni si kagawad Kyot. Ang Santo na plus gold herbal capsule amo ining suplemento nga mayara sang kombinasyon sang mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Amo ini ang suplemento nga manggaranon sa mga antioxidants. May ara sang anti-inflammatory properties. May pambato sa mga balatian, agod malikawanta ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pang mga klase sa balatian. Ang Santo na plus gold herbal capsule, nami ni siya kay kung gusto mo bala magpa ano ka, magpa slim ikaw, magpa dieta ikaw, tumar ka sini kay daway ka ginagutom katropan dyan rin. Ako gatumar ko aga udto kagagabi, no? 30 minutes before magkaon, Santo na plus gold herbal capsule, ginaupdan ta sang Santo na vitamin C. Ang alkaline based kang nanasindik ka vitamin C, ang kay ang vitamin C, ginakabi gini nga mother of all vitamins. No, parang mangin manami ang epekto niya nagabulig sa pagbabaskog sa aton nga immune system and premium D3. Dapat may premium D3 gid. Kay ang premium D3 mayara sang ala antibiotic effect, may vitamin D3 gin pabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Dako ang mabuligid para sa aton nga ikayong lawas tungod sa siling mga klase sang suplemento. So tumar kita adlaw-adlaw. Aprobado sang Food and Drugs Administration kay mas mayo na lang na nga bastante kita sa proteksyon sa aton siling lawas sang sadamo kita kwarta nga magkabalatian kita. Kung ako papilion yung katropang dyan, Ray, nami nga wala ka na balatian, damo ka pa kwarta. Libla katropang dyan, Ray? So, tumar kita sang Santo na plus gold herbal capsule, Santo vitamin C kag premium D3, mabakal naton sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan nga mga butika nationwide. Sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo atubang lang sang Midtown Hotel, may libre pada nga konsultasyon. Adlaw-adlaw ara si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant. Libre da ang inyo ibayad sa konsultasyon, idugang nyo na lang bakal sa mga suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Bukas ang Yes to Health, talin Domingo, tubto Biyernes, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Bisita ka muna, ara malang sila sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Hindi ka di tawag ka mo sa cellphone number ni Dr. Ray Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Ara man dira si Mama Isin Malio Estrera kag si Ma'am Gina Impinado nga mag-assista sa inyo. Ang tanan-tanan ng mga produkto sa Yes to Health, pwede nyo da mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Or, pwede nyo man ma-order online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, pakita lang ang official store sa Yes to Health 2011. 11:23 ang aton oras kay Pariken Tabionata. Good morning. Happy listening lang. Pre, good morning. Kay Ken Tabionata, pre, good morning. Happy listening. Kay Paring Boy. Paring Boy. Okay ka lang na, Paring Boy. Centro. Kay kagawad Mortel, no? Happy listening lang da. Sa Vince Barbershop. Sige, ma-break kita anay, magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ang aton nga mga commercial. Sa please stand by.
1: XFM. Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko.

0: Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis, maayo sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Zantong Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Zantong Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Zantong Coffee Mix.
4: Vision X Plus.
5: Marami na ang natulungan.
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3.
1: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
11: Zantong Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zantong Plus Herbal Soap.
13: Bili na!
11: Zantong Plus Herbal Soap.
14: X FM.
15: Yes to health!
16: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Zantong Gold Live Testimony.
18: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag pagod na pagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Zantong Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Zantong Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Tinutunuli na, wala na. Subok sa akin yung Zantong Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Zantong Plus Gold.
1: Zantong Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Zantong Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Zantong Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Zantong Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Zantong Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Zantong Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
13: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
17: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Yes, to help!
14: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
19: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: sa XFM Philippines, las Jess or las 11:32 na sa aga. Centro. So gusto yung mag-isol ang oras ka tumang dyan, Reyaw. Daw ay siya gadali ka tumang dyan, Reyaw nga ma... pizza Tracy na nga daan sa mong. Di, why pa? Las 11:33 ang aton oras. Good morning sa kay nung Fred Belbao, nung Fred, good morning kay Kapbot sa Florentine, dira sa Barangay Katropa sa Kapihan sa distrito sa Molo, kay Kap Pato Kim Singh, kay Kap Ising Villanueva, Kap Ising. Sang Kap Ising Pansit Molo, good morning. Happy listening lang. Kay Parisa El Gali, no? Dira sa The Crib. Good morning sa gapangita ka mo sang venue para sa inyo sa din mga okasyon. Pwede ka muna makapabooking. Ah, kadto lang ka muna sa MH Del Pilar sa distrito sang Haro sa The Crib. No? Owned and managed by Ship Captain Parisa El and Marie Divina Katibayan. Sa aton sa din mga tagpalamati, sa Iluanta Katropang Jan Ray, ang parte sa... natabo ang paglumpat ni Jomel Diladia nga taga Sitio Saba, Barangay Hibaw-an sa Santa Barbara. Hasta subong, ikaduhang adlaw subong, naging pangita siya. Pero daw ay pagida katupan dyan, rin makita, no? Na-interview sa XFM Iloilo, kaina, dito sa lugar, ang isa sa mga nag-bulegid katupan dyan, rin. Nga ma-rescue kung tani ining si si Jomel Diladia 20 minutos kung ito panjanray mo nga gintry nila nga i-salbaron si Diladia pero naway gid kay matuod nga kabalo siya mag langoy pero galing kay aras impluensya sa makaulubog ilim non bla no? Na kinapoy siya siguro, no? Muto nga na after sang 20 minutos nga pag ano niya, why siya kita, ah? Mabaskog ang dalodo sang tubig. Ari ang interview naton kay Lloydy Bangko, isa sa mga nagbulig kay Diladia, nga nga riskihon kung tani, salbaron, no? Sa pagkalunod. Ari ang interview naton sa kay Lloydy Diladia, no? Ara katropan dyan, Ray. Ang interview sang XFM Iloilo dito mismo. Kung makita nyo ang lugar, amo na ang lugar nga dira naglumpat ining si Diladia. Ari ang interview sang XFM sa kay Lloydy kaina sang aga.
1: Upod naton ang isa sa mga nagtingwa nga ma-rescue kung tani kapon sa kay Jomel. Sir, anong alam natong nga-repliyong?
2: Lloydy Bangko.
1: Pwede mo ma-plaster kung ano ginang natapok kahapon?
2: Ang pag-sugod dito kahapon, mga last dos ang hapon, ako ginang ginagad yung maligo. Itong kukas, hindi ko kay dalong tubi, kaya hindi ko kabalong maglangoy blang. Kinagsulod ko to, burubado kay dugay, ang nablos ko ng singgit, nang natituloy si Tito Jomel na mukso, napidali-dali. Bang kuya, isa ako pa, isa nagalagas na diyo. Kalin dito, ginagas niya na. Basta abot kami dito, nga duaw.
1: Ano ka dugay ang pag-tingwa niyo pa kung tani nga ma-rescue?
2: Mga 20 minuto siguro.
1: Oh. Pero sa pagkakita mo, sir, anong plastada niya? Pagkita mo paglumpat?
2: Oo, pagkakita mo, nakita isang pakaisa ko. Ang matangagin bantayan niya, di. Inasinggan na niya, mapabinit, galing, wala, misal gapati, dito na sa, ano, nag-salo mo sa ito, mundo ka naguntap na kami sa...
1: Alin siya dito nga area, mga pila ka metros ng distansya, antes siya na lunod o na dula sa paggalangoy?
2: Kung diri pa, makita pa naman sa Basta dito.
1: Okay.
2: Tapos, pag-abot sa kawayan, tuway na. Nagsarurot na. Nagsarurot na sa...
1: Pero pagkakita niyo, sir, kabaluman siya maglangoy?
2: Oo eh. Kabalo ko sa aking pagmiro.
1: Oo. Why man siya nagpangayo abisang tabang?
2: Why man?
1: So, ginlagas nyo pa, pero huwag nyo mahingagaw.
2: Huwag it.
1: Oo. So, mga ano ka lawig pang pagpangita ninyo sa iya? Antes nyo nga ginuntatan?
2: Untatan naman to mga 20 minutos na guro. Kaya tikotoy naman kami.
1: Pero sa iyo paglagtaw, sir, lawig pa man ang iya, ginlanguyan. Kag ako din kayo nasa ilang, ano gintahitahi niya?
2: Oo. Lawig pang ginlanguyan. Galing pag-abot dito, siguro na nguyan nasa. Dito, nasa na.
1: Pero sa pagkakita nyo palang kapon nga naglalumpat at iway nyo man siya ginabalang ni paglumpat kay grabe kasulog sa.
2: Ginahasin ganan man amon sa.
1: Oh.
2: Na nakasdalo mang tubig, oh. Dayon nakainom papadaan.
1: Hindi ganan.
2: Pero why gid siya nagwagid sa magpapati sa amon.
1: Ubog-ubog siya. Oh.
2: Hindi man kita. Gamay man ay inom.
1: Okay. Pero kabalo siya mag lakoy.
2: Oh, okay.
1: Sa amo to ka na sitwasyon sa karin sang tubig sa nakita nyo kabalo siya mag kabalo pa siya maglangoy.
2: Mm.
1: Pero
2: ano po sayo?
1: Mm. Pero why gid bisa na noon kapakapa?
2: Why na gid na naman
1: man. Posible kinapoy siya.
2: Ang kinapoy.
1: Okay. Centro. So subong agan. Try ka mong pangitaan.
2: Oo, no, ikaduha na namin na balik dyan. Ikaduha na mga balik dyan na maulang kami. Ikaduha kami.
1: Hmm. Pero yun, anong pagpangitaan nyo sa ginsalom?
2: Masalom yun naman na pilid siya sa batiyak-tiyak kay Rakun kami ng kinakaisa.
1: Hmm.
2: Pero tagay, das lang kami. Why man kami ganta nyo rin.
1: Pero why good?
2: Why good?
1: Why nisang may mga, ano abi, mga giab sa dalom?
2: Why pa man? Ibang balik kami, asa na alin naman kami, asa naman kami tumapamparo naman kami tanan.
1: Oo. So kung amo tong sitwasyon kapon nga terrible ang daludos ang tubig, kagbuay siya may makita, why siya makapangawid sa siling area, posible nga ang lusot niya dito sa dalom
2: ng dito.
1: Pamparo na?
2: Pamparo.
1: Oo. Okay. Sige. Centro! Centro!
0: Nabatian mga katropa ang interview naton sa isagid ya katropang John Ray, si Lloyd Bangko. Kita batian mo to. Kabalo siya actually mag langoy ang ano ni si si Jomel o galing kay Tikomo hubog. Nakainom, hindi normal ba katropang John Ray? Kay sa amo to nga daludo sang tubig ang kataason sang level sang baha kahapon. Kundi makita mo na katropa John Ray ang inang suba. Kita mo na may tatlo ka layer, first layer, second layer, hasta sa ibabaw. Ang kada layer sinaabi ko na gani primero kay na is napulo lang ka tapak. Gali kay 12 katropa John Ray ang kataason niya. So halin ka ginto sa pinakaidalom tub-tub sa ikatatlong layer, ang kada layer may 12 katapak. Centro. Tiyamakon mo lapaw sa ikaduha nga layer. Halin to sa idalom, 12 plus 12, mga 24 na nga daan. May naglapaw pag sa ikalimang halinta nga pakadto na sa ikatatlong layer, ang mga ano na gid sa pinakababaw na gid. May lima pa tibot silingon mga sobra mga dira siguro sa mga 26 no or hasta 27 katapak di ba makon mo centro. So hasta subong why pagid makita te kon why siya matabunan sang lion kaginanod siya ang iya sina ang diretso katropan John Ray pakadto sa barangay Amparo Centro. Barangay Balabag pakadto na sa aganan no sa aganan nga area kag kon makalusot pag ito siya te pakadto na to siya sa may barangay Anilaw pakadto sa gibuangan to sang Anilaw kag palusot na sa pagsangaan pakadto na sa floodway diri sa gwa na sa may takas na doon diretso na pakadto sa baybay sa amo to nga sitwasyon kapon nga amo tong pinaka grabe nga daludo sang tubig. Hapay ganyo lang tawa blaka to pang genre inang makita mo nga mga tigbaw na nga nagkalahapay na hindi mo na makita kahapon so pagpuas ang baha amo nang makita mo Centro. Nagkalahapay nga tigbaw pero kahapon hindi mo na makita no lunsay lang at tanang daludo sang tubig da ang makita Centro. Sa ngaton sa ning mga kauturan. So kabay pa nga base kun sa mga kaiping da no nga mga kabaranggayan gagaho puli nga makita no kunway man lang matabunan sa nga layon pero ang pamilya nagalaom nga makita Centro. Kay na sa ngaga pa ang sulong nga nagapangita dito kay na amo ang miyembro sa nga iya sa ring pamilya or mga kakilala niya Centro. Pero yun na daw ay ko to sa may nakita ang rescuer raw Ah, ala, kay pagalinta to kay ina mga pasado na alas 9.
3: Centro.
0: So kapon ti ara mga rescuers no nga nagbulig sa pag-rescue. Ugali ti pagkaaga gina pagkadto naton dito kay ina kay ti aga pa makita nagkadto dito sa area to check kon bala kamusta ang status
3: Centro.
0: Sa pag sa ginahimo nga search and retrieval operation sang pamilya makakilala niya kag sa mga rescuers pero daway gid
3: Centro. Centro.
0: Diba si pamalang no sa mga areas nga na-mentionaran bala naton ma mabalik kag or ma ano nila makita
3: Centro.
0: Ang lawas ni Diladya sa aton sa mga taga Palamata. Last 11:43 sa aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa Centro sa XFM 100.7 na Iloilo.
3: Centro.
0: Sa pihak nga bahin mga katropa, damay chimpo paman kita katropan diyan rey no. Kita mo da ang ginsend nga kwan nga audio video reklamo parte sa bagong sistema sa taxi. Kaina may napasayro si Katropa Rodolfo de Lapos, ang aton nga coordinator sa XFM Taxi Patroller. And taga-probinsya sang Guimaras ni Katropan Janrey, nagreklamo sa bag-o subong sistema nga ginapatuman dira sa Parola area. Kaya isang una, ang mga taxi, dira na ginapagpila sa may atubang sang Campo Delgado sa tubang sang PPA. Tikaron, do may bago nga sistema nga do dito na sila sa may ibabaw, dito na sila sa may pakadto na to sa opisina sang ano bala, sang DPWH. Tikaron, kung mag-pick up sa Pasayro dira sa ano na da sa City Mall nagalibot. Tika ang reklamo sang driver sang ano niyo sang pasahero nga taga probinsya sang Guimaras budlayan sila magsakay. Makon mo kay na pulo na taxi ko no ang ilang gin paparahan wais ta kasakay kay puno. Oh, kung sa bagay ito masurod ka na imong puno ka na. E natural bantay sila wais ta kasakay eh. Oh. So may gamay nga kwani may gamay nga concern sa panibag-o subo nga sistema sang ginapatuman dira nga pikapana isang pasahero. Ari balaw ipabati ta amo ni ang nasugilanon kay ina no sang aton sining taxi patroller si Katropa Rodolfo de Lapos ang isa sa mga pasahero na pasahero ya gidya Katropan Janrey. Ari balaw pamatian ta Katropan Janrey halin ini sa aton siring XFM Taxi Patroller si Katropang Rodolfo de Lapos sa Katropang Janrey.
4: Aga sir, halin kita sa Parula. May bago naman ng style or system sa Parula, kaya halin ka sa Guimaras. Pag halin sa Guimaras, manaw ka sa Pantalan, tapos masakay ka taxi. Ano experience naton sir?
5: Oh, may aga agin sa tanano. Ako na gina-experiencehan ka daw na magkuhan. Kami sa ilangan ni style at sabong. Kaya daw merkado na ang galikot sa City Mall na ginimo nila. Eh ang salakyan din eh, galingin ang ulo ya sa kundi mga parking kayo ang taxi, ginasaway man lang hindi nakasaka sa tubangan nila na dito nabutang sa likod. Eh karoon na pasahero ang kapag kung na malabi pa adlaw nga Lunes, porti nagdamo sa pasahero. O porti din nga sakripisyo sa mga tao, kaya na nagalibog ulo na kung ano na. Ang sadaan nila nga kanami, naging sa ilang posisyon, na pagtungka nila ang kasaka na daw ng pasahero, subong nga liay, lain na.
4: Okay, bali subong nga Lunes na ibukada sa pagligwat nila sa sistema sa taxi. Sa una dito na sa may Campo Delgado, may taxi na kapila. Insailo nila dito sa may mulye nga area. Tapos, ang taxi pasulod na sa may City Mall parking area. May U-turn sa sulod ang mga pasahero dito mahulat eh. Nagulat ka mo ito sa may sulod sa parkingan ka City Mall?
5: Nagulat kami dito. Pero igo ang nga standby naman kami ito. Hindi naman kami kasaka dito sa mga pagigutok naman itungod. Nga ang halin nga mga salakyan ng sagwa ay mga pasahero na daan kaya nagsala ang mga pasahero. So kung kay kung ano nga style nila.
6: Ate, naayawan daw lang sa taxi.
5: Ayawan ka di, pulo na ka taxi. Nagyan naman na patulog sa parking nila. Ah, wala agad na isa nga nagdulog. Eh, puno na sa sayro. Nga drap lang sagwa siya sa timol ka ulat. Sagwa nila ayon, drap may mga sayro mga nagatanga. Eh, ang imbes nga igwa na sa taxi, isulod pag nila sa likod sa City Mall. Kapito mag U-turn sila pagwa. Eh, ano ang sila yung standbyan ito sulod. Tapos, ang pasayro, ang taxi nga magsulod. Ito, magsayro na. Ito yung ulat, may itong ulat. Ito wala man.
6: Baka balita ka gimaras ka mga pumuluyo na start?
5: Oo, ito gimaras yung kami ha.
6: Kanya mag-asawa ka mo?
5: Oo.
6: So, atlaw-tlaw ka mo nag-tumka-taka magsakay taxi?
5: Oo.
6: So ang ini nga system na bagulang gilid ka o hindi gid mayo?
5: Hindi gid nami, tayo labi kami amo niya mas pa hospital pa mga to. Hindi kami kadali-dali tungod nga sa amo na nga sitwasyon nila.
6: O emergency pa no, nga dali kami sa hospital no?
5: Oo.
6: Okay. So ang ini nga system, maglialin to sa muli mga taxi, masulod sa City Mall parking area at may U-turn. Ang mapasayro dito mahulat. Sa may sulod parkingan?
5: Oo.
6: Abali, dito na kamugin pa diretso?
5: Oo, dito magigibigin pa diretso. Nga, tayo pareho ang taxi, sakya namon. Dito kami nagbantay sa Ilada nga entrance. Pag-abot, ilibot pag dito. Tayo another man ang gasto sa metro. Kaya, kung ano, kaya ang taxi, metro man kami.
6: Okay, okay. Eh, salamat, sir, sa imo nga, kwan, komentar sa sining aking system na bagos ang pagdumalahan dira sa may parula ng parkingan sa taxi. Nakabay
0: So concern ini sa mga pasayro katropan dyan Ray, no? Kaysang una ang sistema dira gid man na abigin na papila na sa may entrance ng City Mall pero subong ang kung dira magpila ang taxi ginatabog sa dito sa dapat sa babaw tapos kung mag pick up sila sa pasayro dito sa sulod dito mahulat ang pasayro. Te pero to sa reklamo sa isa siguro on the part sa iya siguro isang management kato pan dyan Ray, no?
3: Centro.
0: Yan isang management galing te kung iya sang management ni ginarespeto man na to ng ila sa ringang sistema pero to yung tani dapat medyo lantaon Manila
3: Centro.
0: Ang epekto sa mga drivers
3: Centro.
0: At the same time sa mga pasayro ha? So nakalabot yung reklamo sa ato ni pamangkot na ton kung bala iyagin man ini sang mall ng sistema or iya sang city no? Hindi naman na nato nga dira magutok kid man abi kon magutok ang pagpila dira no pero dapat win-win solution dapat kay tropan dyan Ray
3: Centro.
0: Di bala no win-win solution dapat sa tunga sang mga pasayro sa management kag sa mga drivers
3: Centro.
0: Na hindi mabudlayan ang mga pasayro tiga pero to tigulang na tong pasayro ya. Hindi man makahimo, maka epekto sa trapiko dira sa mall sa aton sa mga tagpalamati. Last 11:51 ang aton oras sa dira sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. I-try tani no, magkuton tadugang ang ibang sining mga taxi drivers dira nga nagapila no and as much as possible try taman kuan ang traffic bi no dira sa area parte sa sining nga concern
3: Centro. Centro.
0: Sa aton sa matag para bantayan karon sa last dos no ang pag resume sang impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte mga balantayan karon sa impeachment trial no sa last dos sa pag-resume sang aton sining mga senator judges. Sige, kita walang langon kita sa oras sa aton sining matag palamati pero bago kita magtakop good morning anay dira sa 3S Eatery. Good morning man dira sa taga Caltex kag Petron Gasoline Station also dira sa may Maymay sa Bukuhan. Good morning, happy listening. Nagkapamati dira sa aton. Happy listening and good morning lang.
3: Centro.
0: Sige, kada walang halangon kita sa oras bago kita magtakop. Sa aton sa ringamatag palamati, don't forget Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Centro.
0: Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka, kaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabako ng inyo relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka, kaya baskog ka kung nakaturbo ka. 100% natural, safe, and effective. No? 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis. Magtumar sa isa ka kapsula kay dapat hindi lang na ubo ang katiga mo.
3: Centro.
0: Dapat tanan-tanan. Importante na katiga. Kag dapat, happy ka, happy man si misis mo. Di ba katupan dyan, Ray? Turbo Dietary Supplement for Men. Sige, kay Ma'am Kisuna Ramen. Ma'am, thank you, good. No? Kay Ma'am Lucel Capio, good morning. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, and also sa kay, sa kay Ma'am Dali Iraya, dira sa Canada. Thank you sa pag-monitor. Wala ta oras sa ato na pagpangalagad, magasunod na ang XFM News sa nationwide. Sa pangalan sa aton sining technical partner, katropang John Ray Bertis. Alam mo ito? Katapan dyan, Ray? Kita mo ito, ha? Mangkot ka mo kung anong ginahambal ko kay katropan dyan, Ray? Maan ko ninyo, ay. Amo na, amo na yan ni katropan dyan, Ray, ha? Standby sa masunod ng mapagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: Centro.
7: Mga katropa, excited!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ani ka mo? Kon may migraine man ka mo? Amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Padayat na kubuwas na.
13: XFM. Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, katropa. B-Box muling nakapagtala ng uson sa Mayon Volcano kaninang umaga.
2: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Presiding Officer Chief Escudero iminungkahing baguhin ang oras ng impeachment trial.
2: Pag-aangkin, umano ng China Scholar sa Batanes, bahagi ng mas malawak na strategy ng China ayon sa isang analyst.
0: Pilipinas, mga katropa, nauuna pa rin bilang global number 1 seafarer supplier.
2: Septic shock, dahilan ng pagpanaumano ng grade 4 student matapos ang school deworming activity sa Cavite ayon sa DepEd.
0: Balitang regional, bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya sa Davao Occidental. 3 ang patay at 6 pa ang nawawala.
2: Sa balitang international, 27 na katao patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand.
0: Balitang showbiz naman, anak ni Julian Santos, kinilalang player of the match sa isang football tournament sa Spain.
2: Sa balitang sports, Converge Fiber Source Justin Arana inaasahang makasama sa susunod na Gilas Pilipinas Pool.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Lunes sa 13 sa buwan po ng July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, muling nakapagtala, katropa, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng tinatawag po na pyroclastic density current o mas kilala bilang uson sa Mayon Volcano sa Albay kaninang alas 9.36 ng umaga. Sa ngayon, nasa 189 na magkakasunod na araw na ng effusive eruption ang nararanasan ng vulkan na nagdudulot ng umaagos na lava, uson at mga paghuho ng bato. Dahil dito ay nananatili ang alert level 3 sa Mayon Volcano. Ipinapaalala na mahigpit pa rin pinagbabawal ng P-Box ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng mapanganib na aktibidad ng vulkan.
1: XFM News Nationwide.
2: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
1: Live report.
2: Sasalang sa witness stand ngayong Lunes, July 13, si NBI Senior Agent Jeremy Lotok para sa ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the President. Ayon kay House Prosecutor at Takbayan Representative Chel Jocno, magbibigay si Lotok ng karagdagang detalye mula sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente. Si Attorney Verhil Liguta naman ang magsasagawa ng examination kay Lotok habang si Iloilo Representative Lawrence Defensor ang mananatiling lead public prosecutor para sa naturang artikulo ng impeachment complaint. para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, inirekomenda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Yis Escudero ang pagbabago po, mga katropa, sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, iminungkahi ni Escudero ang isagawa ang paglilitis mula alas 9 daw na umaga hanggang alas 2 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Anya, ipatutupad ang bagong schedule sa pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27 o matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong PBBM. Pagkatapos sa impeachment proceedings, susunod naman ang regular session ng Senado mula alas 3 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules rin.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo naman ni Senate President Win Gatchalian na maaari nang ma-access ng publiko sa online ng mga dokumento kaugnay na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, layunin itong hikayatin ng publiko na makilahok sa proseso sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsusuri at pag-unawa sa mga dokumento at ebidensyang inihain sa kaso. Makikita ang mga naturang dokumento sa impeachment tab ng official website ng Senado. Hinimok din ng Senate President ang publiko na gamitin ang online access bilang paraan upang maging mas bukas at transparent ang impeachment proceedings laban sa ikalawang pangulo.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa kaugnay pong balita, mga katropa, ibinaba na ng National Capital Region Police Office, NCRPO, sa heightened alert status ang seguridad sa Metro Manila sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, epektibo ang pagbabago alas 12 ng madaling araw noong Sabado matapos manatiling maayos naman at mapayapa ang sitwasyon. Sinabi rin ni Aberin na kalmado ang paligid ng Senado ngayong ikapat na araw ng paglilitis kahit nabawasan ang police deployment sa lugar. Gayunpaman, nanatiling mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad at inspeksyon sa lahat po ng pumapasok pa rin sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Maaari nang ilipat sa detention facility si Senador Dante Marcoleta matapos ang kanyang antibiotic treatment ayon sa Philippine National Police General Hospital. Batay sa medical assessment ng PNP General Hospital, sapat na ang kondisyon ng senador upang mailipat sa detention facility matapos makumpleto ang iniresetang gamot. Wala pang ibinigay na eksaktong petsa kung kailan isasagawa ang paglipat ng senador. Patuloy namang susundin ng mga otoridad ang itinakdang medical protocols kaugnay ng kalagayan ni Marcoleta bago isagawa ang kanyang paglipat. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na walang mangyayaring special treatment kay Senador Marcoleta.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Pangulong Marcos, mga katropa, muli po iginiit ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live Report.
3: Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa pagunita ng 10th anibersaryo nito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi magbabago ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang paninindigan ito ay hindi lamang tungkol sa tama at batas, kundi para na rin sa proteksyon ng buhay, kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na isusunod tulong ng Pilipinas ang kapayapaang nakabatay sa katarungan, paggalang sa international law at respeto sa isa't isa. Pinagtibay ng 2016 Arbitral Award ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea at idirekta ng walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na dapat seryosohin ang pahayag ng ilang Chinese academics na nagsasabing bahagi umano ng Taiwan ang Batanes na pareho umanong pag-aari ng China. Ayon kay Teodoro, bagamat hindi ito opisyal na pahayag ng pamahalaan ng China, maaari itong ituring na quasi-statement o quasi-state statement. dahil sa istruktura ng sistema sa China kung saan ang mga pahayag ng mga akademiko ay maaaring sumasalamin sa posisyon ng Estado. Tinawag naman ang kalihim na ridiculous o katawa-tawa ang naturang pag-aangkin, ngunit iginit na hindi ito dapat baliwalain dahil maaari itong maging bahagi ng information campaign ng China. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela na mahalagang kondenahin ang ganitong mga pahayag upang hindi ito manormalized, habang hinimok din niya ang Chinese Embassy na linawin kung wala talagang balak ang China na angkinin ang Batanes.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Professor Rene De Castro, International Security Analyst at professor po sa La Salle University, na hindi dapat baliwalain ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na bahagi mano ng mas malawak pa na strategy ng Beijing. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na maaaring may kaugnayan na nasabing pahayag sa tumitinding tensyon sa Taiwan Strait, lalo na sa layunin ng China na palakasin ang impluensya nila sa rehiyon bago ang target nilang timeline sa 2027. Dinagdag po niya, mga katropa, na mahalaga ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kakayahan sa sandatahang lakas dahil mas mataas ang defense spending ng China at maging ng ilang karatig bansa gaya po ng Japan at Vietnam. Iginit din ni De Castro sa interview na bukod sa pagbili ng makabagong kagamitang pandepensa, dapat ding pagtunan ang pansin ng Pilipinas ang maintenance, pagsasanay ng mga tauhan at pagpapaunlad ng mga shipyard upang maging handa sa pangmatagal ang pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, iginit ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University, na patuloy na ipinatutupad ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng pagkapalakas ng maritime cooperation kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na malinaw na idineklara ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China, kaya't patuloy itong ginagamit ang Pilipinas bilang sandigan sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Gayunman, sinabi ni De Castro na patuloy umanong binabaliwala ng China ang naging desisyon ng Arbitral Tribunal at ipinagpapatuloy ang paggiit ng malawak nitong pag-aangkin sa South China Sea. Dagdag pa niya, ipinapakita lamang ng mga hakbang ng China na taliwas ito sa sinasabi nitong peaceful emergence dahil nagpapatuloy ang pangimasok at pag-assert nito sa mga pinag-aagawang karagatan sa rehiyon.
4: Pagkakatiwalaan mo pa naman isang makapangyarihan na bansa na pipiwa sa isang kasunduan, sisirain yung kasunduan. Peaceful emergence. Huwag kayong mapahala. Pero ngayon, nakikita natin, unang-una, yung pananakop niya sa South China Sea, pasung ruling, sinasabi ng ruling, walang basihan yung pananakop mo. Pero binaliwala niya yan, tinuloy niya yung pananakop. Hindi pagsunod ng China sa ruling, nasiga ang China. Na hindi talaga peaceful yung kanyang emergence.
2: Mm-hmm.
4: Kasi talagang nananakop siya, force papalaga natin. Ang nananakop na bansa.
2: Yan ang tinig ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University.
1: XFM News Nationwide.
0: Muli namang kinilala ang Pilipinas bilang naungunang tagapag-supply ng mga marino sa buong mundo. Ayon po ito sa Seafarer Workforce Report 2026 batay sa datos na ibinahagi ng Maritime Industry Authority o Marina. Ayon sa ulat, may tinatayang nasa 203,179 na Filipino officers na nagtatrabaho sa pandaigdigang merchant fleet, mas mataas kumpara sa India, China, Russia at Indonesia. Bumubuo ang limang bansang ito na mayigit sa 56% ng kabuuang seafarer workforce sa buong mundo. Nanguna rin ang mga Pilipino sa parehong officer at rating categories ng mga seafarers na sertipikado sa ilalim ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o yung tinatawag nila na STCW. Ayon sa Marina, mga katropa, patuloy nilang pinapalakas ang maritime education, training, assessment at certification systems para mapanatiling globally competitive at pasok sa international standards ang mga Filipino seafarers.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ng Department of Education na septic shock na dulot ng impeksyon ang paunang natukoy o initial findings na sanina pagkamatay ng grade 4 learner ng Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Matapos itong ma-ospital kasunod ng sinasagawang deworming activity sa kanilang paaralan. Ayon sa DepEd, isinagawa ang routine deworming noong July 2 sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Kinabukasan, isinugod sa ospital ang mag-aaral matapos makaranas ng pagsusuka. Sinabi ng ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga health authorities upang matukoy ang buong detalye ng insidente habang isinasagawa rin ang pagsusuri sa umiiral na health at safety protocols sa mga paaralan. Tiniyak din ng DepEd ang pagbibigay ng emotional, psychological at iba pang kinakailangan suporta sa pamilya ng bata kasabay ng panawagan sa publiko na umasa lamang sa beripikadong impormasyon mula sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Balita muna tayo dyan sa Malabon. Nasa 3,000 na residente po nakatanggap ng bigas sa paipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Gayun din po ng national government. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: Pinoyak ni Malabon City Mayor Ginny Sandoval ang patuloy ng pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan matapos pangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pamamahagi ng bigas para sa 3,000 Malabueño sa ilalim ng programang Hapag Sigurado Rice Distribution para sa Malabueño. Nakatanggap ng 10 kilo ng bigas ang mga beneficiaryo kabilang ang mga persons with disabilities at iba pang sektor na nangangailangan ng tulong. Ayon kay Mayor Sandoval, malaki suporta hangatid ang national government upang mapalawak ang mga programa ng lungsod para sa food security at kapangalan ng mga residente. Bahagi ang programa ng bawat bayan makikinapang program sa ilalim ng local government support fund. Sa ngayon, nasa 15,799 rice packs na ang naipamahagi ng Malabon City mula sa target na 20,629 beneficiaryo sa unang bahagi. Patuloy naman ang distribution upang matiyak na mas maraming pamilyang Malabueño ang makakatanggap ng tulong. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man

0: Guns, XFM, Radyo Patrol Iloilo sa 100.7, XFM Palawan sa 104.7, at sa XFM Gel Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa bahagi po ng Davao City. Si Bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya dyan. Sa Davao Occidental, 3 yung patay, 6 ang nawawala. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Patuloy na lumalala ang bilang ng mga biktima ng matinding pagbaha sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, matapos kumpirmahin ni Municipal Mayor Jason John Joyce na umakyat na sa 3 ang bilang ng mga nasawi. Batay sa pinakahuling ulat, 6 katao pa ang nanatiling nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad, habang isa ang matagumpay na naisalba at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa panayam ng XFM Davao kay Office of the Civil Defense Region 11 Director Edna Dayanghira, sinabi nitong umabot na sa 13 barangay ang naapektuhan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Pinakamabigat ang pinsala sa barangay Tanuman, kung saan naitala ang mga nasawi at mga nawawalang residente. Ayon kay Dayanghira, ang malawakang pagbaha ay dulot ng southwest monsoon o habagat na lalo pang pinalakas ng Bagyong Inday. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang search, rescue at clearing operations, kabilang ang paglilinis sa mga baradong ilog at mga kalsadang natabunan ng landslide. Samantala, nagsagawa na rin ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDANA ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga apektadong lokal na pamahalaan sa Davao Occidental upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsalang iniwan ng kalamidad. Samantala, matapos ang trahedya, ikinagulat ng mga residente ng Barangay Butuan, Jose Abad Santos, ang umano'y paglutang ng isang orifice matapos ang matinding pag-ulan. Marami ang naniniwalang isa itong masamang senyales, bagamat wala namang siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na may kaugnayan ang paglitaw ng naturang isda sa mga sakuna o kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: 2 lalaki tinangay ng baha, patuloy na pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
3: Patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang 2 residente ng Sampuang at Ausor na tinangay ng lumargasang baha dulot ng walang tigil na pag-ulan sa lalawigan. Kinilala ang nawawala na sina King Amer Montila na inanod ng baha sa Barangay Dalapang Labangan at Joel Umpok na tinangay ng malakas na agos sa Barangay Baklay Tukuran nitong lalawigan. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa natagpuan ang 2. Nagpapatuloy pa rin ang sinagawang retrieval operations sa pag-asang matagpuan sila sa lalong madaling panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Motor rider nasawi sa Bangaan, lalaki patay po sa Pamaril, at pasintabi may pugot na ulo yung natagpuan din sa Basurahan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Kahiwalay na kaso ng pagkamatay ang inimbestigahan ng mga otoridad sa Cebu, kabilang ang isang aksidente sa kalsada, Pamamaril, at pagkakatagpo sa isang pugot na ulo. Nasawi ang 27 anyos na si Jigar Jaime matapos mabangga ng kasalubong na Toyota Hilux sa Transcentral Highway, Barangay Cantipla, Cebu City, pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungong Cebu City ang Toyota Hilux na minamaneho ni Ramil Dico, 42 anyos, habang bababa naman ang balamban ang Yamaha Inmax ni Jaime. Umano'y lumihis sa kabilang linya ang motorsiklo sa kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa pickup truck. Tumilapon ang rider at namatay sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Samantalang isang 28 anyos na lalaki na alias Jojo, residente ng Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu, ang nasawi matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa sityo Bangkal, Barangay Ibabaw, Cordova, Cebu. Ayon sa pulisya, kapwa umano sangkot sa illegal na droga ang biktima at mga suspek. Tinitingnang motibo ang hinalang itinuring siyang police informant matapos mahuli ang ilan nilang ng kasamahan. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkakakilanlan na babae na tagpo ang pugot ang ulo sa Dawis Road, Barangay Kansuong, Talisay City, Cebu. Kaugnay nito, nagpa-DNA test ang pamilya ng 48 anyos na missing na live-in caregiver na si Pilar Basilio, kilala rin bilang Katha sa Avidra, o pamatukoy kung siya natagpo ang biktima. Huling nakausap ng pamilya si Basilio noong Hulyo 4 at iniulat na nawawala noong Hulyo 8. Hindi pa kinukumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan.

0: na ng labi habang hinihintay ang resulta ng forensic examination at DNA. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Patay na isda, nagsilutangan sa ilog Cagayan sa Santa Maria dahil sa pagbaba ng level ng tubig. Ginawang daing ng mga residente. Ulan patuloy na inaasahan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao.
2: Nagsilutangan ang ilang patay na isda sa ilog Cagayan na dumadanoy sa bayan ng Santa Maria Isabela nitong mga nakarang araw kasunod ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa ilog Cagayan. Kwento ng mga residente sa bayang pag-init ng tubig at matinding init ng panahon, kaya maraming isda o mano ang hindi nakayanan ang kondisyon na tamatay. Dahil dito, kinawang daing naman ng mga residente ang mga isdang lumulutang sa ilog Cagayan bilang ulam upang hindi anila ito masayang. Dagdag pa nila, hindi mo rito ordinaryong pangyayari dahil hindi pa umano ito nararanasan sa mga nakaraang taon. Kapansin-pansin umano ang pagbabago ng klima taon-taon, at kung magtutuloy-tuloy ay posible na madagdagan pa ang mga patay na isda sa ilog Cagayan. Bukod sa mga patay na isda, marami rin ang palutang-lutang at tila nangihina dahil sa sobrang init ng tubig. Nakakabahalaan nila sa mga mangingisda, samantala hindi lang pangingisda ang epektado, kung saan pinangangambahan din ng mga magsasakang kanilang mga pananim na unti-unti nang nalalanta dahil sa tagtuyot at wala pang malakas na ulan na makakatulong para madiligan ang mga sakahan. Dahil dito, umaasa na lamang ang mga residente sa pag-ulan upang muling tumaas ang level ng tubig sa ilog at makatulong sa mga pananim ng mga magsasaka. Anila, malaking kinhawang ulan para sa ilog at kabuhayan nila. Sa ngayon, patuloy ang pagmamonitor ng mga residente sa kalagayan ng ilog Cagayan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
1: At panghuli katropa, meron pong lalaking patay matapos makuryente sa bayan ng Toboso, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Sitio Canangkaan, Barangay General Luna, bayan ng Toboso, Negros Occidental, noong hapon ng Hulyo 11. Kinilala ang biktima sa alias na Bitoy, 20 anyos, empleyado ng isang construction company at residente ng Barangay Buena Vista, lungsod ng Himamaylan sa Negros Occidental. Batay sa investigasyon ng Toboso Municipal Police Station, kukunin sana ng biktima ang kanyang cylinder molding ng aksidente o ano nitong nadikitan ang isang live wire na naging sanhi ng kanyang pagkakuryente. Agad pang isunugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na isang aksidente ang nangyari. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News. Weather update.
1: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon kung saan pwedeng makaranas sa mga kalat-kalat na pagkulog at kidlat. Ulan, thunderstorms din ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental, Mindoro at Palawan. Katropang Bati, habang localized thunderstorms naman ang magdadala ng kaparehong lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao. Sinabi po ng PAGASA, mga katropa, sa pamamagitan ni Weather Specialist Aldzar Aurelio, na hindi na makaapekto ang habagat bukas at sa susunod pang araw dahil hihira na siya at maging dominant weather system na po ng bansa yung Easterlies. Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Sumikat ang araw, katropa, 6 or 5:34 ng umaga at lulubog mamaya 6:30 ng gabi.
4: Showbiz News! Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagmalaki ni Judy Ana Santos Agoncillo ang kanyang anak na si Juan Luis Agoncillo o mas kilala bilang Lucho matapos itong hiranging player of the match sa isang international football tournament sa Spain. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi na aktres ang mga larawan ni Lucho habang naglalaro at sinabi niyang labis niyang ipinagmamalaki ang dedikasyon at pagsisikapa ng anak sa football. Ayon kay Judy Ann, bukod sa pagkilala bilang player of the match, nagtapos din sa 16th place ang koponan ni Lucho mula sa mahigit 70 international teams na lumahok sa torneo. Tiniyak naman nilang mag-asawang si Ryan Agoncillo ang patuloy na pagsuporta sa mga pangarap ng kanilang anak. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
5: XFM News Nationwide. Balitang International.
1: Atib sa atin ng Santon Gold katropa, aabot na sa 27 katawang namatay, 63 ang nasugatan, kabilang ang 22 critical na nasa kondisyon ngayon matapos sumiklab ang sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand nitong Sunday ng gabi. Ayon po sa otoridad, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa kisame ng establishment habang pininiwalang makapal na usok din ang paunang dahilan ng pagkamatay ng maraming biktima. Iniimbestigahan na kung may harang sa fire exit matapos matagpuang malapit dito ang ilan sa mga nasawi. Matay sa paunang impormasyon, napansin umano ng mga musikero sa bar ang usok mula sa isang circuit breaker malapit sa entablado bago mawala ng kuryente at magkaroon ng pagsabog.
5: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports sa tinaman sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Umasa po si Converge Fiber Sixers Head Coach Delta Pineda. Matatanggap ng tawag si Justine Aranya para makasama sa susunod na pool ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifier. Ayon kay Pineda, matapos mapasama si Juan Gomez Dilianio at Justin Baltazar sa national team, panahon na rin para mabigyan ng pagkakataon si Aranya na magsuot ng Gilas jersey. Malaki po ang kumpiyansa ni Pineda kay Aranya matapos itong magdala ng 14 points, 5 rebounds at 3 assists sa panalo ng Converge contra Titan Ultra. Usan kinilala rin siya na player of the game.
5: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayon pong Monday, July 13, 2026.
6: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa o si Buddy Obera.
6: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas!
5: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
7: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Pahiyato!
1: Dahil akon kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
4: Exciting.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
13: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
16: Yeehaw! XFM.
17: Patropa mo!
4: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpramati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita si Sang Edison sa ato sa nga pagparagad sa nga programa sa pagtalakay sa mga nagakadapat nato sa nga himuon na gudto nga makalikaw kita sa mga malala nga pamalatian. Ang ato sa nga pamalatian nagahalin man lang ini numero uno gid kakulang sa nutrisyon sa ato sa nga lawas. Ikaduha ang ato sa nga lifestyle. Katulad abisang permilang kulang sa tulog. Damo ka sang bisyo, gainom, gapanigarilyo, kag mahilig sa mga matamisin nga mga ilimnon bala. Pagkatapos, ang hilig ta bala sa mga pagkaon nga hindi man makadalagid sa madamo nga nutrients sa lawas ta sa baylo, damo sa mga komplikasyon nga madala niya. Pariyo sa bisang pagkahilig ta magkaon sang litson, ang paaton pagkahilig sa sobrang panginaon sa mga pastries, mga bakery products bla katulad sang cakes, pagkatapos ice cream, ang pagkaon sina sa panalagsa lang kag sa kontrolado sini nga kadamuon. Actually hindi gid man makapalain sa ato sini nga lawas, so ni data nagasupot lang na sa lawas ta. Kung sa mga no pabla sa tubig pablang lagtok na supot sa ato sini nga lawas. Nagadamo kag pagabot sang malawig ka panahon nga pagsupot. Dinikada kon kaysa amo ni nga nagapagwa ang lawas ta sa mga symptoms. Hambal masami kon magpa-check up kita sa may simptoma ng imo sini nga balatian. Imayad lang kon kaysa kon matabangan ka pero kon hindi bala mapunggan ta ang paglala sa ato sini nga mga pamalatian or hindi kita mag-suffer sa malala nga mga balatian kon insaktong pagtipig ta sa aton ikayong lawas pagkaon sa mga masustansya nga mga pagkaon. Live ang programa The Secrets of Health sa tanan sa ninyo mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Basi kung may mga concerns ka muna, may mga pamangkot, parte sa inyo sa ninyo kayong lawas, labi na sa ato sa ninyo mga produkto, kung ano nagkakadapat ninyo sa ninyo himuon, ano ka, sa ano ninyo dapat sa ninyo imnon, kung may ginabatsyag ka mo, anong nagkabagay sa ato sa ninyo mga produkto, labi na gid sa mga waypat may ginabatsyag ang ato sa mga produkto ang tinutuyo sini mapunggan ang pag-set in sa mga malala nga balatian. Katulad na sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Ang muna ginatawag na ito sa nga Ultimate Trios ang Yes to Health Incorporated. Kag sa ito sa nga pagparagad, sa gihapon upunta ito sa nga Certified Naturopath Practitioner and Consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa ito sa nga pagpangalagad, upod man sa ito sa mga suki nga mga tagpalamati. Di man ka muna hamtang ano, sa nga nagaupod sa ito sa nga pagpangalagad. Welcome gid sa ito sa nga programa, sa nga edisyon. Isa na naman katupi ko. Ang amon sini pag istoryahan, ululupod kita tanan ano. Kag libre man ka muna makashare sa inyo sa mga opinion dra or kung may ang termino sa kilala na ito, Sir Josil, kung maripahan mo lang sakit mo, pwede ka man kapamangkot itong gusto mo, kay libre man lang.
0: Oo, kag ang mga aton sinay nga tinutuyo gidya sa mga kauturan, tabala nga vulnerable ng edad, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kag ang ila sinay nga mga ginabatsyag bala daw mahulog sa malala sinay nga balatian. Sa timprano pa, ang aton sinay pwede mahimo dira is mahatagan na ito sa nagkakaigo ang supplementation.
1: Correct, Sir Josil. Bala nung may hambalan nun, kita no, actually biblical nino, nagambal, blang, there's a way that seems right to a man, but the end is the way of death.
0: Mm.
1: Ang punto sila, Sir Josil, may mga pangginawi kita nga nami sa aton subong, daw kahapos man lang, daw ka nayanaya man lang, daw kasulhay man lang. Pero dapat, Sir Josil, tinguhaon gid naton kag siguruhon naton inibala ang aton pamatyag, ang aton gana, ang aton nauyunan, sigurado bala nga makahatag sang kaayuhan o kon makahatag sinisang perwisyo kon kapahamakan.
0: Ang hambal nila liwat, Dok Leo, pinandigan ta aton bala niya kasulatan ha.
1: Mm-hmm.
0: Mahapos ko nung dalan pa kadto sa impyerno mo.
1: Lapad ko na mo.
0: Kita na niya katuntuhan ni mo alam bala kay buhi ka pag inhambalan niya. Sila galagaw kanoy, buhi ka pa, sila pro kalagbo to na sa impyerno.
1: Sakit-sakit ba?
0: Oo, so amo man akon kaysa wala, Dok Leo, sa aton lawas. Galakat ka matod kay gahulag, mahambal nga siya walking time bomb na, anytime niya matumba na sila niya dido na.
1: Correct.
0: ina bangod kay balanta na gid nga gamasakit na kita. Hala pagkita ka pasaway ma'am Balti, may bulong man ah.
1: Correct. Pero isa gid sa halungan aton Sir Josil, may mga silent disease and silent organs kita. Amo nang alandaman naton, ano balay ng mga sakit, ano balay ng mga organs naton. Tokibo naton, kaupod kay Sir Josil, kag upod man syempre sa inyo diri sa aton sa ring pagpangalagad.
0: Abi istoryahan tang inyo sa ning mga habits balang inyo sa ning nakagawian. Kung kaysa ti gamay-gamay malana, mambal nga mapreparal ako isa kaputas sa tinapay siya, igola na, tapos pa niya, ponseling niya, hasta magtagtulog, isa kaputas tinapay, maubos siya. Mm-hmm. And that's additional consumption sa imo siling alawas, or inang inhabit na ni mo nga kadagabi, hindi ka katulog ya kung hindi ka usap tinapay, even though bago ka kapanyapon, eh, hindi man naguro magwa sa gluttony, no? Which is a, ano ba lang, tawag nato sin immortal sin Doc Leo.
1: Tiko ng habit mo, Sir Josil, hindi nasuno sa imo sininga ika ayong lawas, kapin pa pag-abot yas pagkaon, hindi uman kinahanglan, pero sa higyapon kaon, partly, Sir Josil, may kabahin din yung ginatawag gluttony dere. Magluwas iya sa iban, yang nga daw, ginasiling ba lang termino na to, no? Kaysa nga daw, dalok, gidbla. Nga hindi iyawan blasang Panginaon kapin pa bisan na balaan nga pinakadelikado galing oras o kontak na sa pagpanginaon sa tiun sang kagabihon. Pero sige lang gihapon Sir Josil, problema daw gid na isa kasala nga nahimo naton sa aton tugalingon, amo ang pagpabaya sa aton ikaing lawas sa piyak na balaan na naton nga salain na
0: ginasaway lang hanikon kay isa nga siling niya ba siling niya na ano man ang imo batasan siling niya daw gamama kalang iya mo permi kay kada kita sa iya permi, may ginausang lang permi Doc Leo mo
1: nabal ganit sa kilala ko sando kanding ganit huway pa huway usam niya.
0: Sige usang niya. Pero mga magagmay na ito, sa nga man ang kagawian bala, mo na kung kaisa nagasululupot, kagkibot ka lang kung kaisa, lala nang imo sa nga pamatsyagan. Nabi isa sa Honta B. Doc Leo, lifestyle. Anong masaming, mambal, gamay-gamay mala ni, talagsa mala ni. Pero masupot, Doc Leo, nga mga nakagawian ta, or habit, or vice, or vices, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, kagini mga magagmay, kumpiyansa lang kita, kati nami gani aton sa pamatsyag. Kada mo sa mga bagay, Sir Jose, rin ganihimo na ito nga manami para sa aton. Nung kaisa, masunggod pa kita kung sawayon kita, kay mahilabtan ng aton sa enjoyment. Kaisa, nagasunggod-sunggod pa kita, pero aton to kibon nga ang intensyon gali, posible sa nagahambal sa aton, tungod lang sa kabalaka sa aton. Sini?
0: Ang habit gali, Doc Leo, nag-develop lang sa tao. In short, why man tagin bunaga being kada gabi mo mausap kay mo pag tinapay tapos mapanyapon no in short sini ginbunag kita natawo kita nga dapat kun tani kahibalo na kita samtang nagadako kita ka makapaminsar sang habit o ko nakagawian ta ang iban sini na hambal ti naan na don ako mo. Why is it nga na doon nyo, abing akon mga pika mo, dumdumon nyo, gini dapat Santon Gold Coffee Mix or ni gani Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo?
1: Tungod Sir Josil nga kung maanad kita, so sto sa nga mga ilim nun, health ang aton sa nga maani o kung beneficyo. Ang punto kala sa nidari Sir Josil, pag-abot sa paanad-anad kag sa ugali, tuman ka dako ang papel sang ginikanan sa kabataan.
0: Kay parehas lang ni paggamit sang habon na Bedok Leo no. Ang Clear Skin na herbal soap kag ang aton nga Santon Plus herbal soap Doc Leo. Mahambal sila ti amo na nang naandan amon kay amo nang ginabakal ni nanay kag ni tatay amo nang ginapadala sang akon sining pamilya linto sa abroad o kon ginapadala dar sa akon nga supply sang habon ti pamangkuton mo sang una no na panghabon mo haw siling nga ti amo malang ni ti selina anda don ako abi panadan nyo balang inyo sining nga lawas bala kon mang habon kamo Clear Skin na herbal soap kag Santon Plus herbal soap ma and the rest of our products so maginom kamo for example why kuya gapangapi gapang tea lang ako ti Santon Plus Gold Herbal Tea, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil. Yung pinakapunto mo lang sa ni maayo man o kundi maayo, depende sa nandan naton, either binipiso o kumperwisyo ang aton sa nga anihon. Pero yung pinakapunto lang, Sir Josil, since yung balga ni Sir Josil, masapos, iya mo, magkadto sa... balaan nyo na kung di ng padulong ah.
0: Sa nagadabadabang akala ko.
1: Ang balasang kilala ko sa Banyo Station, yung itagbong kagid sa linaw nga kalayo.
0: Ang hambal sa iban siya na, Dok Leon. Habalan mo ka na, no? Siya, no, litson baka. Kati ka dabad na ba ang kalayo? Antis mo litson, no, ng baka mo.
1: O kon hurnuhan man. Ano? Ang pinaka-point lang natin sa ni Sir Josil, kinanglan gid man sa medyo pagka maid-id, kag pagka mauti-uti pag-abot sa ton ikaing lawas. Pero sigurado kita, Sir Josil, na kung husto ang aton sa didalan na gina subay pagkanto sa ikaayong lawas. Hindi kita maanad sa mahapos lang. Kaya ang mabudlay, Sir Josil, ang makapaayos sa aton sa lingalawas, eventually mangin mahapos para sa aton kung mapraktis na ton. Kag siyempre, makaugalian na ton kinaanad na kita dira.
0: Ari lang pinaka-basic kidi ang implo sa tao, Dok Leo. Why is it yung pagkatapos naton pupo nga ginahugasan ta? Is because nga nangin waste na naton. Nangin, ano na naton, ni reaction. Tinga binga gambalang lawas ta, bikaon ka man masustansya. Tinga ang indikin masustansya mo kaon no. Nabipili ang masustansya. Bisan pa kon ka isang sa primero, masulo sa gapragid man. Pero kung maanad ka, ti okay man pareos na i-implo lang ha. Ang mga vegetarian kay non-vegetarian. Pagkatilaw iya sang non-vegetarian sa vegetarian foods niya, hindi takok sa ho. Tinga na sauan man sa mga vegetarians. Ang iban sini, hindi man primero vegetarian, nag-shift sa vegetarian, nasauan man nila. It's because nga, gin disiplina ang kaugalingon, kagin paanad ang kaugalingon, Dok Leo. So, amumaning sa mga, nutritious nga mga pagkaon, panadon ta kay, amuganing hambal naton sini, tama kahapos ang dalan pagkadto sa linaw sang kalayo, pero mabudlay ko no pagkadto sa lugar ko no may everlasting life eh. It's just like baka nga maagi sa tanog bala sang dagom ang pag-agi.
1: Kamilyo.
0: Ti kabudlay. So amo man anadon ta ko galingon ta. Bangod kay parius ni pagpanigarilyo. Nga agin bun agi ta sup-sup da kita ka upos kas garilyo ka daw man Dok Leo.
1: Nabunag kita, Sir Josil, nga empty. Kumbaga, sudlan pang aton sining painuino. Aton sining ginatawag utok. Ang termino, bless, Sir Josil, nga kung ano makita mo, ginatudlo mo, nagakintal na sa'yo mo sining paminsaron. Kasubong sang bisyo. Kadamon, Sir Josil, sa primero, gaubo-ubo, galingin ulo. Kasuka-suka, maghitit sa garilyo. Pero sa kadamo sini Sir Josil nga mga rason, barkada para ma-in sa grupo para nga doon di man maulihi gintuloy-tuloy na lang Sir Josil hasta nga naanad kag ginapangita na sang ginhawa.
0: Okay, ginapangita sang ginhawa, ginapangitaan na lang sang rason. Hambal nga ti naandan ko na ni kun panigilid loyal hawas ko sya ti panigilid lang ako ti alang-alang pa bi ano himuon mo sina kay ginadepensahan niya ng bisyo ya Dok Leo.
1: Kag dako na kapital sang ibang dra budlay na. Total na kuan na naasik-asikan kan nagibud lang kun nabasa kan nagibud lang paligo kan nalubos-lubos.
0: Oh, kag ti may sabat man dira dok ang may bisyo mo. Seling sang YBC, seling niya ang gin sigarilyo mo na, o gin support mo, subong seling niya, kapatindog ka na balay. Seling niya, timo, may balay ka, why? Niya, panigarilyo ka, why? Niya, why? Ti, why ganit? Niya, patindog siya sa balay, why ka magpanigarilyo?
1: Sigarilyo ka na lang.
0: So, tinuri kita sa mga lifestyle and mga pamalatian niya na apid sa ato sa nga lifestyle. Ang muna gin-mention na isa pagpanigarilyo, Dok Leo, pagamay-gamay lang sa primero, asa sa ulihi, gamay lang chimpong, why sa kapanigarilyo?
1: Correct, Sir Josil. Pero ari, isa lang ka-tip, Sir Josil, sa mga smokers, especially sa mga heavy. Pero, base sa pagtuon, Sir Josil, whether one stick or one pack ang sigarilyo mo sa isa ka-adlaw, para sa lang gyapon ang may negative effect sa ito sa ring alawas. Isa ka-tip nga mahatag ko sa inyo, ha, sa mga tagparamati na ito, especially sa mga smokers, aman gi kamo perme kun andam o kun reserve kamo perme dapat sa bulsa nyo, sa inyo sa ring pantry dira, may ara kamo sa isang Santhon Vitamin C. Nga man, compared sa non-smokers, mas manubo, akag mas madasig, magnubo ang vitamin C level sang tao nga nagapanigarilyo kumpara sa wala. So dapat may ara ikaw mo pirme sang vitamin C, especially Santhon Vitamin C, sa inyo sa inyo nga panimalay o kung balon-balon nyo sa inyo nga sling bags, shoulder bags. Kung smokers ka mo kay kinanglan nyo gid ang alalay sang vitamin C, bisan paano man lang. Though hindi sa Sir Josil maka-reverse ako na naman niya damage dira, pero bisan paano mapalawig-lawig man lang ang imo sa inyo nga pagkahutay kag ang defensa sa lawas bisan paano kumpara nga naganubo na nga daan, imo vitamin C, gasagarilyo kapag indugang, ano pagid nga uay ka malang sing dugang-dugang, bisan pa ano, Sir Josie?
0: So, amuning problema sa panigarilyo, kaya nga, kung magsuyop ka sa sigarilyo, uay ka kay balo kung anong atuto sa sulod, basi kung kibot ka lang bala, mambal nga bulaga, agali mo kay lala na lugar siya magpabalo ang lawas ta, kay daw na anad ka naman lang kun kaysa sang mga sinyali siya. Natural gina kay naga edad na.
1: Mm-hmm.
0: Dala na naman lang kun kaysa sa kolumoron sa baba nga may edad na. Pero again, ang pagpanigilyo contributing sang madamo sini nga mga komplikasyon sa sakit sa korason, sakit sa baga, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagari lang ha. Paliog lang, hindi talang pag-normalized. Ang ginatawag maginabatsyag na itong symptoms sa lawas tungod sa pag-edad, bangod sa itong sani bad habits.
0: Mm.
1: Hindi na itong dapat pag-iangot, ina. Kaya nga aman, kung nagbatsyag kasang amo sina nagluya imo baga, nagluya imo kurason tungod nga nagpanigarilyo ka, hindi mo lang pag-normalize na tungod nga nag-edad ka. Why mo ginpamangkot o galingon mo? Anong lifestyle mo?
0: Mm.
1: Kaya nga aman, may iban nga napatay man lang, balon talaga man, literal ha?
0: No.
1: Napatay man lang, why man sang amo sina? Tungod sa ila sila nga lifestyle, may nakong factor tungod dira.
0: Amo ning problema kay ti bisyo na ganing pagpanigarilyo. Di na painan ta sa inog bakal sang sigarilyo. Nga hindi kita kapain para magbakal sa Santhon Plus Gold Capsule or Premium D3 Softgel Capsule kag Santhon Vitamin C, Doc Leo. Nga mahal pa ganing isa ka stick sa sigarilyo subong sa kapsula sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Softgel Capsule kag Santhon Vitamin C.
1: Actually, Sir Josil, kadamo sa nakilala ko sini.
0: Oh.
1: Kargado sa bisyo, pero kargado man sa aton sining ultimate trio. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Kargado, adlaw-adlaw, nag-inom. Tisko, tiyanano na lang ng inyo, bay. Tibli mo kung anong ilang rason. At least, malam, isan ba? Nandok may palawig-lawig, kang may pulupaliwan, saan lang lawas, at nung kasi sa puro lang bisyo, though ay kita nag-encourage, taginahambal ko, ito nag-gubli lang gasto nyo. Timpunto, Sir Joseph, kasi may kasarang mas la, kasangkol mas la sa pag-bakal sina, hindi man naton sila mapunggan sa pagbisyo. At the same time, hindi man natin sila mapunggan sa pagbakal sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
0: As always, ulihin pag hinulsol, tandaan tagin na firme. Kaya kung mag-abot ka ng tiyempo, kung sa diin nag-delirio ka na.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang hambal naton, may pagkabastos ini, pero tell me if it's wrong. Amo nang hambal ko, no, kinatawo lang sa makako, hindi mo mention na nga idawat, kagbuligi ako, buhi alam ko, subong kinulsulan ko, natanan ko sa ladok layo mo.
1: No, ina, ya, kung sa bibi ka na, Sir Josiel, sang tuman ka apike, kaginip mayo, sa nga sitwasyon, kagkondisyon sa lawas.
0: Tingaw la ton tapabi na, kay ti anywhere, pwede ka mo kabakal Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, ka Santhon Vitamin C, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel, kagkada adlaw nga nagabugtaw kita oportunidad, ginatagaan kita tsansa sa pagbago, pagkayo sa ton sa nga lifestyle, especially pag-abot sa ton ikaing lawas.
0: Tika pareho sini, Doc Leo. Pwede ka kainom before meal, pwede ka inom after meal. Tinga after meal nga sigarilyo, gidya permibit biton mo magpahubot to sa sagwa kun din ka to manigarilyo. Nga hindi ka magbitbit abisang food supplement just like Santhon Plus Gold Capsule kag mag katot to sagwa mahambala. Lipatan ko ni karon imnon ko na lang.
1: Ari Sir Josilo, depende ina sa aton sa nga mindset. Pero kung naton sa nga gidatuag pinaka target gid kaayuhan sa aton lawas, especially kung halin kita sa bisyo, gusto na aton yung magbago sa aton tugalingon, hindi lamang sa aton tugalingon, especially sa aton mga palangga sa kaboy, family members na to, like sa komunidad sa pangkabidugan, kag sa nasyon na to ni, kayang healthy, kung na Sir Josiel nga nation, ginakompose na isang healthy nga citizen.
0: Mm.
1: Kag mabalaan mo ang panggobyerno sa isang katao, kung na medyo mahina, kung na Sir Josiel, pag-abot siya sa nga citizen, kung ilay kayang lawas ni, mahina manangin mo sa nga pagtalupangod. Ganing individual na lang naton yung ginapanawagan, Sir Josiel, hindi responsable ang gobyerno naton sa aton sini nga ikaing lawas kundi aton mismo ko galingon kay nga man kita man yang magpili ara available sa butika Sir Josiel tama kahapos baklon sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C especially kung halin ka sa bisyo nga gusto mo Sir Josiel sa transition paguntat sa bisyo pagkanto sa bag-o Sir Josiel sa ninyo kabuhi.
0: Oh, tina panigiliyo pa lang ang isa man nga sige kakatawag ka Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule ng Santhon Vitamin C. Ining mahilig lamang maghalaka pungko ka maghiwad-hiwad bala even after meal, Doc Leo.
1: Ari Sir Josiel, no, amo maning matawag na to no, kung kita kabalo magbalanse, may bentaha kag disbentaha.
0: Mm.
1: Sa unang panahon, tanan na lang halos kinanglan gid Sir Josiel manual. Bisak sang kahoy, sagob sang tubi.
0: Panglaba ko, so pagkagpakang.
1: Correct, Sir Josil. Iban sa nito na nag-init ulo, linas. Oh, ginalinas nila. Pero kalabanan, pakang din, Sir Josil. Pagtapos, antes ka magpakang-pakang, sina, alin sa'yo mo balayong kayo sa lukdohon, no, pasin ang linabador kung sinakaw pagkatusuba kung sa sapa.
0: Mm-hmm.
1: At part na, Sir Josil, sa atong sinang pag-exercise. Nga, which is, ang abisang iban sang una, Sir Josel, budlay ang aton sa nangyong kabuhi. Pero may binipiso galit sa aton ikayang lawas. Kay kinanglang kita maghulag, kagintuga kita para maghulag, ni para magsigil ang kaligid bilog hadlaw. Ang isa naman kadisbinta sa teknolohiya na aton sa mong Sir Josel. Ultimo, magsaylo ka sa channel sa mong sa nangyong TV.
0: Remote na.
1: Remote control.
0: Sa una, lubag-lubag na eh.
1: Na,
0: pagkatapos mo lang tao, siraduan mo pa na kay may arapan na sa sang... Ano na ganit, daw roll up, roll down, pero side by side la.
1: Correct, Sir Josil. Maglaba ka subong, pagpindot mo, iset mo lang, matulog na lang kung matapos na. Kagmala na, Sir Josil. May araga ni ba niya, nakapiod na. Amuning disbintaha, kay na-deprive na ito ng atong tugalingon sa nagkaigo, Sir Josil, nga paghulag. Ano bala ang disbintaha sina sa aton organs, ukon sa aton sa sistema, ang kulang sa paghulag, Sir Josil. Ang kakulang sa exercise, ginaangot, Sir Josil. O kung nag-resulta, eventually sa cardiovascular disease. Of course, isa lang na, may palabot sa aton sa unhealthy, Sir Josil, nga lifestyle pag-abot sa pagkaon. Te, ang gamay sa nga paghulag, ang kakulang sa hulag, ang katamad sa paghulag, nagkakontribuer sa high blood pressure, mataas ang cholesterol, poor circulation. Ara, Sir Josil, cardiovascular palang ina.
0: Kagkagasto, gidya kon, why kagahulag, gidbaladok layo? Buta balo sini, kulang ang imo sa nga physical activity. Kaya ga tinambo ka, bi mo kung anong galastuhan dara, Dok Leo. Mahal subong dilargo kag bayo. Pati brief.
1: Kapin pa, Sir Josel, kung kaisa, way ka na sa may mabakal lang igo si mo.
0: Oo.
1: Magpahungod ka ged.
0: Kisa,
1: iban nga sa stream, kapapresyo man.
0: Ambal sa stream, bahaw, sila nga daw hindi ko katabo, sila isang hawa ko.
1: Pero may kilala ko, Sir Josel, nga sa stream, may edad-edad na. Pero tanda, gyapon mag-shoot sa gamay nga buho.
0: Sang dagom.
1: Kaghilo. Sekreto niya, bimo kong nano, Visionex Plus adlaw-adlaw. Twice daily gina. Adlaw-adlaw gid. Basta kay masiling ka, Sir Josel, paano no? Magluwas nga na andad na saya. Pero wise antipara, kundi tanda lang sa gyapon, Sir Josel. Kaya tinaw niya sa panulok, maintenado niya ang Visionex Plus soft gel capsule.
0: Abin niyo kung maguba ang mata niyo, sinong gaganan siya? Number one, optometrist. Ophthalmologist. Kaya nga, kanto ka sa optalristahan niya ka. Kanto ka sa opto, at ilaban-laban sila niya, kinanglan mo dagin sila niya, antipara. Te, after all, pilab lang inabayad mo para magpatakod sa antipara.
1: Pero aray, Sir Josel, baliwala ina. Kaya kung kaysa, bisan waiwaay ka, gusto mo masalbar panulok mo, mapangitaan ni diyang kwarta mo. Ang problema kung mabulag ka.
0: Amo nang pinakamasakit sa tanan, kaya bisan milyonaryo ka na, kung bulag ka, ati way gid pulos.
1: Budlay gid, Sir Josel.
0: Ang problema wa galing kay parehas ni bala sa nakagawian nato sa una. Kung nagkapakang pati mo magpanglabaw mabel pigado gid si kwanto sa way kabakal washing machine. Ang washing machine sa halin sa una pag guwaya gid ha. Do status symbol na kung may washing machine ka magaranon kay imo mo.
1: Iban ganit sa una component lang, Sir Josel eh.
0: Nga
1: naka CD pa na ha. Bisan pa sa una ganin ang walang kilala ko. Sa may bitamak ka lang ganin.
0: So, that's it, ha? Ang kakulang sang pag-exercise. Isa na. Amo na yung isang una, hambal ni Dok Leo, manual ang tanan. Huwag ka mo kahibalong ang paglakat mo, halin sa balay nyo, pagkatos bubon kay maligo, kapag dala mo sang isa ka balding at tubig pa balik sa balay nyo. That's a form of an exercise.
1: Correct.
0: Sunod pagid ang... Tingnan mo na yan, poor diet na tanong ay pili bala sa aton. Sino yung ginabangal bala, Dok Leo?
1: Madamo, sini Sir Josel ang nabiktima. Anong rason? Tungod nga, manamit, Sir Josel, sa aton. Sino nga, panamil o kong panabor?
0: Tingnan mo man ako nung alagyan pagkanto sa linaw sang kalayo, Dok Leo. Tama kahapos. Daw highway, kuno mo daw 8 lanes highway. Pero kung magkanto ka kuno gani sa Himaya to, at iyan mo nang hambal nila nga tanan, nga karagimuot ko nung tanan, nga ka... nga discomfort magyani mo. Pero pag abot mo dito sa inangan niya, alayhay ng pangabuhi.
1: At sa punto, Sir Josel, nung kunara ka pa sa proses, sapnot ko no tunlon, marguso mo. Sapnot ko no tunlon ang daon sa kulitis, daon sa malunggay mo. Pero hambal man sang isa, di may madanlog man, may okra makatugabang.
0: So, tiyan mo ni sa poor diet, at anong bisan, ano na lang ibangal ta sa ato, sa nga hingod-ingod, bala labi na ginamamanamit, kaya mga Ay, kung kaysa hindi friendly sa ato ni kayong lawas, amo pa itong manamit ang mga damo sa sustansya kitang makuha. Pamatsyagan naton bala, daw hilo.
1: Correct, Sir Josil. Pero, why bala ka mo nag-question sa inyo kogalingon? Why bala ka mo matingala? Yung nga madamo, subong ang may ara sa mga type 2 diabetes. Nga madamo, subong ang may problema balatian sa korason. In fact, sa mga Pilipino, Sir Josil, hindi lang sa bidog ng kalibutan, ha? Sa mga Pilipino, ang nagpanguna nga kausas ang kamatayan sa mga Pilipino, cardiovascular disease.
0: Mm-hmm.
1: Why bala ka mo nag-question sa inyo kogalingon? May mga fatty liver disease. Iban masiling, why man ko nag-inom sa makahulubog ng limnon?
0: Oh.
1: Nakibot na lang magpa-check nga ang may FDL o kung fatty liver disease nga non-alcoholic. Nga ang may cancer si nanay, nga ang may cancer ang akonsaling nga utod, nga may cancer nga akonsaling nga kakilala, nga daw kabuot man ang siya, daw pililiun man ang iya, sinin nga ginapasulod siya sinin nga lawas, daw ka stricto gani siya pag-abot sa pagkaon. Nag-question bala ka mo ang advance ni pag-abot sina kun nga ang kadamo sa mga balatian nga sang una daw ay manigani binati-bati, Sir Josil.
0: Oh, ang natawag nato sini nga poor diet lang, mahina nato nga choices sa pagkaon kay may ara na Dok Leo nga kinulbaan siya.
1: Mm-hmm.
0: Kay bataya nagtulog.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos naglaway bala sa sobrang katulugon niya bala namukan niya katulog.
1: Mm-hmm.
0: Sus lugar magwa abisang nanay siling nano siling nagwa siling patay nga dugo sa baba sang bata kuhaw.
1: Mm-hmm.
0: Nakatulog.
1: Mm-hmm.
0: Way sa kabalo gali nga tsokolate may matulog. Kita mo lang.
1: Nagdelikado na Sir Josel ka ba sumangal sa tutunlan, ha?
0: Oo. Uh-huh.
1: Makablock yun sa alagyan sa hangin. Amo na ba lang mga konsiderasyon na kung dapat na ton huna-hunaon bla Sir Josel, ti imagine na bala, ginakatulugan na lang sang bata ay ang ginakaon niya.
0: Mm.
1: Itong balon, may mga dapat na kita i-correct sa ton sa ninyo kogalingon, especially pag-abot sa pangginawi na ton, especially pag-abot sa mga ginakaon na ton, sa mga mahilig sa mga matamis, added sugar, mga makalamay, mga maasin, dira, processed, kag ultra-processed food, ginaangot Sir Josel, kaya nagaresulta sa heart disease. Kaya nga man, cholesterol na ton, nagkadula sa balance. Ang isa din nga level kag range ang blood pressure na to na muman nagatinaas man nagadugang pagin sa irritation nag inflammation kag ara man Sir Josil sini ang ginatawag pag-react nga ton sini nga liver tungod sa excess calories kapin pa sa mga mahilig sa junk foods refined carbohydrates nga nanging kamangdanan sang fat build up sa liver kag isa man Sir Josil sang balubantayan dira ang pagiging overweight sang isa ka tao kag kun hindi mapunggan Sir Josel pagkato sa obesity and poor dietary patterns is or associated with increased risk of several cancers.
0: Amo niya kon ikaw damo kasang mga bad habits labi na gid sa choices nimo sa pagkaon. Amo nang inahambal nga okay subong ga enjoy ka dako sweldo mo kay gobra ka lugar mag-retire ka ako lang pagani bakal mo maintenance.
1: Yeah, correct Sir Josil. May hambalan nun balaan kita sa Ingles pero hiligan yun nun ko lang no. May mga tao kunong nagatinguha sa ila tinguha sa pagpangita sang kwarta kun sa pagpadamo sang kwarta naapektuhan Sir Josil kung ginabaliwala ang ila sa nga ikayong lawas. Pagabot sang panahon nga madamo na sila sang kwarta didto nila gastuhon man Sir Josil para mabawi nila ang ila sa nga ikaayong lawas.
0: Amo ni amo nang ginasiling nila nga sige mo katipon ang kwarta mo subong hasta nga nagmasakit ka ang tinipon mong kwarta kulang pagasto mo masakit mo naghambal ka lang tani nga hay ko nabalaan ko lang amo nang dangtan so tani gin-enjoy ko lang ko.
1: May ara mga naiban Sir Josel nga panginpos lang ko na yung patay ibalan ni pulos awayan pa
0: alaban. isa pagid ka mga makonsider na ton mga magigagmay malani nga mga nagakatabo sa ton kaginahimo takon kaysa slawas ta pero kay balo ka mo gahibi ang ato sini nga korason pagkatapos nagabangiris si diabetes kag hambal sa inyo sini nga bilbil ay patalon ta lang bilbil ang inyo bilang love handle da sala nga welcome to the club ang kakulang sang insakto sini nga pagtulog Dok Leo
1: kadamo sang mga Pilipino subong Sir Josil ano nga halos may amugid sini nga sitwasyon kakulang sa tulog anong rason kadamo sang factor Sir Josil maglawas sa mga trabaho sini nga panggabi Ang gadget gina aton Sir Jocelyn isa gina nag-effecto sa aton.
0: Oo.
1: Ginaagawan ka ginadalukan naton ng aton tugalingon sa nagkaigaw ng pagtulog. Kadira sa pagtulog, panahon sa pag-repair, kag pag-recharge yung tani sa aton sa ningalawas. Pero anong ginahimo ta? Gatanaw kita sa aton sa gadget, nag-emit sa blue light, tina-absorb sa aton mata, nagapastress sa aton mata, kakulang kita sa nutrisyon, tungkol nagahina absorption, apektado ng aton sa ngatiyan, apektado ng aton sa blood circulation, even ng aton sa melatonin hormone, nga kuntani nagapabatsyag sa aton kita sa matuyo, madisturbo Sir Josil tungod sa sige na to natubang sa aton sa gadget nga suppose 1 or 2 hours before bedtime, why na kita nag-atubang sa aton cellphone? Why na kita kung tani nag-atubang sa aton sa mga laptop or desktop? Mm. Or, hindi magani kung nagatulog kita Sir Josil sa sulod sa kwarto, as much as possible lang aton sa mga gadget tani dito sa gwa, medyo distansya sa aton. Ang kakulang sa tulog, kung nagasigi-sigi, bisan ginagmay lang. In fact, sunod sa pagtuon Sir Josil, bisan isa lang ko oras na nakulangan sang tulog isa katao sa isa kagabi, sang husto nga pagtulog Sir Josil ha?
0: No.
1: Or labi pa gid kun isa kagabi ngaway halos matulogan ang isa katao, nag-aaffecto ina sa iya sining insulin sensitivity nga nagaresulta sa pre-diabetes kag full-blown type 2 diabetes. Amo ning damo diabetison Sir Josil, isa sang maangot sina dirang kakulang sa tulog, magluwas pa apektado aton kurason, high blood pressure, heart attack, stroke, nagataas ang risgo sina, and even ang aton sa Sir Josil mental health condition, ang anxiety, ang depression, and emotional regulation problems, ara dira. Kag, hindi man manigar Sir Josel ng obesity, ara man.
0: Mm.
1: Kay kung kulang ka sa tulog, pero may gahilabi mo dyan, may cravings ka, gusto ka mangima-kima, gusto ka magkaon-kaon sang mga matamis ng mga kalanon, tigilim nun.
0: Amuning ginasaling naton niya, hindi gidman naton manigar, kung kaysa kinanglan tagid magpulaw, pari sabi sa mga may baby.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos wala sila abisang nani o kontimbang sa balay, sila ang masikaso sang bata kung gabi, so kinanglan mo gid magpulaw. What you're saying is, samtang nagahimo ka mo sina, supplementuhan tang lawas ta. Agunto nga bastante kita sa supplies ang vitamins and minerals. Kaya after all, ang vitamins kag minerals makabulig para mababalik ang normal nga cycle sa nga ito sila nga lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero sa mga nagapulaw, ano, nga tungod iya sa lihitimo nga mga kabangdanan, Sir Josil, di lamang tungod sa pleasure nila. Tidaw, ano bala? Hindi ka bala magsaludo sa mga nanay nga nagapulaw bugtaw para sila sa mga lapsag?
0: Oo.
1: Hindi na mahapos, Sir Josil. Kag sa mga nagapulaw sa BPO, tungod nga nag-cater sila sa mga client nila dito sa pihak sa niya kalibutan, nagapulaw sila kahit may lihitimo sila o kung kinanglanon gin Sir Josil. Ano? Araya, intindihon man nato na, pero sa pihak man nga bahin, hindi man na Sir Josil. Maka-discount o kung makapalikaw sa aton sang resulta sang kakulang sa tulog. That's why ang habal ni Sir Josil, di kinanglanon nato, kinanglan na lang nato na supplementuhan. Kag pag-abot sa panahon nga daw may tsansa, try ta nga mag-reset sa aton jogolingon. Pinaagi sa paglikaw sang hindi pagin makapaayo sa lawas, hindi nga nagpulaw ka na tapos unhealthy gyapon ng emotion ni mga choices pag-abot especially sa pagkaon.
0: Kay labi na gid sa mga areas nga damo kaga younger generation na nag-start, Dok Leo, ang mga tiyangge bala nagabaligya pagkaon, mga karinderiya, or ang mga refreshment, panilagan mo bla nagakapanos up to the extent nga mapanos ha, kay wait may nagabakal utan.
1: Correct, Sir Josil.
0: Pero ang fried amo na nga nahambal nga sila nga timang 15 minutes pa ni sa tihulaton ko.
1: Ang fried, ang mga pasta, instant noodles. Araya, Sir Josil, kisagi na kulang pa gani.
0: Pero kung utan nga ni Mahambal, ay, may nabilin kong utan siya, paamanan na ka-utan niya, hindi lang, away, matmay makaon na to sa balay.
1: Kagang masami, Sir Josel, ginapangayo, sarin nga sabaw bala, pag-abot sa niya sa mga kalanan, instead nga sabaw sa linapuhan, sabaw sa nilaga, sabaw sa kung ano nga mga meat-based nga mga pagkaon, which is, why man problem, Sir Josel, as long na makakaya, pangimo sa nga lawa sa pagbulo-balanse sa nadira, pero kung may mga health concern ka na, mas manami, kung tani, try to manabi, tutuk ang mga utanon.
0: Oo. Utanon, kung hindi ka mo sa utanon, namuning gina-remind ginaton ka mo, Santon Plus Gold Capsule, pwede ka mo nakakuha sa madamo sining mga nutrients because may mangustin ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Panamingta naman sa mga infections dalaya sang viruses, bacteria, fungi, premium D3 soft gel capsule because of the prices of virgin coconut oil, plus may malunggay oil kag may vitamin D3 and our ultimate source ang vitamin C, ang Santon Vitamin C. Kay pareho sini, kakulang sa pagtulog, delikado kita sa mga heart diseases, delikado kita sa diabetes, kag laban-laban manambok gid kamo. Bangod kay ti ang cravings ninyo balakon tuyo kamo, kulang amo sa pagtulog, laban-laban mabatsyag sina ang inyo sininga sulok-sulok mambaldo gutom ko ha bikay daskanta pero daskan mo ti gamay-gamay ya ti daw busog naman ako dugay-dugay hilab naman daskan mo naman ti gamay-gamay asta nga nagdamo ang imo sini in between meals.
1: Yeah, correct Sir Josil, may tani ingon ka pulao ka ang imo sininga higupon kag pamasawan dira is linapuhan sininga balunggay.
0: Mm.
1: May ampalaya abi, may okra abi, kag iban pa ganyan masustansya nga mga utanon. Bisan paano Sir Josel, makabawi-bawi ka pa sina ya.
0: Dali na puhan nga dahon ka kamuti kag ginbutangan mo lang sang kamatis kag bumbay.
1: Correct Sir Josel.
0: Oo. Oh.
1: Kag butangan mo pagid sang ahos bala.
0: Mm.
1: Kasi may ara kapag sang isang phytobiotic o kon antibiotic nga natural makabulig papabakod si mo resistensya.
0: O galing kiti nambal nga. Ay lang tamara mo nga magimos yan natuyo pa ako sila matulog anay sila nga order lang to kron sa grabo ah.
1: Yeah, pero para sa kapusan nyo, arin na lang, tumarin nyo lang sa Santon Plus Gold Capsule Premium.

0: nga Stresalawas na punom-dom nga ginapasaan yang bilog ng globe. So if we speak about chronic stress na muning pabalik-balik, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josel. Pabalik-balik, kagpadayon, bala?
0: Mm.
1: Kaya yung problema, sa natin ginaproblemahan mo yan si Atlas. Tapos sa Jaglis, Atlas Listoria lang. Chronic stress. Ginaangot, Sir Josel, kung nagasigisigi ini, high blood pressure. Kag problema sa aton sa nga kurason. Sinuoba lang, Sir Josel, blood pressure nga magkalma sa kung masami ka stressed.
0: Mm-hmm.
1: Always mataas mo blood pressure. Ang imo sa nga cortisol, Sir Josel, hindi mapahamtang stress hormones. Or anxiety, or ang depression nagalala, Sir Josel, kung ikaw sa nga masami nagka-stress. Pati imo sa nga tiyan, Sir Josel, affectado man. Arang irritable bowel syndrome, akong IBS. Ara ang pagbatyag mo, Sir Josel, sa paghilab, sulok-sulok, pagsak kit kag pagpinot siya mo sa dughan nga nagainit tungod sa acid or reflux sa symptoms kag nagapahina man sang aton sa nga immune system.
0: Again, ini nga mga komplikasyon bala or balatian nga ginatumod naton. Actually, mapahagan-hagan tayo ni or if not mapunggan ta mag-set in kung ang lawas ta may bastante nga galamiton nga gatong. Mm-hmm. Anong gatong sa aton lawas? Nutrients sa Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Vitamina, minerals, bioactive compounds, sari sa tanom, mga antioxidants, para nga maprotektahan kita, masuportahan kita, mahatagan kita sa nagkakaigo ng mga material para nga magamit sa aton sarinya cellula, aton sarinya organs, kag systems, sa padayon ng pagtrabaho sa ilang obra para mapabilin man, Sir Joseph, ang kabakod sa lawas.
0: Tanawan nyo bala mga tao nga kulang sa nutrients nga nagtigulang? May edad si Sintas, Tenta, o Sintabi, nga kulang na sa nutrients from the very start, pagkatapos, ti damo na may ginabatsyag subong, pamangkuton mo bala, mambalka, iyay, tiyo, itindog, biyanay, sinyo mo, sakit, siling yung akon, siling yung alawas, kaya pamatsyagan ko, siya halin sa panit, pakadustulan, yun ka pala nakit.
1: May ara, ganito, Sir Josel, sa nga termino, nga halin ko no sa punta, sa nga siling nga buhok, pagkato sa punta, sa nga kuko sa tiil, nagabatyag sa sang discomfort kag daw gangilo, kag daw gapala nakit, nga hindi nyo maintindihan. Tungod din na, Sir Josel, sa madamo nga nagasobra, kag mga kakulangan man sa lawas, resulta sang ginatawag bad habits, nga masiling, Sir Josel, nga ginagmay man lang to sang una. Galing na supot, kag subong ng resulta.
0: Okay. Sa sining mga bad habits naton, kundi naibaluan nyo naman kung ano mga organs naton at risk. Bangod sa ato sining mga bad habits. Ti istoryahan ta naman nabi ari. Kung hindi man kamo iya makainom dayon sa Santon Plus Gold Capsule, Premium Detox of Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Dari kita sa mga ingrediente nga ini para nga malikawan naton nga maglala ang aton mga balatian because of our small magagmay nga mga ginahimo classified to be bad habits hindi manami para sa ato ni kayong lawas. Anong may ara, Dok Leo, for example, or ano ang pwede nato sining makaon, makitanta sa aton lang sining sulod balay lapugan, ara man sa ato sining Santon Plus Gold Capsule gani kay Premium Detox of Gel Capsule, Dok Leo, nga makahatag sang dugang nga resistensya sa lawas ta kag nutrients sa Dok Leo.
1: Antes sina Sir Josel, may isa lang ako ka masiling man nga kabigo naton nga bad habit man, Sir Josel. Kung hindi naton intentional nga mahimo ini sa aton tugalingon, ang pagpabaya sa pagpa-check up, Sir Josel, kay waay kita sa may ginabatyag.
0: Oho.
1: Bad habit or good? Bad habit nga man. May mga ginabatyag kita nga sa primero waay sa resulta. That's yung gina-encourage naton sa kada program na lang naton, Sir Josel. Total libre man ang konsultasyon. Ang ibang gina-worry, balan, Sir Josel, hindi makapakonsulta kay ang gina-una panumdom, kagpaminsar, ang consultation fee.
0: Oo.
1: Pero kung kadto bala ka mudra, siguro ang iban na gabalik-balik naman dira. Kaya sigurado ko may mga suki na gimana dira, Sir Josel. Pero sa mga baguhan ba lang, ang worry nyo is consultation fee. Paano ko makapakonsulta? Kagini manigar ang kamaturan nila, Sir Josel.
0: Mm.
1: Pero dira sa Yes to Health Wellness Center, libre ang konsultasyon. Kaya dira ang aton, sir nga alternative medicine consultant nga nagahatag sa nga sir nga libre nga servisyo.
0: Oh.
1: Pag-abot sa kung ano nga concern nyo sa inyo, sir nga ikaing lawas, especially pag-abot, Sir Josel, sa nutrisyon, mga dapat kag hindi dapat mo kaunon, mga dapat kag hindi mo dapat sininga himuon sa imo kagalingon pag-abot sa lifestyle para masuportahan ni mo kagalingon para madasig ka mag maulian sa imo, Sir, kada batyang kabaratian.
0: Mm. So tidira tudluan sang insakto bala sininga dapat manginhabit naton to maintain niya sang healthy living, hindi pag-maintainar sa

0: masakit. So, kanto lang mo sa clinic da sa A Young Building, Yulu Street, Iloilo City. Dari sa siyudad sa Iloilo. Inisya bukas from 9 o'clock in the morning, may consultant kita dira nga magagiya kung ano nagkakadapat ng himuon. Pero kung sa produkto inyo ginapangita actually, sa Bacolod City may Yes to Health Store man kita. Why dira consultation, pero may mga products kita dira kompleto. Initanan quality products sa Yes to Health Incorporated, approved sa Food and Drug Administration. Yes to Health Store ang pangalan sini sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City in front sang Marayo Bank. Tema produkto na pang-mention na namo ni Doc Leo, pwede nyo ni mabakal sa suki nyo sa mga butika. Pamangkot lang kamo. Basta siguraduhon ninyo nga may tatak Yes to Health, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagari bala. Gaan talang gamay niya, Sir Josil. The biggest silent damage diseases. Kung nga akin lang kita, Sir Josel, mangin intentional sa aton sa nga ikaing lawas, hindi nga magkumpiyansa kita, huwag kita sa mga ginabatyag sa nga San Tomas. Ano yung mga dalagko nga silent damage diseases? Yung ginatawag na ton. High blood pressure, often no symptoms until damage occurs. Type 2 diabetes, sino ba lang may diabetes nga nagbatyag na yun, Sir Josel? Amat-amat ni siya. Heart disease, stroke, fatty liver disease, cancer, kidney disease. Kadamo, Sir Josel, sang nabalaan na ton nga nagkakibot sila. Pagpa-check na lang nila nga amunan ni gali ang may problema sa lawas. Rason nga nagkakatingalang iban sa nikay, waay mang ko sa may nabatsyagan nga sintomas. That's why pinakamanami gid ang ginatawag pagpa-check up regularly. Kagdira sa Yes to Health Wellness Center, pwede ka mo makapamaster dira. Libre man lang ang konsultasyon, check up dira. Kag pag-abot, Sir Josel, ano, sa aton sa nga lifestyle, may ara magali kita ginatawag, Sir Josel, nga body protection strategy. Kung may ara kita sa imperwisyo nga makuha sa mga pagpabaya naton, may mga strategiya magali, Sir Josel, para maproteksyonan naton ng aton lawas.
0: Oh, kaya lawas na mismo has its own strategy.
1: Correct.
0: All you have to do is hatagan talang niya sang galamiton kag supply or gatong. Paris bala sang salakyan, may kagalingon siya ang mekanismo. Tughungi lang bala kag pandara, kay masigisigilan na sa kandar. Basta nila pagpabaying. Kung may manunitisyohan ka gani, nga daw sinyalis nga may guba, pakaayo da yun.
1: Correct, Sir Josel. Kag hindi lang, Sir Josel, manunitisyohan mo nga may guba. Ah. Kung importante, gada ang preventive maintenance. Nga samtang wala pa, maagapan ang adaan kay posible dito ang padulong niya sina. Kung makita sa mga eksperto, Sir Josel. Amun nga gina-encourage, ginamon ni Sir Josel, nga kinanglangin na to ng pag-exercise adlaw-adlaw kay mga pundasyon inisang healthy lifestyle. Kinangalang kita magtulog 7-8 ka oras kun kaya kag malabot lang naton mas bintaha gid kag hindi kita magsiling, Sir Josel, ha, nga samtang nagaidad kita nagadyutay ang pagtulog ta.
0: Mm-hmm.
1: Kinanglan ta ginagakayo ang pagtulog bisan nagaidad kita kag ilabi na gid ko nagaidad kita kay hindi na nagabago nga aton sa ringalawas, kinanglan sa nagkakaigaw ng pagpahuway kag repair. Kag, of course, ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, lag Santhon Vitamin C, may mga pamaagi ini sila nga mabuligan, ha, pahagan-hagan, ang madasig sa nga pagkaguba, pagka-damage nga aton sa ringalawas, tungod sa ila sa nga nutrients sa ginaangkon sa mga sangkap nga nagabugos sa nga aton Ultimate Trio.
0: Actually, is a myth kung nagamalaam ka o nagalipot ang inura sa iyo masinigin na tulog. Actually, kung sandigan tayo ni sa uma, gamay gin man ang pagtulog, ang oras sa ginatulog sa mga malam. Number one, labi na gin sa may mga obligasyon niya, Doc Leo. Sa uma, ano lang obligasyon, no, start sa 3 o'clock in the morning. Mabugtaw ka, mainit ka, mga pika, Santhon Plus Gold Capsule, Premium Liters of Gel Capsule, kaya available na subong. Sang una, mapapanakaluya, pagkatapos, ilagaon. Hindi gani kape man mga pisya, and that's good for 30 minutes, 3:30. Dala na sunad sang tinigang, para nga pag alas 4, luto ng tinigang, at 4 o'clock, makuha sang karabaw niya, pagkatapos mapaharab. At 5:30 in the morning up to 6 o'clock in the morning, ara na sa tunga sang araduhan, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Which is, Doc Adamo na Sir Josel, hindi makarelate sa nasubong?
0: Atiway na kainchindi ganing iban kung paano ginarado sa unang talamnanan, Doc Leo.
1: Gagawin man ganing kainchindi, Sir Josel, eh. Kung nga nagkabalatian sa kurason.
0: Oo.
1: Kung nga nagkabalatian sa sabaga. Nga nag-damage nga sila nga kidneys. Pero kadamo, sa mga testimonya, Sir Josel, nga mabatian naton, nga kung pamangkuton mo nga naguba imo kidneys.
0: Oo.
1: Nga nga may kidney failure or CKD ka. Abi mo kung anong masami nga sabat tungod sa iyan lifestyle sang una. Kagang masami man, Sir Josel, sa nga ila, sa nga mapanugyan, kun mahimo palang baguhan nyo ang inyo sa dinga pangginaway samtang mas temprano pa.
0: Ang masakit din siya nangyari, ang mga uppers ba lang ang ginainom ta.
1: Mm-hmm.
0: Just like sa mga energy boosting drinks, nga why unod ang ato siya nga tiyan, kagway kita tinulugan, because tanawon ninyo ang component siya na tama kataas ang caffeine content, hindi ka mo pagpatulugon.
1: Correct.
0: Pagkatapos may tawag nato siya ni upper booster, nga papagsiyon yung lawas nyo. Ang lawas nyo gambal, papahuwayan ako. Pero hindi ka man makapahuway, kaya hindi ka katulog, it's because of the ingredients nga ra dira. So ang tendency sa lawas naton will break itself. Butamal siya ni, maguba na lang gid ya ang lawas, tama ang balawas na hindi ko na ni kaya i-repair. So sorry gid, may balatian ka na.
1: Correct, Sir Josiel, tungod nga nasagad na nato ng threshold siya nga to ang siring lawas, ang yan siring tolerance, tungod nga ginapilit na to, bisan kinang lanon, pasang ginatawag pahuway. Pero aribla, Sir Josiel, isa nga masuggest na to sa ila. Kapin pagid matintar ng isa katao, Sir Josiel mo, kunway sa bala ubra, more sa pungko, ako yung literally, may natarangid ko ha. Basi masiling ka mo sa nangyay kung ano ha. Wag kita nagahilabot sa personal, sa nangyay preferences sa tao. Pero kung tani, manang maghulag-hulag kita. Kaya ko yung may naobserbarahan kita kuya. Pagkaring ko sa balay, pagkanto sa lubrahan, nagapungko. Pagbalik ko, nagapungko. Kag sigurado man ako, ngati, sabi nung adlaw, dalos nagapungko. Kati, makita o man, Sir Josiel mo.
0: Oh.
1: Ang point ko, ano ba lang pagkantuan? Sini? Pag-abot sang panahon, dugangan pa siyang hindi healthy sa nga lifestyle. Pero ariblaw, kung kulang na gandang ka mo sa nga exercise, laban ka mo sa pungko, instead nga nagapungko, kamo talaga panginaon ka mo sang hindi healthy, dira, nag-hit-hit ka mo sa sigarilyo, nag-inom ka mo sang kafe, why not nga piliyo na ton? Like for example, inom sang premium D3 coffee mix. Ang problema sa iba nagaluya sila, Sir Josiel, kinanglano mag-exercise kung nagaluya ka, pampapagsik. Kag isang nagabulig sa aton para magpagsik aton lawas, kondisyonon na aton aton sininga mitochondria. Para nga kumbaga kung sa cellphone pa, Sir Josiel, fully charged kita. Kun hindi man, at least malang ang balsang kilala ko, passing grade ah, 75 doc. makabulig dira ang kombinasyon sang Sunthon, Sir Josiel, kag vitamin D3 sa aton premium D3 coffee mix.
0: Those were the days. Santo paninga tiempo that tawag nato sa ni Doc Leo. Chubby is the term for sexy.
1: Yes.
0: Those were the days. Nga kon buyunan kay gani, mambal sila manggaranon. Those were the days, manggaranon kay istambok. Bad cholesterol, base arada. Kag ang imo sininga too much nga fats that could hamper na sa normal sininga pag-function sa imo sininga iban sininga mga organs. Those were the days. Dapat natundum-dumon nga ang manggad o ay ginatakos sa katambukon, Dok Leo. It doesn't mean nga tambok, nga damo sinog bakal pagkaon. Parihos ba lang kita basi kadamo ginakaon, bisan kiluhon mo ina, Dok Leo. Ang problema kay ginakaon nila, ang nagapadako sang bilbil kag nagapadamo sang fat sa sulod sa lawas.
1: Correct, Sir Josiel. Kag ang pag-deprive man naton, Sir Josiel, sa naton tugaringan sa kinanglanon, sa nga panghulag, kay diri matabo ang imbalanse, Sir Josiel mo. Gakaon ka sa mga high calorie nga mga kalanon, nga mga pagkaon, pero why man sang ginagamitan ng emosyon nga lawas? Kaya sige ka malang ligid karon, sige ka malang pungko karon. Daw lulid bala, Sir Josiel.
0: No.
1: Kung nagpatambok ka, nagpatambok. Pero depende sa kung ano man ginakaon naton, kung gina-equate naton, Sir Josiel, sa aton paghulag kay trabahuso kita, ara, Sir Josiel, ma-maintain naton sa natira ang balanse. Ang problem sa kadamaan subong, damo kaon, kulang hulag.
0: Actually, ang physical exercise dapat sininga himuon man naton labi na gid kun damo man ang ato sininga mga food intake lang dapat iproseso sa ato sininga lawas kay ang aktibo naton sininga or ang ato sininga paghulag aktibo kita buta malo sini madasig man ang metabolismo nagkatabo sa sulod sa ato sininga lawas.
1: Correct, Sir Josiel. Actually minimum ko sa ako, Sir Josiel. Tis na Doc, kung kulang ko sa hulag tapos ginom ka sa Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ang Sunthon Vitamin C, makabulig o kung may pulos man bala, actually tuman ka mapusla nun. Though hindi ni makabulos sa ibusan nga pag-exercise, pero kisa sa why kagin sinisang ginatumar nga bisan paano makabulig sa pinsapin sang problema nga sarang maidulot sang resulta sa ibusan nga unhealthy lifestyle, palakaon ka sang permi pinarito, permi makalamay o kung hindi gani permi man maasin tungod nga process, ultra process ng ibusan nga maginakaon, kagkulang sa sustansya, at least man lang may ara kasang pulupanimba lang pinaagi sa aton sering Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. That's why, kumpara sa una, Sir Josil, mas labi ang kinanglan sa mga tao sa mga food supplementation, di ka damo na sa hindi nila makaon sila sa pang-adlaw-adlaw ng preparasyon.
0: Kagkay balo ka mo ang sexual activity sa form of an exercise that you can burn, according to statistics, Doc Leo, 70 to 150 calories per session ang imo sininga ma-burn.
1: Wow, tipila ka mo ka session, dra?
0: Tay, mahambal sila nga kada panukturok sa manok, ha? Amalain lang sila kung lapit ka sa bulangan.
1: Ba, iban siguro sila, bugto orangos nila.
0: Oo. Oh.
1: Kati, why ka untat pamalo manok na?
0: Siya na untat pamalo ka manok kasagod ko, pero ang manok ko sila, sige siya pamalo yun.
1: Base, balang balon ka mo sa partner niya. Ay, salamat sa, kwan, sa salamat sa three sessions. So, kaisa pa lang gani. Sino pagdugangan na?
0: Gina-advance ng pasalamat, ha? So, muna, ladies and gentlemen, ang healthy sexual activity could help you burn some calories. Actually, ang calories, amunay nag-atiner sa lawas, ta. Amunay actually nag-cause sa obesity mo.
1: Isa Sir Josil.
0: Ang mga unburned na to, sinang mga calories, sobra nga kinanglanon sa lawas ta nga calories. Amunay ang rason ko nga, nag-support man dito sa ato, sinang sulod sa lawas, kag nagadugang man inakomplikar pagid, nagapalala, nagakontribute lang ha, sa pagpalala man sa ato, sinang mga balatian.
1: Correct, Sir Josil. Kag abisang ibang blood, o linabay-labay lang nga, especially kung medyo nag-edad-edad na hindi na sila maghimo sa mga aktibidades, Sir Josil. Pero kung nagapermiso palang lawas na ton, Sir Josil, talagang hormone na ton, himuon gindi na kay kabahin na sa nga ton sa nga healthy lifestyle. Tandaan na, kabahin sa healthy lifestyle and healthy relationship sa mag-asawa. Ang premise na ton, Sir Josil, sa mag-asawa. Bakit na nag-encourage sa nga may mga dulo de version, dira ah? Kaya ba si mabasulan, patablak ron?
0: Mag-asawa, hindi kay mala-asawa.
1: Kag-literal nga mala, ha? Kay, pero may araman mga remedyo sa nadara, Sir Josil, ang maka, binyo kong nano, kag klabo huwas ka, makabulig, Sir Josil, balanses ang hormone eh.
0: Mm-hmm.
1: Ito ni both sa kababayanhan kag sa kalalakinhan. Pero kalabanan, Sir Josil, daw una ginagabigay sa mga lalaki mo.
0: Oh.
1: Kay sa rason niya kadamo sang bisyo iya sang lalaki. Kalabanan, Sir Josil, damo sang trabaho ang lalaki, bla.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang hambalan nun sang ibang sila, Sir Josil, nga di damo bisyo, damo trabaho, ginatawag kulang sa kulang sa nisa ginatawag balansi ang hormone. Pero may ara gyapon ibang, Sir Josil, nga hindi mo gin mabakbak, Sir Josil, ah.
0: Kaya ang ibang sini may balibad man, Dok Leo mo. Mm-hmm. Sina kiti lalaki man niya pala trabaho, ti saligbat man babayit, niti kung gusto mo siya balis kadana, ita ikaw sok-sok bra, kag ikaw sok-sok siya sa pante, kag ikaw pang napkin.
1: May, damdaman ka, Sir Josil, nag-follow up yung texter ko, no? Sa nagligad na ito sa nga program about sa turbo dietary food supplement, bala. Kay budlay ko, no? Actually, yung topico arthritis, bala.
0: Mm.
1: Budlay ko na magduso, budlay ko na magbutong. Kung ka pala nakit ang lawas. Nasa loot lang ang turbo, Sir Josil, ang turbo food supplement. Pero namin naglaya, kahit ipanday sa mo.
0: Mm-hmm.
1: Budlay magduso o magbutong sa lagari. Pero dala
0: kasakit
1: naman.
0: Kasakit ng siko.
1: Pero dala naman ako nag-turbo dietary food supplement ka, Sir Josil. Kaya nagpanami sa blood circulation. Ginapabakod ang tuhod, nagabulig, magbaskog nga tonso ng lawas, tonso ng muscles, ginabuligan na mabalik ang gana, sinika ginaamat-amat balanse, kaya ginapataas ang nagnubo ka na imbalanse ng libido.
0: Kag ato lang reminder sa masamisin nga pagbaylo-baylo sang klima ang hilanat kag trangkaso ginabatyag ta. Kung kinanglanon yung mag-inom sang bulong, hilanat, trangkaso, tawag na to sakit sa ulo, palanakit sa lawas. Kung ini nakamo ka batyag, kung ini nakamo ka gwanta gali ah, kag kinanglan nyo na mag-inom sang bulong, inom ka mo sang Sis the Pain.
1: Correct, Sir Josil, and proper hydration makabuligid. Kag isa pagit, Sir Josil, sa mapanugyan na ton, especially sa panahon sang tingulan, pabaylo-baylon tiyempo, damo sa breeding grounds ang lamok.
0: Mm.
1: Isa gid sa preparahan na ton, amo ang paglikaw sa ni sa dengue infection, Sir Josil.
0: So, hindi na kinanglan niya mag-ubra ka mo da sa rapa. O sarapan, tawag nila. Inang salmonan mo lang, gasobla, Dok Leo. Ang iban sila mahambal nga sa Romano Katolikos niya nang haboy-haboy blas niya tabrog-tabrog na pali, pari na gaso.
1: Ang iban sila, Sir Josil, nagadabok. para matabog ang lamok. Pero kung may problema kasi sa respiratory system, problem kag affectado man Sir Josil. Ang isa sa pinaka-practical, convenient nga mahimo naton sa ni tabugon na to ng lamok, pinaagi sa pag-apply sang pwede na to ma-apply sa aton panit na nagabugaw, nagatabog sa insekto, sapat-sapat lakip ang lamok na nagadala sang dengue, ang paggamit Sir Josil. Like for example, sang Sunthorn Plus Herbal Oil.
0: Kaya tikin ang lano na to na almost daily subong, no? Labi na gid kondamo na lamok, blatig la lamok. So kinanglan naton na daily, especially during daytime, kay daytime biting mosquito nagadala sang dengue.
1: Correct Sir Josil.
0: So makaproteksyonan ang panita nga hindi iya mag-dry. Kaya ti may iba na yung pag tapos mo pamanyos, matyagan mo, nag-chlorinot bala ang panit mo, na masunog. Ang Sunthorn Plus Herbal Oil, manami ini kay nagapa smooth pa sang aton sini kay nagapahumok bala sang imong sini nga pamanit Doc Leo.
1: Correct Sir Josie, la rason sina tungod siya sini duha ka sangkap nga paborgin sa aton panit. Ang virgin nga kanato oil or VCO kag ang moringa oil nga kargado sa vitamin E and oleic acid nga manami para sa aton sini nga panit.
0: So ini tanan mga quality products sang Yes to Health Incorporated. Magbakal gani kamo siguraduhon ninyo may tatak Yes to Health kay kadamo sa managa feedback diri sa aton nga may ginalibot siya linya daw iya makuno ka ano to Yes to Health to amo mani hindi ang produkto sa Yes to Health may tatakin ina siya nga Yes to Health YES number 2 and Health
1: kagway ni Sir Josel ginalibot da sa mga butika kay mga parmasya lang na available kag sa mga Yes to Health stores and wellness centers
0: sa stores and wellness centers or clinic lang ni mga butika and pharmacy. Why niya ginalibod-libod? Kag why kita sa produkto nga nasulod sa bottle? O kon sa glass bottle? Wala. Ang tananta, naka either blister pack or gani ang Sunthorn Plus sa herbal oil ara sa plastic bottle. So wala kita sang nakabutilya kundi ara sa blister packs tanan nasulod.
1: Kag naka-box.
0: Oo, kag naka-box nga may tatak Yes to Health. Sa Mercury Drugstore may ari ni Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, and even sa TikTok Shop, kag sa Shopee. Dari na nga itong sining team song, Abidok Leo. Alang-ala, nagiging nas tiyempo, Abi, sa ito sining pagparagad ba? Kabay pang naka-impart naman kami sa inyo ni Doc Leo sa mga mapuslanon sining mga tips and informations. Labi na gid party sa ikayong lawas kung paano tamamligan nga hindi kita magkasakit at malala. Lastly, kwanta lang sa sining parting words sa ito sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos, Doc.
1: May nagsaligbat dari sa ito to because Sir Josil, no? Ginagmay nga mga pangginawi na ito pero may dakong efekto sa ito sining ikayong lawas. Especially pag-abot sa baratian. Sige, gamay malang ang turbo pero makapadako man ko, no?
0: Sang performance.
1: Makapadako sa performance. Kaya makapalawig. Kaya makapalaba man sa aton sa nga pwersa. Kaya bisan pa Sir Josel sa pasensya, kaya nagabulig ni Panayanaya sa aton sa nga paminsaron.
0: Iti basi bala kon may suhan mala paro sang kilala taman to, taga aton man na Doc Leo. Balya pagkagas niya, mga baklay tatos sa piakseling niya, mga saka tatos bukit, niya nugay kagani, way kagani kasaka. Nanugali, mangulabo, tas siling niya dito sa piak bukit. Siling galing tag-astos niya, kaya na, niya may papa, saka na. Sligbat sa awas, nugay gani. Uy, gani, taklad niya, bakulod, gabi niya, masaka kapas lubi.
1: Sa job, kasi Sir Josel, kung hindi kalakad sa kapayas ng tumba na. Sa ginagmay naton sining nga mga pangginawi nga nagadulot sa aton sang balatian nagkapahamakan. Pwede magaling sa ginagmay naton sining nga pangginawi nga makapayo sa lawas sa amat-amat kun naton sa maandan magaresulta sa nisang mabakod naton nakalawasan gani ang amat-amat naton sini pero regular nga kagsigisigi nga pagtumar sa nisang Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Sunthorn Vitamin C ginagmay nga mga sustansya nutrients ginadulot o ginahatag naton sa aton sa lawas adlaw-adlaw pero sa amat-amat nagapabakod sa aton kalawasan, mga balatian, aton malikawan. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, ganagabilin, aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaysa no pasagrasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa ning certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tumtum sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ring pagpalagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsak kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Komplikado, Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Santon Vitamin C, ang Alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
13: Makalage na ko!
11: XFM.
14: Patroma mo!
13: Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kong ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Gina-examine naman ang mga documents with the presence of two parties, sa abogado sa prosecution, kag-abogado sa defense. Gina-scrutinize sinimatinawan sa witness. Veintiuno ka mga senador presenta. Tatlong wala, isa na preso, or duha na preso, isa na ka-hospital arrest sa duha, kag isang at-large.
1: Pano? Utang na ninyo! Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag

0: Ginapabati ang statement ni VP Sara sa November 23, 2024 nga press con kung sa diin de Regen Aligar ginhambal niya mga pagpamahog.
1: Kaya, na keso taksin, keso korat, abusado, utang ina ninyo. Sino ang korat?

0: Well, Your Honor, the pieces of evidence that we attached or we incorporated in our investigation is sufficient and has satisfied the requirements of the quantum of evidence required, which is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. And the fact, Your Honor, that the Department of Justice has issued certification stating that your referral, your transmittal, has complied all the elements of the crime charge, and therefore good for preliminary investigation.
1: What is the status of the case, Mr. Witness?
0: It's ongoing, Your Honor, if kung tama ang naalala ko. It's ongoing, Your Honor.
1: One very, very quick question, Mr. Presiding Officer.
2: Up, Senator Judge.
1: Do you think at this point you have an airtight case against the respondent?
0: I believe so, yes, Your Honor. Otherwise, the Department of Justice would not issue a certification stating to the effect na kumpleto ang elements namin, na nakuha namin yung requirement, at ready na siya for preliminary investigation.
1: Thank you, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Villanueva, and thereafter we pause for a 10-minute break. You may proceed, ma'am. You have 2 minutes.
3: Salamat, Mr. Presiding Officer. Attorney Lotok.
0: Opo, yes, Your Honor.
3: Sa affidavit of investigation dated February 10, 2025, nirekomenda ng NBI na sampahan ang mga kasong grave threats at inciting to sedition ang Vice Presidente. Pwede po bang idahilan sa mga kasong yan na nadala lang ng emosyon or may matinding trigger kaya nakapagsambit ng ganoon?
0: I don't think, Your Honor, kasi wala naman ho sa elements ng grave threats yung situation na yon. As long as we were able to satisfy the elements for grave threats, Your Honor, and when the Department of Justice certifies na kumpleto yung elemento doon, so, no, Your Honor, hindi ho yan mag-matter doon sa findings namin.
3: At yung sinabi po ninyong elements of grave threats, yun po yung apat na in-enumerate nyo kanina. Ano pong elements of grave threats?
0: Yes, Your Honor. Number one, that a person threaten to inflict another person upon the latter's person, honor, property, or that of the latter's family with any wrong. That's the first element. The second element, that wrong amounts to a crime. Then the third element is yung my demand for money or my condition imposed. In our investigation, mayroon hong tatlong acts para makumit yung grave threats. Base doon sa tatlong elements na sinabi ko, the offender have complied with the threat na sinabi niya. The offender, hindi niya na-comply yung threat na sinabi niya, or yung pangatlong act, yung walang condition, yung threat na yon, Your Honor.
3: Mga dalawang beses nyo po binanggit yung salitang kondisyon, Attorney Lotok. Itatanong ko yan mamaya-maya. Sa DOJ po, sa DOJ naman, may criteria ng reasonable certainty of conviction bago magsampa ng kaso. Sa NBI, yes, Attorney. Sa NBI, ano naman po ang pamantayang sinusundan ninyo bago magrekomenda ng kaso?
0: Well, sinusunod din ho namin yung quantum of evidence na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Kaya ho, kung makikita nyo, yung pong aming processes o yung phases, yung pang last po niya is legal evaluation. Meaning, pag meron na ho kaming conclusion, bago ho namin ito i-submit sa Department of Justice, meron hong referral kaming ginagawa sa legal division or nagpapatulong ho kami sa aming mga legal experts So sila ho ngayon yung nag-evaluate, sila ang mag-qualify kung na-satisfy na yung requirements at kung pwede na siyang isubmit sa Department of Justice for purposes of preliminary investigation, ma'am.
3: Alright, salamat attorney. So kahit papaano ina-approximate nyo yung criteria na sinusundan ng DOJ kahit bilang NBI?
0: Yes, you know, yes, Your Honor, and that is on the basis of our cherished principle, the two-pillar rule in investigation, thoroughness and legality, Your Honor.
3: Alright, salamat po. Eto, in principle, kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin para maituring na grave threats ang mga sinabi?
0: Well, Your Honor, in so far as the crime of grave threat is concerned, hindi po yan kailangan.
3: Alright. Speaking of condition, kanina na binanggit nyo dalawang beses, posible po ba ang grave threats kahit may kondisyon ang banta? Ibig sabihin yung kapag ito nangyari sa akin, ito ay mga gawin mo. Kahit may kondisyon yung banta, posible po ba ang grave threats?
0: Very much possible, Your Honor. As I have said, grave threats can be committed with or without condition. And as a matter of fact, meron akong naalalang isang case, SPO2 Jamaca versus Attorney Bangot. Ang sabi ho doon ni SPO2 Jamaca, if I lose my job, I will break your head or I will... So it's for us, it's a kind of event-based condition na matitrigger yung execution ng threat pag nangyari yung event. But then when the Supreme Court nag-decided Supreme Court at sabi niya, the threat was absolute.
3: So it's
0: absolute yung threat, you know,
3: okay.
0: Hindi conditional. So parang ganito, akin sa situation dito, meron siyang sort of event-based condition na pag nangyari yung event, matitrigger ngayon yung threat na inutter ng offender,
3: so,
0: Your Honor.
3: Masasabi pong may jurisprudence po dahil may nakikita kayong paghahalintula dun sa kasong ni rule ng SC kaugnay ni PO 2 Jamaca at itong kay Vice President.
0: Yes, Your Honor.
3: Alright. Huling tanong na lang po, Attorney Lotok, bilang abogado po, as a general rule, kailan po masasabing lampas sa free speech ang pananalita at nagiging grave threats o inciting to sedition na?
0: We consider the two tests. Number one, yung hindi ko mabigkas yung honor, but it's like ano bang tendency rule? If I may, Your Honor, just to refer my notes.
3: Presiding officer.
2: Konti
0: lang
2: po. Witness may do so.
0: Yeah.
2: Kindly turn on the mic. Witness may do so, yes.
0: Thank you po, Your Honor. We consider, Your Honor, the clear and present danger rule and the dangerous tendency rule. But among the two, ang nakita ho namin yung the dangerous tendency rule. Meaning, if the speech would have a tendency to create chaos or to create illegal acts, then that should be restricted. Pag may tendency ho na magiging ganon ang resulta.
3: So, huli po, attorney, masasabing bang may parang spectrum pwedeng nagsisimula sa free speech pero pag lumalapit na dun sa dangerous tendency rule ay maari na talagang tumawid sa magiging grave threats o inciting to sedition. Yon.
0: Yes, Your Honor. Pwede ho yun.
3: Alright. Maraming salamat po, Attorney Lotok. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you. Noted and entered into the records. Senator Judge Villanueva, you have 2 minutes, sir. You may proceed.
4: Thank you, Mr. Senate President, Presiding Officer. Just a few questions to our witness. Mr. Witness, it's been mentioned several times the importance of your investigation that it falls under yung prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. And nabanggit niyo po na fulfill po lahat yan, no? Kaya ho siguro nagkaroon ng first report at second report. Is that correct?
0: Yes, Your Honor.
4: And can you, just for the record, give us an idea, ano yung mga boxes that you have to fill in para pumasok po dito?
0: You mean, Your Honor, yung comment ng Department of Justice dun sa first affidavit na?
4: Yes, to make it clear na it's indeed goes dito sa, pumapasok siya dun sa prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.
0: Well, basically, Your Honor, yung requirements na binigay ng DOJ from our point of view were administrative requirement. Hindi ho yun yung sustansya ng aming affidavit. Kasi hindi ho namin binago yung affidavit namin, yung pa rin ho yun eh. Ang nakita ho ng DOJ doon, nung yung affidavit ng I think authentication na kailangan i-attach doon and others, yung TSN, affidavit of transcription, this is, from our point of view, to satisfy the requirements of admissibility. But as far as the substance nung aming affidavit, Your Honor, hindi namin
4: change.
0: Binago yon nung yung pangalawang submit namin.
4: So it didn't change, so that's part of your fourth stage, no, yung legal evaluation. In that stage na legal evaluation, no, was it considered, Mr. Witness, yung binabanggit ni Vice President and even some of the defense panel, no, na it is actually a conditional threat that, and it appears that the Vice President during the presentation of the video is also getting threats. What can you say about that?
0: Well, in so far as the threat against the life of the Vice President, the very reason why we issued subpoena and we sent letter for us to have the chance to talk to the Vice President and elicit some information, baka meron siyang maibigay na lead na pagsisimulan namin. Unfortunately, hindi ho siya nagpakita ng dalawang beses at wala ho siyang maipinadalang representative para magbigay ng info, kahit info lang na mapapalidate namin, then matitrigger ho yung aming...
4: But part of your investigation, did you pursue that? If indeed there is a threat to the Vice President?
0: Yes, Your Honor. We nag-check kami sa mga open sources. Nagtanong din kami. But again, insofar as the cybercrime division is concerned, limited ho kami doon, Your Honor, sa cases na may cyber aspect. Siguro ang makakasagot po niyan, yung aming intelligence service. Sila po ang may hawak dyan sa mga issue na yan. Kasi sila ho po yung recipient ng mga information from different
4: assets. But do you think it is important, if it is a conditional threat, it is also important to look at this aspect?
0: Yes, Your Honor.
4: Thank you. Mr. Witness, gusto ko lang maintindihan din yung standard na ginagamit ng National Bureau of Investigation. Kung hindi po ma-identify o ma-locate ang sinasabing assassin, does that automatically mean that the threat is no longer credible or actionable? Or does the NBI still consider the statements uttered and the surrounding circumstances and the totality of the evidence before deciding to proceed with further investigation?
0: No, Your Honor, the threat was absolute. Okay. We follow the test of mens rea, Your Honor, in considering whether the threat is totoo. Una, we examine the utterances objectively and we interpret the same in light of the circumstances where the utterances was made, the manner in which they were spoken, the person to whom they were addressed, the relationship between the parties and the reactions of the recipients of those utterances, Your Honor.
4: Yes. Yes, thank you, Mr. Witness. I have here with me yung binanggit po niyo sa notes ko, yung four stages, identification and pag-preserve ng digital evidence, collection of evidence, analysis and attribution, legal evaluation, and then you have the three statements binanggit nyo rin tanggalin ulo niya, toxic relationship, and I always see myself cutting his head. Now, you also mentioned the factors considered, delivery, manner, literal meaning, nature of the instruction, relationship of the parties, and last but not the least, yung utterances na binanggit nyo doon sa October 18 and November 20. Last question, Director Luntok. Bukod po dun sa authentication ng recordings, maaari nyo po ba sa amin ipaliwanag yung kung ano po yung mga naging batayan ng NBI sa pag-assess sa mga pahayag ng respondent? Halimbawa po, binabanggit po ninyo yung kakaibang bagay na nangyari dito sapagkat ang binabanggit nyo pong nagbibigay ng statement ay dun sa nakita nating video ay no other than our Vice President, no?
0: Yes,
4: so, did her position, her access or authority, naka-apekto po dun sa how your investigation was conducted?
0: Yes, Your Honor, as I've said a while ago during the direct examination, in the analysis phase, we considered the intent, the capability, and the motive, Your Honor. Kasama po yun, kinonsider po namin. The fact that she is the second highest official of the land, and definitely she's capable of doing so. And then there is that motive in the sense na may mga issues na sila, galit na ang Vice Presidente, din na-trigger dito sa November 23.
4: And you would say it's not usual, the usual?
0: It's not the usual.
4: Thank you. Thank you, Mr. Witness. Thank you. Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Villanueva. We will be pausing for a break, Senator Ban.
5: Point of order na. Mr. Presiding Officer, may hiningi
2: what is
5: po
2: the
5: tayo.
2: Pleasure of Senator Judge Aquino?
5: No, just a point of order, Mr. Presiding Officer. May hiningi po kami sa defense na pagklaro. May we tackle this after the break if they have identified it in their pleading.
2: This in relation to your question earlier.
5: Yes.
2: After the others shall have been able to speak, Senator Judge Aquino, we shall be pausing for a break for 15 minutes. We shall resume on 4:44.
6: Five.
2: 4:59 sana sasabihin ko eh. We shall resume at 5 p.m. When we resume, we shall recognize Senator Judge Tulfo, Senate President Gasalian, and thereafter Senator Judge Cayetano and Marcos.
7: Pero magsigar.
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Get
6: Get ready, Cebu!
9: The biggest and most colorful running event of the year is here.
6: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
9: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
6: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
9: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
6: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
9: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
6: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
10: XFM.
11: Yes, to help.
12: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
14: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika.
15: The Secret of Health.
13: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
16: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus
10: Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malunggay, at antioxidants mula naman sa Sunflower. Kaya pag Sunflower Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka. Sunflower Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
16: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
17: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
18: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
17: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
17: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
16: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
19: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
20: Yes to health!
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Makalage na ko!
26: XFM.
27: Patropa mo!
28: Exciting!
29: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
30: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Santon Gold Coffee Mix.
32: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
31: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
30: Mabibili sa mga butika.
31: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
33: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
31: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
34: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
35: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
34: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
30: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
36: Handa mo ba
0: Ila ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
3: Aray ko!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
12: Ay, dali na.
14: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
20: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
25: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin. Ang Santon Vitamin C.
20: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
27: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Sister Pain.
28: Ako si Sarah sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent.
36: Bermigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
28: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
36: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: If symptoms persist, call your doctor.
20: Mabibili sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Sundown Plus Coffee Mix, kape na?
5: Gamot pa!
3: Mabibili sa mga butika.
6: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel.
3: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sentin Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sentin Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
8: Sentin Plus Herbal Soap. Gamit na! Sentin Plus Herbal Soap.
10: X FM.
11: Yes to health.
12: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
13: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Sentin Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Sentin Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing pagpipiing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
10: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
11: Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar.
14: The secret of health.
13: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na hihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
15: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: The secret of health.
13: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin, at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
16: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
17: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
14: The secret of health.
13: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Bisunix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Yes, to health!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto

0: Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
2: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: is required to still be here tomorrow because the subpoena ad testificandum that was issued to her hanggang bukas po yun. Dalawang araw, today po at saka bukas. So we will expect her to be here tomorrow.
1: Attorney, let's say lang po na hindi, kwari lang naman po, hindi siya magpakita bukas. Buti na lang po matutuloy yung cross-examination ni Lotok tomorrow. Pero kung kunwari matapos kay Lotok, hindi magpakita si Attorney Zulaika Lopez, what will happen next po? Putol na po ba yung trial for tomorrow?
0: I think the senator, judges, and even the presiding officer expect Attorney Zulaika's testimony to go on tomorrow. I think the House prosecutors as well, they have been communicating to the public that they are ready to conduct their presentation of Attorney Zulaika Lopez, even insinuating declaration of her being a hostile witness.
1: Last na lang, Attorney, from my end. Nag-suggest din po kasi si Senator Ping kung pwede lahat ng scheduled witnesses for the week maagang ipatawag para madaling mapatawag kung sakaling kaya ng schedule. Napag-usapan na po ba siya ng court?
0: Opo, kaya po bukas po talagang naka-schedule si Attorney Lotok and Attorney Zulaika. And also, I think pending din si Belinda Bello. Kasi nga, the presiding officer is mindful that it might take time on Wednesday for the oral arguments to happen, especially with the senator judges being actively participating in the debates.
2: Matthew from Malaya po. Para lang po sa kaalaman ng lahat, yung mga hindi pa po nakakaalam about this, no? Assuming po that Attorney Zulaika Lopez does not show up, meron po bang sanctions or penalties or consequences para pag kung sakaling hindi siya sumipot sa trial?
0: Of course, the subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum, no, both are legal processes that are required to be complied with by the parties. And of course, merong kaakibat na penalty, which is usually contempt kapag hindi ka po sumunod sa order ng court. So, alam naman po lang lahat ng abogado na yun yung possible na harapin na penalty.
2: So, pag hindi po siya sumipot, pwede siyang maaresto?
0: Ay, of course, hindi po kagad. Ganon, bibigyan po ng due process yung witness kung bakit hindi siya nakapunta. So papakita, baka isuhan lang po muna ng show cause kung may mag-move po. Pero kung wala naman po mag-move, then I think the presiding officer does not want to rule motu proprio on those matters.
2: Thank you po.
0: Hana.
3: Hi, Attorney Hana po from BNC. Curious lang po, do you happen to know if ano pong ginagawa kanina ni Attorney Zulaika Lopez dito kanina? Is it about the room assignment still? Administrative matters? Naka-coordinate po ba siya sa Senate Impeachment Court?
0: Yes, I think the secretariat was already, or the clerk of court was informed about her presence and her compliance with the subpoena. It was just not manifested by any counsel on the floor, but the presiding officer was already informed about her presence in the vicinity. Opo, naghihintay po kung tatawagin po siya. Kaya lang po walang party po na nag-bring up ng matter na yon. So hindi ko lang po alam kung alam ng House prosecution po na nandito po siya. Hindi ko po masasagot yun sa inyo. Pero as to the Senate Secretary po and acting as a clerk of court, alam po namin yun na she's here.
4: Hindi, Attorney, natapos po ngayon 8 p.m. Ganito na ba palagi ang trial? Nakangiti kayo, Attorney.
0: Yes, mukha based on experiences in ordinary courts, ganito po talaga, especially kung medyo on a tight schedule tayo na 11 days lang yung sa Article 4, so talagang kailangan natin squeeze in. So as part of court management, of course, the presiding officer wants to accommodate all the requests. Kaya nung may nag-request din na senator judge na to cut the cross-examination short, it was favorably ruled upon. Pero
5: Okay, nabatian mo kaba ang porsyon sa statement sa spokesperson sa impeachment court. Sure ba naman sila magkabinan? Mas, mas malabutan pa ni sobra pa sila, no? Kay mas ginabantayan ni magkabinan ang mangin statement ni Attorney Zulaika Lopez, ang manibalang chief of staff ni Vice President Sara Duterte. Ito man ang gilibi on tong ging contempt siya magkabinan sa House of Representatives. Amunin siya was ang ginabantayan nga mag-appear, no? Nabadaban siya nga tapuson pa anay ang cross-examine kay Attorney Jeremy Lotok, ang regional director sa NBI sa BARM, nga matribli maging ng gisa sa iya sa mga ni Attorney Binloan, ha? Amunin abogado sa defense. May gabi kay Inapuray, no? Dira sa Dibalo, kay Pari Joseph Hubiro, dira sa Santa Barbara, kay Engineer Joseph Hubiro, gapamati subong sa ato, no? So, balintahan ni Buas, kaya tingin classify ni magkabanan si Attorney Zulaika Lopez kay isa ka-hostile witness. Ano nang pamangkot mo? Ay, ang balsiba na nung yung prosecution man. Bala nila nga si Zulaika, si Attorney Zulaika Lopez, chief of staff ni Vice President Sara Duterte nga makaroon ng kausado, parte si niya makabanan sa Article 4 citing sedition kag ang grave threats. Tinga ang si Attorney Zulaika Lopez may antkwao nila. Wait ka ba lubas, no? Kung ano ang matabo. But sigurado bas madamo sinisang mga abogado kag mga regaskwila abogas siya. Ang magabantay sin makabanan kati din sila makakuha sinisang style sa mga abogado, no, sa nga nagaserbi karon nga mga abogado sa defense kag sa prosecution kung paadong mag-deal sa pamangkot kapag investigar sa isa ka-hostile witness, mga kabinan, tila ba naman sa ni basikon may mga ginahimo ni karon nga mga na-frame na question kag na-frame naman nga mga answers si Attorney Zulaika Lopez kung yung kaso i-corner siya sa pamangkot. Kaya ba ang ining Article 4 magkabal nakabasi gyapon ini sa grave threats. Batok kaya magkabal kay President Ferdinand Marcos Jr. sa iya sining asawa nga si Lisa Aranita Marcos, kag kay former House Speaker Martin Romualdez. Dire gyapon ini makabayan naka-focus ang ining nabitang nga balamo kung tanon bus. I don't know kung anong nibaluan niya sini, no? Either base kon pamangkoton siya parte sa nag-transpire makabayan nga 2 hours nga press conference. Nga atong course sa 2 hours nga press conference, sa patabdab lang gipamangkot dito o kung naghambal si Vice President Sara Duterte siya, kung mapatay ako sila niya, mayroon ako sila niyang na-hire na papatay din kay PBBM, kay Lisa Marcos, kay former House Speaker Martin Romualdez. No joke. Now, hindi kayo na makabanan nag-focus ang investigasyon makabanan sa pagpresentar kay Attorney Jeremy Lotok. Pagpresentar sa iya sa prosecution, particular makabanan kay Attorney Ligotan, nga maning nagserbe makabanan nga abogado sa prosecution sa Article 4. Gipamangkot siya makabanan kung ano ba na ang iya sining nga paglantaw, na? Ano ba na ang paglantaw niya sa makabanan sa kaganong pag-assist niya, pag-value niya? Sina isang mga statement makabanan ni Vice President Sara Duterte. Sino makabanan kay Lotok nga ang iya sining nga impresyon nga seryoso tuod ang iya sila magkabinag na pag-deliver sang pabahog base sa video nga na-record magkabinan ni Agent Kalilong sang NBI nga muning in charge sa cybercrime division sa video nga ginpost magkabinan sa Facebook account ni Harry Roque. Gusto naman kami kay Attorney Lotok na titin niya seryoso tuod ang banner sa pag-deliver ni Vice President Sara Duterte. It's because nga siling niya she's fuming mad daw ga daw kasi daw ga ano siya no she's fuming mad daw lang kita yung gisunta lang no sa pag-deliver sa makabanan sa tong pamahog kasi yat 7 times nga minura niya daw gin minura niya buta balon sining gin ginambal niya makabanan nga in a manner of mad sino kay Attorney Lotok. Boss ba lang tayo na magkabinan kung ano napagkita ang matabo. Kag, ang sabay naman sa prosecution, may harap ang gani magkabinan nga pamahog. Nga nabaton niyang Vice President pagkatapos nga abutawa ginambal niya nga sa video naging threat niya ang presidente, ang asawa ni presidente kag si former House Speaker Martin Romualdez. Nakabaton man sa kali magkabanan sang threat. Amo na kanilang rason kung nga ang naging sulatan siya sang NBI agod nga mag-appear before sa office sang NBI agod nga kontani nga makahatag magkabanan sang detalye kag impormasyon magkantanan magkabanan sang nabaton nga impormasyon sang NBI nga may ara manggali nga threat ang vice presidente apang suno makabanan kay Lotok nga wala ini mag wala ini mag-appear si Vice President Sara Duterte sa NBI. It's because nga tiyang yang panindugan nga city kung sa aton ba lang ang mga kung sa aton ba lang yang mga simple mga tao siya isa lang gapong mutog yang NBI, ang DOJ, kag ang manakanya, isa na gapong katuhog. Sige, dudahan niya makabinay, nga ti, wala magyapon sang dangatan kung magatag siya sang impormasyon na base sa atong nga pag-assess. Kag paglanta makabinan sang sabat sang vice presidente, sang inisya makabinan ang ginsulatan sang NBI nga mag-appear sa opisina sang National Bureau of Investigation agod kuntani nga makakuha sang data o kon ang anuman informasyon may kantanan makabanan sa sining nakuha nila iyang informasyon nga may araman nga threat sa bahay niya sang vice presidente kag kaina nagpamangkot si Senator Tolfo may kantanan sining sa ato ginan Romanov tuman nga ini makabanan ang nga may ining Romanov nga ginahambal daw mo ni kuno makatropa nga daw isa sa mga plano nga asa ni Ron man ang vice presidente kaya sining pamilya tiya mo tani kakaina ang hambal sang ni Attorney Lotok nga gusto kong tani mga kabayanan sang NBI nga makuha sila isang mga detalye may kagtanan. Daw galing ganti wala ko na mag-appear iya si Vice President Sara Duterte. Tinungin mainit ka ina ang pag-cross-examine magkabanan kay Attorney Lotok ni Attorney Binluan. Ngamon ni ang abogado sang defense. May kagtanan sila sa mga kumbala, mga sa sobra bala, I don't know, kung impresyon sa iba ng mga abogado, no? Kay may lain-lain abi ang pareho ang content sa dokumento pero nilalaid ang markings. For example, edi mga markings pagka man ang ginahimo ini isang abogado agad nga magpalariho ang mga dokumento. For example, markings letter J. Amo na abi no, affidavit abi sang sample ha. Affidavit abi ni isang witness number one. Ang isa nila kakopya, pareho man ito ang dito sa piyak nga parties, ang aggrieved parties, pareho na ito lang, pero manikinilain magkabila makatropa ng mga markings. Tinado ko na nung pag-assist ni magkabila sa impeachment court, kay bisipre lain-lain ang kuan mo ang markings sa di makatropa. So para tayo ni Buas, kay gipamangkot ni Atty. Binloan, si Atty. Lotok, siya kung may ara galisling niya nga pag investigar sa bahay niya sang pamahog kay President Ferdinand Marcos, nga sinyo blab niya yung pag-investigara iya si Vice President Sara Duterte. Tingin sa bat siya ni Atty. Lotok yung magandang siya gitpadadalaan ng isang sulat. Agad mag-aper sa NBI, di ang iya abogado yung padadaya mo. So, wala ma-establisa rin yung kabinan. So, kay Atty. Lotok, ang payag nga may ara man nga threat sa bahay niya sang vice presidente kag iya siling nga pamilya mga katropa. Ang oras today sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:47 na makabedan padayon kamo gapmati diri sa Hedja. Taw aton iya karon makabedan kinabantayan. Sa iban iya nga balita. Hindi kita mag-wili sa kwan, hindi kita mag-wili sa impeachment trial kay ang mayor subong sa Manila nagmando ng makabanan sa padayon ng pagsok-sok sang face mask bagod kay nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa Metro Manila. Di mo na yung ato niya ba ng tayo magkabanan kay base kung magkampanti ba na kita kang gulpi lang yan, magsagin bang kita iga-iga kag gulpi lang mag-batsyag kita makabanan sang pneumonia nga dala sang COVID-19. Amo ni magkabanan nga kita diri iya padayon lang kita sang pagsunod sa mga protocol. Sila binigid magkabanan sa pag-inom sang mga supplements gagdahin mo sang Yes to Health Incorporated. Partikular magkabanan ang Premium D3. Kaya man ang Premium D3, ginpabasko, ginpepektibo sa subong nga panahon. Nga oso ang obo, sipon, hilanag tangtang kaso. Amo ini ang simptomas sang COVID-19. Di si Mayor Dumagoso nag-order na sang pag-face mask sang mga taga Manila bagod sang pagtaas ang kaso makabanan sang COVID-19. Kaman ini ang Premium D3 makabanan may arasya nga Premium D3. Ang Premium D3 makabanan may arasya nga Vitamin D3. May arasya nga Virgin Coconut Oil, Kamoringa Oil Extract. Ang Premium D3 may kapasidad sa pag-uba kapagpatay sa bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga anti-fungal gal kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3 puno sa vitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase nga antioxidant kag nag-delay sa skin aging. Kaya mag Premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang Premium D3. Headshot. May ginabantay kita makabanan nga isa ka tropical depression samtang ari pa subong sa apektado pa sa ato niya ang southwest monsoon. May managsulod makabanan nga isa ka bagyo sa pungsod Pilipinas. Amo na yung atong ginablamantayan kay basi bala siringan masimana magsulod ini ang bagyo nga apektado pagyapong kita makabanan sa southwest monsoon bawd kwan man ma antos man kita makabanan sa tuman kapaskong gawalan sa rin. Kiti, mako mo na. Ang diri sa ato, nag-igo di sa ato niya mo ng southwest monsoon mo. Wala kita makabanan, maigo sa bagyo nga si Inday, pero ang hangin na bagat, amo ang nagdala sa ato sa tuman kapaskong nga ulan kag nagbaha sa pila ka mga kabanuanan diriya sa aton sa probinsya sang Iloilo, mga kabyanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:50, mga katropa, mga kabyanan. Kon nagabatyag kita sang high blood, kagiban sa aton gustong hindi mag high blood, maginom kita, mga kabyanan, sang Santon Plus Gold Hebrew Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa paginom sang Santon Plus Gold Hebrew Capsule. Tungkol kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit. Malikaw kita sa kabanatian, kung maginom kita, mga kabyanan, sang Santon Plus Gold Hebrew Capsule, abadagid sa may hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure. Limpiyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Agod makalikaw kita, makabilan sa mga balatian. Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga may sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo karupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kagkon kape naman yung napangita naton, agad makalikaw kita sa mabalatian, mag-inom kita, makabinan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, mga katropa. Kung nag-matyag yung sininga partner sang kabala sang Arab-Arabuton, paim na bala, makabinan sang Santon Plus Coffee Mix. Sa aton mga lalaki, inamin kita ya sang Santon Plus Coffee Mix kay mayo ini sa prostatitis o kung pagubag sa aton nga prostate. Bakalin, makabinan sa mga butika malapit sa aton nga lugar, pareho sa Mercury Drugstore, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generic sa Pharmacy, kag pwede man ni ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. So, padayon, mga kabinan, magtutok din sa XFM kay Buwas. Balik kita alas dos sa Gyapon sa pagpabati sa inyo sa impeachment, ikalima ng adlaw, mga kabinan, sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Kagbalantayan ni Buwas, ha? Ang pag pungko sa witness stand ni Attorney Soraya Lopez, nga muna, mga kabinan, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga ginhimo yang witness sang prosecution. Ano ay han ang naibaluan sang prosecution? May kang tanan, makabinan, sa grave threats batok kaya kay Vice President Sara Duterte. Anong naibaluan sa prosecution nga naibaluan, makabinan, ni Attorney Soraya Lopez? Inabantayan giyapon bas alas dos diri giyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga katropa. Alas 8:53, it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes maraming labing kay Mrs. Magtumar sa isa kapsula, sigurado nga mas manami mabakod yung relasyon kay Mrs. Kay man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life. Ninyo nga mag-asawa, Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na, makabinan, sa masunod yung programa. Ang phone palapon kay Trinity Choy, kay Dolphy Lanka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borns Tibor Morales. XFM News.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
6: kinabukasan. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa kabas driver. O kung tubig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
6: XFM.
11: Patropa mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting.

0: kayang halaga, mabibili sa malapit na butika.
1: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Xanthon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Vincent Villarias Patricio, taga-Sagay City, Negros Occidental. Nagdaog sa 3K sa Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Madamugig na salamat, Doc Remelito Uy. Gani, kamuman, mag-intra na, madamugig na salamat.
2: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimutan di ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Nga XFM kid.
6: Inami ang music ah.
4: Nga XFM kid.
6: Ay wala ka lang music magkatapos bugtaw ko mamaya ako sa mga balita. Labis ng amin bigit mga DJs nalakad.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka X ka. Simply
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga XFM kid how?
9: Timo!
10: XFM 87.5 Sagay City.
11: XFM time. It is now 9:01.

0: the pain.
1: Si Siren, isang bye-bye hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga buki ka.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mamili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
6: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom na patunayan ko na talagang epektibo siya. Wala na mga sintomas ng kidney problem.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Gusto ko magpainit sa mga gabi.
1: Wow, ha?
0: Yes. Sa giri ko, di ba lao?
1: Ha? Toad?
0: Matulutog na nga panahon, manayanaya sa mga katauhan nga hindi na namiansing kapaang nga pamatsyaga.
1: Correct.
0: Kapaang nga daw arang ginasag-ang ka na sa oven.
1: Kapaang nga gusto mo na magpangamang.
0: Abi ko kapaang para sa imo kaladtuan nga kapawa.
1: Dugay pa na.
0: Dugay pa ganun eh. Magkapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Makaupod nyo na katropang Troy Tisoy,
1: katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Wow, sa totoo lang. Ako naman ya, bigalan na Tamsi pa.
0: Live kita mabatian via satellite sa tanan nga XFM radio station sa Negros, Kagpanay, Island.

0: para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Pangangat eh, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulog sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: 46 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Balik na sa programa nga.
1: Phone pal.
0: Troy Tisoy. Gwapo na LL pa.
1: Kagafi lang ka. Bigala na. Tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sektumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kaginadulong man sa aton sang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa panakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ako makatawag sa XFM call and text line para makaisurehan ay kita tatlo.
1: This is 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. And we've got a caller on line number 1. Good evening!
1: Hello?
0: Hi! Sino dya?
2: Si Raymond Troy.
0: Taga diin?
2: Taga Antique, Troy.
0: Diin sa Antique, Raymond?
2: Hindi, sa Sibalom, Troy.
0: Sibalom. Pilang edad?
2: 40, Troy.
0: Pila?
1: 40?
2: Oh, Troy.
0: Gulang-gulang ba?
1: Oy, hindi.
0: Hindi man.
1: Oh, kasi nila, life begins at 40.
0: We, di ko magpate. Sala na na subong, hindi na life's begin at 40. Sala na na subong.
1: Ano na gali?
0: Ha?
1: Ano na gali?
0: Life's end at 40. Anong kaso?
2: Kaso, Troy.
0: Aw, so sabi ko may kaso. Sabi ko gani, kung at large ni, hindi ni at large?
2: Wala na to, may mga Troy, kung may kaso, wait mo, tapos suwan ko ba, Troy?
0: Extra large. Diin ka da. At large ako ni extra large?
2: Wara, Troy.
0: Wara, gid. O, sige. Ano man ang status mo, balo buhi, balo patay?
2: Laon, Troy.
0: Ay, laon doon?
1: Yala.
0: Gagit ka nubya? Mm-hmm.
2: Troy, why?
0: Hindi ka man gwapo.
2: Gatawa na, Troy. Hindi man gwapo. Hindi man laway. Patamtama na.
0: Oo. Tani, kung hindi gwapo, dapat makawiwili. Makawiwili.
2: Nubya, Troy.
0: Uwe.
1: Oo.
0: Kung sa artista, daw, sino yung mukha look-alike?
2: Daw rock at yung mga kalokalay ka, Troy.
0: Daw si?
2: Rock mahan, Troy. First time lang ko nung yung Troy.
0: Paras na bala arang mag joke-joke mo sa mga friends mo kung kaisa. Ara ba lang imo nga friend magwapuhan sa imo tapos tawgon ka sang kalokalay mo nga artista. Daw sin o ang kalokalay mo artista nga natawag na sa imo sang friend mo.
2: Dora
0: ko din naman ang Troy ba? Ay, mutakaraw ay kanimo. Wala kita, nabisan isa. Jericho Rosales, Daniel Padilla, Sasha Padilla.
1: O kung si Carlos Padilla lagi.
0: Ha? Daw si?
2: Daw
0: araw
1: si Jericho.
0: Jericho Rosales o kung si Jericho Nograles?
2: Hindi man yung kalatro yun.
0: Ang height, ano kataas?
2: 5'6", Troy.
0: Taas?
1: Oh, taas!
0: May abs?
2: Di tayo na, Troy.
0: Sa agtang na, hindi sa chan?
2: Ano, Troy?
0: Sa agtang na ang abs o kung sa chan?
2: Aregi sa dughan, Troy.
0: Basta dughan?
1: Basta dughan,
0: kidya. Dula, inayay mo yan, may abs ang dughan, ha? Basi ano na? Basi arang ano bala? Nang ano tawag sinagani man? Hindi man na acne ang aras sa lupa.
1: O kung base nagdako lang ang kalunggo.
0: Oo. Peklat.
2: Hindi, makaroon na
0: rin. Abs good. Mm-hmm. Anong work ni Migo Raymond sa si Balom Antique?
2: Ano na ang Troy?
0: Amo gali nga may ano siya. May mga abs. Mm-hmm. Kay kasagaran na construction worker.
1: Gani.
0: Ang ara sa uma nagatrabaho. Kay healthy-healthy sila. Permi mo kag permi sila magwaandol.
1: Ba, toon.
0: Balhas.
1: Gani.
0: Oo, kay siyempre. Gaguna mainit. Sila.
1: Oo.
0: Gapasan sila sang mga
1: tubo.
0: Mga paray. Na mga muna. Saging. Ano ang mga kararuton sa inyo uma, Migo Raymond?
2: Ano nga ara man try nga no try nga palay tapos nga ara man mangis
0: na mabugat na kung matingob na siya bala kung ipadulog mo na siya sa merkado kag ibaligya na mabulubugat ta na. That is why nga gusto ko kita ni magubra sa uma.
1: Ba?
0: Oo, siguro basi kung isa pa lang kasako malipungan ako.
1: Ano pa kita ayan gulo kung kinaing nagid.
0: Amo gani ari kinaing ni lagi na pasaan. Oo. So
2: sinako Troy.
0: Oo.
1: Ha?
0: Sinako.
2: Sinako.
0: Oo. Oo. Pero ang aton subong i-troubleshoot sa imo, ang imo dughan kay wala ka love life. Wala ka man kanubya. Wala ka man kanubya biskan sarang.
2: May alaman ta. Tami, Troy. Kaso layo.
0: Taga diin.
2: Taga diram, Troy. Sa Negros, Troy.
0: Kamaan ka to nga girlfriend mo siya? Or ga-assume ka lang nga girlfriend mo siya?
2: Wala mo ko gasa, Troy. Tiyo-tiyo lang distant relationship.
0: Paano mo siya nakilala? Ang ginambal mo nga LDR, ang inyong relationship, paano ka mo nagkilala, hay?
2: Sabi mo sa programa mo, Troy.
0: Ah, oy, sa program mo, gali. Pero, nagbulagay na ka mo?
2: Kiroay na kami ito. Communication kay nag-i-resource ko number, Troy.
0: Congratulations. You deserve it.
1: Pero nakita na yung mga personal?
0: Nakita na yung mga personal?
2: Ha? Why?
0: Labot gani sa ito ng hapon. Nga ang dako yung question si imo nga marayo. Nga pwede raman na maadtuan kung si In ka dyan nag-stay sa Negros kung willing gid ikaw ka dyan nga makipag-meet up. Galing kay wala man timo
1: nagapangabudlay
0: kag tawag ni gani nag-reserve sang time para makita mo kadya ang girl nga imong karelasyon LDR.
2: Pero why di kami mo Troy kay gusto ng lugar nga san lugar gani why na nanawin ko din na kutsabihin nga lugar.
0: Nga, wala mo man tana, guro, ginapamangkot kung taga diin sa Negros.
2: Ginapamangkot ko tana, pero ito nung sabihin sa Negros, wala siya kapat na ugin.
0: Amo na gali nga nag-change number ka dayon.
2: Si Troy, nag-ilis, Troy.
0: Nag-ilis ka man?
2: Oo, ayaw mo mangyapon number ka, Troy.
0: Ah, ambal mo kina, nag-ilis ka number. Subo, amo malang gali, Japon. Ano gid bala?
2: Why kami ito communication kay nag-ilis sa akin ng number?
0: Siya nag-ilis. So ano man napangita mo sa isa ka babayi nga tigayunon ta sa buong gabi?
2: Simple lang ang try. Ano, medyo ginoo, pero medyo basto ka.
0: Medyo maginoo.
1: Pero medyo basto.
0: Agi ka haw?
2: Oo, ay pili. Why pili, single na man o hindi.
0: Di may maginoo wala nga babae.
1: Oo. Ang maginoo ya sa lalaki lang na yan.
0: May maginoo sa lalaki sa babae.
2: Niara man Troy, pero medyo bastos.
0: Ah, agi niya ginapangita. Hindi babae.
1: O gani man.
0: Agi na pangita mo kung babae.
2: Babae di Troy eh.
0: Di pa, ano man nga nag-come up sa mind mo nga maginoo.
1: Maginoo?
0: Ano man ang pag-intindi mo sa maginoo? Lalaki na, babae?
2: Ano? Babae, Troy.
0: Maginoo, babae? Are you sure?
2: Troy.
0: Oo man ko, no.
1: Basi, di tiyak.
0: May maginoong nga babae?
2: Namin ko, Troy, nang may kadok mo sa Diyos, pero kundis awa ay man.
0: Nga ang nag-istorya na taparte sa Diyos. Kaya naman, kot malang ko kung ano
1: ang maginoo.
0: Ano nang maginoo sa pag-intindi? Pamati, bala, ano nang maginoo sa pag-intindi mo? Ay, ambot ah. Amo na galing nga wala ka ginasugiran sa kung taga-diin ang babae kayo. Hindi ka man galing kabalo kung anong ginapangambal mo.
1: Gani man.
0: O, number plug, 09.
2: Ang hiling nga rin, ang number ko, 0931-98-49-490.
0: Okay, goodbye. Pinangkahalit. Okay, goodbye. Ano sa iyo mo maginoogan, Idol?
1: Gentlemen,
0: are you sure?
1: Of course.
0: How about the ladies?
1: Ladies and gentlemen.
0: Ladies and gentlemen, please all stand for the invocation of Philippine National Anthem, followed by
1: a prayer.
0: And the presentation of the candidates from 1 to 20. two minutes before 10 in the evening, mabalik pa ang phone. Palopon yung sikatropang Troy Tisoy.
1: Ang sikatropang Don Bilangka.
0: Nagkapamati ka mo sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Ining XFM katropa mo.
1: Exciting.

0: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Uy, boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Nagtubig-tubig na ang lungs.
1: Hindi ko na talaga kaya.
0: Balik na sa phone pala programa. Upo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system na agis pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo ng herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol sis kag tumor.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Call na. Call na. Call na. Call na.
1: Yes, Jack.
0: Call ko. Yes, Jack. Katigda sa imo.
1: Yes.
0: May caller ta sa line number one. Check ta. Ay, na-auto da yun. Lahit. Line number two. Basi siya man ni Japon lang. Atong caller. Hello, may gabi.
2: Mayong gabi, Troy.
0: Sino dya?
2: Ari naman ko, Troy. Kasi nabad naman ko sa imo live, Troy.
0: Ngalan, ngalan. Ang amon ginapamangkot. Ngalan, anay.
2: Kilala mo na ko po la, ay, Troy.
0: Amot ah, kadugay. Sa imo magsabat. Ang ngalan. Ang ngalan, nabla. Napay-blood mo ko, ha.
2: Sino, Troy, ha?
0: Nasigan.
2: Apple, Troy,
0: ha? Apple. Sino nga Apple man?
1: Si Ruth.
2: Ang pag-estan, siya pala po ya.
0: Ah. Di, wala man kami, wala man kami, wala man kami. Pamati, bala. Wala man kami kakilala sa imo nga mambal nga kilala ka na namon.
2: Ang mambal mo, sabag tawag.
0: Ano man, do kulang-kulang man ni siya man. Di pala na yung magkadlaw, wala tapusan. Tapusan, wala na yung istoryan, tapos magkadlaw, wala para klaruhay ta. Kung kaladlawan, kaladlawan, ginaya. Okay. Taga-istansya si Apple.
2: Oo, Troy.
0: Okay, pila na ito gani edad mo liwat para ma-recall man namon?
2: Ah, 29, Troy.
0: Okay. Din ikaw dapit sa istansya?
2: Dure lang pumandok sa istansya, Troy.
0: Din gani, dapit sa istansya kay kalapad sina. Ay, ambon.
2: Sa? May merkado, Troy.
0: Sa may merkado. Dali lang. May kilala kami na nga vlogger nga... Nagapang ano, nagapamutbot. Sino gani ngalan niya na? Daw taga-istansya na siya, no?
2: Sino siya?
0: Ang nagapamulong gani, nga nagablog-blog.
2: Si Lloyd Barwa.
0: Oo, daw. Muna bala mo? Lapitay ka mo?
2: Layo, no, si Troy, layo.
0: Pero katol-tol ka sa balay na? Katol-tol ka sa balay na?
2: Oo, katol-tol eh. Balasa na siya.
0: Ah, balasan gali kay pabutbutan ko tani akong upod. Kay daw hindi ko kaintindi subong siya costume daw sa pyramid sa halin. Nga daw man, ugyay churambot.
1: Sa kupon, ta na lang gini pabutbut ang color sa hen. Kaya ano mapabutbut ka man?
0: Kay gusto ko tanong mabalaan kung ano ni nga si Espiritu ang nagsanib siya subong nga gabi. O kung sa gabi-gabi ginamon nga program balahaw. Mabuligan mo ko na.
2: Oo.
0: Bahu, umun sa kuno, pasakay man sa dulpo.
1: Ngamugi dya eh.
2: Galay ka mo kermi mo ay siyempre kermi kini nakatutok sa ano, cellphone.
0: Oh, sa cellphone? Wala sa radyo?
2: Wala mo ko radyo, Detroit kayo.
0: Bahu, kung lapit-lapit ka lang tanay sa amon, mga gaan ka ginamon sing ano, sing Bluetooth speaker. Gan ka naman. Gan ka naman si Bluetooth speaker. Galing wala tuner. Hindi ka man Japon makapamati.
2: Okay man.
0: Nga ang nakatawag ka sa amon sa bunga gabi. Maano tani. May kinahanglan ka nga. Patapos ako ba na ni hambal balad o wala pa kuya gani katapos ya ah. May kinahanglan kang ipalabot nga mensahe para sa imong nabili nga kabuhi sa buong gabi. Pamilin-milin. Dati ka na.
1: Ano gusto mo? Gusto mo na ba sa ako ng imo testamento?
0: 29 years old, ikaw bro, ikaw the apple sa istansya o kun mama, papa, Japon?
2: Ikaw bro, Troy.
0: Ano work mo da sa istansya?
2: Sa restaurant lang, Troy.
1: A waiter?
0: Waiter cook.
2: Waiter lang, Troy.
1: Ah. Uy, hindi ko na pa ilang lang ang waiter ay...
0: Anong nga lang sa inyo restaurant, man? Basi nakahapit kami da sa pagpapabalasa namon.
2: Ano, Troy? Pag gusto.
0: Ah, wala kami kahapit. Pag gusto ang ngalan, dito ka ang amon na hapitan pag hindi. Pag gusto o kung pang hindi, naamon na. Ganon. Ano da ang inyong ano da ang pinaka the best nga menu sa inyong restaurant para matilawan man namon, be?
2: Nangyayari man di, Troy. Kalop.
0: Ang pinaka the best ang ginapamangkot, Kuya Ya. Ano gid ang pinaka best nga gina-order?
1: Ang best seller inyong gid bala?
0: Oo. Best pa.
2: Talaba, Troy.
0: Wow. Talaba?
1: Okay.
2: Oo.
0: Adamo man na di sa... Ang wala pa na mo na kaon ni Dolphy? May ara ka mo da salsalon nga adobo?
2: May mga...

0: Wala nga buaya, gimang naluto nyo?
1: Oo.
0: Yura duwa bala.
2: Buaya?
0: Ano, ano bing luto sinasang buaya ang para namit nga? Ginasisig nyo?
2: Oo, sisig.
0: Ah, ang sa amon. Ganyan kita daw gina...
1: Daw ginabawalan man na. Kaya
0: daw hindi mo na pwede nga ihawon. Ang amon, pamati, bala apple. Apo lang amon diya buaya ya ginabalsa marikta mo.
1: Amo ka siya ya.
0: Inyo ginasisig. Lain man aguro buaya nga ginasisig mo da.
2: Hindi ah. Tod na try tod.
0: Manamit na kung makatilaw kami sang imo buaya.
1: Gani man.
0: Ano ka dako imo buaya, Apo? Kadlaw mo si Dolby yung mamanggot ko ba?
1: Oo eh!
0: Ano ko nung kadako, imo buaya?
2: Dako na yung buaya ko, Troy.
1: Ba? Ano? Ati ko na mo, pamilya, kaman ka reptile eh.
0: Reptile. Dako gid man, may ano gid... Ano gid, abi ka dako, be? Leo ko bitakos, be? May pulgadera ka da?
2: Why?
1: Measuring tape.
0: Dangaw.
2: Why, ma'am?
0: Pila ka dangaw?
2: Ha?
0: Oo.
1: Ano?
2: Isa ka tunga.
1: Isa ka tunga. Kuno nga dangaw?
0: Be, isa. Galing kay ti, pila height mo, hao? Kung mag-isa ka tunga ka dangaw, pila height mo?
2: 6'5"
0: kung isulok-sulok ta kami. Pag 6'5", 6'5 mo gani karoon na.
1: Taas pa sa kay Kwan ba?
0: Kay Balingit.
1: Balingit.
0: Pila height mo?
2: 6'5".
0: Ah, Basi baliskad, guro, 5'6".
1: Nuhangag sa iyo, kadokadlo sa iyo, yo. Basi 6'5 below the ground.
0: Huwag ipulo si Apple, sorry ako na. Amo ni Guro nga sa subong wala pa sa nubya, no?
1: Amo good eh.
0: Do kulang-kulang nga bala, Paul.
1: Man kung buhi pa to si Mauricio, dalon ta gid ka sa Liganes.
0: Ay, ang bot, si...
2: 5'6".
0: Ano, naka nubya?
2: Wala, gano'y nubya. Amo gano'y nagtawag ko sa imo, Troy. Kaya nga pinawag sa akon, mga ang nabi.
0: Wala ka nubya. Wala ka man kakatingala nga wala ka pa kanubya.
1: Maasa ka pa.
2: Katingala gano'y ko.
1: Ay, hindi ka na magkatingala, ah.
0: Kami, wala kami yan na tingala. Kung nga wala ka kanubya. Kaya kabalo na kami.
2: Wala ko kanubya, hindi magulaway. Ako? Anong kulang sa akin?
0: Hindi ka laway, pero laway-laway. Amo na.
1: Hindi kay siling sang iloy mo. Gintawo ka sa adlaw ng Martis mo.
0: Oo.
1: Man.
0: Ano pa kaya ang imong itsura daw ara sa Martisan to? Nagabinuringot lang permi. Ay, ang bot sa imo na yapon. Ay, sino ka look-alike mo ba kung gwapo ka ba?
2: Nang tawagan sa comment ko, alang araw ba, Troy?
0: Anong ngalan mo this comment?
2: Si Kevin Cunios Formalis, Troy.
0: De, ari, kita ko. Ari may purong-purong sa agtang? Nagdogahigda?
2: Hindi na ya?
0: Ah, Kevin Cunios Formalis, gani, ang nakasleeveless?
2: Oo, muna sa.
0: Amo na ni ang guwapo? Makita. Makita ni sa ngakon nga friend nga si Judy abot dira sa Kicks lutong bahay. Mambal siya nga makinamot dala ko, Troy.
2: Laway na, Troy, laway. Kamugani, wala nubya kay laway.
0: Ha?
2: Kamugani na, wala nubya kay laway.
0: Pero may tsura-tsura, ah. Hindi kaman totally nga laway. May tsura lang. Tsura ganing kabo, kalaway mo na karoon nga i-diretso na mo nambal nga laway gin man.
1: Oo, gani.
0: May tsura lang. Pag magambal kami gani, may itsura lang dol, but si Lingon, ano na siya gani?
1: Laway!
0: Bawalin pa kay Dolphy, laway ka ko no.
1: Prakanay, naging nga istorya.
2: Tapakay na ginatroy,
1: ha? Apasakay, man!
0: Oo, ginayaway na di apasakay, ha?
1: Oo, ha?
0: Nung pasakay yaman ah. Nagahandom ka pang abawion na mo nang ginambal naman nga laway. Hindi na ya ah. Ano gani, Dorp?
1: Ha?
0: Ano gani? Hindi tara pagbawion no nga ano sa gani?

0: Ikaw ay.
1: Masunggod, hindi ko sinatry.
2: Ay, bala ka na kung masunggod ka man kami.
0: Kung gusto mo nga maging gwapo, te, ano gusto mo, magwapo ka?
1: Hindi lang, ah.
0: O, oh, hindi ka manggali, pues, mantinirin na lang kita ang pagkalaway mo.
2: May kapigali sa friend ko na si Ma'am Kix Gonzales, malundos ang ano, Kix Lutong Bahay, kay si Bobs Abilada Mapa, arada sila subong, kay si Judy Abot nga si Jerone.
0: Oh, si Jerone.
2: Maw, grabe, ilang nga video kakanta-kanta sila kung wala na customer, Rodolph.
0: Makanta, mga kuda bala.
2: Oo, mabidyo kita to. May bidyo kihan to.
0: Oo, saan o?
2: Ha?
0: Saan o?
2: Pagtapos sa disubong mo, ama.
0: Pwede, pwede.
2: Matubattle sa to, ah.
0: Pwede, ah.
2: Oo, ina kung bukas pa eh. 12 midnight patangadan mo. Oo, oh, apo, ano na pagkita mo siya sa kababayi?
1: Ano lang, Troy, ah? Ang tuhod lang na pagkatao niya, ha?
0: Ay, why na tutuod yung tawon, subong?
2: Hindi man tuhod ang ambalya. Tuhod man ambalya. Ang tuhod ko nung tao.
0: Tuhod bala?
2: Tuhod!
1: Di ba dati sa live mo, Troy?
2: Ha?
1: Di ba dati sa live mo, Troy, na may... Hindi daw na istorya, may balaan doa, Troy. Wala na kaya live, sinuha mo sa Troy.
2: Ah, hindi na paghanduma, kaya wala gani may manawag. Dumugin nga. Kung may ara, tani, kunti-kunti, ginpa istorya. Kung nasa imo, so meaning, wala ikidya, may kapanawag. Number mo na lang ilawag, kay para at least may choice sila kung matawag sila, matext o kung hindi.
0: O, te, lawag ka na.
1: Wala na number ko, Troy. Lawag mo lang number ko na, Troy.
2: Ah, hindi ko yan pagsuguha. Paninguha, kadaya sa kagalingon mo, hindi ka na yan manugo, ah.
0: Ano ko, Jaya?
2: 09?
1: 0991.
2: Okay.
1: 868.
2: Ah, oo, nadumduman ko na sa... Liwat be, liwat be. Liwat be, liwat be. 09.
1: 09 991 868 0930.
0: Oh, isa pa, isa pa.
2: Isa pa, isa pa, isa pa.
0: Isa pa, isa pa gani.
2: Kasi gana, ginapagustuhan ka na gani. Gani? May...
1: 0991-868-7130.
2: Hindi kin magliwat. Ano?
1: Pwede ka request.
0: Ano request mo?
1: Ano lang ah, pitfall niya.
2: Ano? Pitfully ko, no?
0: Pitfall?
2: Anong ido ka kanta? Oh. Petfully? Journey. Alin ka pa? Alin ka pa sa it, ha? Asa nag-pitfully naman, ha? Apple? Last mo na ni, ha?
1: Last ko na na.
2: Ano, oh. Ano ang, ano gani ang tunos ang pitfully gani, diwat be?
1: Hindi na, Troy, ha?
2: Ha? Paano ko nakaroon mabalaan kung pitbulli? Kaya na ako na pili, di? Ang tuno, anay?
1: Hindi na, ah. Ah. Ito, Troy, ah.
2: Pili ka, i-play ko ang kanta mo o kung gaan mo kami singing ano
0: ng
2: lang?
0: Tuno.
2: Tuno.
1: Hindi na,
2: ah. Ah, tuno, ah. Anong tuno ang pitbulli ang bal mo?
1: Ang perot na lang ah, hindi magandang
0: pitbulli. Ah, yan ni Pilip. Sa kampo nila, Joe. Amo na?
2: Sa kampo nila, Joe, may nagadoko-doko. Ginhaboy ang ulo sang bato, nag-oklo-oklo. Bye-bye, Apple. Salamat. Good night.
0: Ay, ambot lang. Pitbull din na. Basi ang muna sa salinga. Ang pampam nga tigula. Kingkamang kakano. Nagtalang-talang.
2: Alin pa sa it, ha? Sa nag-pitbull.
0: Ay, ay, kakadlaw man ko itong sub-in na ba?
2: 10:35, babalik pa ang phone, balubod yung si Katropang Troy Tisoy.
0: Kasi Katropang Lobby lang ka.
2: Ining XFM, Katropa mo!
0: Excite!

0: Taas the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 1 minute after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Bugto naman ginawa niya.
1: Correct.
0: Padayon kita sa program mga phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutatang ng collagen sa mga gusto magwapa at gwapo. Makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana na. Kutis artista pa.
0: Wow. Sana all. Mabakal sa tanan nyo ng mga suki nga butika. Pareho sa Mercury, mabakal nyo man sa South Star Drugs, sa TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, kag Watson's Pharmacy. May gabi kay ano anay? May gabi anay kay Christian Nathaniel Hagos. Ma-request ko yung song My Worst. Really? Bad day mo iguro subong niya kay Your Worst, right?
1: Yes.
0: Your Worst o kun... War. Di ba lang magtulog-tulog sa akin kung magsinya-sinya sa nga mga binuang mo
1: pala. Of course, hindi ka man magtulog sa akin.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line subong evening.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Damo ka request subong nga. Mayong gabi man sa kay Jay Vince Reta. Dali lang gid na. Hello lang gali sa mga taga San Jose Antique. Kag-request ako sa kantang I Knew I Loved You by Savage Garden.
1: I knew I loved you
0: before I met you. I have a dream to with tonight. Ang mga uso-uso na sa mga Westlife sa una kaga.
1: Westlife, A1.
0: Backstreet Boys.
1: Yan, mga mugi na sila.
0: Yes. My caller sa line number one. Good evening.
2: Hello, sir. Good day.
0: Anong mayo sa gabi sa tingo mo nga na? Naka-shot ka wala?
2: Why?
0: Nga nga daw hubog ka na. Mukha lang ginamagambal.
1: Ano, pre? Pre.
2: Yo.
1: Oh. Oh, ano?
0: Natulogan ka na o kung nagbugtaw kagit kay para maka-intra ka?
2: Wala man ah.
0: Awa. Pangalan na eh. Pangalan.
2: Nugnog ay sir ah.
0: Sinugnog.
1: Perte nga ngalan ba?
0: Kada mo damo sing pangalan nga anugnog na pilian mo. Paki-explain please.
2: Sige, amo na ginatagsaton.
0: Taga din sinugnog.
2: Taga-crossing.
0: Crossing?
1: Crossing din?
2: Sagay.
0: Uy, taga-sagay.
1: Ano itom ka man, kag-kulungbok?
2: Hindi man ah.
0: Puti ka?
2: Hmm.
0: Walo titi. Baboy gali. Nga nakapanawag si Migo Nognog sang crossing sagay?
2: Mangita tada partner ah.
0: Partner sa?
2: Mga buhi.
0: Aba, mga buhi ka na ginog. Pila na gani edad mo, Nog?
2: 46.
0: 46? Ano may asawa ka sa una o kung wala?
2: Why na? Solo parent.
0: Ano?
1: Ano siling mo?
2: Solo parent.
0: Ah, solo parent, solo parent ka na. Ara si mong bata o kung ato sa iya?
2: Arasakon.
0: Oo. Paano mo nakuha?
2: Gagay, ara naman ginasakon.
0: Ah, ikaw man ang nagbata, hao? O kung nagpaubaya si, ano, si girlfriend mo sa unang ituli niya si mo inyo bata?
2: Waya.
0: Anong waya man? Tarong, habla magbalbla. 46 years old. Sa 46 nga na, ano gin ang ginapangita mo sa isa ka babae para ma-ano ka na? Ma-plastar ng imong panginanglan? Mga buhi, oo.
2: Ang mahila magdala.
0: Magdala sa
1: ano?
2: Mga buhi.
0: Awa, so sabi ko gani kung ano gid nga magdala.
1: Gani man.
0: Kay kung mo amo na ganing imo ginapamangkot, hindi mo na pagsigihon kay may mapinsara naman ang akon upod. Kay ang maayo to nag maayo to magdala sang una, wala na subong. Kay ginkuha sang iban.
1: Correct.
0: Na. Te, hindi, wala ka man gakahadlukan nga ang ginapangita mo nga maayo magdala, kuhaon man sang iban, kay nanamian man sila bala magdala.
2: Hawaii man.
0: Kung sa artista daw, sino mo ka look-alike nognog? Si Blackjack?
2: Oo, dayon ba?
0: Siyempre, sa ngalan lang ko yan, nag-base nga nognog mo. Oh. Amo ka man nakataas kay Blackjack o kung nubo-nubo ka lang gamay?
2: Nubo lang.
0: Nubo. Ano ang imong hobby? Like mga sports, abi? Anong imong paborito? Basketball? Volleyball?
2: Basket.
0: Ba? May ball wala o kung basket lang gid?
2: Basket lang gid eh.
0: Ah. Nga sudlan utan?
1: Ang ratan pala sa kuna.
0: Single ma'am, okay lang? Kung may matext sa imo matawag nga single ma'am nga nagapamati sa atong subong gabi?
2: Pwede ah.
0: Sige. Ano to gani ambal mo? Maayo magdala? What else?
2: Kabalo pala mag tigang, kabalo mag magluto.
0: Nupagid.
2: Basta harap na na.
0: Ah, timbang ang imo ginapangita. Hindi asawa.
1: Ano? Pangita? Anta ka sa agency?
0: Sa agency na nasa subong ginakuha ang kabalo magluto, kabalo manghugas, kabalo manglaba.
2: No, okay na.
0: Di sa agency ka na lang marikta, tani. Wala ka na nag-agi sa amon. Gin-bypass mo na lang kami. Di ba? Kapili ka pa.
1: Gani.
0: Oh, di ba? Oh, ano man, plano.
2: Ang kabalo lang magano.
1: Magano?
2: Magdala sa pangabuhi.
0: Puros ka lang tanan kabalo magdala. O, ano number mo? Number
2: 09-0912-53-96029.
0: Sige pa, isa pa.
2: 09-12-53-96029.
0: Salamat, Nugnug. Doon may tupad ka dahil nga nag-video kay ako.
2: Aras,
0: tupad balay. Oh, ito onda mo lang radyo kay masinggit ko nga. Unta tayo na na! Kay ang video kay asa lang alas 9.
1: Oo!
0: Tawgan ta balang pulis bala para munta. Killjoy. Lamat nognog, may gabi.
2: Gabi.
0: 9 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Masunod ang At My Worst sang Pink kag I Knew I Loved You sang Savage Garden na gin-request sa aton nga programa. Ini ang phone pal kag nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Saan dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C.

0: Kambya pa lang gani, utod ka na dayon. Ang ining programa, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, wala sing side effects. Kag, ang kape nga pinaka-the best sa aton nga kayong lawas.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabasguga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: May maintra pa da, pwede pa ka makatawag, XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Thank you po, Kuya Troy, sa pagplay ng song na At My Worst. And Alan Javillian, na mayong gabi, Sweet Dalen, Vincent Tobianosa, nalingaw isa kuno sa aton, oy.
1: Wow, salamat, Kim.
0: Tagaasa, mani, may oy-oy, mani.
1: Sa kay Victoria Tandual, mayong gabi lang da sa inyo.
0: Ah. Ano naman aton, Soki, si Manananggal de Amor.
1: Wow.
0: Doon na intriga ko ni kay Manananggal di Amor.
1: Gani man.
0: Namit man ni siya guro, no?
1: Kabay pa.
0: Wala man ni gusto uslo awak, ya? Ang gusto uslo, ang hawak lang ako.
1: Oh, correct, ya.
0: Diskan, wala na ang katunga. Ah, ang buli, ang kumuso ni.
1: Ah, correct, ya,
0: Para sa tabi ko, maka-boyfriend kasing manananggal doll.
1: Oo.
0: Lalaki nga manananggal. Ang akon gusto, ang hawak lang yun yung bala na wala na yan, ano yan, wala na yan pambabaw yan, hindi lang ko yan sa hawak. Ikaw naman niya, ano version mo kung manananggal ng lalaki ang iyong nagustuhan?
1: Ang sadalo man eh.
0: Ang hawak man.
1: Oo eh.
0: Ah, paano may karoon kung 1 inch lang?
1: Ha? Basta may ara.
0: Patalik doon mo eh, no?
1: Ha?
0: Patalik doon mo.
1: Bis kang gamay lang ni Aircon, malipay kaya. Ah.
0: Ay, tuod sa bagay. Kontento ka na, no?
1: Correct.
0: Wala mo na sa padako-dako ang Balnila.
1: Oo, sa performance man.
0: Ah, pero gusto ko ganyan, maubo-ubo siya.
1: Ha?
0: Ha, kabati ko mo lang, oh! Naga mo na ba lang?
1: Grabe ba?
0: Oo, oh, yan.
1: Nagamatokan ka
0: ganyan. Nakaagi ka na na.
1: Oo, oh, ah.
0: Nga ginduso mo sa pabalik. Atras ka mula gamay.
1: Ano yun mo? Nabila. Mamangkot pa sabla. Oh, shoot na.
2: Oo, oh, ang oh, ganyan pa.
0: Alam po, tagani akong sore throat.
1: Sore throat. Ang sore throat.
0: Anong throat man? T-R-U-T-H? Throat?
1: Ang mga ganyang balya.
0: Throat o kong throat? Ano na?
1: Basta deep
0: O yung diri sa XFM, padayon sa Gyapon namon panagtag sa tag 3,000 pesos kada simana. Every Friday, amon nga draw sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Ang mga Yesol products nga pagabaklon nyo para maka-join ka mo sa amon nga paraffle, isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix. All you have to do, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, and signature. Kaya ihulog nyo sa mga official drop boxes located sa tanang XFM stations sa Negros, Kagpanay, Island. 3,000 pesos every week ang inyong madaugan kung magabutan ang inyong pangalan. Kaya sa Grand Draw, nagulat ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000, 10,000, kagpulo tanang katag 5,000 pesos. So, ano ba naulat nyo?
1: Intra na ka mo.
0: Kag, may palabuton man kita nga promo sa tanan naman nga XFM station sa Negros, Panay Island, which is wala labot na panghatag kami 3,000 pesos, manghatag pagid kami sing tag 5,000 pesos sa lain naman iniya nga sponsor. So, bantayan nyo na kung makabayad na sila sa amon. Amo na ng paghambal namon kung ano ang nag-sponsor sa so pabayron tanay sila. Pero ang pinaka-importante, gin-announce ko na advance, kay basta may ara ka mo pala abuton nga 5,000 pesos, wala labot sa 3,000. Manghatag pagid si Boss Rems, kag ang XFM, sang 5,000 pesos.
1: Wow!
0: I-divulge na lang namon ang amon sponsor kung makabayad na sila sa amon. Diba, doll?
1: Correct!
0: Excited.

0: ka na?
1: Of course.
0: Ano gusto mo, 5,000 o kung cellphone?
1: Pwede both.
0: Ay, duwagin.
1: Oo.
0: May grocery pa.
1: May unod yung laki?
0: Ha?
1: May unod yung laki?
0: Depende kung anong gusto mo, lalaki o kung babae, pwede naman papainan.
1: Correct.
0: So, muna, groceries?
1: Oh, hindi ah. Ang grocery... Bisan sa grocery na lang
0: groceries?
1: Ko. Oo.
0: Hindi lang kay grocery. Groceries, gidya.
1: Groceries, gani.
0: Kaya may isa ka sa akong bugas, may mga dilatas, basta kadamo pagid. Tapos, cellphone nga brand new. Kabalo ka kung ano ang model sang cellphone.
1: Ano?
0: Folded phone.
1: Wow, toon.
0: Yes. Kita mo akong cellphone?
1: Ang pilo-pilo.
0: Ang pilo-pilo. Mm-hmm. Nan. Amo na siyang unit. Oh, galing kay wala lang ano, LCD.
1: Nga man. Budebud live ah.
0: Pilo-pilo sa toon, pero pag open mo, wala kami makita. Wala siya LCD. Okay lang.
1: Good lie gani.
0: Bali, ano lang yun sa'ya, call and text lang sa'ya, pero pilo-pilo.
1: Mm-hmm.
0: Se.
1: Sugod. Hindi ah.
0: Okay lang.
1: Yeah.
0: Bagay, imo mo lang na ipag-giveaway sa imo mga lalaki.
1: Hindi, oy.
0: Dara naman ta nga, pa hindi-hindi na naman nga.
1: Si, oh, eh, sige, rin ko ba kung sino nang tagaan ko?
0: Si Rodel.
1: Official na na.
0: Kopol ka mo bala cellphone. Lataw ka bala sa cellphone mo.
1: Official na gani.
0: Kopol ka mo bala cellphone.
1: May bas-bas na kasuruin.
0: Ano na, Samsung? Ay, ang bot sa inyo doon, ah. Mababay na kami, ah.
1: Dado, oo, ah.
0: Di pa ni karoon malabot ako ni Sir Yan. Makiga naman to karoon si Rodel.
1: Patay ko na siya, Rodel.
0: See you tomorrow. Madamong salamat sa mga nag-join, sa mga take on duty sa buong evening. Salamat gid sa pagpasulod sa amon nga pagwaragwag. Kag sa tanan nga station manager sa tanan nga XFM radio station sa Negros ug Panay Island. Kag madamo man nga salamat sa amon boss, Boss Rem, sa amon CEO, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: More variety, XFM. Hala, ka-exciting!

0: kasing ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: San Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pakapahubin pasang na world.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlong Trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang Trini.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: XFM.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasi sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige aslum sa akong siyan, isa ka pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Gary, sa kaservice ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil yun, wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga humparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugatan ko, kinasulang nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Senthan Plus Herbal Soap.
4: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
3: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Para sa maputi nga panit.
3: Mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako nga Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
8: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Eggs.

0: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintag tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies.

0: at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
1: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glota.
2: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka?
5: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bilhin na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diri yo.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasting lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: XFM.

0: Get ready, Cebu!
1: The biggest and most colorful running event of the year is here.
0: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
0: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
1: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
0: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
0: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Xanthone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: 7 Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: 7 Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo.
17: Kusiling yan ar buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Xanthone kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
18: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Sister Pain!
20: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
19: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
21: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika.
22: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
21: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting horas, XFM, Philippines, las 4:07 na sa aga.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo
2: sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Panguna, mata na!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!

0: Bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bango na, aga na. Maanyag nga aga katropa, exciting nga Pilipinas na. Martes, petsa 14 sa bulan sa nga Hulyo. Kamusta nga ton nga aga? Kamusta nga ton sining nga bangon? Welcome sa pagpangalagad sa Martes edisyon sa nga exciting nga Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting.
0: Temporaryo kita sa Gyapon nga magapangalagad sa pangalan sa inyo regular anchor sa siling programa katropang Alvin Dines Arabang. Ako naman ang inyo talos nga lagad, katropang Mario Hilongo. Nag-welcome sa aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Kamusta nga aton nga aga? Kamusta nga aton nga bangon? Sa aton sa nga mga drivers nga aga pa nag-laray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton nga mga mangunguma, negosyante sa mga nagakalain-lain nga mga merkado publiko. Aga pa nagabugtaw sa mga estudyante ginikanan.
1: Exciting,
0: aga pa nagabangon may klase diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Balik sa normal sa aton sa nga mga taga Palamate. Mayo na nga aton nga tiyempo despite nga mayara sang nagapasulod naman nga weather disturbance sa Philippine Area of Responsibility. Libat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa takna nga las 5:30 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon pagkatalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa tagsa kaagang aton masami nga pagpahanumdom, hindi kita magkalipat sa pagpangamuyo sa aton sila nga pagbangon, pangamuyo sa pagpasalamat sa aton nga mahal nga Ginoo nga nakatulog kita sa mahamuo kagabi, nakabugtaw kita sa subungan kaagahon, and sa aton nga pagbugtaw, panibago nga bugay kaga panibago naman nga paglaom. Bisan sa simple lang nga tinaga nga thank you Lord, makapasalamat kita sa aton sila nga mahal nga Ginoo. Mabatian kita mga katropa sa frequency nga 100.7 MHz sa dial sa nga inyong radio, yara kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita mga katropa sa bilog kalibutan pinagi sa aton nga mga social media platforms sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow. Anduan naton kag mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook pages sa YouTube mga katropa, inyo makita kag mabatian. I-like and subscribe ang YouTube channel sa XFM Radio Patrol Iloilo para updated kamo sa mga balita, impormasyon, issues, current events diri sa aton sa lokal, nasyonal, international sa aton nga mga katropa. Kabay pa nga updanyo kita no sa pag talakay sa mga issues sa subong kagahon diri sa pagpangalagad sa nga exciting Pilipinas. Mga balita nga importante nga dapat mahibaluan sa aton sila nga mga katropa kay ano gani katropa ang dyan kay? Hawak mo ang beat. Oh, bangon, bangon, bangon, bangon! Dapat hindi kita ma-late sa aton sila nga mga klase kapin pang mga ginikanan nga nagadulong sa ila sila tagsag ka mga kabataan. Mahimo man kamo magkapadala sa inyo nga mga mensahe, makareact sa aton sila nga mga gitalakay nga mga issues diri sa XFM 100.7 Iloilo sa pagpadala sa inyong mensahe pinagi sa Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sige, like kag i-share ang aton nga live para madamo kita sang mahatagan sang impormasyon sa subong nga kaagahon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga balita nga aton sa nga pagatutukan sa subong nga aga, tinatural. Ang ikaapat nga adlaw o ikaapat nga hugnat sa impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte. Di kahapon daw hasta kagabi, hasta no oras tong impeachment trial katropang John Raymond, hasta la sutso. Ika-second pa lang to. Ika-second nga witness ang pag-presentar sa prosecution panel and ang nangin witness nga ginsalang kahapon amo si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok. Pero antes pa man sang pagsugod sang pag-presentar sa ikaduhang witness sang prosecution na mga katropa, may pilapak ka mga diskusyon hanungod sa hingyo nga pag na pag asalang kuntani subong gindusok sang sang prosecution panel sa impeachment court na supposed to be subong adlaw i-schedule nga i-asalang si NBI Director Matibag katropang Jan Ray, pero daw wala gin pasugtan sang impeachment court katropang Jan Ray ang prosecution nga i-presentar subong adlaw sa ikalimang hugnat sang impeachment trial kay Tani i-presentar nila subong si NBI Director Matibag kay daw may nakaschedule si Director Matibag na din to makadtos Thailand pero daw ay ginpasugtan kaysa nagligad nga si Mana wala ma mahambal or why ma-schedule sang prosecution panel ang pag-presentar sa kay NBI Director Matibag. So sa baylo, sa aton sa ding mga tagpanamati, si Director Matibag sa National Bureau of Investigation i-schedule kag isabina, no? I-schedule siya sa Hulyo 20 sa masunod nga Lunes. No, sa aton nga mga taga palamati te medyo puno kagapon katropang Jan Ring utok ta sa pagpamati sa impeachment trial di ba no against sa kay Vice President Sara Duterte kay ti NBI Director Regional Director Attorney Jeremy Lutok sa aton sidin nga mga taga palamati. Tikeron bantayan ang dugang sidin nga pag-cover naton sang impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte kay last 8 natapos sa gabi and mag-resume karon ang impeachment trial kay ang conduct sang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte from Monday to Wednesday katropang Jan Ray. No? So may mga nakaschedule nga presentar sang prosecution panel parte sinay sa grave threats nga presentar no sa articles of impeachment mga katropa. 4:18 na aton nga oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro o sentro ano nga doon na anad sa sentro katropang Jan Rayo. Sige lang kay ti udtoin man. 4:18 na aton oras nakapangapi nakamuda sa matugnaw nga tiyempo, mga pita. Mga pe, kita kaysa tagsa kaaga, mugid man niyang usually nga ginahimo sa aton nga makauturan, ang pagpangape. Pero sa pagpangapita, hindi dapat nga basta-basta lang nga klase sang kape. Dapat mga pe, kita sang kape nga healthy, kag ang kape nga makabuligid sa aton nga ikaayong lawas. ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Sa mga medyo daw lang alang pangitsurahon, di ba, lisi ka tropang dyan, kaya kay gwapo na ni Daan. Pero sa amon, iyang medyo alang-alang, mga pilang taya sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, naman na kaya madugang-dugangan ng aton nga gwapo. Hindi ba, Mamery Ricabar? Siling ni Mamery Ricabar, nga good morning, happy Tuesday. Sir Mario, take care and stay safe, stay healthy. God bless you and your family. Di mga pitaya, Mamery Ricabar, dira sa Florida, USA, sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape sa mga gwapo, kagang kape sa mga gwapa. Inibangod nga maya ka sang mangosteen, may turmeric, may real coffee beans, may garlic, may spirulina, may moringa. No? Extract mga katropa. Gindugangan sang Glutathione kag Collagen. Ang Glutathione nga nagabulig sa pagpaputi sang aton silinga panit, nagapanami sang aton silinga panit, kag ini ang kape sa mga gwapo, kag ang kape sang mga gwapa. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Bisan sa kape lang yako na hambalon sa ibang, ati ka gwapo sa imo. Ang matapos mag kiayki, ay ka na yabi, katupan dyan rin, hindi bala? Kaya ang ginapangapi mo, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Magluwas dira sa mga kautoran naton, gusto ninyo yung kaping ang benefitsya damo sang may isoflavon nga makabulig sa pagbalanse sang body hormone sa lawas naton, labi na sa mga kababainan kag sa mga kalalakian naman nga may prostatitis o kon paghubag sang prostate. Ara ang kape nga para sa tanan, bata, tigulang, matambok, maniwang, balo kag binayaan. Pwede gid ang Santon Plus sa Coffee Mix. May mangosteen, moringa, kag soya extract. So, bisan bata, pwede makapangape. Santon Plus sa Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. And another variant ng aton silinga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix nga mayaras ang mangosteen, real coffee beans, vitamin D3, ang kape nga may vitamin D3, kag ang vitamin D3 nga yara sa kape para sa mga diabetison. Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Mabakal sa mga butika nationwide, sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, raman sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, pangita ang official store sa Yes to Health 2011.
1: Exciting Filipina!
0: Sa iban nga mga balita, mga katropa, sa balita lokal, oy sa mga taga Banwasang Leon, suspendido sa gihapon ang klase sa tanan nga level sa subong adlaw. Ini base sa ginanunsyar sa Facebook page ni Leon Mayor Malin Cabana Hulipas. Kaya base sa mga epekto or ini-epekto sa gihapon sa pagpanalasa sang bagyo nga si Inday, and may habagat pa. Naibaluan nga base sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Operation Center, may mga landslide, may mga nagkalaguba nga taytay, or may nagkalaguba nga mga hanging braids. Magluwas sa guba ang hanging braids, mayara pa sa aton sa mga katropa sa mga flood control ang apektado na guba bangod man sa siling panalasa sa baha o doon sa kagulpi lang bala. So Hasta subong, ha? Subong adlaw sa tanan nga level ang face-to-face classes sa Leon. Nagapabilin nga suspindido. Leon lang ya, Leon lang para sa aton sini nga mga katropa. Pero magluwas sa Leon, so far daw ay nakita sa may mga banwa pa nga nag-anunsya nga may suspension of classes. So Leon lang sa tanan nga level para sa benepisyo sang aton nga mga tagpalamati. Exciting Pilipinas! 4:24 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa pihak nga bahin, ba masubo ning natabo sa minor de edad sa banwa sang Leganes. Sa din kagabi may minor de edad o PWD pani katropang PWD pa. Person with disability. Ang edad niya mga dira sa 14 to 16 years old. PWD ini mga katropa ang nahulog sa suba. Kagabi sa barangay Nabitasan sa Banwa sang Leganes. And tub-tub subong missing. Ang natabo sila mga katropa sa initial nga information. Kagabasi makapakigangot kita katropang January sa police dira sa Banwa sang Leganes for more updates kung bala nakita na ni ang missing nahulog sa suba kay ginbinin siya katropang January sang iya siri nga nanay kay ang nanay niya nagpangita sang hulaman sang bugas. So ang ilabalay malapit sa suba PWD ni nga daan katropang dyan kayo. 14 to 16 years old. Tinakita siya sang bata nga babae nga nagapangidakon sang 5 years old nga nahulog sa suba sa aton siri nga mga tagpanamati. Basi maka-check kita dugay-dugay sang update sa Leganes Municipal Police Station kay daw kagabi bangod nga gabi na dugin ang tatan ang ginahimo nga search and rescue operation, no? So basi makapakigangot kita sa Leganes Police Station for more updates sa aton sila nga mga katropa. Kay hay pobre man ni ang minor de edad, no? Makon mo balang PWD pa siya tapos na hulog sa suba. Ay, pobre man eh, no? So, base maka-check kita dugay-dugay sa aton sari nga mga tag-palamati sa police, no? Sa banwa sang Leganes. Ang nabitasan daw pakadtobla ni sa may ano mo kostal nga do kostal barangay ni ang nabitasan bala mo. So base dugay-dugay maka-check kita for more updates sa aton sari nga mga katropa diri sa aton nga pag pangalagad sa exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Senya silang ko katropan dyan, Ray, ko na makachan sa tada, no? Basi ko na madisturbo tanay aga pa sa taga Leganes Municipal Police Station. Bala naton nga sako man ni sila, but kinanglan naton na kinanglan no naton nga mag check sa nga update eh, no, kon bala ano na ang update sa sireng minor de edad sa linya ta. Sino sa linya ta, katropan dyan, Ray? Sige, Leganes sa police station, sir. Ma'am, good morning. Si katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo. Good morning.
1: Yes, magandang umaga, katropang ano.
0: Sir, pasensya agad sir sa disturbo aga pa sir ha. Si police captain Robles sir. Sir, okay. Sir, thank you gid sa time, no. Pasensya sa disturbo aga pa, ma-disturbo kami anay da. Sir, may latest information na kita kung kamusta na nung status ang minor de edad ni nga PWD nga nahulog sa suba sa barangay na Bitasan, Liganes, sir.
1: Bali, as of now, sir, wala pa po tayong nare-recover na bata. Then, most likely po, i-re-resume po natin yung rescue operation mamaya.
0: Oo. So, meaning, sir, ginuntatan ang search and rescue operation kagabi?
1: Ano po, sir? Ano po?
0: Sabi ko, sir, meaning kagabi, mga anong oras na itinigil ang search and rescue operation sa paghanap ng minor de edad na nahulog sa suba, sir?
1: Mga around 10 p.m. po.
0: Oo. Pero based sa investigation niyo, sir, paano nangyari ang insidente, sir, man?
1: Bari, around 6:30 p.m. Mga around 6 p.m. po, ayon po dun sa information na nabata natin, yung magulang po lumabas para kumuha ng bigas sa mag-anak nila.
0: Mm-hmm.
1: Then,

0: sa barangay na Bitasan?
1: Oo, apo, apo.
0: Oo, okay. So, since nahulog at around 6 o'clock as reported, 10 o'clock, so meaning mga almost masobra sa 3 hours na paghahanap. Pero wala talaga, sir?
1: Opo, wala po. Kasi po yung suba po kasi malakas yung agos.
0: Mm-hmm.
1: Sobrang lakas po nung agos nung ano nung suba. So, medyo nahirapan po yung rescue team po natin na ma-recover yung bata.
0: I see. Okay. Sige. So, mga ano oras, sir, i-resume ang search and security retrieval operation, no? Kasi more than pila na ka-oras ang nangyari ang insidente, Police Captain Enrique Robles, sir?
1: Bali, depende po yan sa MDRRMO kung anong oras po nila i-resume. Magko-coordinate lang po sila sa amin.
0: Ah, sige. Okay. With that, Police Captain Enrique Robles, sir, sa time, medyo nakadisturbo kami ng maaga dyan sa inyo, no? Sir, salamat, sir, sa information, ha? And good morning.
1: Yes, sir. Wala pong problema. Good morning po.
0: Okay.
2: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
0: Nabatian mga katropa si Police Captain Enrique Robles, ang hepe sa Leganes Police Station. Nagapabilin nga missing ang PWD, no? Nga nahulog sa suba. Titiribli ko no ang current sa tubig. Madalom kag babaskog pang current sa tubig. Plus madulom pa katropang dyan rin eh. Isa ina sa mga nagahatag sa kabudlay man sa mga rescuers. So gin untat at around 10:15 kagabi ang search and rescue operation sa sining 14 to 16 years old nga PWD. Ito yung sinanay niya, nagkadto sa pariente nila. Agod nga hulam sang bugas. Tinabilin to ang 5 years old kag ang PWD sini katropan January. Tinanugid ang 5 years old nga bata, ang utod niya, ang libayon niya nga nahulog ang iya sining magulang. Ahay. So kabay pa nga makita no sa pag-resume kay tinaga nagadepende ni sa MDRMO ang paghimo sa search and rescue operation agod makita ining PWD nga nahulog sa suba kagabi. Last 4:33 na sa aga. Diray sa pagpangalagad sa exciting Pilipinas sa pihak nga bahin. Sa iban pa nga mga balita, katropang genre, masubo maning natabo pagid katropang genre yo. Sa Barangay Rumbang, sa Banwasang Pototan, Iloilo, sang tinalikdan gid lang gabi. Asa din na motorcycle driver patay sang nabungguan sang wing van sa Barangay Rumbang. Sa pag-interview sang XFM Iloilo sakay Police Captain Dominic Pareño, ang hepe sang Pututan Police Station katropan January. Kung makita mo ang itsura sa motorsiklo, katropang dyan, hindi mo mapuslan mo. Ang iyang motorsiklo, katropang dyan, mahambal mo nga sa sitwasyon sa motorsiklo. Yasin o mabuhi pa ayhan. Ti kon si Police Captain na Dominic Pareño pa utod ti Ilya. Tag daw halos na pihak gid ang iyang lawas. Bangod sa incident ti di kay mo mapatay sina nga sumuhot ka sa idalom sang sang wing van. lugangan pang head-on collision ang pagbungguan.

0: Naik ito pang dyan, okay?
1: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: Ang report mga katropa nga ang biktima nga 18 years old, halin siya sa ila barangay, kitaga residente ni isang barangay Purog sa Pututan, and magapadulong kontadi ni siya sa poblasyon sa Banuasang Pututan sang masugata sang isa ka wing van o kapareol ni katropang dyan ray subay versus sa karabao mo.
1: Exciting Philippines!
0: Imagine on mo bala kung ano ang sitwasyon sang motor kag wing van nga sugata mo. Head-on collision. Ti ang report mga katropa nga ining wing van halin sa direksyon sang Roja City, going to Iloilo City ni siya. Nagtuyo nga mag-overtake sa aton sila nga mga katropa sa ginasundan nga salakyan, susway ma way ma talupangdan nga may sugata nga motorsiklo, and gintuyo pa kung tani nga ibalik sang driver ang manibela para sa iyang makabalik sa linya niya. Pero di kumukay dako ya ang wing van katropan dyan kayo mo. Tiwa ikaw salbar, patay gin.
1: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: Patay ang biktima. May interview kita ipabati dugay-dugay sa kay Police Captain Dominic Pareño sang Pututan Municipal Police Station. Dabon nga nang ginambal ta sa Masamibla. Hinahinay lang kita sa pagmaneho sang aton sila nga mga sakyan kay waisang spare parts para sa lawas ang tao. Di ka pareho sila ang aksidente. Sinigundos na niya katupan dyan. Dari mo? Sinigundos na niya. Di ka pareho sila ng dasig dalagan sang motor, dasig mandalagan sang wing van kay ma-overtake sa isa ka salakyan mo. Kundi patay ang biktima. So standby ka mo kay pabatita na dugay-dugay diri sa aton nga pag pangalagad sa exciting Pilipinas sang interview naton sa kay Police Captain Dominic Pareño. Sa pihak nga bahin mga katropa sang nagligad nga Domingo, madumduman sang aton nga mga tagpalamati mayara sang pagbungguan na isang duha ka motorsiklo sa Diversion Road. Kay sang Domingo may yara sang fan run nga ginhiwat dira sa Diversion Road. Amo ni ganing siling naton bala. Ang fan run okay man eh, no? Why kita again sa fan run katropan dyan kaya? Kahit para ina sa ton ngay kayong lawas ko nag-ehersisyo ka na, hindi bla? Pero ang aton lang nga nakita din nga ining mga fan run kung tani ibutang bala sa mga lugar nga hindi busy bala, like for example ang Diversion Road okay pa na sang una kahit ang dalan da medyo hindi pagid tama ka busy kay ading kimo niya kita kung kaisang ang fan run las 5 payas kagahon di ganin las 4 payas kagahon i-close na yung katropan dyan ray launas kagahon man. Di bala? Din ka na yung kita nga las 5 or las 4 pa sa aga ang fan run pero i-close na nila ya launa las 2 kagahon. Ang intindihan taman ng Diversion Road da tilapad na, no? Nga nami gid man nga hiwatan sang fan run ugaling kay ti busy street niya katupang genre mo. Again, ginaklaro na tunway kita again sa fan run. Pero kung tani sa mga events ng fan run, ibutang na. Like for example, dito ibutang sa Sunset Boulevard. Kaya di ginapabugal naman na ginapromote naman gani ang Sunset Boulevard dito pang January. Di ba, no? Why not tabi nga dito ibutang para nga daw manami ang maligwa Kagama hilway man ang diversion road, eh kinawang iba niya doon namitan nga dira nang ibutang permi sa diversion road waya sang si mana nga wala sang fan run iya mo na dito sa mga pwede man to gani sa may festive walk Sunset Boulevard yun ah nami kay Dordiritso. Tika pareyo, sa day sa nagligad ka Domingo, gin-closed ang isa ka side sa dalanda. No? May ti, ang dalanda, one-way mo. No? Ang from Samba going to UP and then from UP going to Sambag, no? Nga side tiyos wali ang ginagakatabo dira ngang isa ka side ginaklosed kumayara sang fan run and then ang piyak nga side ginahimo nila nga two-way traffic so sang Domingo mayara sang aksidente nga natabo involving sa duwa ka mga motorsiklo. Di may mga balita nga kuno atong mga nagbungguanay katropan genre do nakainom kuno to. Nakainom. Di bangod sang insidente nga natabo sa tong nagligad ka Domingo, may official statement ang Iloilo City Government. Nga gin-post kahapon sa ilang official Facebook page sang Iloilo City Government. Ang official statement nila nagapahayag kapo niya official statement July 13, 2026. The Iloilo City Government expresses its regret over the motorcycle incident that occurred along Diversion Road during a fun run over the weekend. We hope for the immediate recovery of those who were injured. Kay tiara pasubong sa ospital. Based on the report by the Public Order and Safety Management Office, kung POSMO, the motorcycle rider was allegedly under influence of alcohol. The rider and the back rider had already fallen near the San Rafael stoplight where they were assisted by our traffic enforcers and advised not to continue driving. So, sunok sa report sang POSMO na ang rider kag ang ang driver kag ang iyang back rider daw solve na. Katropan dyan, nag-inabisuan na sila nga ti nakainom ka mo, hindi nakamubi mag-diretso pa. Pero still, nag-continue kuno sila sa Gyapon sa pagdala sa motorsiklo. They were likewise informed that the traffic along the route was on two-way scheme and instructed to keep right due to the ongoing event. Kaya may ara sang event gani sang Domingo. So despite these warnings, the rider allegedly continued driving, which eventually resulted in a collision with another motorcycle. Pero te, kung hubog na to katropan dyan, kung nakainom na to, araw to pa nga, amuna ka, kwansubong, amuna ka istrikto sa pagpatuman na to sang driving under the influence of liquor, katropan dyan, kung ikaw be sa wayon, katropan dyan, isang traffic enforcer, no? Iba na na, ginadakop kanina kaya driving under the influence of liquor. Pero te, maabutan na pa, bima sila yung ati, for humanitarian consideration, why na lang gindakop? Ginsaway lang. Dugang katropan dyan, Ray, sa statement, we regret that this unfortunate incident occurred and overshadowed what was otherwise a successful community event during promoting health and wellness. Okay, ginaya ang health and wellness. Kiti ang fan run health and wellness mo. The organizers of the fun run complied with all the necessary permits and requirements, including close coordination with the POSMO and Transportation and the Management Office (TTMO) for the implementation of traffic management plan and safety measures before and during the event. We acknowledge the concern raised by the public. The Iloilo City government remains committed to ensuring that activities such as fun runs are conducted safely through careful planning, inter-agency coordination, and the implementation of appropriate traffic and public safety measures. We also remind all motorists to exercise responsible driving at all times. Driving under the influence of alcohol endangers not only the driver and passengers but also pedestrians, events, participants, and other road users. Public safety is shared responsibility, and everyone's cooperation is essential in preventing similar incidents. Among official statement katropan dyan, Ray, sang Iloilo City Government may kaangtanan sa natabo ng aksidente involving sa duwa ka mga motorsiklo nga nagabungguanay. Pero di ang concern man lang, no, sang publiko nga ti sa kadamo bisang lugar, no, why not nga daw dira gidya permit sa diversion road daw. Hindi pwede nga dito sa mga Sunset Boulevard. Kay rekta-rekta man ato ka ito ba dyan? Hindi ba? Kagtapos, ginapromota man ang Sunset Boulevard. Oo, hindi ba? Kay wayas ang Sabado, wayas ang Domingo nga ang diversion, wayas ang fun run mo. Kagtapos, sana silang tanagani ang fun run ginahiwat, iban last 4, last 5 ang schedule, last 6. Pero ang pag-closes ng traffic, da... Ala una, las dos pa daw tama bala ka advance bla. Pero sila nga ba itong natabo nga insidente, ginsaway ang driver sa nga motorsiklo, no? Nga ti nakainom ti. Araw ta pa nga sa tunga chimpo, under driving under the influence of alcohol. Why gindakop sang kuan? Ah, di ba katupan dyan, Ray? Oh, stricto ta. Stricto ka mo gani, bisa nang nakaano lang. DJ pa. Di ba, sa ton nga mga katupan, pati, do ka damo sa mga nag-react bala, na, kay, amo na gani na talupang dam nga daw, nga paborito gidya sang sa hiwatan sang fandra, no? Ang diversion road. Ti siguro basi masiling silang tinami diya sa diversion road ya kay ang dalan da is malapad. Ah, di ba dyan, katupan dyan, Ray? Malapad gin man mo, no? Ah. Di ka yuhom ka gidaw. Gayuhom gin si katupan dyan, Ray, oh. Te ang mga biktima subong ara pa sa ospital, no? Pero ginapanindugan niya sang city government nga ti ang organizer kompleto ti way hindi man siguro pag ipasugtan nga magkandak sang panranda ko na hindi kompleto sa sa permits kag nakakomply sang requirements sa ugaling ang reaction lang sa publiko nga ti sa kadamo sa lugar, pwede man to sa festival, pwede man sa Sunset Boulevard o yun lang mga lugar lang hindi tama kabisi haw, no? Muna ganisin natin Sunset Boulevard, ideal gid nga nga kandakan sang fun run, i-close dito Sunset Boulevard sa within sa sakop sang Iloilo City eh. No? Di ba katupan dyan, Ray? Kaya ginapromote naman bala ang Sunset Boulevard. Di may mga konsihal nga nag-suggest man nga ang pagkandak sang fan run, pwede sa mga lugar lang medyo-medyo do hindi gid ano, hindi man kapariyod sa diversion road. Although nga ti bastante man sa mga precautionary measures, puti nga di ragi daw katupan dyan Ray pamangkot man lang na diba si kon makonsider man sa pilakadlaw nga sa nga ton sila nga mga opisyal nga tituod no kayo daw tama kabisi isang diversion road Sabado Domingo. Pwede pasugta naton pero dito lang ibutang sa mga Festive Walk da or dito sa Sunset Boulevard. Ay nami man to ang sa Sunset Boulevard ah. Abe ano ang masay nyo katropan dyan Ray? 4:51 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa Exciting Pilipinas kadasig sa oras oh. Dugay-dugay ma. Gapangilay si katropan dyan na kasi nga, ops! Wait! Sinya-sinya, makomersyal tanay. Okay, problema. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga ng Boylog, ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, kag Premium D3. Mga suplemento ni nga kinanglanon, ginaton para magapabilin kita nga healthy. Malikawan naton ang mga bukol-bukol sa lawas, subagubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sang balatian. Magtumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule na may lima ka mga ingredients, mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, gasperolina. Ini ang manggiranon sa antioxidants and anti-inflammatory properties. Bangod man sa mga ingredients niya, mas ginpabaskog, mas ginpamaayo para nga mangin epektibo sa aton ikayong lawas. Malikawan nato ng mga pagtubo sa mga hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, kag iban pa nga maklase sang balatian. Prevention is better than cure. Tumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Opda naton sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based kag non-acidic nga vitamin C. Nagabuli sa pagpabaskong sang aton nga immune system. And Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Mayara sang Vitamin D3. Ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Para magapabilin kita nga healthy, tumar kita sang mga suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang mga suplemento na kabig naton The Ultimate Trio. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Grain Pharmacy, Generica, kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Bili naman ma-order online sa Shopee, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, kaga Premium D3, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton siling mga commercials. Please stand by.
2: XFM
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya na sa Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako, si Rodel sa Untangkuli. Damo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix, tungod sa ingredients ining collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
6: Santone Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot, pero yung tama, Santone Coffee Mix, yung mangustin Bangustin at Moringa niya puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Sandown Coffee Mix.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
14: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.

0: sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil.
12: Ang galang katikati.
11: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
14: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
13: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
9: Madayat na kubuwas, ah.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM, Philippines, last 5:04 na sa aga. Pabalik sa ito nga pag pangalagad di sa exciting Pilipinas, sa ito sa mga tag palamati. Good morning, Anay, and happy listening. Kaya nung nunong sarangan niya do, nung nunong! Gapon, nagbalik na baligya si nung nunong sarangan niya. Damo gapon to sa mga nagatambay. Nung nunong! Ano ang darapli on ta dyan? Kaya kung anong pala mahawon ta dagiron? good morning, happy listening kinong nunong sa kanya. Good morning man sa kainong Henry Dirilon, dira sa Rizal Palapalados. Kaya paring boy Mortel, paring boy! Good morning, happy listening dira sa Vince Barbershop, kagaya kagawad Helen Mortel sa Ungkaharo. Good morning! Good morning man kay Kapbots sa Florentine, dira sa Barangay Katropa sa Kapihan sa Molo, and kay Kapatok Kim Sing, kay Kap Ising Villanueva, Kap Ising! Ang pinakamanamit nga Pansit Molo sa bilog nga kalibutan. Kap Ising Pansit Molo. Biyernes ka makaon, Sabado ka gutomon. Good morning landa sa mga nagapangapila sa Barangay Katropa Kapihan sa distrito sa nga Molo. Kaya Parisael, adra sa Dikrib, good morning. Kaya Amari Divine, basi gusto niyo sang venue nga manami da, no? Sulay, barato, and accommodating ang tagiya. Pwede ka muna makakadto sa Dikrib, aralang sa Black Tree Lot A, Don Francisco Village, sa MH Del Pilar, sa distrito sang Haro. Good morning man sa Maymays Bukuhan, kay Babin Kanayunan, kay Sir Jimmy, and kay Mrs. niya da, no? Berdin Karesma, good morning. Also sa mga taga Dikamay Itery. Dira man sa Just Doing Itery sa may Balabago Haro. Good morning. Happy listening lang. Salamat din sa pagpamati da, no? Sa atong sining pagpangalaga. Daligid lang kita ka-standby si katropang Febby Borges Tibor Morales. Report nagikan sa Iloilo Provincial Capital na Pulo Cabanua. Sa probinsya ang nagtanyag sang libre sakay sa mga mag-apply sang trabaho sa Mega Job Fair sang peso Iloilo kay sa kanay 16 sa Webes mayara sang peso job fair nga pagaymuon dira sa Iloilo Provincial Capital. Katropa mo sa balita, katropang Febby Borges Tibor Morales. Live report.
3: Piso Iloilo magahiwat sang Mega Job Fair. Ginpayag ni Piso Manager Dr. Cynthia Dario nga may 98 ka local kag overseas companies. Ana confirmar nga magbasakop sa job fair may ara 14 ka overseas recruitment agency, 12 ang land base kag 2 ang sea base, may 24 ka local employment kag may ara man para sa senior citizens, may job orders nga 10,388. Hiwaton ang Mega Job Fair sa Hulyo 16 sa Capitol Lobby kag Kasarialla, may one stop shop nga mga government agency nga mga cater sa nga kinanglanon sa mga job seekers. May napulo ka local government unit ang nagtanyag sang libre sakay sa mga job seekers. Ang Sara, Santa Barbara, Estancia, Carles, Baratacvijo, San Miguel, Bajangan, Saraga, Tigbawan, Kagigbarasa. Sino kay Dr. Dario, tuigan ini ginahimo sang Piso Iloilo kag napasanto sa pagkatapos sang graduation.
4: Ang Piso Mega Job Fair.
5: Yes, maayong hapon sir, no? Sa July 16, 2026, may ara kitang pagahiwaton nga peso Mega Job Fair diri sa Kasarial de Iloilo kag sa Capitol Lobby. So this is our Mega Job Fair nga gina-held every year. Kag ginatabo ini nato, no, kay tisubong timing gid kay bag-o lang nagtapos ang graduation. So damo ang aton nga mga job seekers. And as of now, may ara na kita nga 98 nga confirm participating local and overseas companies. May ara kita 14 ka overseas recruitment agencies wherein 12 sini ang land base kag 2 ang sea base, and may ara kita nga 84 nga companies for local employment. And also as to the number of job vacancies and job orders, may ara kita suma total nga 10,388. Ang breakdown sini, may ara kita 5,991 for local employment or job vacancies, and may ara kita job orders nga 4,397. Mm-hmm. And also, no, may ara kita nga mga special lanes nga para sa aton nga mga PWDs. May ara kita nga nag-cater for senior high or even high school. And may ara man kita nga mga employment for senior citizens. And of course, hindi in madula, no, kay Subong, ara ang kinagamo sa Middle East. So, ara man gihapon ang aton nga linya para sa aton nga mga returning OFWs. Hmm.
4: Sa inihwato ni Doc?
5: Pagahiwaton ini sa Capitol Lobby, kag sa Grand Social Hall sa PHAC.
4: Okay. Ano oras ma-start ni siya?
5: Ma-start ni siya from 8 a.m. to 4 p.m.
4: Okay.
3: Si Dr. Cynthia Dario, ang inyong balita, ang indulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Business Plus Premium D3, Kagturbo, Dietary Supplement for Men, para sa XFM 100.7, Radio Patrol Iloilo, ako si Katupang, Phoebe Boys, Tibor Morales, XFM News.
0: Live report! Exciting Pilipinas!
2: Thank you kay katropang Febi Boards Tibor Morales report nagikan sa Iloilo Provincial Capital. So sa mga job seekers da, sa aton sa ding mga bago graduates, so prepare ka mo sang damo nga resume para sa pagkanto ninyo sa Iloilo Provincial Capital sa Huwebes para sa Peso Mega Job Fair sang Iloilo Provincial Government. Damo na ka mo sang resume da nga pwede ipasa sa mga kompanya nga gusto ninyo applyan. Kay manami ni katropan dyan, kayo mo ang Peso Job Fair. Kay kung may ma-on the spot hiring kasi na dire, spare discussion sa nagligad sa programa servisyong OFW katropan dyan dire, kung ma-hard kasi na dire on the spot. And ang DSWD, mayakin sila sa program nga kung makapasar ka sa qualified ka sa programa do may pagabatunon ka katropan dyan rin benepisyaryo o benepisyo, no, para sa programa asang DSWD. Lipat lang ako na no itong program gin-discuss last time ni Doc Cynthia Parcondario. Pero nami ni, no, sa ato sa mga tagpalamatin, labi na sa Subong at Chimpo, nga damo kita sa mga graduates ang gina-produce, tapos ang opportunity sa trabaho, bla, no? So, damo sa mga oportunidad, basi pa lang niya, why ka ba niya pierdihon? Ang imo daya nga pierdiya katupan dyan, hindi mo magaling makonsider niya pierdi, kiti. Kung kapangita ka sa trabaho, natural ginaya nga masakripisyo ka. Diba, si pa lang kung sa pag-apply mo daya, hired on the spot ka or di gani, dira lang pamaagi nga makapangita ikaw sang establishment obra. Diba, ka itong pandyan, okay? Oh, so, sa mga job seekers na, no, sa PETSA 16 na, ang Peso Mega Job Fair sang Iloilo Provincial Government.
0: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Last 5:12 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalaga. Good morning anay sa kay Ma'am Emily Alteliero. Good morning. Happy listening. Salamat gid sa pagpamati, no, diri sa aton nga pangalaga. Kay Ma'am Kisuna Ramen nga pamati sa aton si Maninay Grace Madarico dira sa Israel. Maninay, bao daw ma for good na gid. Daw subong tublang schedule sang last ng hearing. Kay ma for good na si Maninay Grace sa Pilipinas, mapuli na siya from Israel. Sige Maninay, maka-enjoy kaya while ma for good ka na gidya di sa Pilipinas, no? Budlay man magsagay ka trabaho bilang OFW abroad ka tropan dyan. Kaya mo, abi nila, ati, abroad ni, OFW ni, no? Pero wala nila babalaan kung ano ang kabudlay sang trabaho bilang isa ka OFW. Kay Ma'am Lucel Capio, good morning. Kay Ma'am Hermite, no? Good morning. Kay Ma'am Lourdes sa Tikson Gayoso, good morning. Happy listening.
0: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Subong mandira sa Magsaysay Village sa La Paz kay Naimi La Cordero. Good morning. Happy listening kay Nimi Cordero. Also, good morning man sa kay Kagawad Arlene Ibanghilista dira sa Demokrasya Haro. Kay Naibikbik Mandarico. Da, good morning. Kay Lisa Complisa, good morning. Happy listening. Kay Catherine Biloso sa Sambaga Haro, good morning. Happy listening. Sa atos rin ang mga coordinators, no? Sang Katropa listeners and solid supporters, kay Kagawad Rodrigo Montaño sa Kalaparan. Ato nga district coordinator dira sa Arevalo District. Also sa kagawad Alan Ilanggos. Gawad, good morning. Good morning man sa kay kagawad Tony Itoriaga.
6: Exciting Pilipina.
2: Good morning man sa kay Serbo Sayong, presidente sang senior citizen sa Kalaparan. Good morning, happy listening, listening na da kay Ronel Daro Canel. Good morning. Kay Gabi Gabo dira sa Mandoriao, ang aton nga coordinator dira sa district coordinator naton sa mga PWDs and sa mga senior citizens sa Mandoriao district, kay Ronel and Michelle Abogadel sa Mandoriao, no? Kay Kagawad Arnel Edesma, long time no see si Kagawad Arnelao. Kamusta na da kay Sir Bobby Bolivar dira sa Sook Arevalo, kay nanay niya da, no? Gapamati sa Sook, sa mga taga Sook Arevalo, da good morning. Kamusta si amigo ta Jimboy Vilches Muyaman? Boy, musta ka na da boy? Makachimpo, ma-share naman ta da boy, ah, no? Sa Arevalo. Sige. Oras tala 5:15 sa tonsiling apag pangalaga diri sa Exciting Pilipinas. Sa nasiling tana, ipabati ita katropang dyan, Ray, ang interview naton sa kay Police Captain Dominic Parenio, ang hepe sang Pututan Police Station. Kay, ahay, kaluluoy, maling natabo nga aksidente yung ang biktima, patayged, no? Sa Barangay Rumbang, sa Banyo sang Pututan, kita yung nang itsura sa motoro. Suzuki Rider na katropang dyan, Ray, no? Ang nakabunggo, ang nabungguan niya, head-on collision sa tunga sang motorsiklo kag wing van daw, subay lang kag karabaw katropan dyan. Kanimbawa, yay, no? Aking atong sariling interview sa kay Police Captain Dominic Parenio, ang hepe sang Pututan, kung paano natabo ang aksidente. Katropan dyan, Ray?
7: So kagabi sir, last gist ang 10:30 sa kagabi hon, July 12, 2026, may ara kitang reported na vehicular accident sa barangay Rumbang, Pututan, Iloilo, na ang duha ka vehicle nga involved is isa ka vehicle 1, isa ka Suzuki Rider 150. Ang vehicle 2 is Bushi truck wing van. Plate number CCB8236.
8: Anong kastada, sir? Paano natabo ang aksidente, sir?
7: Bali, ang vehicle 2, which is ang Mitsubishi wing van, nag-try nga mag-overtake sa isa kasarakyan sa unahan niya. Then, sa pag-overtake niya, nag-silo siya sa piyak niya lane. Dito, na kuratan siya, na nabigla siya, nga may ara sa kasalubong. Then, nag-try siya mag-wave pabalik sa inya, nga linya. Kaso lang, na ano niya, na dito niya na natabo ang insidente, na bungguan nun niya ang isa ka motor, which is a Suzuki Rider. Kagin drive in ni Yunil Poblacion Pellegrino, sir. 18 years old sa taga barangay Purog, Pututan, Iloilo. So, ang motor, sir, is direction niya is salin sa balay niya, which is sa Purog, pakadto direction sa barangay Poblacion, na Poblacion Pututan. Then, ang vehicle 2, which is ang Mitsubishi Rider, Mitsubishi truck wing van, is halin siya sa Capiz, padulong siya sa Iloilo City direction. Then, ang vehicle 2, which is ang Mitsubishi truck wing van, samtang pakadto sa Iloilo City, may ara siyang sa unahan niya sarakyan na gusto niya overtaken. Then, pag-overtake niya sa sarakyan, wala niya ginasignalan niya man ang motor. Unfortunately, naabot gid siya bisan na gusto niya na magbalik sa piyak nga linya.
8: So kung namong head-on collision galing, sir?
7: Yes, sir. Head-on. Head-on collision.
8: Dasig ang dalagan sa driver, sir, sa motorsiklo?
7: Base sa damage, dasig, sir.
8: Okay. How about, sir, ang wing van?
7: Same, sir. Same.
8: Apariyo nga dasig ang dalagan nila?
7: Oo, sir. Oo.
8: Okay. Ang driver sa wing van, sir, sino ang driver sa wing van? Ang taga-duin?
7: Ang driver sa wing van, sir, kinilala natin kay Ryan Dumilig Castillo, 47 years old. Married, lalaki, kaya residente sa barangay Rizal, Pontevedra, Capiz.
8: Ang injury, sir, sa biktima, sa motorcycle driver, di na niya injury?
7: Base sa picture, sir, nautod ang iya nga tiil. Ang ulo niya, sir, daw natunga, inalapakan sa ano, sir, nagsulod siya sa dalam, sir mo. Sang truck, sang wing van.
8: Complete.
7: We are waiting for ano, sir, for the final results sang yatod sang ano, sir, sang hospital. Pero for the meantime, sir, based sa pictures na recovered natin kag investigation natin, may ang iyan ago mas mga potod sa tiil kag na tiyak ang ano niya, sir, itsura niya sa ulo niya.
8: Oo, na kompleto man, sir, ang driver sa helmet, kompleto man sa papeles sa driver's license.
7: Sa driver
8: sa motorsiklo?
7: Ang sa subong, sir, coordinate pa kami sa, no, sa family regarding sa driver's license. Pero sa ano niya to, sir, sa actual, sa possession niya mismo, wala kami may na-recover. Pero ang sa tiyak naman, may ara siya driver's license. Oh. Pero separate naman na, sir, iba man sir ang violation sang liability sang driver's license. Oh. And sa natabo sa subong, nga ang kaso is reckless imprudence resulting to homicide.
8: So detained niya po ng driver.
2: Exciting Pilipinas! Nabatian mga katropa si Police Captain Dominic Paranio, ang hepe sa Pututan Police Station. Ten driver subong sa custody sa police reckless imprudence resulting to homicide ang paratubangon niya nga kaso. So detained siya sa gapon da sa Pututan Police Station. Pati masubo ang natabo sa driver sang motorsiklo.
9: Exciting Pilipinas.
10: Exciting Pilipinas.
2: Amo gina dapat, no, sa mga driver medyo hinahinay lang, no, sa aton sini nga mga katropa. 5:21 nang aton oras sa aton sini nga pagpangalagad. Ma-check kita nay sa aton sini nga weather update sa linya ta si Engineer Charlie Depra para sa aton nga latest weather update.
11: XFM weather update.
12: Weather update.
2: Engineer Cha, good morning.
13: Yes, sir, maayong aga ning aga sa tanang tagpalamati sa nga XFM. Yan ang pinapauli nga tropical cyclone Maritza number 1 for the south. Only autumn sa 2025. Tropical storm na si Jose sa karoon ng susunod na nitong Philippine Area of Responsibility. Alas 4 kayo na sa kanto, linisipitan ang sentro sa nga tropical storm na si Jose ginabulubat tapos sa tanan niya available data. Yan sa 1,085 km east of eastern Visayas. May maximum sustained wind na sa 65 km per hour, gustiness na sa 80 km per hour. Movement centers karon na sa northwestward at 25 km per hour. Dali naman sa atong sa may western Visayas, particular na sa Lilo, para yung experience sa mga kundi sa Magalomon, tugtog Magalomon niya kalangitan. May mga chance sa akong mga isolated yung mga pag-ulan pag-ulan sa mga dala sa mga kalangitan. May natutog makasarangan naman yung hangin, magaling na bagat na katungda sa mga katnan, magadala sa mga makana itutog makasarangan yung balot sa dagatan. Ang tatsato temperatura na sa 25 to 39 sa 30 sentigrado. Ang adlaw magabuntang alas 5:35 karon nga aga, magatunod alas 6 sa 17 sa hapon. Kita mo ni pinakauling na katong panahon gikan diri sa Iloilo pag-asa.
2: Engineer Cha, mangkot lang kita, no? Why pa ni sang nakasulod sa PAR ang weather disturbance naton? Kag kun makasulod sa PAR, ano may epekto, may direktang epekto ini saton, Engineer Cha?
13: Ang ini nga tropical storm, sir, ari na ini susunod sa par. Nakasunod din sa par, alas 12, ini siya para inas na ata.
2: Ah, pero wala man direkta nga epekto pa sa aton?
13: Yes, sir, wala ini direkta nga epekto sa aton. Malay ini, nasa boundary pa ini sa par. And pagkasundo na yes, ini nga forecast track, pag sunod din sa par, ma-record hindi maliwat pag wala sa par karoon sa gabi.
2: Ah, okay. With that, Engineer Chia, salamat and good morning sa inyo dira sa PAGASA.
13: Welcome, sir.
11: May nyo ito sa liwat. XFM Weather Update. Weather Update.
2: Engineer Charlie Depra sa nga PAGASA Iloilo sa aton nga latest weather update. Oras sa XFM Philippines. 5:25 sa pagpangalagad sa nga exciting Pilipinas. Sini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa nga Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian kasumong sa katarata, glaucoma, kag pteridium. Ang Vision X Plus na gabuligman agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan inibangod nga mayara sang lutein na beta carotene, vitamin E and zeaxanthin 500 mg of gel capsule ang suplementong produkto sang Yes to Health Incorporated nga magkabuligid agod nga maproteksyonan ang aton sining mata. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Mabakal sa mga butika nationwide kadira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. By the way, sa Yes to Health Wellness Center, pwede ka muna makapukonsulta sang libre. Arada si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Mabakal nyo manda ang tanan-tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang mga dekalidad, garantisado, kag-epektibo nga mga produkto sang Yes to Health. Bisita ka muna bukas ang Yes to Health Wellness Center halin Domingo to Biyernes 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Contact lang kay Dr. Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Araman din si Ma'am Gina Impinado kag si Ma'am Isen Malio Estrera nga mag-giya sa inyo or mag-assista sa inyo sa inyong pagpadulong sa Yes to Health Wellness Center. Alang-alang na kita sa oras, it's turbo time na mga katropa, turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa maga, kaglabuwas ka, ganibasko ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ng labing-labing kay Mrs. magtumar sa isa ka kapsula. Kasi sigurado ka mas manami, kag mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Basko ka kung nakaturbo ka. Standby sa masunod nga programa, ang The Secrets of Health. Para sa inyo ikayong lawas pamati kamo kay may mga tips kamo dira na makuha kung paano naton amligan ng aton ikayong lawas. Sa pangalan sa aton nga technical partner katropang John Ray Bertis para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
12: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito.

0: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: XFM.
4: Yes to Health.
5: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
6: nationwide
5: sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold

0: Live na lang po tayo magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially atin pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang atin pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. At sa atin pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito, no? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
0: Yes. Sa mga kababayan po natin, inibita din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Secret of Health. Health Info.
0: Health info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit, ano? So pag-usapan natin, mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
1: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
0: Yes,
1: ano? Yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete na ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan, at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland, okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki.

0: sasakyan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtaman yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, eh may mga nakikita tayong ganyan. Usually mga artistang ganito ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganun. So kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura, na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly, ano. Yung iba iniisip nila na pag may ganoon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano. So yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
0: Oo, sobrang
1: pero
0: laki.
1: Hindi
0: ano?
1: Proportionate yung
0: hindi katawa. Proportion, oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging hindi nga sila makatayo ng diretso. Oh. Eh. So kasi meron itong ano implications or meron itong consequences sa health natin. So, hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So, ito yon. So, may mga ano yan, ha? Yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, eh, mm-hmm. di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Mm-hmm. So, ang mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
0: Oh, yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi mm-hmm. medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang mm-hmm. or yung sapatos natin parang lumiliit kasi yung mga may ganyan mm-hmm. yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila eh mm-hmm. tapos tumataba lang yung kanilang katawan pero later on pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta mas mabilis na yung paglaki nila saka lang sila maalarma. So kapag nakita niyo yung mukha parang lumalapad, lumalaki tapos medyo pangahan yun yung itsura na may mga ano acromegaly mm-hmm. parang ang laki ng panga ano. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Ano? Tapos nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth ano? Na hindi na normal tingnan. Tapos bumibigat yung timbang. Nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan. Tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki. Naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
0: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod. Although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
0: O kasi nga ito ay apekto ito ng hormone ano, na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. Ano, at pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga ano po, palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
0: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po'y nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, eh dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad ano? Sa inyo po mga kakilala ng mga doktor. Or pwedeng ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ano? Huwag nang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, eh baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, no, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, no, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Dok, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
0: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo, pero kung meron na po kayo nitong kakilanan may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala, no? Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland. Pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa ring hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Ay, alam mo ba, yung insulin, hormone din yan, o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga mga hormone yan. So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients sa pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Ayun. Maraming salamat, Dok, ha. Kaya sa mga kabayan po natin, no, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para maano yan siya, pinpoint, ano, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga pagamutan.
0: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland dito.
1: Oo nga.
0: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga. Oo, yun. Kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, ano? Kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ano? Itong pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung ating pong ultimate trio, mga kaibigan, ano? Para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
4: kinakain. Santon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system,
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bacteria at viruses,
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3,
7: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: The Secret of Health.
1: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Dok, na uso ngayon ng sore eyes? Maraming mo yung nagkaka-sore eyes ngayon eh.
0: Lalo na nung summer, ano? Marami yung sasabi na may sore eyes. Ano? Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata.
1: Mm-hmm.
0: So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. At, may ito yung nagkukusa kasi ng gumagaling. May limitations ano. Pero yun nga lang may ano ka matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung ating pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ano, ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
6: Vision X! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus at yun ang dahilan naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no?
0: Mm-hmm.
1: Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, ano, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano, mm-hmm. sa family history natin, kung mayroong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magde-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon
1: mm-hmm.
0: sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan eh. Mm-hmm. So ibig sabihin pag over production talaga lolo lalaki ka pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na nakaapekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan yung ating hormonal system. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or meron kang adrenal tumor yung sa adrenal gland, pwede rin makaapekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na ano na risk kapag develop nito ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam nyo naman yung kinakain nyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
0: O affordable, di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, paki-try po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapa-check up, sinusunod naman yung payo natin dito, magpa-check up. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
0: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga ng isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old eh. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapa-check up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Diba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
1: Yes.
0: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
1: Dami to.
0: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Wow. Actually concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
0: O kaya dito po sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayos, mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan na gustong maitaas ang antas ng inyong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po, mga kaibigan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po, mga kaibigan, na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
0: Minsan, ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto. Oh, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
12: Santon Plus Gold.
13: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Minom po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, Ma, kainin mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Minom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minom ako niya. Malakas po ako.
12: Santon Plus Gold.
14: Yahoo!
12: Santon Plus Gold.
15: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
17: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of
10: Globe Health.
1: Okay, so mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So, meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa Ernia or Los Los? 65 years old na po ako. Salamat po.
0: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga na-operahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakamaganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano. So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing. Ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. So mga kabayan po natin, nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman. Ano?
0: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
0: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
0: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
0: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahilig magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin. Ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Unang-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
1: Yes, so.
0: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. So, lalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Minsan kasi yung iba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga capsule na iniinom. ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kabayan po natin, kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, mga kabayatan, na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
0: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano? para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc, no? Walang po tayong oras. Oh, bukas po muli, ha? Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. At samantalang kapaalam, bukas po muli, ha, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
14: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
19: X FM.
20: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo. sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM. Patropa mo.
2: Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang katrapa mo station, Lasais 12.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoog diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kay probinsya sang Iloilo. Inang Express, balita sa aga Martes, Hulyo 14, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Kag Katropang Janzin Crisostomo.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Malabot sa 40 ka mga kabarangayan sa Leon, apektado sa malay niya panahon, sunod kay Mayor Maria Lina Hulipas.
1: Hanging bridge sa Leon nga nautod, i-demolish na lang kag pangayuan sang bago nga budget sunod sa provincial government.
0: Naguba nga bahin sa flood control sa Buntalan, Leon, daan na sunod kay Mayor Maria Lina Hulipas.
1: Pagkadto sa nabukid nga parte sang Leon, gina-discourage ni Mayor Hulipas matapos sa mga nagluntad nga landslides sa nagligad nga adlaw.
0: 37 anyos nga lalaki nga naglumpad sa suba sa barangay Hibawan, Santa Barbara, Iloilo, nagapabilin nga missing.
1: Driver sang motorsiklo patay sa nabungguan sang wing van sa Pototan.
0: Kalitaan sang sunog sa Estancia Feeder Port, ginabanta naglabot sa 126,000 pesos. Headlines sa Balita National, ikapat nga adlaw sa impeachment trial, batok kay Vice President Sara Duterte, ginpatigayon kahapon Hulyo 13. Ikaduhang witness ng prosecution, ginpakilala.
1: Pag-testify ni NBI Director Melvin Matibag, gin-request ang prosecution nga schedule sa Hulyo 14, kaitano nagpabutsag nga ini ang bad taste para sa iya.
0: NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok, gin-presentar ang mga ebidensya sa pagpamahog ni Vice President Sara Duterte, kung ginaaligar nga mga pagpamahog ni Vice President Sara Duterte kay President Bongbong Marcos sa ikaapat nga adlaw sa impeachment trial.
1: Kaakig ni Vice President Sara sa controversial video, ginlaragway ni Attorney Lotok bilang furious kag fuming mad.
0: NBI may nakita nga disturbing utterances ng statement ni Vice President Sara sa press conference sa Oktubre 18 kag 23 o kung kag Nobyembre 23 sang 2024.
1: Samtang paghambal sang observation ni Attorney Sheila Season, lead defense ni Vice President Sara Duterte, ginsaway ni presiding officer Escudero.
0: Pag-mention ni Attorney Amanda Ligutan sa prosecution ng Vice Presidente ng contact sa assassin in objection defense, na nagapanindugan ng walang Vice Presidente na kamitlang sa nga mga tinginaga sa video ginpresentar bilang ebidensya.
1: Senator Judge Alan Peter Cayetano gingisa si Attorney Jeremy Lotok kung bala nag-imbestigar gidman ini sang maayo angos sa konklusyon sini nga nakakommit sang grave threats ang Vice Presidente.
0: Prosecution nag-object sa pag-dig in sang depensa sa relevance sang affidavit of investigation pag-insubmit sang DOJ. Presiding Officer E. Scudero gin-overrule ang objection.
1: House Prosecution Spokesperson Ace Barbers nagapanindugan nga hindi maapektuhan ang diskarte sang prosecution in kaso mag-abot si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
0: NBI Director Matibag nang hingyo ang masang mas temprano nga petsa sa pagdistigo sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte. Antes man ginpatigayon ang impeachment o kanyang ikaapat ng impeachment trial kahapon.
1: Attorney Melvin Matibag, ginapakadto sa Senate Impeachment Court sa Hunyo 20.
0: Senator Mark Coleta, fit to travel na sunod sa PNP.
1: Samtang DOH Secretary Ted Herbosa, na naog na sa iyang pwesto, Jose Pujalte Jr. ginappoint bilang bagong health secretary.
0: Grade 4 pupil ginkumpirmar sa Department of Education Cavite nga napatay matapos ang deworming sa eskwelahan.
1: Bulkang Mayon, liwat nga nagbuga sang uso o sang uson.
0: Headlines, balita international, anong patay sa liwat nga pagpangatake sang Israel sa Gaza?
1: Samtang mga napatay sa nagluntad nga linog sa Venezuela naglabot sa naglabot sa 4,000.
0: Balita Entertainment, Epi Quezon gindayaw ang Anas Grab driver nga nagbalik sang iya cellphone.
1: Sa balita sa sports, anay assistant coach sang Dallas Mavericks nga si Coach Frank Vogel nagsaylo sa Golden State Warriors.
0: Kag sa next wow balita, mag-asawa sa India ginkasuhan ang ila anak kag umagad pangos sa ginaaligar hindi paghatag sang ilang apo. Las 6:18 mga katropang oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sa Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C Alkaline Base nga vitamin C ni magsulab ang inyong asulok-sulok ni magasamang inyong atigab, produkto sa Yes to Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliil City at Tubang sa Midtown Hotel. Sunthone Vitamin C mga katropa available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP, South Sudwork Store, All Green Pharmacy kag Generica. Mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Sunthone Vitamin C. Pangitaon ang may tatak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Las 6:19 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna ng balita lokal. Local news. Ginpahayag ni Leon Iloilo Mayor Maria Lina Hulipas nga ila ginatun-an o kung ginatinguhaan ang tanan nga mga efforts sa pag-address sa problema nga gintugas sa epekto sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Inday. Sunod sa alkalde nga, 80, nga sa 85 ka mga kabarangayan sa Ila Banwa, malabot sa 40 ang apektado bangod sa landslide, soil erosion, kag ang mayor nga problema amo ang pagkautol sang titan nga nagakonekta halin sa highway. Pagkatu sa 5 ka mga kabarangayan nga amo ang kamando, awis, paoy, Bulad kag Captain Fernando ang maayo lang ang mga may iban pang mga ruta nga mahimo maagyan sa residente kag mahimo nga maagyan sa four-wheel vehicles. Ang naguba nga hanging bridge ang mukontan ang ginagamit sa mga residente agod nga magka-shortcut. Magluwas sa unang rota nagdugang LGU sa isa pagid kamahimo nga agyan. Kag ini amo ang gikan sa barangay komando pagkadto sa barangay poblasyon apang sa pag-check may mga porsyon nga hindi mahimo maagyan. Ginpag ni Mayor Hulipas nga ini ang parte sang ilagi ginar iga rehab nga alagyan agud nga magamit sang pumuluyo.
2: Ginatinguhaan gid mo kay out of 85 barangays naton mga almost 40 barangays ang affected. Ang ini nga mga damage caused by landslide, erosion, mudslide. Kag amo ni ang major nga problema diri subong amo ni siya ang pag wash out sang aton nga bridge, hanging bridge connecting from highway ini siya going to barangay Kamando, Awis, Paoy, and then ang adjacent pagit na barangay is Barangay Bulad at Kapitan Fernando. So meaning to say mga 5 ka barangay ang nasakop sini kag nagagamog sini nga hanging bridge.
3: So kuno mo ma'am ang hanging bridge ini nag-isolate sa 5 ka mga barangay ma'am.
2: Not exactly nag-isolate. Kaya may ara pa man kami nga other route na pwede nila gamitan. It's just that kahapon, because syempre, mag-obidya yan, no? Ang epekto sang habagat and then caused by typhoon na Inday. So, amo ato noy ara ang supposed nga barangay nga pwede nila magamit. Kag amo ina ang ginagamit before sang wala pa ang aton nga hanging bridge. Pero yesterday may part sa to sang barangay man nga nag-erode. So ginatinguan man sang aton nga local nga track team and then ang aton nga mga responders and hopefully by today kay dumaayo naman daw ang panahon diri subong mahingagaw ato nga ma-open ang road.
0: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Leon Mayor Maria Lina Hulipas.
1: Sa kaangot nga balita lokal, plano nga i-demolish na lang kag pangayuan sang bag-o nga budget ang nautod nga taytay sa Leon Iloilo. Ini ang ginpakigbahin ni Leon Mayor Maria Lina Hulipas sa iya pakigsugilanon sa Iloilo Provincial Government matapos nga ambong nga taytay ang ginkadtuan kag gincheck sa pagpanguna ni Engineer Jeb Iscarilla. Sunod sa alkalde nga ini ang taytay ang hindi mahimo nga pabay-an bangod ini ang ginagamit ilabina sa mga estudyante sa pagkadto sa ilang mga eskwelahan. Ang mga taytay ang naguba bangod sa makuso nga current sang tubig nga nag-ilig bangod sa mamunog man nga pag-ulan. Dugang ni Hulipas nga ang mga rurok nga dala sang tubig ang isa man sa gintunaan sang pag-collapse.
2: Siya ang pinakamalapit. kag ginagamit ini siya sa aton mga kabataan, especially kung may klase. So kahapon, nag-ariman nga nagtandak sang inspection ang aton provincial government, of course headed by Gov. Toto, ari si Engineer Jeb Escarilla sa hapon. So gin-check ato and nag-istriyahanay kami sang hapon. Hambal niya, Mayor, di ang pinakadamos na maobra is ikuhaon gid ato siya, demolish, and then mangayo kita sang another budget. So ari man kahapon diri si Congresswoman Kathy with former Congressman Mike together with District Engineer Soriano sang DPWH and Assistant District Engineer Perla LaGuardia. So mabuligay kami kag mangayo kami sang assistance sa aton provincial government and even sa national government through Congresswoman Kathy kung ano ang pwede nga mabulig nila diri sa Banwa sang Leon.
1: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Leon Mayor Maria Lina Holipas.
0: Sa samtang, daan na ang flood control sa City of Buntalan, Leon, nga naguba bangod ginab-ab sang tubig baha, kadungan sang epekto sang abagad, maging pabaskog sang bagyong Inday. Sunod kay Mayor, akuan kay Leon, Mayor Maria Lina Holipas, nga mga flood control ang 14 na katuig. Pagibahin ni Holipas nga inyang parte sang approach o kan foundation sang taytay. Naguba ang mga flood control apang ang taytay ang ginaangutan nga ginaangutan sini, ang wala na epektohan ang integrity sang structure. Parte man sa si Balom River ang mga suba kag ang ilig ang pakadto sa poblasyon Leon. Ginpag ni Holipas nga grabe ang daludo sang tubig kag nagpamangpang ang ukon kag nagpamangpang ini. Magluwas diri may iban pang mga road networks ang nagkalaguba man. Ang halin sa poblasyon pagkado sa Bukari nga dalanon, may mga nagluntad nga landslide na clear na sang Banwa ang mga dalanon. Amuman ang ukon amuman sa western nga parte nga mga kabarangayan.
2: Sa Barangay Buntalan. Actually, katropang Josel, ang inatira, part pa ina siya sang approach or foundation sang aton nga tulay and that was na naobra ina mga 14 years ago.
3: May tulay, ang tulay, why mapiktuhan ang integrity sa structure?
2: Ma? No. As far as sa pag-inspection sang aton nga engineering and then with the DPWH kahapon, wala iya. Wala maapektuhan ang integrity of the structure.
3: Portion lang gid sang approach sang tulay, ma'am, no, ang naab-ab, ang yeah, tawag sila naab-ab.
2: Yeah, not necessarily ang sa approach, ang sa kilid iya sang approach ang tulay.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Leon Mayor Maria Lina Holipas.
1: Samtang gina-discourage ni Leon Mayor Maria Lina Holipas ang mga okon ang mga bisita kag mga taga-Leon sa pagkadto sa mga nabukid nga parte sang Ilabanwa, Ilabina sa Bukari. Inibangod sa nagluntad nga landslide sa nagligad nga mga inadlaw tugas sa nga padayon nga pag-ulan. Ginpahayag ni Holipas nga may mga nagakahulog pa nga bato kag indi mapaktan ang matabo sa diin iniman ang para sa ilang safety. Personal niya ginpadulungan ang mga nabukid kabaranggayan sang Ilabanwa sa pag-check sang sitwasyon. Samtang dako ang pagpasalamat ni Holipas nga sa piyak sang natabo, wala sila sang casualties nga na record.
2: Pero katropong Josel, gina-discourage kid namin namon, no? In fact, nagpagwa ako sang advisory yesterday nga as much as kung hindi man lang necessary and hindi man emergency, even ang amon mga kasimanwa, gina-discourage kid anay namon na magwa sa mga kabaranggayan. Kahit hindi pa ni naton mapaktan, sige pa man ang ulan-ulan sa kagabi, so may mga fallen pagid ng mga debris like mga stones na nagakalahulog sa aton nga kabarangga, sa aton nga mga bukid, I mean. Kahit ito git ako kahapon actual sa area.
3: Oh. And so far, ma'am, may mga evacuees ka mo dara, number of persons injured or do you have a casualty so far, ma'am, why?
2: Thank God, zero casualty kami despite sang amosini nga mga damage sa ba.
1: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Leon Mayor Maria Lina Holipas.
0: Express, Las 6:28 sa dugang balita lokal, nagapabilin nga missing ang 37 anyos nga si Jomel Diladia matapos nga naglumpat sa suba sa sakop sa barangay Hibawan, Santa Barbara, Iloilo sa Hulyo 12 sa hapon. Sa interview sa XFM Iloilo News Team kay alias Rosana, nakahibalo maglangoy ang iyang abayaw apang natabuan lang nga nakainom ini kag tuman ka baskog ang current sa suba. Rason nga naanod pakadto sa suba nga sakop sa barangay Amparo, Pavia. Dugang pa ni Rosana nga nagpauli pang bitima din sa iya pakaisa sa Balabag Santa Barbara matapos nga nag-inom. Sunod naman kay Lloyd Banco, pakaisa ni Jomel nga ginhagad siya sini nga maligo sa suba apang nagpamalibad inibod duman kadalumang level sang tubig. Dugang pa ni Banco nga magkapila ka beses nga ginsaway si Jomel apang makapila pa ini nga nagtabok-tabok langoy sa mga suba. Sang ina nakitaan nga daw ginanod na si Jomel galayon na ini nga gintabangan. Gulpin na lang nga nagsalom si Jomel kag wala na nakabutwa. Suno kay Banco, gintinguan pa nila nga pangitaon si Jomel upod man ang MDRRMO Santa Barbara apang tubtob sa karon wala pa ini nakitaan. Nagalaom naman ang pamilya makita ng lawas sang ilahi mata. Naibaluan nga soltero si Jomel kag nagtrabaho bilang construction worker.
4: Upod naton ang isa sa mga nagtingwa nga ma-rescue kung tani kahapon sa kaya Jomel. Sir, anong alam natong gadipli yung?
5: Lloyd Banco.
4: Pwede mo maplasta kung ano ginang natapo kahapon?
5: Ang pagsugod dito kahapon, mga last 2 sa ngapon, ako ginang ginagad yung nga maligo. Itong kukas, hindi ko kay dalong tubi. Kaya hindi ko kabalo maglangoy blang. Tinagsulod ko to, burubado kayo dugay, ang nablos ko lang singgit na ako natin. Tulad si Tito Jomel na lukso, natidali-dali. Bang kuya, isa ko pa, isa nagalagas na diyo. Alin dito, ginagas yun ha? Basta abot kami dito nga duwaw.
4: Ano ka dugay ang pagtingwa nyo pa kung tani nga ma-rescue?
5: Mga 20 minuto siguro.
4: Oh. Pero sa pagkakita mo, sir, anong plastada niya? Pagkita mo paglumpat?
5: Oo, pagkalukso da nakita, isang pakaisa ko. Ang mga ginbantayan niya, di. Inasingganan niya, mapabinit, galing. Wala, may sagapati dito na sana, ano. Nag-salo mo sa ito, mundo ka naguntap na kami sa...
4: Alin siya dito nga area? Mga pila kami tros ang distansya ante siya na lunod o na dula sa paggalangoy?
5: Kung diri pa, makita pa naman sa... Hasta dito.
4: Okay, tapos...
5: Pag-abot sa...

0: Barbara.
1: Alas 6:31 oras sa XFM, sa dugang mga balita lokal, driver sang motorsiklo patay sa nabunggoan sang wing van sa Pototan, Iloilo. May detalye si katropang Mario Hilongo.
2: Dead on arrival sa ospital ang driver sang motorsiklo sang nabunggoan sang wing van sa barangay Rumbang, Pototan, Domingo sang gabi, Hulyo 12. Ginkilala ang biktima kay Lionel Peregrino, 18 anyos, residente sang barangay Purog, Pototan, samtang ang driver sang wing van nga nakabunggo ginkilala kay Ryan Castillo, 47 anyos, sang barangay Rizal, Pontevedra, Capiz. Sunok kay pulisa Major Dominic Pareño, hepe sang Pototan Municipal Police Station, head-on collision ang natabo sa din, ginagaw sang wing van ang linya sang motorsiklo matapos nga mag-overtake sa ginasundan nga salakyan nga nagresulta sang aksidente.
3: Bali ang vehicle 2 which is ang Mitsubishi wing van, nag-try nga mag-overtake sa isa ka salakyan sa unahan niya. Then sa pag-overtake niya, nagsailo sa sakyak nga lane, dito na kuratan siya na nabigla siya nga may ara sa kasalubong. Then nag-try siya mag-wade pabalik sa inya nga linya, kaso lang na ano niya na dito na natabo ang insidente na bunguan na niya ang isa ka motor.
2: Halin sa ila barangay ang biktima kag magapadulong kontani sa poblasyon sang Pototan ang direksyon sang motorsiklo, samtang halin sa Rojas City pakadto naman sa Iloilo City sang masumalang ang wing van. Nagsuhot pa sa idalom sang wing van ang driver sang motorsiklo, dugang pa ni Pareño. Nakaagom sang patal nga kapilasan ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon.
3: Nautod ang iya nga tiil nang ulo niya sir daw natunga, inalapakan sang ano sir, nagsulod siya sa adalom sir mo, sang truck, sang wing van.
2: Preso ang driver sang wing van sa police station kag magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Last 6:33, mga katropa sa Katapusan, nga balita lokal, ginabanta nga naglabote sa 126,000 pesos ang kahalitan sang sunog nga nagluntad sa Estancia Feeder Port kahapon sang hapon, Hulyo 13. Sunod sa BFP Estancia, 7 ka mga kapihan ang nasunog, kag maswerte nga wala nalakip ang isa ka stall nga kaiping lang sini. Naibaloan nga natabo ang sunog launa sang hapon, kag nindeclare nga fire out launa 58. Ginimestigaran na, o kung ginimestigaran sa gihapon sang BFP Estancia, ang gintunaan sang sunog. Last 6:34, mga kitropa balita lokal, ngayon yung napatian, ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palaya malunggay garlic ag spirulina, nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kagalal certified, available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mabakal sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, Southster Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Lasa 6:34 sa karon sa Italia sa mga nagapanguna nga balita national. Ginpatigayon kahapon Hulyo 13 ang kapat nga adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ginpresentar diri ang kanhawang witness sa prosecution nga mo si Attorney Jeremy Lotok, ang regional director sa National Bureau of Investigation for the Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang testimonya ni Lotok ang nag-focus sa Article 4 sa articles of impeachment kamang alegasyon sa sedition ka grave threats. Panibaloan nga si Lotok ang nanguna sa pila ka mga parte sa investigasyon sa NBI sa mga ginapahayag ni Duterte o kung ginapahayag na pagpamahog ni Duterte batok sa Presidente, First Lady, kag saan ay House Speaker.
4: First, the testimony of our second witness, Attorney Jeremy C. Lotok, is offered to prove the following. Number one, Jeremy Lotok is a lawyer by profession, and he was the chief of the cybercrime division of the National Bureau of Investigation, or NBI, in 2024. Pangalawa, kasama siya sa NBI team na nagsagawa ng investigasyon

0: sa mga pagbabanta ng Vice Presidente na ginawa sa isang online media briefing noong Nobyembre 23 taong 2024 kung saan diniklara ng Vice Presidente na siya ay kumontrata na ng isang tao para patayin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang unang ginang at ang dating Speaker ng House of Representatives.
1: Nabatian si Attorney Amanda Verhill Ligutan ang kwanasang prosecution team.
2: Samtang gin-request ni Congressman Lawrence Defensor nga i-reschedule ang pag-testify ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa Hulyo 14. Ini ang kasunod sang request ni Matibag nga kung mahimo temprano siya nga magatistigo sa trial bangod sa conflict sa iyang schedule kung sarin magapadulong ini sa Thailand. Matandaan nga sa naunang sa schedule o nakaschedule sa pagtistigo nga adlaw amo ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulieka Lopez kasunod man sang hinyo sang prosecution sa nagligad nga semana. Nagsuwestiyon si Defensor nga matapos ang pagtestimonya ni Matibag mahimo sila nga makapadayon sa schedule sa mga witnesses nga ginlatag sang nagligad nga semana. Kasunod sini, nagpabutsyag si Senator Judge Alan Peter Cayetano nga kung wala sang may mag-object, hindi man siya mag-object apang para sa iya bilang caution sa mga government officials nga sila sa Senado ang nag-set aside sang madamo nga butang lakip na ang mga foreign trips, local trips, kung wala iniman ang pagbulig sa mga Filipino bangod kinahanglan nga yara sila sa trial. Bad taste ini para kay Cayetano nga sila ang diktahan sang bureau head. Nagaparindugan si Defensor nga hindi sila o hindi nila pag-disrupt ang schedule sa mga witnesses ang ila ginahinyo gid lamang amo ang pag-advance ang testimonya ni Matibag. Sabat naman ni Presiding Judge Chiz Escudero nga sang nagligad nga semana siya ang nagpamangkot sa prosecution kun bala si Matibag ang magatestigo subong nga semana apang silang nagsabat nga wala ini nalakip sa mga matestify. Dugang ni Escudero nga wala man sang subpoena nga ginpagwa para kay Matibag.
3: And my question to the court is not really addressed to the prosecution. You will have to do the best you can to represent, what you're fighting for. No? So I commend you for adjusting. But my recollection is, because I'm also waiting for his testimony, and my recollection last week he said that we will not see him this week. And I think 11 days ang...
4: That's correct, Your Honor.
3: Sa article na to, so we're on day 4. So kung hindi siya pwedeng next week, that's day 7, 8, 9. Again, I don't want to dictate sa prosecution or ano, but to suddenly say na tomorrow na siya, when I'm preparing for our oral argument tomorrow and the other witnesses, it's a little bit, it's a small inconvenience for today. But I hope it doesn't become a rule, especially for a bureau head. If no one else objects, but if someone objects, I don't think it's really a good rule. Rules are important. I'll have to keep, you say technicalities. No, rules are important. So even yung notice, we agreed on, presiding officer, 3-day ba? 5-day notice.
5: 5 days for witnesses not mentioned in the pre-trial yes. Order.
3: And then 3 days kapag...
5: 3 days, given the fact that we will be announcing the witnesses for the following yes. week on the last day.
3: Yeah, anyway, I said my piece, but I hope we will not be able to move faster if we have to accommodate the witnesses, especially if they're in government.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
1: Samtang ginpresentar ni National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa ikapat nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Duterte ang inaaligar pagpamaog sang Vice Presidente kay President Ferdinand Marcos Jr. pinagi sa online press conference sa Oktubre 18, 2024 nga ginaimbestigaran sa Oktubre 18, 2024 kag Nobyembre 23, 2024 nga ginaimbestigaran o kung naging investigaran sa NBI Cybercrime Division. Sunod kay Lotok lakip diri nga nangin pahayag sang Vice Presidente nga gusto gusto kong tanggalin yung ulo niya kag I realize toxic na itong relationship nga nagapamatuod sa relasyon ni Vice President Sara Duterte kag ni President Marcos kag ang pag-imagine sining ut doon ang iya nga ulo. Ginpahayag man sa ikaduhang testigo sa prosecution ngayara sa buong NBI sang ang mga video pahaya sa kagpahayag ang intumod ng timestamp sa recording halino 1 hour 35 minutes and 57 seconds to 1 hour 36 minutes and 58 seconds bilang kabayan sa ilang ebidensya sa impeachment trial.
2: Samtang ginlaragway ni National Bureau of Investigation o kon NBI Regional Director for BARM, Attorney Jeremy Lotok, nga furious kag fuming mad ang kaakig ni Vice President Sara Duterte sa controversial video sini sa diin makitaan ang pagpamahog sini nga patsyon si President Ferdinand Marcos Jr. Ini matapos nga ginpamangkot ni Lotok si niya Counsel for the Prosecutor Attorney Amando Verhil Ligutan angon sa iya impresyon sa nangin pahayag sang Vice Presidente sa pagpadayon sa impeachment trial. Dugang pasang testigo nga base sa ilang imbestigasyon, kapin 8 ka beses nga ginbuyayaw ni Duterte si Marcos, si First Lady Liza Araneta Marcos, kag si former Speaker of the House Martin Romualdez.
4: The Vice President was furious and fuming mad when she uttered those.
0: Could you repeat it? Furious and?
4: And fuming mad, sir.
0: Fuming mad. Furious and fuming mad. Now, what made you say na yung Vice Presidente was both furious, and fumingly mad?
4: Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit, nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir.
0: 8 beses.
4: If I'm not mistaken, more or less, sir.
0: Now, and then you're referring to the video now.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni NBI Regional Director for BARM, Attorney Jeremy Lotok.
1: Samtang sa press conference ni Vice President Sara Duterte sa Oktubre 18 kag Nobyembre 23, may nakita nga disturbing utterances nga isa na in statement sa opisyal para sa point of view sa investigador nga amo mismo ang kanwang nga testigo sa prosecution nga si NBI Regional Director for BARM, Attorney Jeremy Lutok, nagapati man ang testigo nga dakong epekto sini sa mga pumuluyo. Bawod sini ginrekomendar sa NBI ang kon NBI Division ang pagpasaga sa 3 accounts ng grave threat kay isa account sa inciting sedition. Ginpahayag man ni Attorney Lotok nga hindi na preparado sa o kung hindi na protektado sa freedom of speech nangin pamahog ni Vice President Duterte baliskad sa iya mismo nga claim. Sunod sa testigo nga protektado lamang sa freedom of speech ang mga lawful speeches kag hindi ang pagpamuyayaw kag pagpamahog sa Vice Presidente. Dugang pasini nga posible magresulta sa kinagamo kag anarkikon kabigon nga normal ang pagkatag sa direktiba nga patyo ng isa ka senador, kongresista, justice o kung iban pa nga mga opisyal.
0: Honor, Attorney Lotok, you are aware of the defense.
4: Yes.
0: That is a freedom of expression. Okay. In your investigation, did you consider this, if at all, and if any?
6: Objection, Your Honor, Leader.
0: Sure. There's basis, if at all, if
5: witness
0: any.
5: Witness may answer.
4: Yes, of course, Your Honor. We consider that whether magfa-fall ba siya sa confines ng freedom of speech.
0: And what was your finding? That's the basis now. What was your finding?
4: Three reasons, Your Honor, if kung okay lang. Una, when the second highest official of the land openly and publicly uttered that she had already contracted a person to kill, the highest official of the land, the First Lady and the former Speaker, and that she instructed the person to be relentless in killing them, we failed to see any amount of freedom of speech in that utterance, Your Honor. That's number one. Number two, we talk to ourselves, if we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Pwede na pong sabihin, patayin mo si Senator ganito pag ito ang nangyari, patayin mo si Congressman ganito pag ganito ang nangyari, patayin mo si Justice ganito pag ganito ang nangyari. So imagine, Your Honor, the anarchy, the disorder, and the chaos it would bring to our country. And number three, Your Honor, as a lawyer and being in the law enforcement, freedom of speech protects lawful expression, but it does not protect.
1: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni NDA Regional Director for BARM, Attorney Jeremy Lutok.
2: Samtang ginflag ni Senator Chiz Escudero ang tuyo kong tanging pagpabutsag sa obserbasyon ni Lee Defense ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Sheila Season angos sa dokumento nga ginabasihan ni Attorney Jeremy Lotok ay kaduwang witness sa prosecution team sa trial. Sunod kay Presiding Judge Chiz Escudero nga ilan na unang nakasugtan nga isa lang kaabogado ang mahambal angos sa presentasyon sa witness. Sa baylo nga si Season ang magapabutsag sa ilang obserbasyon iniang ginsalo ni Attorney Mark Vinluan sa defense. Sunod kay Vinluan nga si Lotok ang direkta nga nagatanaw sa personal sininga notes kag indi sa dokumento nga gin-identify. Ginsabat man ini ni Attorney Amando Ligutan nga sang prosecution nga wala man nakasaad sa rules nga ang sabat sang witness ang kinahanglan nga gikan sa isa ka dokumento kundi mahimo man ini nga base sa notes nga ginhimo sang testigo. Sa uli ginklaro ni Vinluan nga ini lamang ang ila manifestation kag luyag nila nga ipabutang sa record.
0: Armed forces of the Philippines or Presidente, kung alam mo, tsaka kung maaalala mo, ano ba yung sinabi ng armed forces of the Philippines?
4: Same, Your Honor, if I may refer to my notes.
1: Just

0: Andrew. For the record, we're far away.
1: So to ask to be recognized first.
0: Yes, Your Honor, we will do that. If I may be recognized, Your Honor.
2: Depends. What is the pleasure of attorney counsel for respondent attorney season?
0: Would you state an observation on the note?
1: Your Honor, I think
2: counsel, we agreed
1: first
2: that only one counsel shall speak insofar as the presentation of a witness is concerned. This was objected to by the counsel for respondents, even it was asked for by the counsel for the prosecutors.
1: Your Honor, for,
0: we will do that,
1: for the
0: Your
1: record,
0: Honor.
1: We are not objecting, but you know, for a properly proceeding attorney season.
2: Counsel, it's okay. The chair will make a ruling. Attorney Binluan can handle
0: Thank
2: that
0: you,
2: with your permission, attorney season.
3: Your Honor, I'd just like to share the observation that the witness is reading from a notes, from his notes and not directly from the document that he identified.
1: And if I may reply to that, Your Honor, to that non-issue, Your Honor, if I may?
2: Yes,
1: Your Honor. Your Honor, there's nothing.
2: Yes, counsel for the prosecutor.
1: Your Honor, wala po sa rules na kailangan na yung
4: tugon lang isang witness, sinabi niyang notes, dapat basis ang dokumento. In fact, Your Honor, please, yung iniisip ng ating rules, yung mga notes na ginawa mismo ng witness. For the public,
5: nabatean ang kabahin sang pagpahayag nanday attorney Sheila Season, attorney Jeremy Ocona, attorney Amando Ligutan sa natabo nga ikaapat nga adlaw sang impeachment trial.
6: Samtang in-object sa defense team ni Vice President Duterte ang ginahambal ni Atty. Amando Ligutan sa prosecution. Ang asaging pahagi nag-contact ang Vice Presidente sang assassin sa pagpapatay sa Presidente First Lady kagsaanay House Speaker. Nagapanindugan si Atty. Mark Binluan sa defense nga wala sang may ginahambal ang Vice Presidente sa online press conference sa 2024 nga assassin ang iaging kontrata. Ginpahagi naman ni Ligutan nga ang mga terminolohiya ang nga assassin ang fiction kagini ang ginagamit sang kapulisan sa ila investigasyon. Dugan Ligutan nga mayara sila sang basihan sa paggamit sang term nga assassin. Iniya natabo sa pagpamangkot ni Ligutan kay Attorney Jeremy Lutok sang NBI kung ano ang ila assessment sa ginapahayag pagpamahog sang Vice Presidente. Sabat naman ni Lutok nga sa mga palamangkotanon nga ang content kag context sang Vice Presidente sa Nobyembre 2024 kag Oktubre 2024 ang mayara sa intensyon, motibo kag kapasidad sa pag-carry out sang amung pagpamahog.
7: Objects, I will not object to having Director Matibag yesterday, but maybe as a caution to
5: Express Balita Saga. Samtang gingisaman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano si Attorney Jeremy Lutok kun bala nag-imbestigar gid man ini sang maayo kay dapat nakahibalo ini nga magdetermine kun bala grave threats gid man ang ginhimo ni Duterte kag kun sino ang ginapasibangdan sang Vice Presidente sang magpatay sa iya o magpapatay sa iya. Depensa naman ni Lutok nga amo ini ang rason nga nag-issue sila sang subpoena si Vice President Sara Duterte agud kuntani nga ila maimbestigaran. Nagitaan man ini ni Cayetano sang ang sala sa affidavit ni Lutok sa diin nakasulat nga nag-resign si VP Sara Duterte bilang secretary sang DOJ apang depensa naman sang testigo nga ini ang typo error lang. Ginpaanggid man ni Cayetano sa ginaligan pamahog ni Duterte ang sitwasyon sini sa nagapungko bilang Senate President sa diin ginhalimbawa sini nga kun indi ini manaog sa pwesto indi man ang ipapatay. Ginapasundan pa ini sang nasambit nga Senator Judge sang pamangkot nga kun halimbawa iniman ang maghambal nga iya ipapatay ang nagapahog sa iya, makabigman bala ini nga grave threats.
7: To figure out here kasi is, are you really investigating whether my threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned including the President, or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So I asked Agent John Mark Kalilum hindi daw niya kinausap ang PS, sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, di ba? Presidential Security Command. So did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the President?
8: Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at yung NBI, ang makakasagot po niyan yung Director. Kasi hindi ko alam kung may usapan nun sila. Meron po kasi kaming tinatawag na need to know basis. Ang focus lang po namin as...
7: The problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, di hindi mo inimbestigahan ng gusto.
8: Hindi ho.
7: Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? May you answer first. Did you talk to the CIDG?
8: No, Your Honor.
7: No. But nag-imbestiga din sila, di ba?
8: I think so, Your Honor, kasi may statement sila.
7: So yun din yung tanong nga ng Senate President eh. Kung inimbestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi.
8: Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the director and with the intelligence service, Your Honor.
7: Yeah, I'll take that answer, but I think at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified.
5: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
6: Sa kagot ng balita, gin-overrule ni Presiding Officer Chiz Escolero ang objections o objections ng Prosecution Council Attorney Amando Ligutan ayon sa pag-dig in ni Defense Counsel Attorney Mark Vinuan sa ground of relevance ng affidavit of investigation sa Pebrero 10, 2025 ang in-submit sa Department of Justice. Samtang nag-explain ng testigo nga si Attorney Lotok Gilayon ini ang ginapasundan sa pamangkot o ginpasundan sa pamangkot ni Attorney Vinuan rason naging saway ini ni Escolero. Natabo ini sa ginpamangkot sa depensa ang witness ang sa Department of Justice certification sa Pebrero 5, 2025 sa rin nakasulat nga insufficient for conduct of preliminary investigation ang NBI affidavit sa investigasyon sa ginaaligar pamahog ni Vice President Duterte. Patag ni Lotok na wala ini nagkakahulugan na ginabalibaran sa DOJ ang rekomendasyon sa NBI kung naghingyo lang sila sa dugang dokumento para sa case build up. So sa NBI nagpagawa sa second certification ng DOJ sa Pebrero 14 kung sa rin tumudiri nga handa na ini para sa preliminary investigation.
5: Samtang nagapanindugan si House Prosecution Spokesperson kag-anay Congressman Ace Barbers nga hindi mapektuhan ang diskarte sa prosecution in kaso nga mag-abot si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Pagigbahin ni Barbers nga preparado ang prosecution sa paghimo sang ila direct examination sa mga witnesses kag sa mga ebidensya nga ilatag. Sunod sa anay kongresista nga bisan sinuman ang magatambong ini ang wala sang epekto. Matandaan nga makapila ka beses nga nagpabutyag ang prosecution nga luyag nila nga magtambong sa trial ang Vice Presidente agud personal nga sabton ang mga aligasyon batok sa iya.
6: Sa pagkabahin antes sa managsugod ang impeachment trial kahapon Nobyembre Julio 13, naging si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa paghalin sa petsa sa iya pagtestigo sa impeachment trial pati kay Vice President Duterte sa mas timprano nga petsa. Inimod sa conflict sa schedule sa pagpatigayon nga summit o kung sa patigayon nga summit sa scams and transnational organized crime sa Thailand. Nagsulat si Matibag kay Chief Impeachment Prosecutor kag Batangas Representative Jervil Luistro here schedule ang iya pagtestigo antes ang Julio 20. Kung ibaloan nga talan ang magtestigo si Matibag ang sa imbestigasyon sa ahensya sa ginaligar nga pamahog ni Duterte bato kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag kanhi Speaker Martin Romualdez.
5: Samtang ginapakadto ni Senate President Sherwin Gatchalian si Attorney Melvin Matibag sa Lunes, Hulyo 20. Hini matapos nga nakitaan ni Senator Judge Gatchalian nga tuman kaimportante ang pagpadulong ni Matibag sa Bangkok, Thailand. In kaso nga hindi ini maka-appear sa korte sa nasambit nga petsa, ini ang mahimo pa nga magtambong sa masunod nga simana. Naibaluan nga una nga nagpadala sang sulat si Matibag nga nagahinyo nga i-advance ang iya schedule sa pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara bangon naga-conflict ini sa iya meeting upod sa FBI. Express,
6: Sa dugang balita nasyonal, mahimo na nga makabiyahe si Senator Rodante Marcoleta sunod sa Philippine National Police General Hospital. Ini matapos ng pila kaadlaw ang pag-confine sa ningi sa among hospital. Apang sunod kay PNP GH Internal Medicine Chief Police Lieutenant Colonel Benali Bayani nga ilagin na rekomendar nga tapusan sa senador ang pag-inom sa nisang antibiotics para sa mild pneumonia at tugtog Hulyo 15. Samtang ang blood pressure naman sini nagapabilin nga clinically stable kagkontrolado. Apang, ukon ang updated nga medical report sa senador ang ginpasa sa PNPGH sa Sanigan Bayan kahapon.
9: Hello po sa inyong lahat. Regarding po sa medical update po natin, clinically stable naman po si Senator Marcoleta. Controlled po ang blood pressure po natin ngayon and nakapagpasa na po kami ng medical report. So, antayin na lang po natin. Hanggang doon lang po yung
6: nabatian si PNPGH Internal Medicine Chief Police Lieutenant Colonel Benali Bayani.
5: Samtang nag-submit na sang iya courtesy resignation si Health Secretary Ted Herbosa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bangod sa health concerns. Ini matapos nga nagpaidalom sa knee replacement surgery si Herbosa sunod kay Health Undersecretary Albert Domingo. Ginbato ni Marcos ang resignation sang Health Secretary pag-confirm ni Palace Press Officer Claire Castro sa ginpadigayon nga press briefing. Sa matandaan, gin-appoint ni Marcos si Herbosa sang 2023 kag ginbuslan sini si Officer in charge Maria Rosario Vergeri. Ginpahayag man ni Castro nga wala sang graft complaints nga ginfile bato kay Herbosa sa Office of the Ombudsman. Sa subong ginappoint ni Marcos si Jose Pujalde Jr. bilang bag-ong Health Secretary.
6: Sa pagkabahin, ginkumpirma sa Department of Education Cavite Province kagsang Hugo Perez Elementary School Annex nga napatay ang grade 4 pupil nga ila estudyante matapos ang ginpatigayon nga ni warming activities sa eskwelahan. Base sa statement nga nagakooperar na ang school officials sa mga law enforcement kag health sectors angos sa natabo. Ginpasiguro man sa DepEd ang publiko nga sila ang mga fully cooperate sa kung anuman nga legal proceedings o kung investigasyon angos sa kamatayon sing estudyante. Nagpalabot naman sa Nalanses ang DepEd Cavite Province kag school administration sa pamilya sang bata kag nagpasalig nga sila maghatag sang bulig.
5: Samtang liwat nga nagbuga ang bulkang mayon sang Uson o kon pyroclastic density current Hulyo 13 sang aga sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PVOX. Ang PDC ang life threatening kag ini ang mag-generate o ma-generate kun ang eruption column ang nagakollapse idalom sang iya kaugalingon nga bugat. Indi pareho sang typical nga rock falls nga nag-involve sa mga bato lamang ang PDC ang mas delikado bangod sa kombinasyon sang gases, abo kag bato. Samtang nagapabilin naman sa alert level 3 ang bulkan o kunyara sa state sang intensified unrest o kun magmatic unrest. Kasunod sang pagbugas ni sang Uson na record ang ash fall sa mga kaiping nga mga lugar.
6: La 7-1 mga katropos karon sa Italia sa natin balita international. Patay ang anong ka-individual akip ng siyam katuig nga bata nga babayi sa liwat nga pagpangatake sa Israel sa Gaza. Ang pagpangbomba sa Israel ang nag-igo sa Al-Borij Refuge o kung refugee camp sa Central Gaza. Samtang sunod naman sa Israeli military ang ila ginatake ang mga Hamas militants na nag-operate sa sulod sa weapons production facilities rin para sa ila iniang violations ng ceasefire sa Islamist faction. Matandaan ng October 2025 sangin kasugtan sa Israel kag Hamas ang ceasefire nga amo ang nagpauntad sa major nga pagbombahanay sa enclave. Apang iniang napasawan sa pagpuntad sa Israeli attacks o kung sa Israeli attacks sa diin ang mga napatay ang naglabot sa masobra 1,000 Palestinians sa lingin sa ang ceasefire ay nagtook effect. Sunod sa Hamas ang violation sa Israel sa ceasefire ang mga key obstacles sa pag-implementar sa second phase ang plano ni United States President Donald Trump. Express,
5: Sa kalapusan ng balita international, mas sobra sa 4,000 ang na-record nga napatay sa Venezuela matapos sa nagluntad nga linog sang Hunyo 24. Iniang suno kay National Assembly President George Rodriguez. Sa din sa mga nasapuan patay, 315 diri ang wala pa na-identify. Samtang mga napilasan ang nagahabilin sa 16,740 kag 6,462 naman ang na-rescue. Malabot naman sa 17,000 ang nadulaan sang puluyan. Ginpahayag ni Rodriguez nga si Acting President Delcy Rodriguez ang mag-allocate sang unang 200 o 200 ka mga puluyan sa mga apektado. Pagigbayan sang opisyal nga 856 ka mga building ang naapektuhan sa among numero, 190 ang nag-collapse o kung completely nga nag-suffer sang structural collapse. Base sa pagbanta nga nagakinahanglan ang mga apektado sang 25,000 ka mga puluyan kag sa subong naka-identify na mga otoridad sang 40 slots sang duta nga nagatotal sang 584,000 square meters para sa housing projects sa Osma kag Chuspa. Dugang ni Rodriguez nga nagapadayon ang search operations.
10: Entertainment News.
6: La 74, sa karon sa Italia sa aton balita entertainment, gindayaw sa aktor nga si Epic Gizan, ang grab driver nga nagbalik sang iyang cellphone matapos aksidente sini nga nabilin sa iya ginsakyan. Sa Instagram, ginpakibahin ni Epic ang picture nila sang grab driver nga si June Diaz. Sunod sa aktor nga nagulat mismo si June malapit sa lugar kung saan siya ang gin-drop off sa baylo nga ini ang naglakat. Dugang pa sini nga tatlo pa ka oras niya nga narealisar nga wala nagali ang iya cellphone. Gintawgan ini sang iya bata nga babae kag nagsabay si June kag nabalik na ini ukon kag nagapabalik na ini agud ibalik mismo kay Epi. Bago sa natabo na realize ni Epi nga maayo gihapon nga tawo bisan diin ukon may maayo sa gihapon nga tawo bisan diin kapa magkadto.
5: Gagpara naman sa tunya balita sa patag sang hinampang madugang sa coaching staff sang Golden State Warriors si Coach Frank Vogel nga magaserbe bilang associate head coach ni Steve Kerr. Si Vogel ang magabulos sa pwesto ni Terry Stotts nga naghalin sa Golden State Warriors upod kay Jerry Stackhouse sa nagligad nga season. Matandaan nga naging assistant coach sang Dallas Mavericks sa nagligad man nga season ang 53 anyos nga si Vogel. Magluwas ini naging head coach man si Vogel sang Indiana Pacers sang 2011 to 2016 season, Orlando Magic sang 2016 to 2018 season, Los Angeles Lakers sang 2019 to 2022 season kag Phoenix Suns sang 2023 to 2024 season. Base sa record ni Vogel, mayara ini sang 480 wins kag 422 losses bilang head coach kun sa diin 8 ka beses ini nakadala sang teams sa playoffs. Si Vogel man ang coach sang Lakers sang ila nakuha ang NBA title sang 2020. Ang among titulo ang nagahisahanon nga NBA champion sang Lakers nga kaupod si LeBron James. Base sa mga reports nga ginahuring-huring ang posible pagsaylo ni James sa Warriors ukon sa iban pa nga mga prospected teams. Naibuluan nga ang 2025-2026 season sang Warriors ang isa sa ila worst season halin sang 2019 to 2020 kun sa diin mayara sila sang 37 wins kag 45 losses.
6: Balita sa inampang inyo na batian mga katropa, ginadalong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kaglavo waska basko gako na katurbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubong sang Midtown Hotel.
11: Extra! Wow!
12: Bonita!
: Wow.
6: Les 7-7 sa karon sa Italia sa ngatong extra wow balita, isa ka mag-asawa nga senior citizen sa India. O kung ang mag-asawa, mayayara sa mag-asawa nga senior citizen sa India nga nag-file sang kaso batok sa ilang abugtong anak, bangod. Wala inisang tuyo nga tagan sila sang apo. Ginareklamo sa mag-asawa nga Sanday Sanjeev Kagsadhana Prasad ang ila anak nga si Sagar, bangod sa ginakabig nga mental harassment nga ginahimo sini sa ila. Sunod sa mag-asawa nga dako nga baloros ang kwarta ang ilagin gasto para sa pagpa-eskwela ni Sagar, lakip na ang professional training sini. Dugang pa sa mag-asawa, ang ginsustentuhan nila inis ang wala pa siya sa makitaan nga trabaho. Kingas one month sa mag-asawa ang kasal kag honeymoon sa ila anak kag mag-asawa o kung kag-asawa sini sa 2016. Sa kadakuan sa malor sa kwarta nga nagasto sa mag-asawa sa ila anak, nagala o mangduhang nga mabayluhan inis ang ginapangayot nila nga apo. Naibaluan nga pila ka milyon ang life savings na ni Sanjeev Kagsadhana ang ilagin gamit para sa pilot training course ni Sagar sa Amerika, lakip na ang ginbayad para sa kasal, honeymoon, kag salakyan sa ila anak. Nagapati ang mag-asawa ang kinamatarong nila nga magkaapo, kag mangin lolo, kag lola. Base naman sa abogado sa mag-asawa, tuyo nila nga pabayron ang ila anak sa 25 million rupees o kung masobra sa 16 million pesos nga danyos. Apang ginapasiguro naman sa mag-asawa nga pananglitan nga magbusong, kag magkabata ang asawa sa ila anak, kailayon man nilang i-withdraw ang kaso. Naibaluan nga base sa isa ka social media anthropologist professor nga si AR Vasavi nga ang pagpakasalo kung pagbata sa inya hindi lang desisyon sang tunga sang couples kundi ginadesisyonan ini sang magtimbang nga pamilya. Extra wow balita mga katropa, ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
10: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
6: Mga katropa, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Martes, Hulyo 14, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners, kag solid supporters, mga members sa ating fans club, di naman nga parte sa kalibutan. Good morning, mayong aga sa inyo tanan mga katropa and happy Tuesday. Mayong aga gids mga katropa natin nga naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands, mga katropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network. Sa ilang mga cellphones. Good morning sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kay Ma'am Mary Ricabar, good morning. Mayong aga gid, stay safe and healthy. Kay Sir Mayo Katarasang Kanado Cabana, kay Ma'am Mariah Crispo, good morning. Iya ginagreet si Sir Alvin, si Katropang Alvin Dennis Arapang. Good morning kay Sir Reynaldo Abeto and God bless man. Sa kay Sir Warren Candame, kay Ma'am Ophelia Crisostomo, kay Sir Rodrigo Montano, kay Apple Diop Tabataasan. Good morning kay sa iban pagin natin ng mga katropa kay Sir Warren Candame sa liwat kay Ma'am Queenie Makalala Crisostomo. Good morning kay Joma Ribano, mayong agagay kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Sir Rodrigo Montano, kay Sir Stanley Cirilo, kay Joy de la Cruz. Good morning kay sa inyo tanan mga katropa. Sa iban pagin natin ng mga katropa kay nagapamati, isang nagabiyahe, pagkado sa ila trabaho, sa ila eskulahan. Good morning, and keep safe, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7, Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
5: Kag katropang Janzin Crisostomo.
6: XFM
5: News.
6: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, the health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
4: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag. Mag-Vision X Plus
0: Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, to health!
10: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
11: More happiness.
10: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
15: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
17: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
18: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Get ready, Cebu!
20: The biggest and most colorful running event of the year is here.
19: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
20: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
19: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
20: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
19: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
20: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
19: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
21: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
22: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
23: 7 Plus Herbal
4: herbal soap.
7: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
9: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
23: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
24: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
23: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Wednesday!

0: 1-800-998-6868. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Bibili sa mga butika.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
12: Garantisado.
13: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
12: Mag-Santone Plus
13: Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
15: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
14: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain.
17: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist,
14: consult your doctor. Mabili sa mga butika.
18: Wednesday!

0: 19!
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon. Duty ka gid nga fresh.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
6: Oh.
5: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
7: Aray ko!
8: XFM.
9: Matropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Ora sa XFM 100.7 Ilo. Ilo alas 7.35. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpramati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Martes sa ato sa ring pagparagad Hulyo 14, 2026. Panahon diri karon sa siyudad sa Iloilo, nagagumguom, nagapulo panalithi, panalagsa. Amoning sitwasyon ta diri, that's why sa mga kauturan ta gusto iya magkanto diri sa siyudad, balon na kamo payong pamandong kay sa hindi mapaktan niya tinion, posible nga magtulo naman ang ulan. Kag sa ato sa ring pagparagad, we would like to acknowledge sa ato sa ring mga listeners diri sa 180 ka barangay sa siyudad. How's your Tuesday morning? Amo man ang mga tagpalamati ta sa bilog sini nga probinsya sang Iloilo, kag ang mga listeners naton sa kaiping sini nga kaprobinsyahanan, just like sa Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, kag ang mga kabanwahanan kag siyudad sa Negros Island region. Kag sa tanan nga malabutan sa aton nga pagwaragwag, nagapamati kamo sa XFM 100.7 Iloilo, kag ini nang palatuntunan Bullseye, upod sa inyo sa katrupa, katrupang Josil Banyas. Sa mga nagapanguna sa nga balita kag informasyon, tutok kita sa fourth day sang impeachment trial against the Vice President yesterday, kahapon. The risato sa ring pagparagad will be discussing kung bala naka-establish ang prosecution sang klaro sininga rason kung nga i-impeach ang Vice President sa article of impeachment ini may kang tanan sa grave threats kag coupled with kaso sininga inciting to sedition. Nati may pending nga kaso karon sa korte na ang vice presidente ini pagkatapos ka na imbestigaran sang NBI.

0: kag para sa NBI kag DOJ may rason nga dapat pasakan kaso ang vice presidente. Inay pagkatapos nga may mga utterances, may mga ginhambal ang vice presidente, just like that kung mamamatay ako, may sinabihan akong tao na papatayin si BBM, si First Lady Lisa Araneta Marcos, kag si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ini mga biyan ginhambal kaginako sang una nga NBI witness, NBI agent John Mark Kalilong, nga conditional threat. Ang ginsalang kahapon, amo ang hepe ni Kalilong. Amo ini si Attorney Jeremy Lutok, ang Cybercrime Division Chief sang National Bureau of Investigation. Ang punto dere is authentication sang mga utterances sang Vice Presidente because it was made online. Pinagi sa online sini nga press conference sa ginpatawag sang Vice Presidente way back sang November 23 kagahon. November 23, 2024. Now, isa man dali ka pagatutukan ta ang mga nagwa nga mga inconsistencies. Ano mga inconsistent? Kag anong mga flaws? Anong mga nakit-an dali? Nga why nagakasinanto sang depensa? Ini mga biyan in order to debunk the claims of the prosecution nga may ara sang threat kag may ara sang pagpamahog nga ginhaboy ang Vice Presidente against sa tatlo sini ka mga matag-as ka opisyal sa gobyerno that includes the First Lady. Dari mga biya nakit-an ang mga inconsistencies why nagasilinanto nga mga petsa. Ang petsa kag ang docket number ini mga biya why nagakasinanto bangod kay nagkalilain ang mga petsa, kag kun pasunod ni mo, da hindi ni mo sinima-reconcile ang pasunod sang utter sang Vice Presidente nga oras kag tiyempo, pakadto sa pag-imbestigar, pakadto mga abyan sa filing sang kaso, pakadto sa determination sang reason to file charges against the Vice President. Ato ni nga paghahambalan sa ato sering nga pagparagad with our guest, Katropang John Ray, sa palatuntunan na Bullseye. Kaya ang importante, dapat ato sering mentiondihan, under the normal course of criminal proceedings, nga ang prosecution, ang burden of proof sa ila, to prove beyond reasonable doubt kung criminal proceedings, nga ang naghimo sang pagpamahog really may intention, may plano to harm somebody. Amo ni ang dapat sa criminal proceedings. But let us understand nga iniya impeachment. Ang pinaka-importante dari nga makapture ni mo ang sentimiento, hindi lang sa mga senator judges, makapture ni mo sentimiento sang banwa, sang pumuluyo nga magaog yun, nga dapat i-impeach ang Vice President. Tidere mga abyan, the establishment of, tawag dato sa ni, probable cause and ang burden of proof to prove nga really ang Vice President as per the accusation of the prosecution ang nag-hire sang hired killer or gunman para nga patyon ang presidente, the first lady, and the former speaker. Isa ini sa mga elemento nga dapat ma-establish. Na-establish bala kung sinong gunman or sinong killer nga gin-hire sang vice presidente. As of now, wala sang personalidad nga matudlo ang prosecution. Isa ina mga abyan, kaginasunod ta, bangod kay ina makapabaskog sang kaso kung ma-establish kung sinong gin-hire sang vice presidente, agod to nga patyon ang presidente, ang first lady, kag ang former speaker of the house. Ina, sandig sa isang statement, kung mapatay ang vice presidente. We have sa linya naton ang nakagi chief prosecutor during the impeachment of Corona, the former chief justice and former 5th district congressman Neil Junjun Tupas para mahimay-himay tayo ni kag para sa iya ang proceedings on the fourth day sa impeachment trial kon may bugat ang ginpresentar ng mga argumento sa defense sang prosecution at the same time kon na debunk ini nagguba ini sang depensa. We have sa linya former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Junjun, si Katropang Jose Albania sa XFM Iloilo. Good morning.
1: Yes, good morning, Katropang Josel. Mayong agagit.
0: Salamat din sa tempo ni Congressman Junjun. And for the end time, we would like to thank you also sa imo sininga tempo.
1: Yes.
0: Bisan pa nga, we don't understand kung sa gabal man kami sa mga schedules ni mo. But nevertheless, we would like to thank you with that and our two-hand salute sa imo sa pagbulig sa aton pathag, no? Para mas maintindihan ka, kay maintindihan ta ang sitwasyon because... isa ikaw sa mga pinaka-credible man sining maka pa-intiende the fact that nangin lead prosecutor ikaw sa corona impeachment trial. Now, Congressman Junjun, overall, kung na-monitor ni mo kapon ng proceedings, isa lang ang witness nga gin-presentar si Attorney Jeremy Lotok, the Cybercrime Division Chief sa National Bureau of Investigation. Una sa tanan, paano mo, anong assessment mo dari Congressman Junjun na establish bala ang guilt of the Vice President sa mga utterances niya sa presentation ni Attorney Lotok, Congressman Junjun?
1: Well, supong wala pa matapos, no? May continuation karon sang cross-examination. Pero si Attorney Lotok is only a corroborative witness. So, i-corroborate yan itong gin-present. Halos pareho lang sila sang una witness. Pero do kadamo, well, at least sa akon, ha? Do kadamo sang wala yung masabat kahapon, no? And, upon cross-examination, may mga inconsistencies man. And it seems na daw hindi siya on top of the situation with respect to the investigation, considering na siya ang chief ng cybercrime division at the time.
0: Hmm.
1: So, sa procedural naman, siguro kinahanglan din ni presiding officer Jesus Cordero take control of the situation because sometimes dugar take control ang mga kaunsel.
0: Oho.
1: So tapos siguro kaduka hinay sa iya mag-rule. And I think he should rule hindi nga daw pasapayan. Hindi decisive ang ruling. Sa strategy naman, istoryahan ta sa nagligad katropang Josiel nga para sa akin, this is the weakest article. And it seems, I don't know, ha? I hope I'm wrong, pero it seems nga amuna gina-target ng defense ang institutional structure na ang NBI is under the DOJ and DOJ is under the Office of the President. Ang inherently weak ng article nga paano mo mag-prove ito tuwod nga may aragin man nga asasina. So far, no, in general, at least amo na mga importante nga nakita ako because I monitored yesterday.
0: Oh, Congressman Junjun supposed to be ang appearance ni Kalilong, Agent Kalilong, ang unang witness ng prosecution. As a secretary ni Lutok, they should only authenticate kuntani sa to mga videos nga really na-record nila kagamugin man ang mga utterances ang Vice Presidente. Pero naglabot na sa punto sa mga supporting pieces of evidence. May mga inconsistencies sa pizza and so on and so forth, Congressman Junjun. Do you think nga nagkulang diri ang depensa to argue nga dapat baga sentro lang sa authentication ng appearance ni sang duha ka mga witnesses?
1: Well, okay, kung ang defense, they would really point out ang tanan nga inconsistency, even mga pizza.
0: Oh.
1: I think na ginubras ng defense ang kinanglan niya ubrahon.
0: Oh.
1: So, I think sa redirect, kinanglan mag-redirect sini ang prosecution. Because ang unang witness niya, wala na siya redirect eh.
0: Mm.
1: Though, medyo kabaluto yung unang witness. Although, hindi to abogado. Ini abogado tani nga witness. So, I think ang redirect, i-redirect niya ini, kaya ibutang niya sa sintro ano gidla yung istoryahan ta, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Because for me, tani, wala ko na naging present eh. Ining second. Para sa ako na necessary na ni. Na-present naman na to. Pero since ara na na, it is up to the prosecution na makabawi sila.
0: Oh. Now, ang point ni Congressman Junjun, una kita sa general impression, no? Kung ini para sa pagtanaw ni mo, the weakest among four articles of impeachment, and hindi na rin makaperform well ang prosecution, do you think mapiktuhan and the rest of the articles of impeachment as far as perception sang publiko is concerned, which is very, very important, Congressman Junjun?
1: Definitely. Katropang Josiel. Hindi ba lang? First impression last.
0: Nagugma ba? Kung saan dyan dyan?
1: Hindi ba lang? Ang tao, sa ulihin eh, mag-drag on eh, basi madulamang ganang iban eh.
0: Uh-oh.
1: Pero kung once nga nakpagkit na, let's say, sa minds and hearts, sa public nga, oh, ang mugalin eh, ah. Diba? Tani, uso subong is graft and corruption eh.
0: Mm-hmm.
1: And graft and corruption should have been mga unang mga articles. But since siguro may araman ng prosecution nga strategy, basing ila, yeah, we don't know, ascending or para pakakanto sa climax, we don't know, but definitely, I hope I'm wrong, but with respect to strategy, daw nagagwa ang aton nga fears nga ginahambalanta before.
0: Oh. So, in short, sinikon kahapon lang nga performance, Congressman Junjun, paghambalanta, mas nakaubra sa iya homework ang depensa kumpararta sa prosecution.
1: I think so. Okay, number one, hindi na makinanglan to ang witness. Number two, ang witness is not really in control, unlike sa first witness. First witness, maayos siya, sabat yata na. Very, very straightforward siya magsabat. At least, bisan pa paano, ang prosecution, ang defense, bisan nag-drag on niya, repetitive, at least na point out lang nila, may mga inconsistencies. So I think in a sense medyo, well, balaan tanong gadugay-dugay na 8 months siguro, pero at least kung dito lang kahapon, siguro mas abansidyos ito ang defense.
0: In short, kontakpantang impeachment trial as of yesterday, ang proceedings, Congressman Junjun, the impression sang tao, impression, ha? We're not saying the merits and the demerits of the case, ha? Congressman Junjun, kung impression lang sa tao, daog kahapon ang depensa.
1: Kung impression lang.
0: Uh-oh.
1: Correct.
0: Uh-oh.
1: Pero ang first day, wala mang hindi man sure to, yeah, sa depensa to. Okay, at least ang witness to was necessary, hagmayo siya magsabat.
0: Oo.
1: So ang first.
0: Now, ini mga inconsistencies, Congressman Junjun, petsa ini, it seemed nga, kung i-describe na ton, daw nauna ang kabayo sang sa, o daw nauna ang karusa sang sa Carabao. In short, sa petsa, ha? Daw amo ng general na to sining pag-describe. Daw ano ka importante ini mga petsa nga ginsight sa oras kag tiempo adlaw sang investigasyon, mga dates of pagpasummon sa mga dapat ipasummon kag ang petsa sang pag submit sang report, investigation report to the Department of Justice sang NBI kung may inconsistency sa mga petsa. Daw ano ka importante kong Junjun?
1: Important siya. Kay ang ginadrive Manila nga point, no, is not only the inconsistency, pero kung nabalaan mo, kung na-observe natin kahapon, ginadrive sa defense nga kontrolado na isang presidente tanan. Because he is the chief executive, kontrolado niya ang DOJ, pero ang DOJ ang control sa NBI. So, ang in a way, no, siguro sa apras ako, ginadrive sa defense niya, ang ginadrive nila nga, siyempre, pwede na i-kontrolon eh. Kung anong himuunda. Nga ini gininvestigahan, pero nga ang kay VP Sara nga threat nga up, wala gintunan sa nagkakaigo nga importansya. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Tapos so pwede, sa anong matabo da, basta may utos sa babaw. So it's up now to the defense, to the prosecution, I mean, nga ibalik na naman sa issue. Ang issue sinang utterance lang.
0: Uh-huh.
1: I mean, the mere fact again utter, that's it. That's the great threat. So, ibalik naman sa issue nga na. Subungga ka ano eh. Doon nagkakalihis siya. Kakalihis siya sa gusto nga i-prove sa prosecution. Kaya nag-technicalities na pizza-pizza na.
0: Oo. Now, if we speak about that utterances, Congressman Junjun, lain abiyang impeachment trial kaysa ordinary sininga court proceedings, no? Dari sa ordinary court proceedings, you need to prove beyond reasonable doubt ang conviction. Dara iya sa impeachment trial, Congressman Junjun, depende sa huyog sa mga senator ini.
1: Correct, correct.
0: Oh.
1: That is why nga tani, ang mga technicalities, hindi siya sobra ka technicality.
0: Uh-huh.
1: So, like for example, sometimes, kung hindi makontrol sa presiding officer, let's say mahina yung presiding officer, for example, mag-rule, kag hindi decisive, syempre kita kaka-confuse ang tao.
0: Mm-hmm.
1: Amo na ako kisa, ang senator judges, mas maayo pa sila gabamangkot.
0: Oh.
1: Diba?
0: Oh.
1: But sometimes, wala isa sinabad eh.
0: Mm-hmm.
1: So, gakasabat, gakaitsindihan ta. Because ang impeachment trial is not a guilt beyond reasonable doubt. Depende iya sa huyog or konsyensya ng senator judges. Amula na iya ang quantum of evidence.
0: So in short, sini Congressman Junjun, sa sitwasyon sa utterances sa may dari sa utterances, may threshold, may nakita ikaw dari nga dapat threshold nga malabot sang prosecution nga ini nga mga utterances sang Vice Presidente falls into betrayal of public trust, which is a ground for impeachment, Kong Junjun.
1: Well, I discussed that before. Betrayal of public trust is a catch-all provision. Anything under the sun, kung feeling sang senator judges sa ila konsyensya, na unfit ina siya kay ginubren, let's say, sobra katamad. O let's say, wala gana magtrabaho. That could fall under betrayal of public trust. So ang issue now, sa ining Article 4, first presentation of the article, is whether, amula na issue yung utterances, grave threat bala ini. O para sa mind ko, there's no question, grave threat ina.
0: No.
1: Traditional or not. But the most important question is whether that grave threat rose to an impeachable offense of betrayal of public trust. That is the only question.
0: Mm-hmm.
1: So, naglapaw na eh. Naglapaw na, kontrata na ginistoryahan. Mga pizza na ginistoryahan. Mga kung ano-ano na istoryahan, which I think the presiding officer should take control sa situation.
0: Oh. As far as the defense is concerned, daw ay man gin panginwala sang depensa nga wala ato ma-utter sang Vice Presidente. In short, there's no denial nga nahambal ato sa presidente, sa Vice Presidente. In short, as far as their presentation is concerned, wala nila gidibank ato eh. Nga wala ay kambal Vice Presidente ah. As of now, wala man direkta pang ginaako sang depensa nga wala ato mahambal sa nga nahambal ato sa presidente. In short, wala ina ma-exhaust, Congressman Junjun.
1: Wala pa.
0: Oh.
1: Kaya wala pa ang depensa ka presidential evidence. They will present until matapos ni tanan. Lagi na lang taon nila strategy ng prosecution eh.
0: Oh.
1: But katropang Josiel, they have a general denial.
0: Mm-hmm.
1: Sa ilang answer.
0: Oh.
1: Na-deny nila ang mga all the allegations. Pero, I don't know. Posible nga hindi na nila ni pag-specifically deny ang utterances. Pero, ipakita guro nila, at least ang akon nga pagtulog, ipakita nila ang circumstances why nag-abot sa dito nga puntong utterances.
0: Mm-hmm.
1: That is why, para sa akon, unnecessary ang witness, ang second witness nga ni si Lotok, and ang third witness will be dangerous. Kung ang third witness nga i-present sa prosecution si Attorney Lopez, ano siya eh? Siya ang chief of staff, di ba la?
0: Uh-huh.
1: So, I don't know kung paano na, no? Kaya kung medyo nabudlayan siya sa second, mas mabudlay pag ini, mas dangerous ang third.
0: Ang ginaduso karon sa prosecution was that their statement, why ni maghalin sa anybody but their statement, nga may gin-contract nga gunman ang Vice Presidente. Pero based sa duha pa lang ka mga witnesses nga na-present, why pa man ay matapos ang article of impeachment kayo niyon, grave threat, Congressman Junjun. Pero wala sila sing may matudlo pa karon nga tawagin kontratang vice presidente. Do you think may ari inisang bugat ang identification kag non-identification sang supposed to be gin-hire nga gunman sang vice presidente?
1: Well, in the eyes of the public, importante na. Eh, syempre, mas mataas pa ginaya ang accusation. Busi nga nagdugang pa ginang ebidensya kung nakatudlo sila nga amugalin ni siyang gin-hire. But silingon tutuod gin manigalitanan. Hindi lang nigali nga ginhambal in the heat of anger. Di ba la? Let's say, do, sobra ka lang ka-akig. Syempre, kung akig-akig ka, kailan tawabla ang defense. At least, ang padulong sa ilang cross-examination subong, ang vice president at the time, may ara man nga, may ara siya una nga death threat. Plus, may mga House of Representatives pa nga mga investigation nga nag-init ang ulo ya. Sa iya nga staff, sa iya, tanatanan. And because of that, may meltdown siya, nang akig siya. So, astadira. So, pero wala subong ma-prove sa prosecution. Well, ang utterances, probably, no, yes. Pero wala nila ma-prove na may aragin mga actual na gunman.
0: Oho.
1: So, it would leave a doubt sa mga tao nga, kasi nangakigin man lang to. So, amunang importansya na kung nakatudlo tani ang NDI. Pero wala guro na eh.
0: Mm-hmm.
1: Lihan sila.
0: Pero sa tanaw ni mo si Congressman Junjun, why ma established subong ang definition really of if the act is impeachable or not ining utterances ang vice presidente. Do you think importante ini para sa prosecution niya dapat nila ma-establish niya ang utterances to sa vice presidente falls into an impeachable offense by virtue of narrations of citations and so on and so forth. Abi mga cases, previous cases gati falls into grave threats which is para sa ila not simple grave threats but this is already an impeachable offense, Congressman Junjun.
1: Well, dapat amuna actually ang gina-prove nila nga it would fall, ang grave threat nga ni would rise to an impeachable offense under betrayal of public trust. So dapat unfit siya. Unfit ang vice president nga magpadayon sa posisyon niya because of this grave threat. So amuna dapat ang ila prove. Pero I think para sa akon, may inherent weakness ang article. Siyempre, gaaway-away na be ang presidente kay vice president even before that, diba?
0: Oh.
1: It led to that situation. Tapos may mga nagkatalatabo pa ng mga events because of that. Tapos sobra-sobra siya kaakig. So the question is that grave threat impeachable offense under betrayal of public trust? So I don't know how they will do this, pero siguro ang ginaubrangin na prove lang nila nga may grave threat ne. And ang betrayal public trust, it would depend now sa konsyensya sa mga senator judges.
0: Okay. Sa part naman niya sa depensa, Congressman Junjun, correct me if I'm wrong, pero daw ginaganoy nila subong sa punto nga ininatabo because of the instruction coming from above. And most likely, madulog ina sa office of the president. So, do you think naka-ed sila towards that? But ambaro sila, kaamat-amat sila, pagkadto si establishment, kaya initanan, bali, may nag-himbon, nga ang pinakautok sini is the president, the first lady, and the former speaker, kung nga ang nakalabot sa punto ng ang vice presidente, amo na to ang iya sininga na panghambal, Congressman Junjun.
1: Well, amo nang ilang point, no?
0: Oo.
1: In fact, ang mga inconsistency sa mga pizza sa kunsan o gin na file, kunsan o na receive, kunsan o na nagpa-take out, no? All of this is because ang isang point ang ako pagtulok na because control ni sang executive.
0: Mm-hmm.
1: So dra sila. And well, in a way, amo nang ilagid man kay to destroy the testimony of the witness, at the same time na ang credibility man ng witness ang gubo nila.
0: Mm-hmm.
1: So dra sila padulong kag medyo naka-score sila kahapon.
0: Oh. Do you think, Congressman Junjun, applicable